0: Ikagubak sang organ problema sa gitawag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin. Kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag-DTX 500 kag may TC or PRC adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Nga gininom nga kakapsula.
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Namit nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namit gid ini sa akon nga lawas.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500. Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag GTX 500. Aga, udto, kagabi. GTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. GTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
2: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. DTX 500. Masami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress, malikaw. Pagkaburigon, malimta, DTX 500.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings, kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable

0: reliable medical testing, Bisitaha, ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: DTX 500!
2: Nagatangon na ba na ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
2: DTX 500!
3: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hug racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatid mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. D3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon. Antioxidant DTX 500 D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5. K5 News FM.
2: Puro de los Pueblos.
3: Again, in behalf sa kay K5 Eljan Castaño, K5 Eric Tenerefe, hasta kita alas 9 mga K5. Ginaremind ko lang aning tanan, basi bala kon magbasol naman kamo sa amo ni K5 Eljan, nga bauning duha, way gigapabalo kon aga ba. Ang tiyempo subong ang tanan problema, gitsang tanan kataro, ubo, trangkaso. Man ulan, init, we are on a transition right now from habagat to amihan. Tiyang ulan, init, aragid na. Although, we are also going into the strong El Nino. Manog init na niya grabe, gid. So, ang transition, trangkaso. Anong nami, gid naton nga himuon? Number one, mainom kita sang food supplement. Kaon ka prutas kung pwede, ti mahal man galing. Kaon ka utan, way man kamo chimpo. So ma-food supplement kita. Si Dr. Ramil Oy, sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, maging ubra nga food supplement. Amo ining aton nga D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Ang panawag namon sinid da Power Trio. Kung inumon mo ining tatlo ka food supplement mga K5, ang imong lawas nagabaskog kay ang ditribayo para sa mga tulan-tulan mo. Ang ditribayo pwede gani sa mga kinadtan sang lamok eh. Mga paso, pilas pwede mo gani. I-prick mo siya kag ipahid-pahid pwede gani na. Ang DTX 500 nami ni siya sa mga may diabetes blan kag sa mga high blood don. DTX 500 silbi maintenance amo ni ginainom ko. Way ko iban inom nga mga food supplement na ano to nga maintenance wala. DTX 500 lang. Silbi maintenance ina mga K5. And ang aton nga Mighty C, amo ni nagapabaskog sing imo immune system kay alkaline siya nga vitamin C. Maghambag nga ni alkaline but sing anon way ga sulab ang sulok-sulok mo. So, hindi na paghulata nga maglain pa iyang pamatsyag mo. Hindi ka kaobra, hindi ka katanan, hindi ka kalagaw, hindi ka makakantos kalantuan mo, hindi ka kapalapit sa asawa mo, kag sa apo mo, kag sa utol mo, kay mama, op, palayo, may germs. So, pabaskogang immune system, ang Power Trio, importante mga K5. Tandaan ha, hapos i-memorize, D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C, tanan, mga dekalidad nga produkto, kag ginasaligan nga produkto, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag dira sa Kabangkalan, kumulonis kita subong mga K5, free si Doc, charge kay Doc. Ang klinika naton dira sa Kabangkalan na hamtang sa Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan. Kung ara ka naman sa Sagay, ara lang kita sa sulod mismo sang compound naton sang K5 News FM Sagay mga K5. Okay? Klaro na ha? Okay.
2: Puro de los Pueblos.
3: Gagawad Alex Tikling sa inubaan, sige lang ang yuhom-yuhom. Si Romar Duran, nagayuhom-yuhom man subong sa aton sa Hinigran. Si Ma'am Esperanza Insolis, si Defulso lang sa California, mga K5. Si Jonah Barcelona sa Sumag, ang iya ko ng favorite teacher, ginagreet niya lang si Ma'am Teresita Carmona. O, sige. Si Ma'am Socorro Vicente sa California, si Defulso man, nagaupon sa aton subong nga aga.
2: Puro de los Pueblos.
3: Okay, proven and tested since 2019, eh, sir? Amunang nga ako niya since 2019 hambali Ma'am Esperanza Insoli sa California, kita mo atos ka California pero Power Trio yung ginabirada. Now let's go to work mga K5. Yari si Lori the Explorer. Ay pwerte ha, Lori the Explorer. Ano kuno ang kapital sang United States of America mga K5? Pamatian naton Lori the Explorer sa aton Foro Trivia.
4: Maayong buntag mga K5, ini ang Foro Trivia kung sabihin atong hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atong kaalam.
5: Mga ka-K5, kibalo-bala ka mo kung ano ang capital sa United States? Ini ang Washington, D.C. o kung ang Washington District of Columbia. Makitan ini sa Potomac River sa border sa states of Maryland kag Virginia. Ang Washington, D.C. amo ang isa ka federal district. Buot sa lingon, hindi ini parte sa Estados Unidos tungod na yara ini sa direkta nga liderato sang federal nga pamunuan. Ang Washington, D.C. man ang ginakabig nga apple capital sang pungsod bangod na 60% sang apple sang United States amo ang nagahali diri. Kag ang Washington DC man ang birthplace na nagatrend sa buong sport nga pickleball. Ang popular paddle sport ang naimbento

0: Washington, D.C. Ang ibang gambal na kapital sa Amerika, New York, no, it's Washington, D.C. District of Columbia. Correct. Ginambal doon kayo na ni Kay Feb Lori ang Potomac River. Okay. Ang Potomac River, mga Kay Feb, it's very historic. Kidra na siya una nagsugod gito mga away-away. Yung, you know, the revolution in America. Grabe ng historic inang Potomac River. But we will discuss it in some other times. Makachimpo kay ulo istorya ko sa inyo. That's one of the biggest battles na nag-away siya una sa Amerika. Ang the Battle of the Potomac River. Siya una pa ito, espada pa ito ginawa, gagamit kagang pusyel nga disulsog bala. Okay? Larga bola.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kahapon, mga K5, birthday sang aton isa ka little bossing, at the same time manager sang aton nga warehouse sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So birthday kahapon ni little bossing Kent Jeremiah Oy. So boss Kent, happy happy birthday gid sa imo, and may you have more birthdays to come. Happy birthday. Yeba!
2: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
3: Ha-hay!
2: Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami.
0: Yes! Happy birthday!
2: Happy, happy,

0: Larga bola. Ok.
1: Puro de los pueblos.
0: Bossing Kent Jeremiah Oy, happy, happy birthday, good boy, grabe. So, happy kami kag siya ni ang aton nga manager subong sa warehouse sa Klinika di Alternativo, mga dispatching sa mga produkto, Brando Cramel. Si Bossing Kent kinada ang bahala sila, mga K5. Now, let's get to work, mga K5. Let's go to work. Dira sa sur nga bahin sa Negros Occidental, standby na red. Dira sa lugar nga kuntawgon, Bulata, Kawayan. Halin pa sa nagligad nga adlaw, may napanimahuan ang mga pumuluyo nga daw hindi amo nga baho ang nagadapya sa hangin dira sa area sang Bulata. Hilabi na gid dira sa mga beach area bala. Ang Bulata, ang dasonis na ilihan, ang dasonis na si Palay na, no? Lugar Wilson. Now, dira sa Bulata, mga K5, may napanimahuan ang mga tao nga daw hindi amo nga baho. Kag may nakita sila nga mga isda, kag mga sea creatures nga nagakalamatay. Hindi ini maintindihan kung nga nga may amo sini. That's why we're calling on Barangay Kapitan Alan Gayuma, Kap. Ipa-check abi kung ano na tabo dras barangay mo. Itali pakita, blapita ng mga pictures. Ari mga K5 ang mga pictures ang mga isda nga nagkalamatay, mga sea urchins gakalamatay mga K5. Damo. Baho kayo, ginapang lubong lang mo. May mga shells nga kalapatay, mga tayum, tirik. Mga marine creatures, ara tanawan nyo balaw. Nagakalamatay sa igad sang dagat, ara na da subong sa Bulata, Kawayan. Ara og ginapang lubong lang sang tawo, gabaho na. Kag ang dapya sang hangin, makuan nyo gid, mabatsyagan mo gid ang baho. Ice to the board bala mga K5, ice to the board. Tanawan nyo anay. Why pa rin nagwa sa iba na rin ini sa aton diri sa Foro de los Pueblos? Ginpadala ini sang aton nga mga tagpalamati dira mismo sa Bulata. Araw, so ipacheck ta ini kay Barangay Kapitan Alan Gayuma, kabliog ko bikap kung machikyar ini, kay gakalamatay ginapanglubong lang sang tawo sa higad sang dagat, kay suspitso ko amo ini ang ginahalinan sang baho guro eh. Tungod gadamo sang mga nagakalamatay nga mga isda. So the decaying patay nga isda, patay nga shell, mga tayom mga ka-K5, amuning gabaho, tanawan nyo mga K5, eyes to the board, eyes to the board, tanawan nyo anay. So inisya, damo nito subong sa banwasang Kawayan sa Bulata, amunang baybay sang Bulata mga ka-K5, katahom-tahom, tanawan nyo bla. Look at the Bulata area, katahom. Oh, pero ang iya nga mga baybay subong, puno sang mga patay nga mga isda, mga sea creatures. I don't know what happened.

0: That's why we are calling on the attention of the barangay captain sa Bulata. Kap, if you can contact me, agad nga mabalita, tanga-anga mo ining natabo, dira sa imong area. Kay kadamo na sang gariklamo, dira inahalin ng mga pictures eh. So, nga-anga may fiscal, kag nga-anga mga shells ang nakalamatay, dira sa Bulata, Kawayan, mga kagay-five.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, I hope nga ma-checkyar ini kay ka abwas aga i-follow up nato ni sa aton program dira sa Kabangkalan. Agod nga mabalaan tagid kun nga aga kalamatay ang mga sea creatures dira sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Palihog lang ha, Barangay Kapitan Gayuma, palihog lang. Ipa-follow up palihog. Thank you.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay na inaitan, okay na mga kagay-five. Si K5 Red Salgado, kuhaon na naton ang report kay K5 Red Salgado. Isa-isahon subong ni K5 Red Salgado and brace yourself. Tanawan nyo ang inyong mga blood pressure, inom na kamong daan DTX 500. Kay isa naman kamakailinit nga balita ang aton pamatian sa kay K5 Red Salgado. Minor de edad, ginlampusan bato, kag ginbalita. Allegedly, ginhimuslan.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Red, what's the story?
2: Yes, reporting at K5, Eric. Masubod na tabo sa may sudan sa Bago sa nagligad ga Oktobre 1 kaagahon. Just to be exact, ito ni Eric, pasado la una sa kaagahon. Kapuntarauna, pag ito ni Eric, kining minor de edad, estimated, suno sa mga pumuluyo dira sa lugar, ang kataasun sa ni mga 3 feet ka K5, Eric.
0: Gamay-gamay.
2: Gamay, actually, nga bata, galing ito ni Eric, ang naghimo, sinisiya, why lagi ba kumpirmar kung siya naggamit ayan sa illegal na droga. Kay bantik ko tarawin natin kung inom-inom lang makahulubog eh doon kita Merrick. Doon hindi na mahimo. Siguro kati ko matamaan kay inom sa makahulubog eh doon posible na matulugan ka or hindi ka nakasangkol ganyan maglakat kita Merrick eh. Pero ipatpat natin sumuga aga sa Foro de los Pueblos antes pa ba din increment September 30 dalagin mga alas 5 sinisang hapon
0: diin nga lugar
2: sa may siyudad sang Bago.
0: Okay,
2: Eric,
0: Bago.
2: Hindi na okay. Natin sa specify exact na barangay.
0: Okay, pero basta Bago.
2: Eric, sa siyudad, yes, sang Bago.
0: Okay.
2: Dragon, September 30, pasado lang 5, sinisang hapon, nagainom-inom, ining suspitsado, kaupod ang iya sining mga abyan. Ang lugar sining ila, sining inaimnan, siguro estimated no yara sa mga 30 metros ang distansya sa lugar yung ginaimnan nila, kag balay sinisag biktima. Gati, Ariki Femerica, grade 4 student.
0: Shush, grabe.
2: Kung hindi kita magsala, buwaray mo sa mga siyang katuig palag ni Kiki Femerica.
0: Oh, grabe.
2: Sakit na natabo sila sa bata. Tabo na nga edad. Naka-experience na mula sa mga abo ni Kiki Femerica. So, diraan sila mga pasado na 5 siyang hapon, September 30, nag-inom-inom, ining suspitsado, kaupod ang iya sinig ang mga abyan, kaginaligar, kaupod man ang iya sinig ang mga himata, kasi sinugan ang isang iya, aramang nira ang iya sinig ang puloyan, sa iya sinig ang tiyo, kasi ang balay sinig, piyak pangaguro, nga side sinig sa kampo, kasi meron eh. Estimated siguro na mga 200 meters pa ang distansya sa iya sinig ang puloyan. So dito, alas 5 sa hapon, September 30, tungtong alas 9 sa gabi, nag-inom-inom, inisa. Kanti pagtapos alas 9, siguro naubos na ng ilas, sininga ilim nun nga makahulubog, kikikim Eric, inisa nagpauli si ilas, sininga puloyan. Nagsunod sa iya, nagpadayon, inisa pag-inom sa makahulubog na ilim nun. Ugaling ka ng tindra, mga pasado na una, sa kaagahon, Oktobre 1, nagbalik ang suspetsado dito sa lugar kung sabihin unay at siniginimnan ko po mga biyanya, pero wala siya nagkanto sa iya sinigalimata. Dito dumiretso sa puloyan kay Kevin Eric, sinisang biktima. Di nakasarado na ng pertahan kay Kevin Eric. Suno sa kapulisan, ginkumpirma sa ato ni Police Captain Bonifacio Galvez Jr., agaton si ring Deputy Chief of Police ang Bago PNP, yagin guba sini ang pertahan, kag nakuot Kevin Eric ining bolt kaya nagatrangka dira sa pertahan. Naabrihan sini kaya pastada sa pulian Kevin Eric. Ang actually mga kabataan sini sa piyakakwarto eh. Kagang Iloy Kisaverik sa piyak man nga kwarto upod ang iya sining ti may apod ako nung Kisaverik kaya matisubang sining bata siya Iloy nagbata sa so, mga nagiramantayan Kisaverik at dito dumiritso ang sumulog ining suspitsado sa kwarto sinisang biktima. Kung baga pa Kisaverik siya mag-upod dito siya nagiging babae nga bata Kisaverik eh. Dito siya makasunod din ang suspect dito sa kwarto nagpakuno-kuno ini nga bulang akwat nga magbulang sini sa biktima kay medyo madulong kay Kisaverike. Di ang bata nagupod na to siya do kinugos sa Kisaverike. Ini siya dali-dali nga nagwa dito sa puloyan sini sa biktima hindala sa gwa. Di blessing in disguise Kisaverike kay masanag ining solar street light abon ang information nga nakuha pa sa pamulyo nang sanag ini sa kwan din sa isura sinisang kwan sa nawong sinisang suspitsado nakita niya nga lama ang buhok kag may scar ini malapit sa iya sininga sagang dito nagpuglas ining biktima o galing kay Mr. Kisaverik kiti kumog na kugos ini siya kindala ini siya sa pilitan dito sa may kampo malapit sa drasigad sa dalan. Pagdala to kay Verek Moses Mariusip no hindi Maria ilimuon sa isa ka normal na tao ginlampusan sa bato.
0: Hoy! Ginlampusan niya sa ulo?
2: Oo. Sa
0: ito na, may lumpatan ng langgabang
2: yun. Wala nabahin sa iya sininga agtang kay Verek. Di ko magtanaw kita mga 30 plus na lalaki, mga 35 kay Verek magsaklam kasang bato. Doon muna kuno kadako, ano po jutan, sinisang suspect kay Verek. Ginlampusan niya sa so, wala naman sa iya sininga agtang nalipungan ining biktima.
0: Uy, wow, grabe.
2: Pagkalipong kay Verek, kita oh kon dugo ko no ngani pag laragway si mismo mga suspect na may dugo ka nagwa sa tanya mo nalipungan din bata wala pa gid sa makontento yung dadaya dito sa may barracks siguro estimated kay Verek do ara guro sa mga 20-30 metros iring distansya dito sa lugar nga ginampusan ni sa bato iring minor de edad. Pagdalayin dito sa barak, sa barak, sa saludo, amunan kay Verek, kaya doon ginatiniran, wala sa mga kargatapas.
0: Okay, kay Pebred, suspense yes, anay kadali. Ining video, eyes to the board, mga K5. Ining ginapakita namon subong nga daw payag-payag, amuning baraks?
2: Yes, amunan siya ang barak.
0: Okay, now. Ginhambal mo kaina, ginrungkab sang suspitsado nga 35 anyos, ang pertahan sang balay sining suspitsa sa nga biktima nga bata, no? Ginkuot ang bolt, ginsulod sa kwarto, ginkuha ang bata kag ginkugos, nasigahan sang streetlight, nakita sang bata nga may scar ang yaguya, nagsiyagit ang bata, dinalaya sa kampo kag ginpostakan sang bato sa ulo. Now, question. Eyes to the board, mga K5. Sa ginapakita namon subong nga video K5 Red, nga amo ini ang hambal mo nga barracks or inistaran sang mga nagaobra or mga tapasiro siguro sa kampo. Ang pamangkot, ano kalayo ang barracks sa balay sang bata?
2: Sa balay sang bata, kay Verek estimated na to niyara guro sa mga 50 to 80 meters kay Verek.
0: 50 to 80 meters ang distansya, may dalan, higadalan, masanag ang suga. Dason nga pamangkot, mga ka-K5, eyes to the board, kay mahambal ang suspect, karon dugay-dugay. Mga ka-K5, eyes to the board, tanaw na kamo, tanaw na, balik sa Facebook Live. Now, next question, K5 Red. Here's the question. Nga awala na batyagan sang Iloy, nga ginrungkab ang ila pwertahan, kaginbuksan ang ila balay, kaginkuha ang iya bata. Nga why siya kabatyag?
2: Well, actually, during that time, Kisaverik habuok ang tulog sini kag ang Iloy gitigabantay man sa iya sini nga apo Kisaverik. So, ti, information nga nakuha naton, ti gamay pa rin binulan pala ni Kisaverik.
0: Tiwag din siya kabatsyag nga may nagsulod, Red?
2: Wala din sila nakabatsyag, Kisaverik. Ina lagi niya nga gabi, kag ti sa history, dira sa lugar, Kisaverik. Wala pang inmail, tabo nga doon mo sila.
0: Okay.
2: Tumulutod man lang, Kisaverik.
0: Okay. Now, why kabatsyag ang Iloy? Nga ginsulod ng ilabalay, kagingkuha ng iya nga bata nga babae, nga grade 4 student, ginkugos siya, gindala sa gwa. Gina-imagine ko, Red, daw nagakugos siya, abing daw iya bata, kag gurugalaway-laway na ni siya, kay may nakuha na siya nga bata, nga biktima. Red, ang pamangkot, amo ini, diin ang bana, diin ang tatay.
2: Well, actually, tatay, Kitang Eric, kinakasubo natin, actually, ara sa prisuhan, Kitang Eric, wala na tumay maluan kung doon ang kaso.
0: Anyway, kay... anyway, may mga personal nga sirkumstansya, wala ang amay sa ilang panimalay. Pila ka bata ang nagatulog sa kwarto, kay duha ka kwarto siling mo. Ang piya ka kwarto, tutong nanay, kag ang apo niya, nga binulan pa lang. Sa piya ka kwarto, pila ka kabataan ang nagatulog, Red?
2: Estimated kita Eric duara sa mga tatlo or apat sini kay actually sila ng babae ti kalabanan sini ng mga utod niya lalaki man kita Eric eh and then sa piyak abuning Iloy kag ang iya sini nga apo kag siguro ti maisa pagid ka bata kita Eric ato dito sa kwarto tatlo bro mo nang estimated gara sa
0: tatlo.
2: Kwarto kita Eric
0: okay. So establisado nagsulod way kabatya kang Iloy tatlo ka bata na sa kwarto ginkwa ang bata nga babae balikanta na karon Red ato na sa kampo. Gingpusdakan niya na sang bato sa ulo. Nadusak ang ulo sang bata. Red, isaysay, ano ang natabo?
2: Well, actually, kay Eric, basakit, gindin na natabo. Diba, ti, ining, while ita kabalo, kung nagamit, isa sing illegal na droga, matabo na suspetsa sa pinakamang residente. Dira eh, pagdampus niya sang bato kay Eric, kumaga pa do, amo-amo, niguro kung magsaklam kita siya nga itong siningapalad,
0: okay.
2: Amo na kadako, ginhano, sa sinisawala, nalipuran na yun ang mata kay Eric.
0: Kunang lumpatan lang gabang.
2: Ang impormasyon nga nakuha na itong, wani, do kumbaga pa, do nagpati na siya nga base, patay na yung bata eh.
0: Oo.
2: Dito, nalipungan yung bata, kay paglampos niya, na ano, malang do, utan, malang do, kwan, malang do, na tamang sa init, malang do, naglunay, do, mula yung Eric eh.
0: Oo.
2: Gindalay niya, gindalay dito sa may barracks, kag dito na, ginimo, ining kakitang Eric, ka ining paghimulos sa grade 4.
0: Buot mo sing ganun, Red, halin sa kampo, gindalay niya sa sininga daw payag-payag ni barracks niyo.
2: Oo, oh, amun na siya.
0: Why siya upod? Why siya upod? Di siya lang isa?
2: Siya lang isa, kita Eric eh. Wala na sa iba.
0: Sus, grabe. Kasapat dito rin, no? Hama ka nga ginkwa mo sa inabalay, ang bata nga katulog, ginugoy-ugoy. Sang nagpalag ang bata, ginlampusan niya sa kampo. Tapos, duguon ng bata, ginkugos siya naman kagindala, di ka ginhimuslan, Red. Mga kakipayag, tanawa niyo blang payag-payag, nga diri, baka tunto ka namin, lumpatan ka duwa, kapanilagan sa unahan ba? Sige, Red, go ahead.
2: Pag-drink ni Eric, duro, mas mataas. Pag inigin mo, sininga dugo, maha-i-blood ka pag hindi.
0: Oo.
2: Kasi ba na kung may ara, isang imuon sa isa kababae, dito lang hindi niya ka portion.
0: Oo.
2: Sa iya, sininga ari.
0: Oo.
2: Naging imo, pag isa sa piyak, pag inaki ni Eric,
0: sus ka tuntunga klasit. Red. Bakun yes, wai lang ko Red nga silinga daw may kantuan pa kung lugidugay kaya hingagaw ko Red daw nami kanto na sa bago kag magpangusyuso mo. Back to back, Red?
2: Oo. Kaya manang sa isang tao.
0: Sus, grabe. Gainit ulo ni Ma'am Ruda ang ilis na ito. Gainit ulo yan. Yawa! Ang klase tao na init ulo yan. Pangakig siya.
2: Ang muna kaya Eric, kanti ini siya.
0: Grabe. Sus,
2: isang interview na itong siya kaya Eric, kaya gindinay niya yan eh. Kagabali pa gani niya, wala mo ko nagpasalon sa lakon. Ti, tudlo. Promiskan pa gani kaya Eric, hindi niya siya hiribuan sa isa ka normal ka tao.
0: Oo.
2: Kagdiri, kasi si Eric, siguro ginbantayan lang gini siya sa anghel kay Eric, ginprotektahan. Matapos gini mo siyang lalaki, inig-iya, sining malain ng plano. Naglakat, inig lalaki, nagpalagyo. Pero siya pag-guide ba sa iya sa anghel, pasado na stress sa aga. Nakabugtaw ang bata, nakatindog, daw nagbatsag pa rin nga pagligin sa iya sininga ulo,
0: Pag
2: nakapauli pa sa ila sininga puloyan, nagpanugid sa iya nga Iloy, samtang nagatulo ang dugo sa iya sininga angtang, ang ginasaysay ang natabo sa iya.
0: Oh, grabe, grabe, grabe, grabe.
2: Kung ikaw, Iloy, si Verick, napamati sa ginasaysay sa bata, si Imo ba, ang muligini mo sa akon sa lalaki. Actually, hindi niya kilala ang pangalan, but laba buhok may amon isa sa iya siningasagaang dinapusan niya ko amoni kag nagasakit ang akon amoni kakipaderik no ginadugbok ang imo sinigatigipusoon samtang
0: si,
2: nagatayin
0: bata si Choy Tagoy siya nami ipangitan ang dapa-dapa. Relax ka mo tanan mga kipay kay mamati kita sang istorya ni Red Salgado. Now Red, ato na kita sa punto nga nahimusla na ang bata back to back. Naglakat ang animalis puertes ni kanami lumpatan panulay ni suspect. Naglakat. Ang bata alas 3 kagahon, nakabugtaw na himasmasan, 80 meters awing ilabalay, nagaduyog-duyog, nagpauli, nagpukaw kay nanay kang nagpanugid, ginhimuslan siya. Nakita mga ka-K5 na may dugo ang iyang ulo. Eyes to the board! Eyes to the board! Paano nadakpan ang suspect red?
2: Well, actually, during that time, kiri Derek, may mga pasado alas tres, naglulugtaw na ito mga hibata ito, nga amunay di, si Inday, amunay muna mo, matabusi yan, ang kinatutunay sa balay kiri Derek. Tapos, na-report na yun, ini sa kapulisan, nagpadulong, dira kapulisan na ito, dira sa may area, kiri Derek.
0: Okay.
2: Kag, ining suspitsado, actually, during that time, may nag-abot ng tanod, ang police dira sa area, nakalabay pa ang suspect dira sa kilid, sa puluyan nila, nga may dalasang tangkong, ginsakay pa sa tricycle, nga nagpawala, lang nga duwala mo na tabo, kaya Eric.
0: Na, kag, oh, pagkatapos, grabe ba?
2: Sambal siyang bata, kagsang iloy, hambal siyang bata, kaya may naglabay mo lang, buhok kaya Eric, doon nakabalikid ang bata, na, siya to muna doon nakambal pang bata kay Derek. Pero galing ito nag-gather ng information din ng kapulisan din kung per bargain kag din pila ka mga minuto siya nakaligad nagpatigayon sa hot pursuit operation na katong sigil kapulisan dakop ang suspitsado dito sa Talamnan nga ginaubrahan niya pihat kapurok but the same barangay man sa sudad sang Bago kay Derek.
0: Now pamangkot ang hambal sang bata nga ang suspitsado laba buhok. No, ang pamangkot. Ang nakitaan sa pulis laba buhok, hindi.
2: Laba buhok kita
0: rin. Ang hambal sang bata ang suspitsado nga naglumpo siya sang bato kag naglugos may scar or may pilas sa guya. Ang pamangkot, ang gindakop sang pulis may scar sa guya.
2: During that time, pagkakita, hindi pa maklaro kay layo distansya,
0: okay.
2: Padulong nila dito sa may Talamnan na kumpirmar siyagid ang persona sa likod sinisipaghimo.
0: Grabe. Sa long hair, kag may scar, ang description sang bata. Red, ang gindakop, i-describe. Long hair, kag may scar, o kung wala?
2: Long hair, kag may scar.
0: Mga ka-K5. Ang gindakop sang pulis, long hair nga may scar, ang description sang bata, long hair nga may scar. Red, nagkadto ikaw sa Bago PNP. Na-interview mo ang suspect?
2: Yes, na-interview na ito. Kakita kita pinakauna na na-interview kita Derek sinisuspitsado.
0: Okay.
2: Gaman ti kita kita kakuha sinisang balita kita pinakauna kita Derek.
0: Okay.
2: So, ari.
0: Mga ka-K5, si K5 Red Salgado nagkadto sa Bago Police Station. Gin-interview ang suspect and for the first time. Eyes to the board, mga K5. Yari ang exclusive interview sang K5 News FM via K5 Red Salgado. Yari ang interview sang suspect. Ari ang suspect. Pamatian ta. Grabe nga paghimulos. Back to back nga paghimulos sa bata nga babae. Bukanami lumpatan rin. Kanami gidlumpatan. Mga ka-K5, yari ang interview ni K5 Red Salgado itan tira.
3: Nahubog ko, sir.
4: Ha?
3: Nahubog ko kayo, sir mo.
4: Hubog ka? Pero tayo, itong insugat mo ito sa ilapuloyan to? Alam, una sa naga?
3: Dito sa nang nalabiyang ko lang sa nagsulog ko ito sa ilabalay. Kung yun ako, lalo sa kinimo ko.
4: Oh, ang balila ko noon, ang ginpukaw mo ng bata, kahit dalon mo pa ko sa malay na maasa, amayaman nga na priso.
3: Hindi ko nakambal, sir.
4: Pwede mo na kindala ang minor de edad?
3: Kilikampo na, sir.
4: Kilikampo? Tapos, dito mo sa ginupusan ba to?
3: Muro ko nga, sir. Kampo, sir.
4: Tapos, dito mo sa ginbalay sa do...
3: Sa barak.
4: Parter, sa baras to? Tapos, ano to ginimo mo sa iyo?
3: Huwag ko masin, normal. Sama sir, huwag ko masin, sir. Nga, saling repeat sa... Huwag ko saling repeat, sir.
4: Dito pa ginwala mo nga ginrape siya?
3: Ang sabi ko, ano to na nalala? Sige, kaya sa p***** mo. Sa p***** drop.
4: Hindi pa sunod mo to. Sa iyaari. Buti ano to ko nung magluwas sa iya. Ito nga kinatawo may
3: ano ko nung? Ano ko sa mga
0: b***h? Oh.
4: Hindi napusan mo sa bato?
3: Sala.
4: Ha?
0: Bogi na.
4: Hindi napusan mo sa bato?
3: Kasi mag-aawal ba?
4: Pila na ka, ano nang kalayoon sa ang Talamnan? Pakad to sa barracks? Lapit?
3: Hindi kita na lang ng kampo, sir.
4: Doon mga 20 metros mo na?
3: Hindi ra.
4: Di karoon niyo, ginahinusulan mo na ginibo mo?
3: Oo, sir. Ang kapatid sa ginibo.
0: Oo, ginusul.
4: Nanginibo mo to? Luig-luyag ka gini sa...
3: Oo, sir.
4: Blakaluyag?
3: Oo, nung nakasulod mo ko sa balalila to, sir. May lagyan mo. Itao ng balalila at magagay ka sa lagyan.
4: Sulod mo to ilabalay pagkanto ko to?
0: Bisa.
4: Pag ang balay mo kalayo pa, dito ka ginagadto
3: sa balay. May balay ko to sa tiyo ko na, sir. Nag-inom ko na, sir, sa balay tiyo ko.
4: Nag-inom ka siya ng auras?
3: Pinakapuli po, sir, niya po, sir.
4: Okay. Kay amuto ko nung muging sugat, nag-idalauna to. Abi mo patay na?
3: Hindi, ano lang mo patay, sir.
4: Wala ka intensyon yung patsyon sa? Di mo sa ginapusan ba to?
3: Di mo, sir.
4: Sa wala sa ulo, ya? Kay isa lang? Naku, ulo nga ba to gagamit mo?
3: Naku, sa nagamala sa ba to?
4: Okay. Kay mo muna, ginako mo man. Ang imo sila. Anong mensahe mo sa pamilya? Sa grade 4 pala ni grade 4. Anong mensahe?
3: Lala ko muna ang mga nasa mo. Mga ako na tayo, sir. Mga ano tayo pasensya, sir. Mama ko nila, sir. Ano po yung imo ko na, sir? Mabugubog ako, sir.
4: Tumod kay hubog ka, naibog mo na.
3: Doon ako, yung sir, bless, sir. Nandula ako na sa normal.
4: Pinaka-butilya na inom mo ako.
3: Doon ka senior, sir. Pagkabas bala na, inom ba gamit mo?
4: Dua ka senior nga tanduay. Dua ka lapad. Muna. Pila ka mo gainom na? Ikaw lang isa, dua ka mo.
3: Tatlo ka kasi ng banas mo pa isa ko, sir.
4: So tungod siya na nahubog ka na dula ang paminsaron mo?
3: Oo, ay nakapuli ko, sir mo. Nag-inamoy ko to sa balay, sir.
4: Mapasaka, git sa lapo ng kaso.
3: Batono ko na, sir. Ano na kaya ang nasarahin mo? Ang umihin mo, sir.
4: Yeah. Okay. Boy, wala ka man sa mga himata ng babae nga amo na
3: dyan. Ang inablo, sir.
4: Wala mo ginpamin, sir, na nga pa si amo man na imuon sa inablos mo.
0: Ice to the board.
3: Wala nga, tumundal mo ako.
0: Okay. Mga, Red, ka-istorya siya, Red, ka-pangayo, pasensya. Wow, Red, ginako ya. Adik mo ang bali ang inirodang Hiles Knight. Si Milani Placido, si Ga Abilio akig, sila ni Romar Duran akig. Itan i-flash anay ang picture abinitan sang amigo ta itan. I-flash sa camera sa TV itan ipakita. Mga ka K5, eyes to the board, eyes to the board. Ari siya. Grabe ang bigote, long hair, ang bigote nga daw wala man mabarbasan. Dasor nga picture itan, eyes to the board. Eyes to the board. Dason nga picture sang lalaki itan nga ginpadala ni K5 Red nga na-edit siya na. Tanawa, itan ipakita gitong picture kay kadamo sina dira. Gainit ang ulo sang tanan itan, ara gid. Ibalik sa picture sang lalaki re itan, ang long hair niya bo ara gid siya. Ti positive gini siya Red, amo gini siya. Tanawa niyo mga K5 ari siya, pila edad niya ni Red?
2: Well, actually, sa impormasyon ka nakuha, ano mga 30 sa is, niguro iya sila edad.
0: Sus, grabe. Grabe. Ginako niya nga ginhimo niya. Kagapangayo siya sang kapatawaran sa ginikanan nga pasinsyahon lang siya kay hubog siya. Red, anong hambar sang pulis kay nadakpan na ni siya? Na istorya mong pulis?
2: Yes, Kingdom Eric. So, ari naman si Police Captain Bonifacio Galvez Jr. at si Lige Deputy Chief Police. Kingdom Eric, wala niya na kuntat. Agod ba na ko?
0: Ang itsura yun.
2: Imagti sa pag-ainig ka.
0: Ay, Red, dali lang, Red. Mamangkot lang ko si Imo, Red. No, before ta i-replay ang pulis. Ari siya mga K5, tanawan yung itsura, ang iyang itsura, ang bibig niya, ara, gino, nipis-nipis, guya. Ba, tanawan yung mga K5, with 250 live viewers, subong, ipatanaw ko ang itsura. Ha?
2: Among ginagkaroon siya sa mga sagang, gira-gid na actually kay Derek, na kung ano kinalaan siya ni isang bata. Ang scar na balang nakurit siya, sining sagang,
0: kasi
2: mag-iaya kag plus, ang iya sining nga kabuhok, ang iya sining panglawason kay Derek na kilalaan na tandaan git sa bata.
0: Oo. Kay Pabred, si Ma'am Melanie Placido sa inubaan, kabuot sining nga pagkababae, gainit ang ulo niya, ikanami, do adik, jakal init ang ulo na. Red, mga kakipep, danawan niyo with 261 going to 270 live viewers now, Red. Tanawan niyo mga K5, si Balpusadas, gainit ang ulo, gabaid siyang iya nga, kwa, no, nga tinapay, gano'ng gabalon, bla. Tanawan niyo mga K5, ang ginhimo niya, ginlampusan ng bata, ginhimuslan back to back, ginbayaan, kag magpulupangutan ng siyang tangkong, ano sa wala lang sa langgampang niya. Tapos ang balon niya lang, pasinsyahan niyo lang ko. Red, sangga istorya kasi iya, ano ang itsura niya, Red? I-describe, Abilad.
2: Sa pang-istorya na itong si Yakino Eric during that time, kagapon sa aga, nagaduko siya eh. Duka lulo sang tuno niya, ya duka buot man, gano'n hindi man maimbo siya mo sinakatao, pero galing kiti, magkot ko sa Yakino Eric, ikaw mo lang gagamit sa illegal ka droga, gindinay Yakino Eric, ang rason ng gindiya, is nakainom lagi siya sa makahulubog ni Limnon. Pero gamong hindi nagambal, Yakino Eric, hindi niya magkwan, napaminsar, mahimo sa isa ka normal ka tao, Yakino Eric eh. Kag sa iya sa ganimo kakwangid ka brutal kag lampusan mo bato kun ang balik ito Eric sunod to ang pumuluyo dira kabutigan eh timanti kun hanusan mo sang bato ang ulo agtang sa bata dako ni ang chance nga mapatay kita Eric eh
0: tiho so, eh kag bata na red nga in the first place nga ginhimo mo na hindi ko kapinsar si Eugene Malati Lisa sa inubaan gakwan subong garimpuwal nga di indapit ang bago tagpiyang priti kay makadto ko to gainit ulo sa tagpalamati ta red you know why bata nga gamay red bata nga gamay ini baw grabe kun diin man ang baw grabe red so sa istorya kasi ada mahibi siya kalulo kabuot
2: kabuot siya kay Eric siya nagaduko ganito di siya gali maka istorya kabot yara sa kwan sa salon sa prisuhan kagati nagpangayon siya sa pasaylo pangkot ko man siya kay Eric wala ka siyang manghod why ka siyang imata ng babae nga parang siya siyang edad kaya ambal siya may duhaman
0: red red red pamataing pamatiing ambal ni Ma'am Jude Piliprada dotig balang tsura mo noy kabuang manyakis ka grabe ang mga pangakig sa mga tagpalamati red akig ang tao akig indignant ang listeners na subong red grabe red no so si Ma'am Jude G. Montipio Bataday sawab na ni Colonel Bataday akig man damo mga babae mong akig red siyang ginimo ya
2: yes,
0: so ano ambal sa pulis ni red abe matian ta.
2: So, aring kita very kabahin sa payag, the police captain Galvez Jr. ang atong sinigay deputy chief of police sa bago PNP. Aring kita very.
0: Ma'am, sir, mayong aga, wala kalag hambal ni Lucia si Dinyo Loredo. Sir, anong hambal? Aming police itan, pabahambal ang police. Kainit ang ulo sang tanan itan.
5: So, ini ang description sang bata is ang suspitsado is long hair, labang buhok. Okay. Then, ang may scar sa guya.
4: So, balik ang tabo, sir, alauna, nagpatulong ko sa kulayan yung suspect.
5: So, base sa pag-conduct na ito sa investigation, sang temprano pa, nag-ilinom ining suspect na ito upod sa mga grupo man dito sa malapit lang sa lugar sang balay sang biktima na ito. So, mga almost 9 o'clock, nagpuli ini ng aton nga suspitsado. Then, mga 1 o'clock, nagbangon siya kang nag-gingkadoan dito ang balay sa biktima na ito. Yes, sir. Baligin na guba niya ang portion sa kilid sa pangapertahan kagin na pilit na ginabri ang lock. Rason ko nga, naka-gain the entry siya dito sa sulod siyang balay kag nakakadto sa kwarto siyang biktima nato. Yes, sir. According sa panaysayon siyang atong biktima, isa ginpukaw siya kag ginahambalan nga magulang siya siyang biktima nato. Then ginadala. It so happened nga along the way na recognize ang bata nga hindi iya magulang. So, amo to ang
4: bata tapos dito ginupusan.
5: Nagpugla siyang bata. Then, amo to pag kanya nga ma-resist ang bata, amo tong pinulpog niya.
4: Hindi ito yung dalaso sa doon barracks na nila.
5: So, according sa panaysayon ng isang biktima na ito, somewhat dito na nga area.
0: Okay, Red. Ari na. So, dakpob sa pulis, ara sa jail subong. Ang tatay hambal mo, ara man sa sulod sang prisuhan.
2: Yes.
0: Ara man tong tatay sa sulod?
2: Well, actually, kay Eric, wala na naguro naka-detain sa bago PNP, kay Eric. So, may isa na sa isang grupo, masiguro sa BJMP, kay Eric.
0: Okay.
2: Pero galing kiti, kay Eric, wala na naging pabalo. Sa pamasyong na nakuha na ton, wala naging pabalo, inig-amay. himasi, malangati, sobra pa rin malang mahimo, galigati, mapasakaan rin sa sangkaso kay Merike. Gusto gid sa pamilya, nga maatagan sa ustisya ang natabo sa bata kay Merike.
0: Grabe, no?
2: Pakaroon, nga nag-recover, sinig sa ospital, kay Merike Merike.
0: Abaw, salamat. Ang bata, subong gabato, gid gabato?
2: Ang fighting spirit sa
0: ano
2: bata.
0: Ang, anong health condition sa bata, Red? Is she stable right now?
2: Well, actually, stable. Ang muna sunod sa informasyon na nakuha na kay Merike.
0: Salamat sa Ginoo.
2: Hindi na sigurado, lagi kay Merike na makarecover. Hindi na bata. Galing kay Manti kay Merike. Sakit mo sa bata. Ngati, pagdako siya ni Madalay, agad na yung na-experience siya.
0: Siyempre.
2: Tugtog ka magkapamilya sa sauli. Ika muna tabo siya si Iya.
0: Traumatic effects ni Red. Grabe ka. Ang epektos niya sa ulo sa bata. Hindi na ka niguro ka eskwila ni.
2: Yes.
0: Grabe, no?
2: Doon, kay Merike, ang mga pumuluyo dito sa palibot, doon ka siling nalaga ni, nga voluntaryo nalaga ni, nga sila madisiplina ni sa lalaki ni kay Merike.
0: Daw himuso na lang nila.
2: Oo, doon, ang muna ang impormasyon na nakuha na ito sa palibot kay Merike, pati ulihin na nila na ibaluan eh. Kag-ti, perbi, madragala ba, ining suspect, kag-ti, tumandok mo na sila sa sabit ka lugar, kag-doon sa wala, actually, kabigay na kay Merike, mag-utod, do halos magimata na kumati naglalagko sila dira gabihan isa galabay dira sa tunga sa kampo padulong sila sinda puloy ano ay gid manatabo eh
0: kanami gid lumpatan red red kanami gid lumpatan katuntok la si tao init gid tanan nga katanaw subong di saton wa gid sa kwat init gid tanan ulo nila red
2: yes sir.
0: Basi dason makuha mo ang bata kon kamusta basi mabalikan mo man kag maistorya ni what inisya. Kagbasi kung mabisitahan mo man ang amay kag mapamangkot para dason ta nga broadcast what happened to this. Kag anong i-reaction? Red,
2: yes,
0: this is savage. Sapat-sapaton ini red nga buhat. Panulay ini manang bata nga katulog pukawon mo kag imo malanggali nga himuslan lampusan mo sa ulo. Himuslan mo back to back kag biyaan mo left for dead. Ang bata ga duyog-duyog ng puli sa inabalay mga K-5. Imagine that scene. Telling the poor mother nga naay ginimuslan ko, ginamuy ako ni. Huwag ka na siguro kabalo kung himulos to. Basta niya ginamuy ako niyo. Ginampusan niya ko niyo.
2: Wala pa actually kay Merike kay impormasyon ng mga amuni kay edad ng bata. Kay Merike, nagti ang pabinsaron sa isang bata, usually kay Merike, ati hampang, di ko makaskwela, amuna, pero regarding sa mga amuni ng mga group, di ko senior high school, may idea na. Kati may ara siya ginatudlo man sa mga tudyante, pero galing kiti paglambot si niya, hampang ni Kipa Merike.
0: Red?
2: Yes, Kipa Merike.
0: Gapamangkot ni si Norman Balinsoy, ho. Ikaw iguro makasabat si niya. Nga ako nung natultulan niya, kung diin katulog ang bata, permisi ka kantos balay na.
2: Actually, may himata ni sira.
0: No, inang, that very house, inang balay mismo.
2: Actually, kung magkanto, kita dara sa puloyan, sinisang biktima, medyo sunod doon siya. Kaginaligar si Nisa gasuspitsado na may ara madra siya sang tiyo, nagdira mismo sila, nagiinom-inom. Estimated no mga 10 to 20 meters siguro ang antad si Nisa balay.
0: Okay.
2: At makita niya din ang bata kung magpauli ini sa ila sininga puloyan, magwa kati ang balaklan dira sang di sa guwae. Posible nga malabyan sang biktima ining himata sila sa suspitsado kay Kiki Merike.
0: Okay.
2: Pero galing biskara ng himata sila ito wala ba actually nagatulog na natin ng mga hinablos bata na yung pagkabig pero ang paminsaron sila sa suspect na yugid na Kiki Merike.
0: Ang suspect na gadiin giniihaw?
2: Dira man sa nasambit ng lugar.
0: Lain lang ang purok.
2: Do, kumbaga pati napatungan isa sa katubuhan kita Merike, do piyak ni siya nga side ang puluyan sila sa biktima, do piyak pa nga side kiti kung katubuhan medyo layo siya, pero isa lagi niya ka lugar kita Merike, dra sa may syudad sang Bago.
0: Okay, sige. Akig ang tanan, Red, akig ang tanan. Kag-antis ikaw madalas sa kaakig man di Wednesday, we will wrap up this story and make a good follow-up for tomorrow, Red?
2: Yes, correct, kita Merike.
0: Okay, thank you, Red. Thank you, Gid.
2: Madapong salamat kay Merike, amo nato sila
0: gamay. Ay Red Bantay gali Red, I know that you're aspiring to run for a barangay captain subong adlaw, mga kandidato, bantay ka mo ha. Kay subong ng adlaw sang paghukom, bantay ang tanan. Sige Red, thank you.
2: Thank you Merike. So mo sila gamay ta dulong sa ato sa Power Trio nga kon sila gamay DTX 500, Mighty C kay Clinica D3 Volume VCO, DTX, Beauty Soap and DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung po si Patron ni K5 Vincent Coralbe, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapyon nga balita, servisyo publiko kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
6: Foro de los Pueblos.
0: Madamong igi salamat kay K5 Red Salgado. Grabe itong balita ni K5 Red, mga K5. Kay exclusive na interview ang suspect sa paghimulos kag pag-kidnap, pag-abduct sa isa ka bata nga grade 4 student, 9 years old, mga K5. Alang-alang nakita sa oras, gina-remind talang kamutanan nga Lunes na Lunes subong, pitsa 5 sa bulan sang Oktobre, ang aton nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga nahamtang dira sa Texas Street, Barangay 1, Kabankalan, bukas para sa inyo nga libre nga konsultasyon. Ang Power Trio, hindi kipagbuyan para sa aton nga maayo nga lawas. Ang aton nga immune system, magabaskog, layo sa trangkaso, ubo, kag sa hilanat. Ang aton nga DTX 500, Mighty C, and DTX 500, mga K5. In behalf sa kay K5, L. Jan Castanyo, ini si K5, Eric Tenerefe, nagasiling. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye! K5 News FM.

epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria.

0: mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa ikaayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information, pagpamati, kag makigbahin sa health discussion, kaupod sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Good morning. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayong aga sa tanan. Welcome kamo sa atong programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. No, diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga ginatanyag natong diri sa Informasyon sa Ikaayong Lawas nga makabulig pa-healthy sa inyo para malikaw kamo sa mga sigurado nga sakit nga makapalala sang inyo ginabatyag. Upod naton sa aton nga programa, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Solueta. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Mga partners, before kamo maghatag sang inyo mga kuro-kuro about sining aton mga suplemento, gina-remind ko lang tagsa-tagsa, mag-take kamo DTX 500 adlaw-adlaw of Dantasing Mighty C, kag D3 Bio, of course, Clinicas Probiotics para kita maging healthy. So, salamat, mayong aga mga partners. Sir Kevin, mayong aga sa imo.
5: Mayong aga, engineer, mayong aga, Sir Boy, kag sa atong mga suki nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil FWs, mga solid listeners naton nga nagapamati sa aton ng K5 solid supporters naton. Kag syempre dapat engineer naka DTX 500 na sila para kampiyon ang health sang ilang selula, no, hubin ng ilang itsura.
4: Aha.
5: Kag syempre naka Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang ilang resistensya, kag naka D3 Bio para protektado batok sa anuman nga sahi sang mikrobyo nga pwede magtugas ang impeksyon sa aton nga lawas. Kag syempre ang nagapanami sang aton nga mood engineer, no, sang aton nga gut health, ang Clinicas Probiotics.
4: Amo na pinakakinanglanon ta permi. Kinanglan healthy kita, kumplitos rekados ang aton nga mga suplemento. Upod mo naton sa aton nga programa ang isa ka makusog, dagko, galitik-litik ang mga persa. Sir Brad Paul. Mayong aga, Brad Paul.
6: Mayong aga, Engineer Ronnie Albao. Mayong aga, Sir Kevin. Mayong aga...

0: Sir Boy, aking sa itong mga tigpalamati, mga istorya na naman kita, Jiner, sa about sa itong ikaing lawas, paano ito yung maamligan. Para sa inyo nga duwa, kung tulong nga pag-istoryahan sa DTX 500. Katigulangon, ah! Katigulangon.
1: Expert
0: ka daw. Karon.
1: I wanna learn from you.
0: Yeah! Ang ato istoryahan, ang mga tigpalamati, the blind Jiner, sila gini ang aton nga gina-pirmi, gina-laygayan, kay... Ang goal ta sa life is bla bilog nga kabuhi taga trabaho ta engineer mo.
2: Correct.
0: Maabot ang time nga ma-retire na ta, dapat ma-enjoy ta tong retirement.
2: One third ang time ta tulog sa sir
0: eskwela ka para makakarir ka. Na pag may career ka na maubra ka para kasupot ka. Diyan din mo na enjoy sa retirement mo na.
2: Correct.
0: So paano ma-enjoy kung gablatian ka? So subong pa lang invest ka na sa health mo as you do with your finances. Para nga ang imo gin support sa bilog mo nga kabuhi, hindi lang bagkadto sa bulong mo.
2: Ma-enjoy mo.
0: Ma-enjoy mo ya kay wala kablatian. Amo na ako ni Sir Yan Engineer.
2: Sige, sige. So, ma-commentar gid dugay yung home gid si Sir Boy. Sir Boy, mayo nga aga.
1: Good morning, Engineer.
2: Okay, may aga.
3: Good morning man Sir Kevin. Mayong aga sa atong Suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga tanga. KSS supporters, Slow Labs, mayong aga sa inyo, kabay ba kampiyon kay naka DTX 500 ang gapahubin sa silulate mo ng Sloyan ni Sir JP Kern. How to maintain your young figure or your, the young state of your body, no? Biskan ka edad ka, no? Meaning to say, manapunggan mo ang natawag nga aging na paganagan mong epekto sinik kung bastante ka sa antioxidant. And talking about antioxidant, wala na mas mag-maskog sa DTX 500, your cell protector that basically protects your body from the foundation of its core, no? Kaya amo ng aton selula. No? So kung gusto mo hubi ng selula mo, protektado kasi epekto sa imo bisyo, kag imo mga pulaw, kag mga stress mo dang nagapatigulang si imo, mag-DTX 500. And of course, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Para makabato man sa ginatawag ng mga invaders, mga microorganisms like viruses and bacteria, which amo na storyahan ta karon na, ang ginatawag nga chickenpox nga uso subong. No? So paano nato mapunggan ang chickenpox? Through living a healthy lifestyle and through supplementation. And of course, kung gusto mo kampiyon ang health sang mata mo, mag-eye care gold. Agabi ng eye care gold. Damo na igausap sa ginatawag nga eye care gold to maintain that 20-20 vision. Palalayo ka sa mga ginatawag nga eye diseases. Ang eye care gold rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract that works together to give you optimum eye health. Parisan sa ginatawag nga eye care eye drops. Rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatangkaso, ubusip on kagilanat. Kag kontra virus nga dalas ang chickenpox, bag D3 Bio.
2: Okay. No, balaan mo lang kung na medyo may edad ko na, sakit na imo nga tuhod, sakit na imo likod, kag iban pa. Pero solusyonan ini ha, dire naton sa talk ni Brad Paul.
4: Pero before ko nay pa ano kay Sir JP ang aton nga topic ko engineer. No, i-greet ta nay Happy Teachers Day sa tanan nga mga manunudlo, no? Bulahan ng tanan nga mga manunudlo sa kalibutan nga nagahatag sa aton sa mga learnings, part sa aton nga growth, no?
0: Sila ni nag-shape sa future ta sa kung what we are now. We owe it sa ila.
3: And of course, no, belated happy birthday sa aman sa aton VP, no, kay Sir Kent. Kent, sir, happy birthday.
4: Happy birthday, Sir Kent.
2: Okay. Lain mo ni Sir GP, inang gasuksok ba yung nga tudlo, blaw?
0: Ang ano naman?
2: Ang manunudlo ko, no? Kaya itong gasuksok, blaw, ba yung sa una sa
0: tipo sa Japon? Isang different detour ang greeting sa mga maestra.
4: Maestra ka, maestro! Happy Teacher's Day sa inyo tayo.
0: Now, engineer, ang isa na sa mga signs ng katigulangon, engineer, focus ka kisa.
2: sa mata.
0: Ang problema sa katigulangon engineer, dira na nagasugod ang ti-imagine mo Sir Kevin, pila ka tuig. Although your cells gakapatay, gina-regenerate, but there are cells in your body nga galawig ni saya. Galawig ni saya. Oo. So like your brain cells.
2: Okay.
0: Kung ano na iya pagkatao mo, amo ginasaya, may aral lang ta neuroplasticity but it will never regrow, no? Finding new connection lang na siya. Pero amo na, so isa sa mga apektado is your brain, you know?
4: Mm.
0: Uh-huh. At ulitanan mo, wala kasang cells sa lawas nga hindi affected. Your skin cells ga regenerate ini. Uh-huh. Pero ang problema, ang iyang matrix, doga pigaw na.
4: Mm. Okay.
0: Ang collagen niya, doga pigaw na. That's uh-huh. why, ga wrinkles ka na, it's not as elastic as before, no? So ina, mga hindi mo na yung mapunggan, ang aton nga skin just like sa amon ni Sir Boy no ga kurinot yang amon kamot emina no mo yak workout hindi may magdako ang imong inumol di o ang babaw ya na amon ni Sir Kevin no. Pwede niya namon mapunggan that's why
5: babaw pagid
0: pwede namon niya kita mo ya mapahugot namon niya lawas ang wrinkles si Ari sa guya why so, ka, why man exercise
4: so ang punto ni Sir JP wala sang may makalikaw yes. sa pagkatigulan
2: so ang pagkamalipaton
0: pero ang goal naton paano ta ma-delay ang aging even po ni Minano mo kainom dito sa 500 matigulang kagibang
4: kumbaga ang punggan ta di is ang biological aging ang chronological aging hindi ta na ni mapunggan kung din ga edad aton nga kung ano kalawig na tadiga tiner sa kalibutan pero ang aton lawas yang edad sa aton lawas kaya ta na i-delay
2: but tingano asa subong wala pa nakita ang fountain of youth
0: wala pa andi na lang ang aton nga ang fountain ni Doc Ramel Anay ang aton gigustarihan ang tatlo ta ka produkto will help
2: okay.
0: Number one ang D3 Bio mm-hmm. nga permi gina-promote ni Sir Boy will help in your brain okay. aging no dako mabulig sila kay healthy fatty na siya of course nga discuss permi ni Sir Boy Sir Kevin nga mga pag clean up sang imo nga mga beta amyloid plaques, mga latak sa imo nga brain that
2: okay.
0: cause brain fog, dako mabulig ni D3 Bio. Subong man in general ang aton nga mighty si as you grow old, hindi na mo naka-active ang imo nga immune system. That's why they are very prone sa ano ni, sa simpleng pneumonia. That's
4: so,
0: why deadly
4: immunocompromised sila.
0: Pag may pneumonia, delikado ang mga elderly. Kita uh-huh. mo sometimes ang COVID laban ka kaigo. This are elderly. Because ang ilang immune system is not as bakod as before. Kag subong man engineer, kita mo kung operahan ganing tigulang gambas na hindi nalang pag-operahe kay ilang healing process, hinay na.
2: Uh-huh.
0: So, dira ang nagasulod si Mighty C. Ang aton nga vitamin C nga makabuligid sang dako nga i-prime up yung gapon imo immune system. Subong man si D3 Bio with our D3, nga ara si D3 Bio, could help sa pagkampiyon sa imong immune system. Now, ano pa? Ang DTX 500 ni Dr. Ramil, ang produkto ni Doc, nga ining DTX 500 will really help you general. Ang bilog gidya engineer nga kag Sir Boy, bilog mo gidya nga lawas ya. Every cells that you have, trillions of it, buligan ina. Kag ini, there is no such thing as fountain of youth. Kadamo na sa mga Templars, ano pa nga mga mga harianon sang una ang nag-invade sa area sang Israel, finding that chalice, finding that cup, finding that kun ano da nga mga spear of destiny.
2: Uh-huh.
0: Why na ya? Ang ato ni Moon Engineer, food supplement nga makabulig sa aton food. But silingon, why ta na ginabaliwala ang food?
2: Okay.
0: Ang food engineer, kaon ka sang insakto, kaon ka sa mga maayong mga pagkaon. Again, hindi ka magka-diabetes in just 1 day, 2 days, 3 days, 1 month, 2 months.
4: Lifestyle gina yan.
0: Padayon ni engineer, consistent na yan nga abusar sa lawas. Tagtinuig, dekada na yan, uh-huh. that's why ka-diabetic ka. Subong man, hindi ka man magka-heart disease, magka-plaque formation sa artery mo in just 1 week, 2 weeks, 1 year. Tinuig niya dekada niya kung nga nag high blood ka at the age of 30 iba si isang 12 years old kasi kaniya kaon sa mga mantikaon
2: mm-hmm.
0: ginapakaon kaniya fast food ni mama mo permi kung nga ang nagka problema kada sa imo nga obesity because basi gamay ka pa grabe niya nga surplus calories nimo so that's why food are good nutritious food dapat and ang food kulang ni kung wala kita food supplement that's why ang tatlo ka produkto na ginahatag naton general approach ta ng engineer general nga katigulangon kay kung tigulang ka na damo gid nga problema mag-abot sa imo kuno unta mi ra kay basic planakit sang lawas
4: okay
0: planakit sang joints planakit sang joints hindi ka na may kagiho ting solusyon de engineer exercise mobility stretching ano uh-huh. gitawag na Sir Kevin ang aton bilang ginagamit bilang stretching ta
4: dynamic stretching
0: oo nga para nga maunat mo na ang range of motion mo ma-maintain mo uh-huh. no ma-maintain mo And then ang imo posture nga way gagakuko, no? Mm. So may mga back exercises kita. Kadto kamo sa Arroyo Gym, no? Kitaon niyo Sir Kevin, kumpleto kita dira. Engineer, kaya ang approach si Doc Subong, hindi lang kumo food supplement.
4: Lifestyle.
0: Holistic, Sir Kevin, ano? Lifestyle ang pinaka-importante. So, basi may dugang ka, Sir Kevin.
4: Kay, siyempre, Sir JP, no, ang aton nga ROS or mga oxidative stress, bala, hindi lang tungod sa pollution, sa unhealthy lifestyle, sa pagkaon, kundi even ang sedentary lifestyle, no? Lalo na pag-involve ang imo nga inactive muscles, no? Ang imo muscles, hindi siya active. So, ang imo nga metabolism affected man sa pag-utilize ang ginatawag natin ng mga fats and energy natin. So, kung the more kada nga inactive, nagakadula ang balanse sang ginatawag nga free radicals kag antioxidants sa aton lawas. So, kung inactive ka, the more nag-stores ang ginatawag nga fats ang aton nga lawas. And sa pag-store sina nga fats, no, as part of our metabolism, nag-produce inis ang damo-damo nga ginatawag naton nga reactive oxygen species or ginatawag naton nga free radicals. So, ang aton nga lawas, may araman sa ginatawag nga antioxidant defense, which is ang aton nga mga glutathione and some enzymes nato, no, glutathione peroxidase kagamong catalase naton, engineer, involved man ina sila sa aton antioxidant system. Problem galing kung inactive kita, no, mas damo ang free radicals compared sa sininga antioxidant system. That's why we need our healthy diet sa pagkaon sa nga prutas, utan, para may extra source kita sa aton nga antioxidant. So diri na nagasulod si DTX 500 sa aton nga healthy lifestyle. Kasi syempre ang exercise, no, para ma-lessen ang ginatawag naton nga production sang reactive oxygen species.
0: Okay. So muna, engineer, ang dapat naton i-priority, no, preparahan tang aton nga pagkatigulang kay eventually sukton kita sa aton ginapag-ubra, no. Hindi na magulat pa nga ang imong lawas sa ulihi mag-suffer sa imong mga bad decisions, especially sa imong health. Ang pagpadako sa lawas sa puslang, kung mubin ka pa. Ang pamangkot when you reach 50, 55, 60, kamusta lang health sa lawas. If you start nga muna nakadugay, if you start late na 60, kanto ko to sa gym, di na nakakuat. Pero kung nag-start ka like pro kay Kevin, Sir Kevin, mga 30s and early 20s, 30s, dako na yung muscle build up ang kay ang muscle maturity mo taas.
4: Pero
0: na,
4: hindi, no? Siya too late, Sir JP.
0: Hindi too late,
4: no. Ang the best time to start was 10 years ago. But it is better to start today.
0: Today, husto. Okay, so kung nag 60 ka, hindi pa man, Jack, Sir Kevin, hindi pa man too late gid, pero mabudlayan ka na. Ayaw-ayawan ka na. Whereas kung nag-start ka 50, ang bali, Sir Kevin, 10 years ago, mas nami. So, agalaan, alagaan ta, do not do away sa equation mo sa good health ang food supplement. Kinanglanon, tagid na, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Kanto kita niya, sa talk ni Doc with Sir Boy Solita. Ano yung mayan, engineer?
2: Ang ako niya, sa swimming, kuya, ya. Sa swimming, dala sa dalong tubig, ipitik-pitik mo lang imong atil, ang mga muscles mo, nag-reactivate mo.
0: Pag swimming, lagi dyan lawas mo ya.
2: Ito yung para pang kwan pa?
5: Slim ka.
0: Slim mo. Oh, wala sa
5: man ha. Wala sa iyo.
2: Wala.
5: In fairness na. So, but it works for you, engineer. Sige, ihon mo na.
2: Gani.
0: Ilan na engineer Subong?
2: Mga kwan lang, mga 5 years kwan ko gulang-gulang sa say mo.
5: So, pila ka na? 60?
2: Hindi ah! Hindi na. Si, nga 55 na Sir JP ah.
5: But ano namin ko ah.
2: Hindi mo 5 years.
5: Ah,
2: gulang-gulang ko kay Sir JP. Ito si Sir JP, guru, mga 48 ni.
5: Ha? Huh?
2: 48?
5: Correct, no? Kato ito sa talk ni Doc. Studyanta karon ang ginauso nga masakit nga chicken pox. I thank you, Sir JP. Mm-hmm. So, very enlightening, deep lecture mo. Eh? Nami gidya kay...
0: Kapiparado.
5: Kapiparado gidya. No? Being a health lecturer, where you have the responsibility to provide that information, lalo na about aging. So, thank you, Sir JP. No?
2: And okay, ang mga priority gid yang mga topics sa mga ginasulod ni Sir JP.
0: Relevant sa inyo nga duha.
2: Relevant gid sa
5: relevant. Kita mo yang when it comes to aging, gapati kuya kay Sir JP.
2: Okay. Mm.
5: Cannot say mo. How to prevent aging? seriously, for a guy that age, what that built, can be that kind of lifestyle, that's ideal, no?
4: So, ano to, sir boy? Chicken pox?
5: Chicken pox.
4: Or sulalob?
5: Sulalob. Kano, batay, bala ka mo nga usong sulalob sa buong. Ay, damo gito o di nga sulalob.
4: Truly, God si Mana, sir boy, sore eyes, no?
5: Sore eyes. Niki, amuni ka ni, ang last time, ang amon topic ni engineer, sore eyes. Niko to, may paama ni chicken pox. Ini yung mga virus nga ini, ha? They usually prolific ni sila sa amuni klase nga kind of weather. Ulan, init. Usually, gagwa gini sila, no? And, ini klase nga virus, ini, amuni nga tawag nila nga, varicella zoster virus, no? Ang varicella zoster virus, ini, part niya sa nga herpes virus family. No?
4: Uh-huh.
5: Ang ini, sin,
4: sa
5: ini,
4: skin.
5: Ini sila kasulod niya sa lawas, to, through vapor, through secretion, kasulod niya sa una sa imo respiratory tract, kagira na siya ga mature. No? Kag ini siya, balo na matang chicken pox, ha? Gaano nga gwa si di ka katol gabuan ka katol katol. Katol katol sa kabataan ni kun first nga atake sa ang gitawag nga varicella zoster virus nga gidala sa chicken pox. Chicken pox siya tag si imo.
2: Pero kung say, sir boy, nang nakaagi ka na kuno chicken pox, hindi ka na ma kuan luat maapektahan.
4: Amo na siyang meat engineer no sa chicken pox no. So ang ano daya ang responsible sa aton immunity against chickenpox isa nga aton nya memory B cells no or ang aton nya B cells nga kung na-expose ka na sa virus like ang sa virus ng chickenpox no ang imo lawas prepared na, that's why taas imo immunity, but it doesn't mean nga 100% hindi ka na magka chickenpox liwat.
5: If your immune system weakens, ining ginatawag nga varicella zoster virus ka ini might go out again because it never goes out from your body.
4: Example engineer no, sang time nga na-expose ka sa chicken pox no, sa person nga may aras ang chicken pox, nakipag-istorya ka to, nag-handshake ka sa tao nga may
5: chicken pox,
4: kag that time nga medyo gala imo matyag no nah. So immunocompromised ka, maluya imong immune system, so dako ang possibility nga magka chicken pox ka. Kung bagaya kung mayara ka na history sang chicken pox before, taas lang imo resistance. But so, it doesn't mean nga 100% hindi ka na magka chicken pox.
5: So hindi maging kapante, no? Na, ay, nakagin ako chicken pox, ha? Biskan gailanat ko, subonggat lang kaso ko, ay, meet ko to Inday, kay kailanan ko katuan. Basi, malaknan. Kadriga sunod, ang tinatawag na D3 bio, ng MITC, no? Fortifying your immune system para hindi ka dali-dali nga malatnan chicken pox liwat. So, ang question, what if malatnan ka liwat? It could be, kung malatnan ka liwat, it could be the same chicken pox pero less ng lesion.
4: Less virulent na siya.
5: Pero ang lain ni, once maining nga varicella zoster virus nga ining nga cause chicken pox, maigo sa medyo may edad na, it could cause something more a more virulent kind of disease. Ti amo na ni ang ginatawag nila nga shingles. Kaya ang shingles nga ini, amo niya ang delikado. That's why kalanlangid nga i-fortify tang lawas ta, of course by living a healthy lifestyle and having the right kind of food, and of course mag-deeply bio gid kag mag-mighty C para in tip-top shape ang imo immune system. Sa kabataan malatnan chicken pox, okay pa na. May gani, the earlier the better ambal nila no, ambal sa mga health experts. Kung bata pa, para malatnan sa chicken, para matapos na, para makadevelop ng immunity, hindi na malatnan nga may medyo
4: may edad. Ano ka, sir boy, natural acquired immunity.
5: May ara na kumbaga, your adaptive immune system has formed its own antidote or ang iya own defense against sige natawag niya chicken
4: pox. Pero gaanta na yung sir boy tips ato niya mga suki. So paano kita, or ano ang mode of transmission sang ginatawag nga chicken pox? Paano ini makalato no? Una is droplets. Laway no, magstorya ka mo daga talsik ang laway sang infected person
2: sa ubo abi.
4: No, sa ubo pwede na siya engineer, pwede na siya makuha da ang chicken pox or direct contact no sa especially ang rashes da no. Once mapusa na ang rashes engineer, mayara na sa liquid no or body fluid nga gagwa. So kung ma-in contact ka da, pwede ka man malaknan, no? So, ang isa pagid ka information about sa chickenpox, ang iyang example, nag-ayo. Nag-ayo ng lesions, no? So, ara na manog-ayo na ang chickenpox, dira na siya mas virulent pagid, mas makalaton pagid ang ginatawag na chickenpox.
5: Ah, bali lang. Nga gadamo kid ang katulaw kung may chickenpox ka. Kay
2: itom-itom no sir boy no.
5: Anda yak na pali na.
2: Pali na
5: pala pali. Na mo na delikado kung manugpali kay mo nang pinaka contagious nga part no. Nga ako no ang kakadasig mag-spread kuno sang katol-katol sang ginatawag nga or siyensya nin tawag sini. Ini nga siyensya mo ni sang katol-katol. This is the scientific name sa chickenpox. Nga ako no kadasig ni siya maglapta kiway ni siya gagi sa bloodstream mo. So hindi siya ma-check sang imo immune system.
2: Mm-hmm.
5: That's why galaptag ni siya. This is how intelligent this virus is.
2: Sa outside lang sa imo skin na siya.
5: Gaspred na siya to the skin. That's why siya gaagi sa imo bloodstream.
2: Okay.
5: So hindi siya makita sa imo immune system. That's why hindi gin mapunggan ang pag-spread sa katol-katol.
2: Yung may isa doon may tubig-tubig sa kung kaisa.
5: May tubig. Hindi niya kasi may ara.
2: Ara
5: ka oh. Once ang tubig na mag-burst na.
2: Nagbutoy-butoy siya.
5: Oh. Butoy, magpali na. Amuna na pinakadelikado sa chickenpox. So, again, ano bala ang structure sang aton kontrasubong ang nami diya sa isil kay ginatan-aw ta gidya kung ano bala ang epekto gid bala sang D3 virus ini. Ang ini ginatawag nga varicella zoster virus or ang panggakos ang chickenpox is a lipid encased virus. Meaning to say may lipid bilayer ni nga ginawasak sang ginatawag nga monolaurin nga makwa mo kung mag-inom ka D3 bio kining lauric acid nga sa D3 bio gina-convert ni sang aton lawas into monolaurin, isa sa pinakabaskog pinakapotent nga natural antimicrobial agent nga makita mo sa nature nga kaya ya tapnaon ang ini klase nga virus para hindi na magbalik. Importante, hindi magbalik. Kaya kung magbalik ini, di na siya delikado. Because sometimes, it causes infertility to men.
2: Mm-hmm, ba? Grabe,
5: kung, delikado. Delikado. Kung mag-shingles ka, it could cause infertility and it could also cause a lot of things, lalo na sa mga lalaki, no? So that's why, putiktahan tang lawas ta, no? Mag-D3 bio. Lalo na kung uso ini mga viruses, mga bakterya, ini nga gadalas, ang masakit doon ng taglululan, kag sa mga mapaang, mga adlaw, kalanan putiktahan ng atong lawas, mag-D3 bio, your natural antimicrobial. Meaning to say, dala na da ang virus, dala na da ang bacteria, dala na da ang fungi, and even parasites.
2: May so, pamangkot doon si Sir Boy, madala ni sa kuno sa antibiotics?
5: Ang antibiotic is for bacteria. Ang
2: chickenpox
5: is viral.
2: At hindi niya pwede sa antibiotic.
5: But always, no, hindi tayo magpahakahakaw regarding na antibiotics, magpakonsulta ka mo sa doktor niyo. Kasi sometimes, ang antibiotic ni ginatag ni as prophylaxis sa mga doktor ta for other disease. Biskan virus na ginatag ni nila para may ara na sila simple sa ilaya diagnosis, sa ila pagtuon, no? Ila na naiyaki, that's sila na yung professional, sila na yung kumbaga ang mandate when it comes to health ara sa mga doktor ta.
4: So hindi sila basta-basta sir boy mag-take sang antibiotic.
5: Hindi.
4: Kay base sa ulihi problemahon nyo na. Nagtingala ka mo pag take nyo antibiotic, hindi na magana, hindi na epektibo ang antibiotic kay gali naka-develop ka mo
5: resistance.
4: Antibiotic resistance, no?
2: Okay.
4: So hindi ta napagulaton nga ano man nga outbreak da or kita mismo malatnan sang anuman nga sahi nga infection tugas ang mikrobyo mas nami gidya nga handa permi aton lawas. That's why importante gid nga adlaw-adlaw ka naga suplemento sang ginatawag nga D3 bio. Kaya ang D3 bio ano giniya nang best friend gini sa sang imo nga immune system. Kumbaga mo ni siya ang naga pamag-an kag naga protekta sang immune system, no? Kaysa sa tion nga magpigaw imo immune system, si D3 bio ang nagaprotekta sa imo.
5: Correct, no? As in all things, if gabuligay, ha, mag-an ang tanan. Ang immune system mo is the same. Once nga may bulig ni siya, even though kaya niya, pero kung may bulig siya, mas mag-an sa iya. That's why permigid mag D3 bio. Basta problema sa mikrobyo, nga gadala chickenpox, o trangkaso, ubusip on kagilanat,
3: magditribayo.
2: Kung may estudyante ka, Bing, kung hindi confirmed nga naigo siya sing chickenpox, kag ginademand sa isang maestra nga pa eskwilahon, okay lang na?
3: Pensyon yun ang maestra eh. Mm-hmm. Pansin yun, ugaan sang ginatawag nga medical certificate sa doktor nga hindi kay basi makalaton.
2: Okay.
3: It's all about informing.
4: Kaya aton nga mga school engineer, no? I think
3: mayara na sila
4: mga protocols on how to handle mga diseases like that. Kay syempre nga aton nga mga schools update man sa ilang mga health protocols ilabi na sang chimpo sang pandemic, no? So amuna ka kwa na aton nga mga schools diri sa Bacolod.
3: Awalunan na iya. Ever since dugay na niyan chickenpox and those health protocols sa mga eskulahan ta has already been there. Kabalunan na sila yung imuon, lalo na mga health nurse, mga school nurse, mga school doctors din, no. Balunan ni sila yan.
2: At least may medical certificate. Kaya kung ang estudyante nga ba, ma, may chickenpox ko, pero wala magali.
3: Lain naman na.
2: So, dapat may medical certificate nga ikaw mismo.
3: Depende sa school policy.
2: Okay.
3: Depende sa school policy.
2: Sige. Padayon ta. Sining aton nga informasyon sa ikayong lawas. Istoryan ta. Ining pagtinlo sa aton nga lawas. Ito, of course. Ining chickenpox sa skin ini mo. So, dapat maligo kita. Adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Nga, Sir Kevin, yes. Anong may ara sa DTX Beauty Soap?
4: Yes, engineer, no, ang DTX Beauty Soap makabulig man sa mga skin lesions. Nga kung ilabi na kung ikaw may ara sa chicken pox, engineer, no. Kagang DTX Beauty Soap, namigin sa pag-prevent sang anuman nga sahi, sang skin diseases, tuga sang mikrobyo, engineer. Kaya ang DTX Beauty Soap, himo sa papaya fruit extract, guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, kag virgin coconut oil nga nagapossess ang antimicrobial property nga ginaprotektahan ang imo panit against skin diseases nga ginatuga sa mga mga mikrobyo kaangay sang viruses, germs, no, or bacteria, fungi, no, amunang sarang tapnaon sang DTX Beauty Soap.
2: May mga kilala ko bla, makadto na sa eskwelahan, adlaw-adlaw ka paligo, galing kay agi bla sa kwan, sa isa ka suba, ti dito sa maligo, wala mga panghabon, pukin nang lang tayo, manghabon gitay adlaw-adlaw para matinloan ta nga atong skin, maproteksyonan gikan sa mga bakterya kag sa mga kwan sa mga pilas-pilas dira kung kaisa dira nagasulod ang mga mikrobyo, Sir Kevin.
4: Yes, engineer. Kung ano ka importante ang pagpaligo, dapat importante man, engineer, no? Ang pag-swipe to the right, swipe to the left sang klinika Dio Fresh, no? Para layo sa ginatawag nga body odor, para hindi ka maging virus sa susyudad, no?
2: Engineer.
4: So, ang klinika Dio Fresh, himo sa natural ingredients, no? May tatlo ka natural oils. May castor oil, may tea tree oil, kag syempre virgin coconut oil, nga nagapatay sang germs nga nagatuga sang body odor. Kag syempre kung gusto niyo magputi inyo kilikili, may ara man kita Clinica Dio Glow, no. Ang Dio Glow naton is namin siya sa mga dark underarms. Kag syempre gina-address man ang body odor. So duwayla pilian engineer. Pwede sila ka Clinica Dio Fresh kag maka Dio Glow, no. Kag wala ni nagamantsa sa aton bayo, wala nagaputi-puti. Kag all natural ang ingredients.
2: Ang pinaka-importante kung agaya, kinanglan mga pigid.
4: Mm-hmm.
2: Sir Kevin, gapangapin niya adlaw-adlaw.
4: Siyempre, engineer.
2: Ako ya, ang DTX Coffee Mix.
4: Ang isa sa pang pinaka-ginakonsumo nga beverage sa bilog ng kalibutan, engineer, ang kape.
2: Uh-huh.
4: Pero ang pamangkot di, ang imo kape, bala makabulig sa imo nga health. Nagahatag bala binipisyo, nagaprotekta sa imo. So dapat, dira pa lang, engineer, magpili ka sang kape nga makahatag sa imo sang benepisyo. Kag idara naton isulod ang aton nga DTX Coffee Mix, no. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga bugana sa antioxidant, no. Ang antioxidant nagaprotekta sa aton selula against cellular aging, engineer, kag sa oxidative stress nga pwede magatuga sa mga inflammation sa aton lawas nga later on basi maga develop into tumor or cancer cells. So dira pa lang bawing-bawi na kita, engineer, kung ang aton kape DTX Coffee Mix.
2: Nagakape ka na, nagadetox ka pa, pero kung may mga bisyo ka, DTX Premium Coffee. Mm-hmm. Parang like for example nagpanigarilyo ka, pulao ka, anami yang kapila mm-hmm. binigid sining atong mga call center agent. DTX Premium Coffee.
4: Mm-hmm. Kung may problema kasi mo blood sugar level, kampiyon gining DTX Premium Coffee. Kaya sweetener stevia engineer no, ang stevia isa ini siya ka natural sweetener. Kumbaga ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis nga templada sang isa ka kape nga wala sang pagtaas sa imo blood sugar level. So ma-enjoy mo gi Japon ang pagpangape maski diabetic ka engineer. Kung ang imo kape DTX Premium Coffee, pero kung gusto mo nami imo mudya, example estudyante ka pala tuon ka, uh-huh. example permi ka stress, dapat naka prebio coffee ka. Kaya prebio coffee ang kape nga may probiotics. But speaking sa probiotics, ang Clinicas Probiotics Engineer ang ginpabaskog naton nga sahi sang probiotic food supplement nga nagapastablis ang aton mood pinaagi sa pag panami sang aton nga gut health or sang aton nga probiotics sa aton nga chan para magnami ang production sa ginatawag nga happy hormones kag mga gut derived vitamin B's nga kinanglan sa aton nga brain health to function normally engineer no. Kaga hindi lang kaya mo nang benepisyo ang ginatag sa aton sa Clinicas Probiotics, protektado pata sa ginatawag nga constipation, diarrhea, amebiasis or even ang colorectal cancer engineer, pinagi sa pagpanubo sang mga carcinogenic agent nga ara sa aton pagkaon no. So ginakaon na sang probiotics sa mga carcinogens para hindi maabsorb sang aton lawas. Kag ang may problema sa mga pabalik-balik nga urinary tract infection, so magklinika Probiotics kamo. 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula. Klinika Probiotics.
2: Ang kinanglan mo nato ni extend food supplement for men. Namin ni Sir Kevin nag-improve sa circulation, ang blood flow manami. Mm-hmm. Kag kun manami imo blood flow, dira makita nga nami man ang imo sexual performance.
4: Yes, may extra performance engineer kung may extra energy kahalin sa
2: extend
4: food supplement. Ang extend food supplement himo sa duwa ka Peruvian herbs, maca root kag clavo wasca nga bugana sa amino acids kag phytonutrients nga nagapadalhay sang sirkulasyon sang imong dugo para sa extra performance, extra energy kag extra quality nga performance engineer.
2: Oh, no? Kag speaking sa blood flow sir boy. Mm-hmm. Ano ang ginagamit mo ya permi? Do permi kay ga pala pamasahi permi.
5: Siyempre engineer, kita mo ko. Amo na may ga pamasahi kuya once or twice or thrice a week kung pwede lang no. Mm-hmm. Kung ginamasahi ka,
4: gina-request gina ni Sir Boy nga Balanyos kay Valentin.
5: Oh, Balanyos. Oh. In fact, ani may dala ko di subong. May dala ko di subong nga Balanyos, ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Kay kampiyon giniyang hagod kag init kag relaxation nga ginahatag sa imo mga tired muscles, no? Para ma-relax ka man. Manganginanginan sa kasukasuan mo habang ginanid ka sa DTX liniment oil, amat-amat na kwa ang kampiyon. Di ang paaman, may ginatawag nga aromatherapy. Kampiyon to relax your senses, no? Lalo na kung gabyahihilo ka, gagalingin ang ulo mo, simut-simutan mo lang ang DTX liniment oil, amat-amat kwa ang lingin sang imo ulo.
2: Mm-hmm. Sa uyab, sir boy, namin mo na sa ikwan, imasahi sa uyab. Mm-hmm.
5: Pwede man.
2: Pwede.
5: Basta pwede ka.
4: Basta may kapala nakit lawas mo, engineer. Ang DTX liniment oil. Kay sakto ang init, sakto ang lamig.
5: Ang ka-engineer niya.
4: Pagkakasang pala nakit sang lawas.
5: Hindi niya nga ka-engineer niya, kung gusto niya sa uyab, itapos na.
4: Sakit sa lawas na napangita.
5: Sakit sa lawas niya ginapangita. Yan. Mag-DTX liniment oil lang sana oil ng bayan.
4: Siyempre, engineer, sir boy, inatanan niya produkto sang Klinika de Alternativa nativo sarang mabakal sa mga nagapanguna nga butika nga lapit sa inyong lugar kay syempre available man ina tanan sa branch sang Clinica de Alternativo Clinics no, wala ara sa ilang lugar. Para sa dugang nga detalye kag address sang amon clinics, magbisita lang kamo sa amon Facebook page Clinica de Alternativo or magpadala kamo dito sang mensahe kag ina aton sabton pinaagi sa aton nga chat box no. Kag syempre dapat engineer luwas sa healthy lifestyle pero may kagakaon masustansya nga mga pagkaon Dapat adlaw-adlaw gin nagasuplemento sang DTX 500 para protektado imo selula, kaghuben imo itsura, naka Mighty C Alkaline Vitamin C ka para kampyon ang resistensya, kag syempre para kontra virus, bacteria, fungi or parasite or anuman nga sa isang mikrobyo, mag D3 Bio para dasig ka mag-ayo, kag syempre para nami imumud kag nami ang imong gut health, mag Clinica Spore Biotics.
2: Okay, Sir Boy.
5: Amo na, hindi maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops, and of course, ha, kung tatlang kaso, ubusin po ang kagilanat, layo ka sa Sunrise, layo sa Chicken Pox, mag D3 Bio. Again, I just wanna greet belated happy birthday sa ato na VP, no? Kay Sir Kent Uy, no? The future. Amo na yung future. The future of Clinica and K5 News FM. Sir Kent, happy birthday, Yado.
2: Okay, no, sa Tricia Clinica, mayong birthday man.
5: Hoy, Tricia. Tricia, happy birthday, no?
4: Happy birthday, Ma'am Tricia Tribulete.
2: Happy birthday, Tricia. Si Kuni Angelis, happy birthday man. Mirin ang diri sa Barangay 39. May restaurant sa da. Happy birthday, Ma'am.
4: Again, no? Sa tanan niya mga teachers, bulahan ang tanan niya mga manunudlo sa bilog nga kalibutan. Happy Teachers Day.
5: Happy Teachers Day and thank you sa mga teachers, of course.
2: Okay. Ang ako naman niya, adlaw-adlaw, dapat it's a date nga mamati ika mo sa atong programa, informasyon sa ikaayong lawas kay diritanan, ginahatag na ito ng mga tips, mga health tips, pag health information nga makahatag sa aton pamaayong lawas. No? In behalf ni Dr. Ramil Oy, ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling, mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ikaw ya? Ready ka na magbrasyon sa tunga, Meg? Nga wala kaya nakulbaan?
2: Wala eh. Kay, gapanalaytay sa akon mga ugat ang dugo.
1: Dugo na sino?
2: Dugo sa ang kurokokok ah. Kagamo na ang advice sa akon ni papa ko. Namiyon ko gid ang pag-present kag indigin magpakulba. Kag okay lang bisan indi ko top 1 sa klase, basta indi lang ko makapamuhin sa shorts ko.
1: Ala?
2: Kay ang top 1 bala sa klase, malimtan lang na iya. Pero kung nakapamuhin ka sa shorts, hasta magtigulang ka, dumduma na gyapon sa mga classmates mo.
1: Sige sa jay, no?
3: Wow!

0: Hai. Dari man ko ani matambay wa. Kidaw ka stressful man tos barangay hall. Natulong ko to. Makasala lang ko permi kay ang ginati ulo ko bla. Ang ko ani magdalina nga puwerte ka tambok nga gabukol. Ay aba. Mas mayo pa diri ko sa plaza. Kay sari-sari, pwede yung mga istorya nga mabatian ko kag malingaw pa ko.
1: Star!
0: Oh, ma!
1: Nakadesisyon ako!
2: Ano man ina, anak ko nga Bungkulong?
0: Abaw, ara naman ang duwao si Pastor kag si Bungkulong. Kung hindi ko magsala, sakto gid ko ni. Ay, abaw! ang ilan ni istoryan, kaluwasan gini mo, muning la istoryan.
1: Gusto ko na magpamimbro sa inyong simbahan, Pastor!
2: Ginanglan mo nga magpatugmaw, Bungkulong.
1: Oo! Para maluwas ko!
0: Ay, aba! Aba? Mapatugmaw ka lang sa simbahan nila ni Pastor? Maluwas ka na dayon?
1: Kaysa sugod ko simbahan sa inyo, Pastor! Doon maluwas, kinagabuhay ko sa katalagman!
2: Kagaman, Bungkulong!
1: Kaite! May balay na ko! May libre pa kong kalanaan!
0: Amo na yung galing rason niya?
1: Man sugod sa pagsimba-simba ko ni sa inyo, Pastor! Nanambok na ko! Tapos nagnami pagkanyang tulog ko.
2: Tungod ka gid sunod mo ang gid pangwali ko.
1: Hindi man, Pastor, ah!
0: Kaya ba? Wala yung ginsunod ang wali ni Pastor, pero katambok siya.
1: Sugod magsimba ko ni Pastor! Karami, ganyan sa tulog ko. Kapin pa kung magwali ka na.
0: Kaya ba?
2: Ano, Bungkulong?
1: Oh, Pastor! Kaname, kagamugin niya sa tulog ko! Kung ikaw nang magwali!
0: Kaya ba? Ay, maling balyaligad nga mayong tulog niya ko, no? Tungkol nga ang pagwali ni Pastor.
1: Grabe, ang imo wali, Pastor! Nagasirbe nga ba matulog sa akon? Ano pa? Amuog niyang tulog niya na yun?
0: Hala, binuwang niya kay Bungkulong. Sadya-sadya, no?

0: Jaguara Muscon.
1: Lars, nagbalik ka man.
0: May nalipatan ako sa imo nga yambal.
1: Kagano ina na Lars?
0: Sa banta ko may plano kagid no.
1: Natural may plano kagid Lars eh.
0: Ano nga plano ina? Ha?
1: Plano nga mabayaran ko na nga akong bill dire sa ospital.
0: Ay, mas maayo nga kung mag-amusin ang plano mo. Sang sa plano mo nga malagyo di?
1: Animal nga Lars. Duwabot yung ang ginaplano ko nga malagyo ba? Daw pamatsyag ko, monitor yung ginanggiho ko eh.
0: O yan ang inakumod-kumod mo? Ano suya? Gado na bistotag ka?
1: Ah, wala Lars ah. Nanamian gani ako kung nari ka sa topan ko eh. Ay, hindi ko bala pagmingawon.
0: Ay, style ang guro ha. Kung kung plano pag hindi nga malagyo ka, kabay kong tani, konsensyahon ka lang, Jaguar! Oo, balay ha! Hindi ka pagpatulogon sa imo konsensya nga may dako ka pa yung balayran sa ospital? Tapos kay balaguyan mo lang ako yaman na loo isang tanan-tanan mo yung bill?
1: Ina, ang hindi ko gid mahimo, Nars.
0: Basi ko ni istorya ng ina.
1: Tutuod gina yan, Nars. Promise. Ay. Patay suga, patay ka man, este, patay man ko.
0: Ay, ha, ha, ha. Ay, hala, ano ko no?
1: Saligi lang bala, Nars. Hindi ko di malagyo, ah.
0: Di man naman ang gali.
1: Maikyas lang.
0: Ay,
1: ha, ha, ha. Ay, ang buhot ko sulingon. Isang maikyas, ma-exercise sa aga. Magabi para magbalik ang kusog. Need ko mag-exercise na, Lars.
0: Ay, ikas na lang itong pamatian ko, ha?
1: Pamatian mo lang to, ya.
0: Ay, hala, sa dyan, no?

0: musugid ko ba?
1: Grabe na nga tipid, imudigoy ba? Pero busog ka pa.
0: Oh, te, sumahan na lang ang akong blayranda.
1: Okay, ah. Polo nga laswa, polo man niya kanon, kagpiso nga tubig. Ebaw, bali 21 lang tanan digoy.
0: O te, sinsilyuhin na lang isa ko kalibo.
1: Ay, animal ka. Isa kalibo ang kwarta mo, tapos 21 lang kuha mo?
0: Ah, sinsilyuhin na lang bala, at least tambing ang pagkaon ko de.
1: Wala ko sinsilyo.
0: O te, balik, isa ko ng isa kalibo eh.
1: E tapos, ano da yun?
0: Ah, ilista mo lang da, kay dugangan ko na boss kaon. Tingbon ko lang bayad, boss ah.
1: Ay, digoy, wala gani ako diri nagapautang.
0: O te, harakas man na gani, sinsilyo he. Kay may baklon pa kuya Cruz Mercado.
1: Ay, wala ko gani sang sinsilyo. Balik ka lang di karon sa hapon.
0: Ay, hindi. Kinangan ko na isbong kwarta ko kay may baklon ko. Ilista na lanay kay balikan ko lang da karon ah.
1: Bahaw, doon na isahan mugid ko digoy ah.
0: Sos, ako 21 pesos kong utang. Hindi ko na pagpalagyuhan ah.
1: Hindi pagpalagyuhan pero panaguan.
0: Sadya-sadya, no? What?

0: K-5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500
2: Car. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pamakan sa mga kutika.
5: X-10 Food Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sang X-10 Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa X-10 Food Supplement for Men.
5: X-10 Food Superman for Men.
7: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imong baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
7: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSSB Building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: DTX Beauty Soap.
0: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Okay, sa mga butika.
1: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadla. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga, uto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi. Kag super. Detox mo. DTX 500.
9: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds,

0: alternativo cada martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Superman. For men. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimula. Kalma lang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikaw. Pagkaburigod, malimta. DTX 500. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
3: Extend Food Superman for men.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
3: Extend Food Superman for men.
6: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sang Extend Food Supplement for men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for men.
3: Extend Food Supplement for men.
1: K5 News FM.
7: Kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Let's go.
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy,
10: let's go with the flow.
11: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
10: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
12: Ang pananakit sa

0: 3 Bio. Diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakalala.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na ginakon, ginakubima ang akong mga alapap sa akong nawong kagikod. Ang nagamit ko sa DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula sa DTX Beauty
3: Soap. Ala, di mami, pilang utang yan?
4: 21 pesos lang man, ah. Baklo niya, Tani. Kaso wala sinsilyo kay te isa kalibong kwartaya mo.
3: Ano pa, ginpautang ko na lang. Marugit siya tuod ni. Sadya, sadya, gid.

0: Boy, Norbing de Malunhao, my friend.
1: Yes, my friend.
2: Ako ini ah.
0: Are you still alive, gali?
1: Yes na yes. Still alive and kicking.
0: Abi ko gani katapusan ta na to nga istorya ligad. Hindi pa gali.
1: Ah, masamuang damo ko yamigo.
0: Asa bagay no. Dugay ka pa yagali matiwas.
1: Oh, nga man ha? Gusto mo gin nga matiwas haw?
0: Ah, hindi man ah. Hindi man sa mo sila pero do amo-amo na na ah.
1: Hindi pa ina matabo amigo ko. Kay may handom pa ako sa kalye 5 nga mangin kapitan.
0: Maingkwentro kagid gali kay Kapitan Hugakom, no?
1: Oo! Ah. Ako lang na gurong makarumpag sa iya pagginahom.
0: Ati, depende si mo, migo, ah.
1: Kaysang ikaw ang nag-inkwentro, wala kagid palahog. Kay pila lang ang nagbuto sa imo. Tatlo lang ang ibuboto? Si asawahon mo? Ang anak mo? Nga si Jupiter? Kag-imo.
0: Ay, hindi na inapag-ipadumdum sa akon, amigo. Kay, those were the days na to, ah.
1: Mas namigin man nga madumduman mo. Kay, mas namigin man.
0: Gakom.
1: Amo gani nga dapat mabalos kita. Kag dapat mag-upod ka sa akong kausa para nga makabalos kita nga duwa. Upod ang mga pumuluyo. Rumpagunta si Hugakom. Rumpagunta ang sakon.
0: Sadya-sadya ino.

0: sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10:13 na sang aga.
4: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
5: Oras gendulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasidik kag alkaline nga vitamin C.
7: Isa naman ka edisyon sang bombahana yang inyo mabatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bumba Marilo. Diri, ginahatagan sa tigong ang mga isyo nga nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa kakomunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pamatian.

0: Bomba Marilú. Bomba Marilú.
1: Buwan na mga bayan, isa na naman ka mayad-ayad nga ga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpangalagad. The first day na naman sa aton nga pagpangalagad. Today is the second day of the week. Today is Monday because Sunday is the first day of the week. And Monday, ikaduwang adlaw sang simana. Pero ting aton nga obligasyon sa kahanginan mga K5. Una, ini nga adlaw nga nagbalik kita sa sini nga simana mga K5 sa aton nga pagpangalagad diri sa Bombahanay sa Norte. Live na live kita mga K5 diri sa my K5 News FM Northern Negros. Mabatian kita pinaagi naman sa 89.7 MHz. Live man kita sa Facebook mga K5 sa K5 News FM Cadiz Digital. Live man kita sa Bomba Marilong Facebook account. Nagapamati na kamo sa aton programa Bombahanay sa Norte. Isa ka oras mga K5 nga magadiskusyon kita, magaulo istorya kita nga daw mga tupad balay lang la. Magadiskusyon kita sa mga nagakanabo diri sa lokal mga K5. Mga balita nga dapat may sayran kag may baluan sang aton nga mga pumuluyo, particularmente diri iya sa northern part of Negros, sa first district kag sa segundo distrito mga K5, kutob sa malamutan sang aton nga pagpanglagay. Paki-like and share sa aton Facebook Live. Agud nga magdamo kita kag magmayad-ayad ang aton nga diskusyon mga kakipan. Maplastar kag tuto kamo kay dugay-dugay. Dugay-dugay. Maplastar kita sang aton mga topiko sa inyo. Gani paki-share, like and react ang aton nga Facebook. Nagapangalagad na sa inyo ang Bombahanay sa Norte. Ako ininyo ko kubos nga alagad. Ang inyo alaga, this is KK5 Bomba Marilo. Live kita mga KK5 sa radyo sa 89.7, ang legit, lehitimo, legal nga radio station diri sa northern part of Negros. O, nagapamati na kamo mga KK5 sa una naton nga sultada, una nga saltada naton sa sini nga simana, sa aton nga pagpangalagad. Ako ang inyo kubos nga alagad, ang nagapangalagad sa inyo sa ngalan sang neutralidad, patas nga pagpangalagad, sa ngalan sa matuntun nga serbisyo publiko. Ako inyo kubos nga alagad, this is KK5 Bomba Marilo. Oy, may aga dira sa aton nga mga utod. Nagaupod na sa aton si Mary Grace Ributon, si Lia Belches Escamos. Oy, migo ta, nga upod taman sang una sa media. Kagkisubong nagaservisyo na pagi sa binaranggay nga servisyo. O, nagsulod sa public service kay tiining aton nga pagpangalagad sa media, public service. Ano mo? Miguta kagawa Jordan Morondos Cabras. Maing agad ra kagawa Jordan Morondos Cabras, future barangay kapitan man isang barangay Poy. Angayan kag-angay gid, oh. Angayan man mangin kapitan ni si kagawa Jordan Morondos Cabras sa barangay Poy. Nagatrabaho kag nagaperforman mo. Maing agad sa inyo kadamo kali sa nagapamati dira sa aton sa may barangay Poy, siyudad sang Sagay. Maing agad ra migo Jordan Morondos Cabras. Aton utod ra sa may barangay Poy, siyudad sang Sagay. Sige. Future barangay kapitana. Mario Marlon Conde, morning boss Bomba Marlo, nga sutab kag sagad magdrama. Marlon Conde may aga. MJ Kabugwason Barido, good morning Sir Bomba, kapamati kami subong from barangay Babiera. Salamat gid. Salamat gid sa inyo. Apisar sang aton nga mga nagakatabo sa aton nga panggobyerno. Apisar sa nagakatabo diri sa aton nasyon nga daw nagatakilid ng aton nga administrasyon. O tungod sang kapigaduhon, kadamo sa mga krisis nga nagalabay, suliton taliwat nagsaka ang presyo sang gasolina, presyo sang kurudo, presyo sang balaklon, presyo sang plete, presyo sang kuryente, presyo sang mga balaklon mga KK5. Puwerte kapuraot, gasinggitan, gakusmod, gakumod, gakusamod, gapuraot, gate! Puwerte kapuraot karon mga KK5. Dugangan pa nga ang mga sweldo sang aton nga mga kauturan, waya nagasalaka. Pero ti ang balaklon mga KK5 padayon nga nagasaka. nagasaka, wala gid pag-usos. Titaning hingyo, kaghayo-ayo sang tawo, nga tani sweldo na naman ng pasakaan. Kay agod nga makabakal-bakal mantabisan isa lang kakilo bugas, binuro, makabakal tahabon, shampoo, kagtawas. No? Tita nawabla karon sa kamahal sang balaklon mga kakifib. Nagapyait, nagakuriit, nagapasingit, nagasinggit, nagawiit, puraot, gid! Puraot, gid, ha? Amigo ta, Darwin Singson. Muni, I think, ang pinaka-first ever nga SK chairman sa kwan. Chairman sa barangay. Daga, may agad, amigo ta, Darwin Singson. Muni, mga amigo ta, nga mga maaasahan. Amigo ta, Darwin Singson. Good morning, dara sa imo, amigo Darwin Singson. Susan Balino Navales, may aga. Gipoy Sermon Vlog. Good morning, Idol Bomba Marlo. Pa-shoutout, kapamati, kami diri sa Puroklo. Sige, sa ato na nga mga balita, mga kakifib. Sa mga balita na nga ato na tipon subong nga adlaw, mga kakifib. Aton nga mga pangulong dinalan, 13 tanan ka mga SK Council na kabaton sang pagpasidungog sang tinalikdan nga adlaw. Tanawon tani mga kakifib ining SK Functionality Award nga takos adtong 2025 to 2026 ang atong Department of Interior and Local Government gin isa-isa kagin sikyar ang tagsa ka mga kabarangayan sa siyudad sang Cadiz uliton taliwat sang tinalikdan nga Sabado. 13 ka mga barangay or SK Council ang nakabaton sang pagpasinungog, no? Samtang sa siyudad sang Sagay duwagid lamang ka mga SK Council. SK Council, mga KK5. Tigrabe, duwa lang gid-gili sa siyudad sang Sagay, samtang diri sa siyudad sang Cadiz, sa SK Functionality, mga KK5, duwa lang gid ang nakabaton sa Sagay. Sa siyudad sang Cadiz, 13, mga KK5, sa siyudad sang Sagay, duwa lang. Ano ini nga mga barangay? Kaysang tinalikdan nga Sabado, mga KK5, nagpadulong ining mga SK Council, represented by their SK Chairperson or SK Chairman, nagpadulong dito sa siyudad sang Bacolod, sa may Acacia Hotel, agod pagabatunon ang pagpasidungog, ang kadalagan nga ila nabaton, mga KK5, nga nagikan kag ginsikyar mayad-ayad sang Department of Interior and Local Government. O, kwaon ta na karon yung mga balita man, mga KK5. Dugang pang mga balita sa aton pang mga reporters, ilan natipon yung mga balita. Mga barangay tanod sa Poblacion Uno, Sagay City, ginpataasan ang honorarium. Amunia makayumyuho man ang aton nga mga tanod. Kay nga, mga KK5, sa kabudlay, mga KK5, sang ilang pagservisyo, gamay lang man, mga KK5, ang allowances or honorarium sang tanod. Abita kung kisado, grabe ta mag-criticize sa aton yung mga tanods. Yung tagpila mo lang ng swildo nilang bula nila, mayara 2,000, 3,000, mayara 1,800. Hindi nakalambot, gani 5,000 ang ilang mga honorarium sa barangay. Pero ang kabudlayan sa ilang pag-duty, mga KK5, grabe. Nagapatigayon sila, nag-implementar sila sang peace and order, katawhayan sa lugar apisar nga gagmay lang na kayong ila honorarium. Ang ila honoraria kagagmay lang sina protiaryo sa may barangay Poblacion Uno, sa pagpamuno ni barangay kapitan Edni Tata Magno, ginpasakaan iya ang honorarium. Ti naturalmente ginpasaran man isang resolusyon. May kasuktanan ti nami man apisar ang barangay Poblacion 1, may mga nagahana dira nga mga barangay kagawad sing mabunggo man kay kapitan, pero ti in terms sa paghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo, nagaugyon sila as long as para sa kaayuhan. Amo inang ginatawag nga in the name of public service with professionalism. Hindi kay may ara yung mga kapitan abi yung kon kontrang kagawa daw hindi na pagpamatian, kon may suwestyon ang kagawa daw hindi na pagpamatian daw sila na lang niya ang hawod. Daw sila na lang yang matandas kag maalam. Pero ti magamuni nga sahi isang council mabilib kita. No, sa may barangay poblasyon uno apisar ha. Ginakuno-kuno kag mga probables dira nga madalagan pagkakapitan si kagawa Dante Eras, si kagawa Joey Masculino kontra kay kapitan Idni Tata Magno. But then again, after all, nakapadihon pa yang konsehyo nila yo. Nakapasar pa yang konsehyo nila, nagdihon pa yas ang resolusyon. Nagpasad pa yas ang resolusyon agod maserbisyuhan kag mahatagan sang nagakaigo nga benepisyo ang ilang mga barangay tanod. Meaning to say, bisan pa may mga may mga political rivalry, pero para sa ila pumuluyo nagaog yun sila. Amo ning kanami sa barangay poblasyon 1 e trabaho lang, walang personalan. Kay ti may ara abi ang mga barangay abi mga kaki-5 nga kun ang ila barangay kagawad not in their political color, hindi abi nila kapartido kag wala partida. Hindi na pagpamatian ng suison, pero ti magamo sini kanami ah, kanami at least nag-unite sila kay ti hindi lang mani mahimo ni Kapitan Edni Magno nga magpasaka ay nung jurisdiction and power of the barangay kapitan. But then again, i-deliberate pa ini sa council, no? I-deliberate ini sa council paagi sa pagpasad sang resolusyon. Di nakita naton mag-amusin ning isa ka barangay nga pisar may mga hana sang political rivalry nagaog yun para sa kayuhan sang pumuluyo sang ila barangay Salot, barangay poblasyon 1. Waon ta na karon mga ka K5 ang balita with ka K5 Ariel Apas. Dugang pang mga balita, CPOC or CADAC proposed 45 million budget for fiscal year 2027 sa syudad sang Escalante, aprobado na. Si kung hindi ko magsala ining CADAC amoning city anti-drug abuse council. Nami kay dako-dako galing budget to 45 million. Meaning to say dra sa syudad sang Escalante magamos ini kadako ang budget para sa CADAC mga K5. Ti amat-amat na ni magakadula ang mga adiktos na kag mga pusher na. Ano pang rason nga magdamo pa kay magdaghan kay ting kampanyahanay naton mga K5 and every local government unit nagapaningkamot kag nagapaninguha mga K5 nga magjutay ining mga durugista, user, pusher sa aton tagsa ka mga komunidad. O galing prangka na yung istorya sa pagkadula ni former President Digong Duterte sa kapanahunan niya nagatiid mo. Nagatiid ang mga nagabaligya sa bo. Diyaon tatanta na ni kay base amo na ni ang katapusan sang aton birthday. Ya maunta aton birthday kag isla na bala born, died. Di amo na mga ka-K5 kasiling kita nga sa panahon ni Tatay Digong na bahar-bahar gidman ang binaligyaanay sang buisit kay sa bo. Nga nakahalit sa pamilya, nakahalit sa trabaho, not only sa trabaho, nakahalit man sa itsura. O pati itsura mo maguba mo kung wala kapatay gamit droga. Ha, wala kapatay gamit droga, ang imo itsura maguba man. O pati imo utok guba, imo nga pangabuyan guba. O damo maguba si imo. Imo nga pangabuhi pamilya guba. Pati utok mo guba. Pati itsura mo guba. Nablang wala ka man babulgam nga ginausap, hala ka. Di bala mga ka-K5, di waigid pulos. Mayo ini aton nga mga local government units nagapaningkamot mga ka-K5. Sige, dugay-dugay, kwaon ko si ka-K5 Ariel Apas. But before that, let me recognize ang aton nga mga pamatanon. Kay grabe mo. Sa karon mga ka-K5, magpangalagad ka bilang SK chairperson. Grabe ang mga criticism. It's because nga nabuhi na mga ka-K5 ang social media sa panahon karon nga nagapangabuhi kita sa social media. Yari na kita sa moderno nga pagpangabuhi nga everything makaya na gani sang AI in terms of artificial intelligence. Ti ko corn hard work di kinanglan mo ti kundi paningkamot gid stawo pero ti basi pila kadlaw bla. What I mean is that mga K5 as of this modern day, sang una ang mga utod naton sa panahon sang nagaeskwela sila. Oh, sa panahon nga nagaeskwela sila, makadto ka pa to sa library, mangukay ka pa tudo to sa mga libro-libro to. Madululugong ilong mo pati yabok sang libro to daw. Ara na sa kamot mo sa pinangitaay sa library. Pagkagabi, kung wala pa kuryente sa inyo suga, wala pa kuryente sa inyo barangay, mapulaw ka pa kingki mitsa, grabing tuon mo, pagkaaga ang ilong mo na puno sang biro. O di bala, karelate na aton nga iban nga mga kauturan. Pero sa subong mga K5, ari ay komparar talang ang gamay nga comparison, comparative. Sang una, mag-obra project mga kakipa, bala kurit-kurit pa na, di ba? Sa mga band paper, hala kuritan mo pa na ruler para manginserbi as border or margin. Hala designan-designan mo pa na, handwritten pa na mga kakipa. Ang likod sang band paper, para nami imuagi, kag tadlong-tadlong, hapinan mo na sa sang yilupad or papel or yilupad, be much better. Para nga sundan mo, kundi inang kurit sang yilupad, digdo ka masulat. Di ba? Nagyan yun na. But, as of this moment, tanan hapos sa ginang mga ka-K5 project, research, ha? Ubrahan ka na sa artificial intelligence or AI. Iambal mo lang sa iya mga ka-K5, amuning aton ubrahon, na ubrahan niya na kadayon. Why na sang duro ka mo? Sang una, yawan ka pa design-design mga ka-K5. Sang una, yawan ka pa design-design mga ka-K5. Sang una, yawan ka pa design-design. Pero subong i-search mo na gid lang sa AI, ara na ang tanan-tanan mga ka-K5. No? Ara na ang tanan-tanan mga ka-K5. Di mo ni silingta ka very easy na gid lang sa karon in terms of moderno nga panahon, no? In terms ang moderno nga panahon mga ka-K5. Grabe na karon ka moderno sa aton panahon nga hapos ta gid lang even mag eskwela ka. Even ang mga project mo, kwarta na lang kinahanglan. Kwarta na gilang kinahanglan mga ka-K5. Kay everything makita mo na sa moderno nga panahon sa technology by using artificial intelligence mga utod mga byan. Now, irecognizar ta lang mga ka-K5 ining SK functionality, magsiling kita gani SK functionality or sangguniang kabataan functionality assessment ini Pursuant Republic Act number 10742 as amended in line with the continuing efforts of the department in promoting good governance. Ari, meaning to say ang mga nakapasar dire kay ginatagan sang pagpasidungog sang Department of Interior and Local Government amo ining naga-exercise ang good governance, maayo nga panggobyerno, may accountability, may transparency, kag may meaningful youth participation in local governance mga ka-K5. Meaning to say, iningin pasidunggan sang tinalikdan lang a Sabado dito sa may Acacia Hotel, siyudad sa Bacolod, amo ining pipila ka mga SK Council nga nagpakita sang ila maayong panggobyerno, sang ila accountability, sang ila transparency, patas kapag pangalagad, kag sang ila makabuluhan dung ganon kag matawag naton mga ka-K5 naghatag sang dako nga impact sa komunidad. Di na hunta sa syudad sang Sagay, 25 barangay sa syudad sang Sagay. Sorry to say this but this is the reality. Kabatuuran ining dapat ipahayag naton, ipalayag naton mga ka-K5. Agud to ma-challenge man next ah. Ang iban nga mga SK Council, wait na nagsiling ang wala nakapasar, pigaw. Wala lang sila nakalambot sa sina nga qualification. Wala lang nila nalambot mga ka-K5. Meaning to say, sa 25 kabarangay sa syudad sang Sagay, ang nakabaton lang sang award sang tinalikdan nga Sabado sa may Acacia Hotel nga SK Council, ang SK Paraiso kag SK Barangay SK Tadlong. Dua lang out of 25 amo ni gani siling tabala. Medyo maluyahan kita kay gina-encourage kita tanan ginabulig sa aton sang Department of Interior and Local Government. Tanan ginabulig sa aton sang DILG agod nga maisayran kag maplastar naton sa aton nga mga pumuluyo, especially for the young people sa aton nga mga constituents. Pero ang pamangkot, sina nga hindi pa naton mahimo-himo. Oh? Ang dako lang din nga pala makutanon, kung kaya ng iba, bakit hindi nyo ipagawa sa kanila? Basically, amo, kung kaya ng iba, nga wala nyo na kaya. Hindi nga pwede nga kung kaya sa iba ni Paymo sa ilan, no? Kung kaya sang iban, kaya nyo man. Sa 25 kabarangay sa siyudad sang Sagay, duha lang yang nakapasar sa SK functionality. Ha? Nakapasar sa SK functionality. Sorry to say this, I am not attacking sa inyo nga mga performance. But this is a positive criticism to encourage next time nga makapasar naman kamo sining SK functionality. It is because amo ini ang pamatuod, ebidensya, resibo nga kamo nag-perform, di ba? Amo ining pamatuod, resibo ninyo nga pwede ninyo ipabugal sa inyo mga young constituents, sa inyo nga mga pumuluyong pamatanon, sa inyo nga mga barangay. Ngari, tungod sa inyo pagsuporta sa akon, tungod sa pagkakugi sa akon performance upod ang akon SK Council, ah, tungod sa akon sa aton nga pagpaningkamot, nadala kita sa SK Functionality Award, mga kakita. Meaning to say, ginapasidongga na ito, would like to recognize once again ang duwa ka SK Council sang Sagay out of 25 barangay, duwa ang nakapasar, mga kakifive, kag nagbaton sang dungganon nga trofeo digto sa may Acacia Hotel. Do ano bala magbaton ka to nga nakasiling ka SK Functionality Award? Meaning to say, gintagahan kasi na sang trofeo, it is because ginpakita mo ang imo mayong panggobyerno, ang transparensiya, ang accountability, naghatag ka sang dako nga impact sa imo komunidad. Ginapasidungga naton, why ta gina-underestimate ang iban nga mga SK Council, puti dire lang niya dapat pasidungga naton, out of 25 barangays, duha lang ang nakabaton sang pagpasidungog, ang SK Tadlong and SK Paraiso. Yeah! Medyo hindi ako familiar sa mga ngalan sa SK Chairperson sa siyudad sa Sagay, but kung sino man ang SK Chairman, SK Chairperson sa Barangay Tadlong, saludo upod sa imong Barangay Council, yeah! And SK Council. Yeah! Amo man sa may Barangay Paraiso, ang SK Chairman, SK Chairperson sa Barangay Paraiso, upod sa imo SK Council, SK Kagawad, SK Secretary, and SK Treasurer, saludo pod. Yeah! Oh, talanhaga mo, 25 ka barangay sa siyudad sang Sagay, duwa lang yang nakapasar, mga kakifive, whatsoever the reason behind. Nga ang iban wala nakapasar, hindi na ni pwede. ano ni? Yeah! Sinisya ka mo kayo nag nagakala mga kon nga puwak. Kung ano man ang rason sa iban nga mga SK Council nga wala sila nakapasar, ti hindi naman ni manging serving a valid reason kay ti nakaya sa iban. Ang pamangkot ni gani, kung nakaya sa iban, kaya nyo man. Di ba? Yeah! Kasiling tabing reason kay na late kami, ti nga ang Barangay Paraiso, wala man na late tao, ang Barangay Tadlong nakakomply man ako. Yeah! Nga ang iban makasiling biti, why na mo nakomply? Ti nga nakomply man sa Barangay Paraiso kag Barangay Tadlong. Yeah! It is all about time management, mga kauturan, mga kakifive. But out of 25 barangays, saludo sa Barangay Tadlong and Barangay Paraiso, may dako kamo nga trofeo nga ginbaton digto sa siyudad. Not only literal nga dako, ha, kundi dako nga pagpasidungog nga dalo ninyo sa inyo mga pumuluyo. May dala kamo nga resibo, hindi kamo mauya kon ako isa ka SK Chairman, taas noo ako nga ipakita sa mga constituents ko aring award ta tungod sa pagbinuligay ta nga mga pamatanon. Yeah! Again, out of 25 barangays, duha lang SK Council o Barangay Paraiso, SK Council o Barangay Tadlong. Yeah! Sa siyudad sang Cadiz, mga K5, ang una din nga nadala sa listahan ang barangay barangay poblasyon 4 or zone 4. O plakpak! Ikaduwa, Aba nga kun pinalangga nga barangay. Barangay kaduhaan. Yeah! May award ikatatlo. Barangay Celestino Villasen. Yeah! Ikaapat, Barangay Zone 3. Yeah! Ang Barangay Zone 3 mga K5. Ang Barangay Zone 3 mga K5 amo ini ang diri naghalin ang sketcher person. Honorable Kiano Sarabia, tiyari ding sketcher person or I mean ang SK Federation President diri naghalin, no? Sa siyudad sa Cadiz, halin diri sa Barangay Zone 3. Timayo gin lead out ya ang iyang mga SK nga magkuha man sang award. Yeah! Dapat ditani ang mga SK Federation President among isa sa mga makapasar mo para i-encourage ang iya mga other SK chairman nga mga miyembro. Yeah! Barangay Luna. Oy, grabe. Yeah! Barangay Luna, SK chairman Migo ta. Migo kung isang una. Ambot sa bungon, migway pa kami ni Benji o Plus. Yeah! Isang wala pa nisa sa politika, pero tingin sa amon ka close. Barangay Zone 5. Oh. Yeah! Kadis niya. Next, Barangay Magsaysay. Yeah! May award man. Barangay Kabahog. May award man. Yeah! Yung Barangay Kabahog, amun yung nag-top 2 bala sa teacher board exam for teachers. Bala, licensure examination for teachers. No, ang let, amun yung si Honorable Laisala Metuda. Yeah! Hindi ko gid kabisado mga ngalan nila. Barangay Tiglawigan, si Kwan, si Honorable Junessa Dugayo. Yeah! Barangay Bangkirihuan, si Honorable Hosto, nga nag-resign na nag-tinalikdan yung mga sinimana. Yeah! Barangay Tinampaan, oh, Barangay Tinampaan, nakakuha man sa award. And then, Barangay Sikaba. Yeah! Out of 22 barangays, 13 ang nakapasar sa SK Functionality, mga ka-K5, sang iya ka di ILG. Yeah! Abita na unta ang iya ka syudad sang Escalante. Kung bala may mga nakapasar man di sa Escalante, mga ka-K5, abita na unta sa syudad sang Escalante, ano nga mga barangay ang nakabaton sang pagpasidungog gikan sa DILG. No, why? Di bisan isak barangay sa Escalante. Aw! No, wala di sa Escalante, Calatrava. Ang sa Calatrava, damo-damo pa. Barangay Cruz, Barangay Lemery, Barangay Anie, Barangay Buena Vista, Barangay Ilaya, Barangay Winaswasan, Barangay Lipaton, Barangay Cambayubo, Barangay Luok, Barangay Patunan, Abaka, Inayawan. Inayawan, oh, katapusan Inayawan. Congratulations. Next, Tuboso, talawang tabi sa Tuboso, kung may ara man din sa Banwa sa Tuboso, Tuboso, Manapla, nag-aisano lang ang Manapla, Barangay San Pablo lang. Yeah! Samtang ang barangay sa Tuboso ka nakapasar, Bugang, mga SK Council sa Bugang, San Isidro, San Jose, kag General Luna. O, plakpak. Yeah! Sige, amo to mga K5 ang mga isa naton ka makabig nga may resibo ang ilang pagpangalagad, may resibo ang ilang pagpangalagad kag pwede nila ipabugal sa ilang mga pumuluyo. Di may resibo ang ilang pagpangalagad, makasiling kita nga. Makasiling kita mga K5. Makasiling kita nga amo na ya, may resibo ang ilang pagpangalagad, may pamatuod nga sila nagperform mga K5 sa pila ka tuig nga ilang pagserbisyo kay ginpasidunggan sila. Kwa unta man no, ari ha, nagsaka ang ginpasakaan honorarium ang Barangay Tanod sa Barangay Poblasyon 1 na naunta ano ini nga resolusyon ang ginpasar nila. Ha? Kay with ka K5 Ariel Apas.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Ariel.
2: Yes, kay Pai Bomba, may nyaga kay Pai Bomba. Kapag ka na itong Bernes, no, Oktobre 2, 2016, kasi rin, nag-witness man ta sa gipatigin lang asisyon dito kay Kipay Bumba kang sa kabahin ni ining nga ginpataasan ang honorarium sa nga mga barangay tanod sa barangay poblasyon uno sa Dasagay bilang pagkilala sa ila papel sa pagpatuman sa nga peace and order kay Kipay Bumba para sa seguridad kaga komunidad sa komunidad kay Kipay Bumba ini isa sa mga nagpa-desisyon sa gipatigayon nga sesyon sa barangay poblasyon uno Kipay Bumba ang sesyon ginapangunahan ni punong barangay Itni Magno upod ang mga barangay official kag mga staff suno kay Magno isa sa mga rason sa pagpasaka sa honorarium amo ang pagtalupangod sa kabudlay kag responsibilidad nga ginadala sa mga barangay tanod labi na sa pagmintinar sa kalinong kag kahilwayan sa ilang lugar kag Kipay Bumba.
1: Sino ni kag
2: Kipay Bumba
1: go ahead.
2: Yes, Kipay Bumba.
1: Oh, sino ni nga barangay?
2: Kag ginalauman nga
1: Sino ni nga barangay kagawad si ang nag-motion bla? Ang nag-motion kag nag-author sang sini nga resolution kay Fabriel nga ti pasakaan ang tanod gindalay sa session. Sino ni nga kagawad?
2: Yes, Kipay Bumba si punong nga barangay ni Magno ang nag ambal bla kay Bumba nang una gid nga pasakaan ang honorarium sa barangay tanod bangod kay kabudlay sa trabaho sa bilang barangay tanod kay Kipay Bumba. Baston lang na inadala tapos mag-tap na sa mga pipilaman ka mga kung may mauyon man, may mga dala ba na ng motilyo kisa, tibudlay ang obligasyon sa barangay tanod damo na nga patahingi awag ni kapunong barangay ni Magno nga kung pwede pasakaan sa honorarium ang barangay tanod sila lugar kay Kipay Bumba.
1: Eh, pabor man ang pito kakagawad na away man sila na malabag?
2: Pabor ka Kipay Bumba. Ang isa, pamangkot man lang sa sa nga ako nung pasakaan ang honorarium sa barangay tanod tig explain ni punong barangay ini Magno ti nauhagan man sa Kipay Bumba kay nang sabtan niya man ang obligasyon bilang barangay tanod man para man sa lapot seguridad sila lugar kay Kipay Bumba.
1: Oh ti kanami ka Kipay Bariela from hindi ta lang pag i-reveal ang ilang honorarium kun pila pero may mga salary grade ni at least may pagsaka Kipay Bariela wala mo na kwan kun pila ang amount ka posible pasaka.
2: Yes, kay Kipay Bumba may pasaka nga sildo sa barangay tanod ang sildo kanang honorarium kay Kipay Bumba 6,000 pesos kay Kipay Bumba.
1: Ini ang pagpasaka kay nila.
2: Subong.
1: Ang pagpasaka nila.
2: 6,000 subong. Ang 6,000 kay before sa subong kay Kipay Bumba 3,000 pesos lang na baton. Ti kung mapasaka may posibilidad nga 6,000 pesos na ang honorarium sa barangay tanod diya sa may barangay poblasyon 1. Siyudad sa Sagay, Kipay Bumba.
1: Dinami, ginikipay, Baril, bisan ako as former barangay kagawad. Pwede kay Kuya Kipay Bariel. Oo, galing dapat si ni Kipay Bariel may kuangid posible. May barangay kagawad nga nagpasar sini, nagduso sini kay ti ang aton nga barangay kapitan. Kuanisay, ang aton barangay kapitan. Pwede man siya makaduso kay ti ang iyang function sini tatlo legislative, executive and judiciary no kampyon na ginugyunan sa mga barangay kagawad posible gin suportahan man sa mga barangay kagawad jada agod nga mapasar nila kay Fabriel ining pagpasaka sang honorarium sa barangay tanod.
2: Yes, kay Kipay Bumba sa subong kay Kipay Bumba no ginalauman nga ini atikang maghatag dugang suporta kag pagkikilala man sa mga barangay tanod taga-servisyo para sa seguridad sa mga pumuloyo sa idaloman sa mga patakaran sa DBM kay Bumba kaninga Department of Budget and Management ang barangay tanod nga mahimuhatagan sa honorarium alawan sa kung iba pa nga mga benepisyo subject sa available funds kay Bumba kag mga limitasyon nga ginalauman sa kompensasyon kay Bumba.
1: Ti ano ni ano ni Kipay Bariel after sa pagpapasar nila sa resolusyon sa barangay isumiter pa ini nila sa kwan sa sangguniang panunsod?
2: Yes, kay Kipay Bumba isumiter pa na kay Kipay Bumba. Eh ako na nga nakabili pa ta kay Kipay Bumba sa kaninya gini mo pan ka tikap. Kaya gitagaan lang importante ang kining mga barangay tanod sa barangay poblasyon uno kay Kipay Bumba.
1: Basta ang pito ka kagawad wala gid may namalabag pag kwan mo sa sesyon na pito
2: wala, sila. Wala.
1: Ati maayo gid kita nila Kipay Bariela mo na gani siling ta. Apisar nga may ara dira sang mga nagahana nga mga political rivalry away sa politika nagahana man nga magbunggo kapitan pero ang kanami diri kay Fabriel is that nga nagugyon sila as long as para pa sa benepisyo sang ilang mga pumuluyo.
2: Yes, kaki pay bomba. So, mo na kaki pay bomba ang natipo na tong balita subong nga aga kag ini nga balita kinadulong sa Klinika Deo Fresh. Agud mahumot kag maputi ang imong ilok pag Klinika Deo Fresh. Para sa bombahan ay sa Norte ini si K5 Ari Lapas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: So there you have it, mga K5 gin kasugtan sa Barangay Council sa pagpamuno ni punong barangay Edne Magno nga pasakaan sang honorarium ang mga barangay tanod naturalmente with the concurrence sa pagpasugot mga K5 sang barangay Kagawad. Kasi I do believe nga hindi man mahimo ni Barangay Kapitan Magno kun wala ang wala bulig sang konseho. That is why gani ginatawag kita nga council, not only lead by one person only but also sang bilog nga konseho. Ang konseho nga ginatawag mga K5 di may miyembro. Meaning to say na hisugta nila, nagkasugot sila nga pasakaan, bilog sila nga council. Di mo na ganit siling tabisan pa nga may mga ginadihon dira nga mga political rivalry. Ang kanami, diri kay, why sila yung nag-aaway basta parte sa servisyos pumluyo. Maaway lang sila sa politika, makumpit lang sila sa politika, pero kung servisyos pumluyo, never good. Di mo hindi ka nami isang council sa Barangay Poblasyon 1 sa pagpamuno ni Kapitan Edni Tata Magno kay ti makapasar sila gyapon sa mga resolusyon nga makabinipisyo ang ila mga pumuluyo. All regarding about pagpasaka sa honorarium sa mga tanods mga K5, diba si Pilakad daw da maduso man na nila nga pasakaan man ng mga BHW kay ti damo man biya obra ang aton yung mga barangay health worker or basic ko nakapasaka na una ang mga barangay health worker sang sa mga barangay tanods. So, basi masunod sina or nauna na ang mga barangay health worker. Kwaon, tama naman balita ni K5 Joe Marie Sunido. May kang tanan si ni mga K5 nga aprobado na ang budget para sa CADAC or CPOC. 45 million budget para sa fiscal year 2027. Pasado na sa may syudad sa Escalante. Kwaon tang kompleto ka detalye with K5 Joe Marie Sunido.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Joe.
3: Kaya bomba, bago lang kita yan nagpanaog sa session hall sa City Government of Escalante, kaya bomba, kagamo yung mga sinasagap na itong balita. Ang ining 45 million na proposed budget sa CPOC, City Peace and Order Council, kag CADAC or City Anti-Drug Abuse Council, nga gin-aprobahan na sa ato niya nga konseho. So ang amoy nga budget ya kakipay bomba ang pag-i-utilize sa sunod ya nga tuig 2027. So amo ni kani karon aton kinatinguhaan man nga ma-interview naman naton either ang Chief of Police sa Escalante PNP or ang ilang Deputy Chief of Police for Operation kabahin sining aprobado nga budget ng 45 million. Ano bala ang kaundan sini kung hindi manggid niya i-elaborate kakipay bomba, i-respect natin ang ina at bangod kayo una-una kung ano nga mga klase sang program and services nga gintalanaan sa sining 45 million kakipay bomba. Posible contingential ini. Papang ang aton niya nakita kakipay bomba sa wala iya pang duha-duha ang konsiho sa gudang lungsod member sa siyudad sa Escalante nag-approve unanimously sa nahinambitan nga budget.
1: Dati namin man K5 yung mamuna gani daw may angot man sa report ni K5 Ariel Apas kasi lingta basta para sa pumuluyo nag-aog yun gid ang barangay poblasyon uno ginsakaan tong ilang mga tanod ti karon ginaprobahan na gid tanan yun ni Musli ang budget para sa CADAC. Tinagaisa nga aton nga mga leaders diri sa northern part of Negros para sa kayuhan sa pumuluyo.
3: Yes, kakipay bumbakag mo sumiling tagani nga unanimous ida yang approval nga wala iya nag-object maski isa ka kay Bumba. So this is maklaro man sa ato mga pumuluyo nga ay why gid iya gali nag-object sa sina, why gid iya nag-question kung ano ang kaundan sa sinang 45 million. Ang kung lang daw nato niya kay Bumba is million siya ang involved na kantidad. Apang siga ato naman nakita nga ang ina nga proposed budget kay Kipay Bumba naka-attach na sa sina nga proposal kundi niya makadto ang hinabitan nga budget. So that's why nakita sa ato niya ng mga sangguneros kung ano ka-importansya ang ina nga budget para sa peace and order sa palabutong ng 2027 sa siyudad sa Escalante.
1: At sige, Kipay Joma, mayuman. Latest update kay 5 Jom regarding to sang encounter nga natabo sa Barangay Malasibog, may ara kita update. San gamay lang ah.
3: Actually kay Kipay Bumba, isa man kita sa ginpamangkot bangod kay una-una may mga sources kita nga singano naton outside sa sources naton nga mao operatiba. Di malangit po dadugay nakagwa sa investigation section sa Escalante City PNP para naman niya sa pag-clarify sa pila ka mga magagmay ng mga information niya kay Kipay Bumba.
1: Te, ano man ang nakuha dito naton ng information kay Kipay Jom?
3: Sa pagkakaroon, ongoing panggit man gyapon ng ilang on investigation, kay man, kung according man sa ato niya nga investigador, hasta karoon na ilagit gid katingalahan na wala iya press release ang agagin pagwa ang katapos ang rebuilding in PA ang hubon sa rebuilding in PA kay Kipay Bumba regarding sa natabo iyang encontro kay ang ila naman yung basis kay Kipay Bumba nga once gani legitimate encounter kuyalin niya man iya signing rebuilding in PA may mga pag-ako gina siya nga matabo, may mga press release kina nagwa sa ilang website amoy subo nga pila na kaadlaw suno ko sa ila nga wala git sila nakakita sang press release halin sining walo niya nga grupo ka Kipay Bumba. Kaga mo to no, inayo nila ang aton presensya.
1: Oh, go ahead. Kipay Jom.
3: Sa Kipay News FM News 10, kalakip na ang Kipay News FM Escalante kay basin isa kita sa ginpadalaan sang press release sa sining makawala nga hubon ka Kipay Bumba.
1: Daw so far Kipay Jom, daw ay pa di may nakapadala man sa silingta. Daw so far daw wala pa gid may nakapadala di sa aton.
3: Yes, kagamo man ang insabat ko sa ila. As of now kaki actually ko as of now mga sir, sorry to say nga yes gabaton gid man kami mga press release. Pero until siling ko, ato lang natabo to yas sa Toboso encounter. Dito lang yas ta. Before sa encounter tong Toboso 19, amo lang to yas. Dito lang tayo yas ta nga nakabaton sa inyong press release alin sa NPA. Muna ganit siling ko sa iba, presumably, base ang padala ganito sa amon nga press release, nalakip man to sa 19 nga nagpasaway it o na dulaan gid sang iya kay kinabuhi sa panahon niya sa encuentro kag Kipay Bumba.
1: Okay, ti isang way pa tumatabo kay Kipay Jom bisan diin ta nga page kag personal account may nagasend gid mo after sa tubo after sa Toboso to way na gid may ara man ah may may daga padalaman sa aton kay Kipay Jom ah.
3: Pero so far sa natabo sa Barangay Malasibog kag Kipay Bumba ma-confirm mo man pod nga wala pa gid sila nagpadala sa press release.
1: Sige. Sige, K-5 Jom. Sige. Salamat.
3: Awa na pila ka mga balita. Nga daw nagtipon sa ato pag-ibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante. Kagangin nga mga balita. Dala sa aton sa kalawang sa Ditex 500. May TC ang alagalang base ka vitamin C, D3, Bios, 4 Biotex, kag Extend Food Supplement. Ditex Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang Bumbahan sa Norte. Kung K-5 Jom sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalihawan. Sa Negros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
0: K5 News FM, live rip.
1: So there you have it, mga K5 balita ni K5 Jom Arisonido. Magang salamat, no, tiyamo to ang pinakalatest update sa inkwentro nga nagluntad sa may Barangay Malasibog, siyudad sa Escalante. Away pa man kita sa nabaton nga press release from the New People's Army. Amo to ang statement sang aton nga 79th IV, we respect that kag ti gina plastar naton kag gina palayag lang naton sa kahanginan ang both nga mga statement kag ginapagawas sang aton nga katapo sang gobyerno kag katapo sang NPA sa patas nga pagpangalagad. Ti siling sang taga 79th IV dismantled na ang New People's Army diri sa Northern Negros. We'll wait what will be the answer sang New People's Army and their official statement may kang tanan sa encounter sa barangay Malasibog, siyudad sang Escalante, mga kakifad. Term sa aton dia, tigplastar lang ta sang side mo, bala nang pumuluyo sa pag binagbinag, mga kakifad. Iplastar tang side sang NPA, iplastar tang side sang Philippine Army, mga kakifay. By the way, happy 58th founding anniversary sa mga utod kong miyembro, 3 Kilyon Brothers and Sisters or 3 Kilyon Brothers from Taugama Feet, 3 Kilyon Grand Fraternity. Happy 58th founding anniversary sa bilog na kalibutan. Eh kabaloko, kita ang isa sa pinakadamo ng miyembro ng fraternity sa bilog na kalibutan, ang Taugama Feet.

happy 58th founding anniversary sa aton nga mga utod, yung mga 3 kilyon since October 4, 1968. Up to now, mga K5, we're celebrating ika-58 na nga tuig sa aton nga kapatiran. Okay. Ang pagpanamiyaw, greetings coming from Kibert de los Santos. Okay, nagkikita sa nagkakaigo ang panahon. Salamat gid sa pagtutok sa aton programa. Sa ngalan lang sa aton very humble CEO, Doc Ramil Itang Uy, Station Manager, Ma'am Colleen Manzanares Cubi, our script writers, or I mean news writer, K5 Siena Zuelo, aton Chief of Reporters, K5 Ruel Penda, sa technical side web, K5 Matinasas, Jack Rickton Yebes, ang Phil Silistial. Sa ngalan mag K5 Ariel Apas, Jomani Sunido, J.R. Ilantagaan, Denmark, Mahinay, and K5 Joel Salas Abelay. Ako naman si K5 Bomba Marlo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: mga kaka 5, 81 dias na gid lamang ang nabilin, Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Maayong aga, mga suki na to. Ngating palamating. Welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza 5 na kita sa bulan sang Oktobre. Tuig 2026. Ngayon ang ikapulo na nga tuig, nga bulan sining tuig. And it's a Monday. Lunes karon nga adlaw. Di man ka mong lagar sa Pilipinas, di mga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si Jean Paul Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos-mikos kita, mga insan. Dad's Boy Mendoza. Uy, listnat. Daw bago lang ko kakita, liwat si Muaw. Din ka nagkadto, listnat. Dad's Boy Mendoza, Juna Duga-Duga, Annabel Santisteban, Mai Suasi. Bus Jo, ara na siya. Alma Imbang, Sang Sears, Bings Delphine, Angie Aloy. Good morning, Angie. Gamonitor ko nung from Barangay Vista Alegre sa Purok, Kapisan. Wala na yung Purok, Kataman. Ganun, may isang Purok nyo kay Kapisan, you know. Why do yung Purok, Kataman? Merlita Malvas. Gina Purano, Kimberly Tibar, Fatima Joy, Sarel Versosa. Estela Tayab, ara naman. Sige. Dalag ko mga balita atong mag-istoryahan sining aga. Ahay, may duwa to ka estudyante, oh. Patay. Duwa ka estudyante, duwa ang patay. Nakal nagkalakuryente, hindi sa Negros, ha, hindi sa NIR region. Dito niya sa Cagayan South Central School sa Cagayan City, Isabela. Dito niya, hindi niya sa aton Cagayan man. May Cagayan di sa Negros, may Isabela man sa Negros. Pero ang Isabela nga ginastoryahan, kuya, probinsya ini dito sa Luzon. Isabela Province. Ang iya nga kapital, Cagayan City. Grabe, no? Cagayan City, Isabela Province. Diri sa Negros, may Cagayan man tami, Isabela man, puro yung munisipalidad. E dito sila, oh. Sa Cagayan South Central School, sa Cagayan City, Isabela Province, duwa ka mga estudyante nagkalamatay. Samtang duwa naman ang nagkalapilasan, nagkalakuryente sa ilang bulo, bubble bath. Ay, hala, istoryanta niya. Natabo ini sang nagligad pa nga October 3. Ti duwa na kadlaw ang nagligad. Sabado sang matabo. Nagpulo fan run ang eskwilahan. Nagkalakuryente ang mga estudyante, mapatay ginang duwa. O, kuwanta na eleksyon corona. Sa mga lokal nga balita. Bacolod City Government Grounds, ginbuksan na. Ginulan na naman sang Batikos ang 220 milyones nga proyekto sang Tiesa. Yan. Ang Tiesa ginbudgetan 300 milyon. Ang 80 milyon para pagwapuhon ang plaza, ang 220 milyones para pagwapuhon ang government grounds, ang government center sa Bacolod. Te 220 milyones ang motong tsura. Doon ka namin, naging nila pa imbestigaran, no? Abi pa imbestigarin yun, abi, sino mga involved, eh? Kahuluya! Kahuluya! May mga style, mga daan nga mo niyo. Baloka kisa, may mga style nga mo niyo. Sang naburukaho sang una, ang flood control project, Ha? Naburokaho ang flood control project. Ang ginahimo sa politiko, nga pa imbisigaran ta. Kadoon to nila, kagya o si saon ta, naanga mo ni. Hindi ni pwede. Kay gali, sila man niya gali ang involved. Pakuno-kuno, bla. Yang nga mo ni, nga nagala mo na. Dumduman nyo to sa flood control project. Tayon to bisita ang politiko nga TCA lugar. Yano ne nga muna de. Kay gali, igo lang tawon. Sila man gali ang involved. Mapakuno-kuno pa ha. Mapakuno-kuno pa. Di nami ning TSA imbestigaran. Ha, imbestigaran. Nga amuni ang natabo sa mga proyekto nila. Ka mga mahal, ang plaza 80 milyones amo lang tong tsura. Ang government center grounds, ang tubang lang sa government center, 220 milyones ang budget, amo lang tong tsura.
2: Grabe ko
0: di ano ni, kaday sinunin sa likod.
2: Grabe po.
0: Kantay sino dapat ang pukulon? Mamayaan ta lang ni sila. Katlagko sa mga kwarta o pinatindog yung nagro-hospital.
2: Grabe po.
0: Dibla? Naanad, nagid lang ni sila yung pinangawat ya.
2: Grabe po.
0: Naanad, nagid lang ni.
2: Grabe po.
0: Tibot ang tabi, why man sila binang lastrada? Wala man. Pero ti... Basta hindi ito 220 million ang tsura, guro ah.
2: Grabe po.
0: Sa tsura ko bigabasi.
2: Grabe po.
0: Sa tsura ko gabasi. Mahal, gidya. Sa amo lang to, amo gito? Amo nang ambal blang. Sa amo lang to, amo gito?
2: Grabe po.
0: Sa amo lang to, amo gito?
2: Grabe po.
0: In other words, sa amo lang to nga tsura, amo gito ang gasto?
2: Grabe po.
0: Amo na. Sa amo lang to, amo gito?
2: Grabe po.
0: Timayo na lang ang plaza kay na kwan, na diparahan, na paingagaw pinta. Timayo lang nagpinta bakod. Kita nyo daw na uli-ulian. Mayo na lang kay ang nagpinta kampiyon. Namian ko sang ilang pagpinta actually. Oh? Daw original. Daw ang bricks pa yang original. Doon naglaw ay ang pinta pa yang nagpanami.
2: Grabe po.
0: Imaga muna tan, ipamintahan ta na lang tanan.
2: Grabe po.
0: Kalibog ang ulo ko. Ah. Tani ang kiesa ang maninguha, no? Nga papintahan nila. Daw galibog ang ulo ko. Ambot, ah! Kasabad, hindi ko bi, I don't have the freedom to say what I want to say. Tamo lang na. I don't have the freedom to say what I want to say. Unless guro ko may arat ako kaglingon ko gidyang radyo.
2: Grabe po.
0: Kaya ba pa gusto ko?
2: Grabe po.
0: Ay, ambot na lang oo. Kapo na bahala sa ila.
2: Grabe po.
0: Good morning, by the way, kay Irene Kaduhata. At sa tanan nga mga classmates ko sa LCC, sa BSBA HRM, ATIA program. Good morning sa inyo tanan. Chin Chin, as in Irene Kaduhata. Sa group 1, oh, good morning sa group 1.
3: Come on, everybody!
2: Grabe po!
0: Ay, nalang hoo. Pamilya sang grade 4 student na ginaligar, ginlampusan, bato, kaginhimuslan, disidido, ginmagpasaka sang kaso batok sa suspect. Grabe no, grade 4, ginaligar, ginhimuslan, ginlampusan, bato. 30 anyos ang suspitsado. 30 anyos dito nintabo sa siyudad sang Bago, nagligad man nga October 1. Grabe. Angot sa sinang report, may araman update. Naging pa-admit sa ospital. Hindi talang pag-ipabalo kung anong ospital ni, pero gin-admit na sa ospital ang grade 4 student. Naging aligar, ginhimuslan, kagilinan pusan, bato.
3: Tatay ninyo, sinisiper, mga
0: hunghang kayo. Bill nga nadilatar sang Noneco, nagwa na. Sa tanan nga electric cooperative sa probinsya, ang Noneco kuno ang may pinakamataas nga rate. Aaw, may gana pa ka mo magpinasaka, no? May gana pa ka mo magpinasaka. May gana pa ka mo magpinasaka sang presyo, sang kuryente, nga puro lang man brown out, kagkasabad, kag... Pinitinsya ang naagyan sa konsumidore sa mga nagligad ng mga simana.
2: Grabe po.
4: Tinuto ito.
0: Mga barangay tanod sa Poblasyon 1, Sagay City, gipataasan ang honorarium. Dapat lang ang pataasan ang honorarium sa mga tanod. Kung ako gani, iyan papiliyon niya, mas dako pa dapat sa kapitan.
2: Grabe po.
0: Mas dako pa dapat honorarium sa tanod kumpara sa kagawad.
2: Grabe po.
0: Ang kagawad mapabulo aircon, aircon lang manada. Maulo istorya kag manalisay.
2: Grabe po.
0: Ang tanod ya every day, every night ga duty. Wala armas, wala tanan. Bantay. Mabun-an ka da, malampusan ka, mabun-an ka, matiruhan ka, goodbye.
2: Grabe po.
0: Oh, timayo gid gin pataasan nila honorarium. Asawa nga nagbisita sang iabana sa prisuhan, nakwaan sang syabo matapos mahulog halin sa iya bulsa. Na ano man ya dayman, wala mo gin secure araw-araw. Kabahol man naman. Kabalo ka nagin nga mapasulod ka syabo, binutang mo lang sa bulsa mo, ka cute eh. Alam, kaalam.
2: Grabe po.
0: Police may ara na person of interest sa pagluthang patay sa senior citizen sa Calatrava. Samtang na umiro unong wanted person sa provincial level, dakop sa siyudad sang Kabangkalan. Mayong aga Richard Lumakad, Mami Lili Inting Balinas, Rolly Gonzales, shout out sa halin sa Pangasinan, Ordini Ordanita. Kagakabangkalan sa kuno sa may barangay Tanawan. Sige. Kumpormi si Mami Lili Inting Balinas, linga chakto git sir no. Dako ila swildo pungko lang sila tanod ya gagmay swildo pro ga pulaw ga atubang sang kadilikaduhan. JR Buelba. Yeah, Sir Paul, may gaa, may anon? May ama ginagagwa sa kilid mo kita sa live. Ano man? May ano sa kilid ko? Morning, good morning. Esperanza Insuli, Mami Espi, good morning sa imo.
2: Grabe po.
0: Nainom nyo na ang inyong DTX 500, kung wala pa, pangimnan nyo na na. Inom gid sa aton nga powerful food supplement, halin sa produkto ni Dr. Amin Oi. Makabuligid biya ini sa inyong pag tigulang.

0: Oy, sa tanan nga mga maestro, kag maestra, Happy Teachers Day, ah. Sa akon nga mga teachers, Happy Teachers Day sa inyo tanan. Ay, ambal ni G.E. Haku G.E. Yeah, Sir Paul, baw atlas mabatian ko ng imo nga voice. May radyo na gid ko. Ay, aba. Sige, ah. Pamati, gid tudo, mga. Pamati, tudo, ah.
1: Grabe, boy. Alright!
0: DTX 500, permitan ni gina-remind sinyo nga inumon nyo. Amuning aton nga panigana sa pagtigulang ta. Natawa ko, Blay, I'm already 54 years old. 54 ko ti dason tuig, dugi-dugay mabaylo naman tuig, mas 55 na ko. Wala ko pa ma-enjoy todo ng akon nga pagka 54, ma-55 na naman ko.
1: Grabe po.
0: Pero ti mintinado gyapon ang lawas. Kaluoy sa Ginoo. Gingrasyahan kita sang mayo nga health. Kag ti maninguha ka man eh. Kadto sa gym, walking, control sa pagkaon, wala bisyo, hindi mag-inom, hindi magpanigarilyo, timprano tulog. And love your wife.
1: Grabe.
0: Ang importante, palanggaon gidang aton asawa. Kay happy wife equals happy life.
1: Grabe po. I've
0: got a song to sing. Ambal ni Lisnat, niya puli ko Pinas. Kadtukod ko sa mismo bakal para makita kag makape-picture. Abaw! Oh, puli na daang. Tama na naubra sa broda. Puli na, Lisnat. Sige. Diri kita sa natabo nga pagkakuryente sang duwak. Dua ka mga estudyante, kag iban pa, no? Dito sa may Kawayan South Central School, Kawayan Isabela, Province, Luzon. Kita ka mo sang blue bubble bat. Ina balang may gagwa balang mga bubbles. Na balang bukal. Kita mo nang sang gamay kita gina tumoy ta ang daging tipulon nga bukog sa tumoy ta sa habon kag tapos huyupon mo magwa ang bura magwa ang bula o oh. Magwa ang bula te mo na bubble te kon padamuon mo na bubble bath tinamian gina yung mga kabataan magdagyang da kay ti grabe nga bura mo. Ang gapagwa sang bura, by the way, kung for me si Migo ko, Doc J. Logo. Gusto no, kuya no? Kuya J, di ba tsakto? Love your wife. Yan, para happy life. Tsakto gidang kuya ko. Kuya Dr. J. Logo. Muna Migo ko yung pulisya, pro doktor, may PhD niya. Mayong aga si mo, Doc J. Ding ka na kabangkalan kapag yapon, kuya. Now, balik ta sa aton nga gina-explicar. Bubble bath. Meaning maligo ka sa bula. Ang Kawayan South Central School, dito again, Kawayan City, ha? Kawayan City, Isabela Province. Sadtong Sabado, October 3, maginimo silang fun run and bubble and color, no? Daw bali ang title yagid bubble and color fun run. Iya ini sang eskwelahan. Mga sobra 1,000 ang nag-attend. Dala na diri ang mga kabataan, mga pupils, ila parents ka mga local officials. Suno sa initial investigation sa mga kapulisan, ining mga participants, after nila dalagan, panran, nag-gather sila sa tubang sa eskwelahan kay may school grounds. Inablang ko din kadaga ga-flag ceremony. Dito may ara sila sang foam and bubble party. After matapos ang panran, kadto kato, and then ligo kada sa nagabula nga purti. Oh? ni dagyang mga kabataan, sus na no mana kay ang go-operate sinang bubble bath sang machine, siyempre kuryente. Kuryente. Nano man yang naghinangaguro ang nag-install, may open wire. Samtang kasi naot-saot ang mga pupils ang kabataan, natinga ang isa nga nakasurvive na kambal. Itingala ko nga doon may nag-kuryente sa tiil ko. Yan doon may kakuryente sa tiil ko. Nagdalagan ko nagpalayo ang iban susuwayigid ka-survive. Nagpinilit. Basa ka ng adaan. Basa ka sa bubble bath. Basa ka sa bubble and foam. Te conductor ginaya. Nami ginaya conduction sang electricity kung basa ka. Tingiban ka tiniil kay siyempre ka sapatos at tapos fan run maligo ka to sa bubble bath, kwaon mo sapatos mo para hindi maguba. Tiga tiniil. Diyos ta, nagkilirig ang mga estudyante. Duwa ang patay, duwa ang seriously injured. May lang na kadinalagan ng iban? Right now, ginimbestigaran pa, no? Nagpagwasang statement si DepEd Secretary Sonny Angara kag ang local school administration kag ang school parent teacher association, nagpagwa sila sang ilang mga statements of deep condolences para sa mga nagabakho subong ang pamilya, mga ginikanan. Di ang aton sini manawagan tayo, no? Nga dapat sa mga gihiwat, sa mga pulo-party-party nga mo ni. Situational awareness dapat. Ang kabataan, pag may bubble, ba't niya ma-enjoy gina? Pero tinguan taman tani nga safe ang tanan. Ang kuryente, butang sa babaw, hindi pagpagis, dalum. Butang sa babaw. Ha? Butang sa babaw. Why nami gini nga mga blue bubble bat na kay na malingaw gani estudyante but make sure hindi makalit sa ila. Kuryente butang sa babaw. Gamay lang na yung asala, ikaw matay na sa kabataan, ti ano lang na karon? Ah, siguro ma-file kaso ning mga ginikanan ko na kuman bata ko na muna. Filean ko man kasong organizer. Alangan para manuto nga sa dason halong lang tawon gid anay. Inablang mindset blasang isa ka safety officer. Ako nag-training ako safety officer sa Bosch Basic Occupational Safety and Health. So, SO2 ako. Before ka maghimo sa activity, lantaw ang palibot. Ask yourself, is this safe? Lantaw ka sa babaw, tangla ka. Pagtangla mo, anong pwedeng madagdag sa estudyante? Anong pwedeng mabungguan sa estudyante? Lantaw ka sa dalom kung clear ang babaw nga wala man. Anticipate mo una-una. Dalom lantawon mo. Ma-slide sila. Masandad sila. Mapila sila. Matipalo sila. Matunok sila. May matapakan sila nga kuryente. Tanan nga pwede makahalit sa ground lantawon mo na. Kung ma-clear mo na, balikin ka sa wala. Gabi, ini, na. Lantawon nyo tanan, libot. Up, down, palibot. Taon mo na. If you see nga safe na, then that's it. Oh. Ay, nalanggid ho. Now, diri kita sa ginaugtasan man sang mga taga-Bacolod, kahit taga-Negros, kag mga nagakisawsaw sa isyo man eh. Oh. Diri kita sa pagpatahom sang plaza, kag pagpatahom sang government ground sa siyudad sang Bacolod. I-define ta what is government grounds nga ginamin. Amo ni siya ang kun magkadto kabla sa government center sang siyudad sang Bacolod o maning city hall ta. Ang vicinity sa tubang sina. Kilid, tubang. Amo nang ginatawag nila nga government center grounds. Daw mo na gathering sa mga tao sa tubang sa EGC. Di, makita mo na da, may parking space sa kilid, may hilamunda, well-trimmed. Tapos ang una, may arat na da sa dako nga fountain, nga sanguli, nami pa ang fountain, sangulihi. ginimo na lang tilapyahan. Ginimo na lang tilapyahan. Imbutangan pa to net, parang ang tilapya, hindi maglumpat. Tilapya to konkoy. Di tilapya, blab. Si Karon, na una-unaan nga pagwapuhon, tiyesa na naman ang nag... kuansining proyekto. Kaya basi budget ni Nasyonal. 220 milyones. Ang ilang ginimo, ginliwat nila ang fountain. Kagin kulur-kuluran. Do ka nami, man ah.
1: Grabe
0: po. Hibaloon ta kung anong problema. Anong assessment ni Wilson? Wilson, i-K5 News mo.
2: K5 News FM. Live report.
0: Son?
3: K5JP, inbuksan na, no? Kasapon na at daw ang napakulod si government ground. So, siya na siya groundbreaking.
0: Kanipis ang imo tingog, son. Kanipis. Gusto ko dako ang tingog mo, son. Pamuamo sa imo nga body size. Medyo ya huge balaya, huge ya taas, daas, dako. Oh, kanipis ang tingog mo. Ang imo, gaano ka gamit ka headset? Gagamit ka headset?
3: Wala, wala.
0: Arik ta sa phone. Perdi ka sa cellphone ni Bertoya, iPhone 11.
3: Wow.
0: Oh. Natural. Oo. After na nagdaan ng aton, nagbago siya. After nga gindaan niyang aton, nagbago siya. Anyway, sige, ginapakita naman sa live, for your information, pakita naman sa live ang tsura sining fountain. Ang ila ginobra, fountain lang pang?
3: Yes, K5GP so far, kasi amo, actually, ang nagipagwa na na so far, K5GP, ang dry fountain, aran na naman kita. Sa dry fountain naman niya problema, K5GP, no? Kasi kagapon sa number ko na pag-inbuksan na ina sa publiko kaya sa kanilagdan kung mga ina daw may mga scene sa ina siya da. So even yung nagsugod ang Mascara Festival napapayagpag para sa kagapon ang scene na nagapalibot sa ina. So kagapon yung panghukas na ina sa KFGT, that's why na-expose naman ina subong kagamo naman na anangin sentro naman sa atensyon sa publiko direksyonal sa Bacolod. Why pa kita katapos kay Pagviti ya sa Bacolod City Public Plaza? Akari naman ang ina-question, no? I mean, 220 million pesos worth of project sa Pieza naman sa Bacolod City Government Center Ground kay Pagviti. Kaya kakakina sa aga, ang habal man yung engineer sa Pataya na hindi pa man kinakotapos kay Pagviti, kasi kanamo kasi ang ulupraon ang amigo construction kay Pagviti. Ang muli ang nag-uyak no, sa nga proyekto sa duwani sa mga lugar dinisunan sa Bacolod. Kasi nagpasiguro mag-amigo during the discussion ni San Nicong Alde kagaling sa alkalde sa siyudad K5GP along with the Pieza na uprahon na lang ininila K5GP after na sa Mascara Festival. Kasi istorya kasi naman...
0: Dali lang bala, son. Kay Consagi lang tayo report nga report kagdo ay tayo sa may mahangpan, makuan, gusto ko din may ara tablas ang discussion nga tahom. Sige, Drita. Saan sa naging sugudan ni ang pag-ubra sang kapitsang ano ni sang government center grounds?
3: Actually, K5GP, no? Ang proyekto ng sugod yung siya 2025
0: pa K5GP. Ano nga bulan sang 2025? Kaya magambal ka nga nagsugod sa 2025, March. Pwede man ang nagsugod December. So, March.
3: March 2025.
0: Kung nagsugod March 2025, pag March 2026, one year na sang March. April, May, June, July, August, September, October, 1 year and 7 months na nga obrahanay. Pila ang area da nga dapat nila ubrahon? Ano pila, ano ang area? Square meters.
3: Takot kay Pagipe mo ay lang kung maano siya kung takot ko kayo ay ko pa makita ang program of work. Pero
0: isa ka hektar yan, hindi?
3: Takot sa 220 kay Pagipe.
0: Yes, why problema? Ara na iya ang presyo. Pero, ang area nga i-develop nila, ano, isa ka hektar yan, ha? Is it 10,000 square meters? 5,000 square meters?
3: More or less 10,000 kay Pagipe. Kaya bilog na eh.
0: So, mga isa ka hektar yan. Okay. Mag kung i-develop mo ang isa ka hektarya, okay? Kanto tabi sa calculator, tanay son. Gaantas ang gamay nga utok ning aton nga presentasyon. Mag 220 million ang budget divided by 10,000 square meters kay isa ka hektarya. nasa 22,000 per square ang iyang dublo budget na. Anyway, ang gintandog nila ang daan nga fountain. Kay may exist okay. na nga fountain. Okay. Ginpadakuan, ginpalapadan o ginpagamayan?
3: Ginpalapadan nila kamay
0: sa ah, mas lapad ni sa original? Mas naglapad pag ni. Ang fountain ha, inablang ang buho da, ginpalapadan?
3: Ginpalapadan.
0: Sa akong paglantaw nga daw ginpagamayan.
3: Ano, no, kita gito?
0: Sa akong paglantaw daw ginpagamayan ang buho.
3: Wala man doon patakuan di siya kita dito hindi siya pihalatado.
0: Okay, sige, sige. In other words, sa tunga may buho, dira na tayo maginuha ang porti nga tahom ng mga fountain. Ang flat na nga may kulo, may mga kulor-kulor, okay, nga nagkalapakit ng pinta sa kadugay. Oh, ang pinta nagkalapakit na amo ng problema kay hindi bimigo kung ginpa-contract nila mo. Amo nang balkobla, basta hindi si Migo kung magkontrata, pigaw ang paminta. Balda-balda nagkalapakit. Nagkalalasaw. But anyway, ang pagpinta, ang gimpintahan, I mean magaginuwa man adang tubig sa may daw pinta nga design. Wow. Wow. Kanami. Now, so siyempre, gibutangan na nila sang drain. Na nami kay ang diriya na pinsaran nila nga butangan drain. Kay dito sa plaza, sa daw chessboard to, nga sa log, do I to drain, gabaha? Ang tubig to, gwapo, kalinapta. Oh, tinedo may kalog-kalog gadra sa madrain. Namian ko sang ilang naging butang kabilya kay do bag-o pa. Do, ang mga kabilya bla. Ha?
3: Tuktukon.
0: Na do hindi man bag-o ah. Bag-o halin sa scrapan. Do bag-o halin sa scrapan. Way man lang ilagin pintahan. Mga tuktok, maisandad ka da, papang, mapatay kasi titanos.
1: Ah, grabe po.
0: Gani, kay tuktokon. Araw na kita mo na. I-post blatan. I-post na. Post. Tara na. Mati, blatan.

0: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso.
1: Kaya ngayon papago... Wait mo 1 to 10. 10 pinaka...
0: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Okay, you might get ubo. Pamahawan da para magtaas imo rating. Wala man, wala man. So meaning nami, ito actually design nami an ko papang.
2: So ang mga place na identify video.
1: Oo, why ka nikita sa bilog nga ano? Why ka nikita sa bilog nga kalibutan?
2: Oo. Oh, 30 million ang budget para sa town.
1: Hindi. Hindi. Why ka nikakita sa bilog nga kalibutan gatuktukon ng iya nga drain?
3: Tinun to, ito.
1: Why pa ma-turn over gintuktok na? Oo. Why pa magamit gintuktok na?
2: Ang ginamalang pala mga kutano sa mga dako kay Sir City, nung katamutako ko ng sila na si Sinikita na saka panao pagkat sa City Hall, makita naman ang pakadlo, pakaridra sa nga mga katapo, man sa nga amigo kung sa Sir City TV. Pero how come nga si delay na ina sa wanya kay Sir City kasi supposedly October.
1: Wala gid sang may nagtika da sa ilapang? Why gid may nagtika? Nablang lang taon ko bi? So meaning, daw ang guwasin daw mo niyo, kung ikaw bitag iyas ang balay, nagpaubra ka sang imong lawn, tag-iya ka sang balay ha, nagpaubra ka sa imong lawn, isa na katuig ngayon ubrahan ay 1 year and 7 months. Why mo gid gina, bilang taong ko tibi ang akon nga balay, di bi? Wala ka gid? Wala gid? Bali subong ka lang yung natingala. And then active pa picture nga naglagaw ka nag-usisa.
2: Pero according ni Kadina kay Sir City sa flag ceremony, hambal naman sa alcalde, ipagwa nila for asang city engineer's office niya, ipagwa nila kay Sir City ang screenshot sa group shot nila na time to time nagkapaluan sila kay Sir City sa mga nagkakakitaan sa city engineer sa mga lugar kung mag-visit sila ng mga problema. So,
1: kito amo na bi ang ginakumod sa publiko. At least, ang aton niya nga city mayor, may proof saya. Nga nagalantaw ko, actually, siling ni mayor, ang buti ipasabot, ni mayor, nga nagalantaw ko kag nagapaluap. Hindi ko dahil nga daw pato lang yung nga bibi, bulag nga nagaduyo lang saka to sa city hall. Yung galabay ko ta. Kag adlaw-adlaw, o from bulan-bulan, o na no. Yung ga-follow-up ko sa city engineers, gina-check ko na sila. Oh. But anyway, tiyanong mayoy mo on ni si Ila Papang?
2: Muna kay Pajiki, kay PR Duwani,
1: Mapawala lang ta. Ha? Mapawala lang ta, bayda. Bayda sila.
2: So,
1: okay ah. Kay Abi Muson, ginatinuntuhan na gid lang nila ya ang proyekto ya. Ginatinuntuhan na gid lang nila. Insulto na sa siyudad sang Bacolod. Insulto na sa mayor sang Bacolod, insulto na sa congressman sang Bacolod, nga kutibawon nyo di ang amon nga grounds. Oh, do ka nami mantani bala kung ikaw congressman, kung ikaw mayor, do ka nami mantani bala nga magambal ang tisa, nga liya matag kami da 200, matag kami project sinyo 220 million da sa grounds. Ti sinobing mayor, hindi magsugot? Sinobi ang congressman, hindi magsugot sina? Kay may proposal nga libre lang man? Iyas ang nasyonal, tiyesa ang mabira, sige ah, sugot ka, di ba? Di karoon na muna, amo ng tsura, ho? Di mo ng tsura? Insulto na iyas sa mayor kag sa congressman. Di Blason?
2: Ang siguro lang kay Pajiti, no, na wala pa na mapirma na official.
1: Hindi sila mapirma, but sila kung wala sang acceptance.
2: Oh, wala acceptance.
1: Oo. Meaning, kay uhan nyo na iyang adaan, kay uhan nyo na, kay uhan nyo na da. Oo.
2: Hindi mo na siya kay Sir City. So, kontinyo na kita sa pagpano.
1: Oo.
2: Hindi mo kasi nakatuna naman ang pagkulo sa si government.
1: Hindi pwedeng solusyonan na lang ni Da Sonson. Bali mahakot na to dakal-dakal. Kag tabunan na lang na, kuano, volcanic soil? Para nga magnami siya. Magnami siya, kung takon ta tong ga-deliver sa tong takal-dakal, bla. Tabuna na lang na volcanic soil, limon da bukid, kagtamna na lang Carabao grass.
2: Balik pa sa green.
1: Oo. Kunin na lang, tabunin nyo lang dakal-dakal. Butaan nyo da siyang volcanic soil. Taason, gid, taason nga daw bungyod. At butangan nyo mga palm tree, butangan da Carabao grass, kundi makadlagan-lagan, patang makaligid-ligid mga bata. Mula dasig pa na.
2: Dasi pwede pa kay 5GP. Sige lang, wala na ko naman ako sa plaza kay 5GP. Wala na kong may baluan kung ano pang itugang si Ramesing. Wala na makita ang program of work ko kula doon tayo na ako na pagkita sa pupunta sa sura sa mga Bacolod City Government Center.
1: Pero initially, namian ko sa mga kwana, namian ko sa pag-design sa pinta. Doka artistic bla. Ang problema lagi ni Bipang, kaya wala nilagin tapos on time. Oo. Tikay may maskara subong. Amo lang gid ni ang nakita ko. Hindi pa man ta ka judge kiti. Base pag natapos. Why pa bi matapuson mo? Why pa matapos? That's why what can you expect sa why pa natapos ng proyekto? Pero kung natapos ni base magnami man ah. Ah, base manami. Kay do ka elaborate sang iyang mga suga-suga daw.
2: Amo pa lang gina check ko kay pagbibigay sa number kung na-delete
1: sa mga. Why sila perspective sang ano, sang tsura gina kun matapos? Ang say plan bla nila sa plano. Nami son. Gwapo kun lang tawon.
2: So far, okay man sa pagbibigay kay may mga life pa na ang
1: pagbibigay sa mga tapos. Tisigya. Awla ton to matapos una. Di ba si manami pamlang na
2: i-check na lang ina, no? Kaya siyempre i-check naman kita GP kaysa government project once i-delay ang proyekto, kadaan lang kita GP dapat ang kontaktor na gabayan sa government.
1: Dapat lang.
2: So i-check na ina, ako pa na dito na kung kita GP ko na gabayan ang kontaktor whatsoever sa ina, hindi na delay no? Sa piyesa kita GP.
1: Sige.
2: So muna na, ato sila naman i-signing ka sa Bacolod City Government Center, nga ginagulong sa inyo na takalwan sa MyTV. This is my account CPX 700, got some base election K5GP. Support that was K5GP sa Coral, then yun naman K5GP sa Indiana.
1: Pang? Ano to pang ang nag-sponsor? Ano tong imogin ko? Pang base election?
2: Oo, klaro.
1: So na-all ba? So na-all ka litson ka mo na pang ba? Hambalon mo si Mami. Si Mami. Ano kita nga lang? Oo, si Mami Rose. Uay ko gasunggod sa iya. Namit gyapon ang base litson. Hambal sa nagakaon. Kay subong abi pang way na ko nagakaon litson baboy pang. Why na. Pero uay ko gasunggod sa base litson. Hindi lang ko pwede galing mag-promote. Kay guwa ko na ko ng pusir.
3: Ah, grabe po.
1: Oo. Pero kung pamangkuton ko, nami ah, sa kung litson naman lang, kung gakaon kaya baboy, gagakaon kaya litson baboy, ah, namit yung base litson. Eh. The best eh. Galigit yan, hunta na pang, litson manok na lang kuya sta, subong, kigan ko ni Lord. Exodus 11, na pang mo Exodus 11. Ah, Leviticus 11, I mean, Leviticus 11. Do not eat or touch unclean food. Sino na?
2: Oh.
1: Hindi sa kasunod kay Martin yan nga way magkakaon litson niya.
2: Kun wala eh.
1: Ah, sige. Okay. Salamat sa base litson ha, sa ilang pag-sponsor sa aton nga mga events. Thank you man sa Gugma Foundation sang maskara, no? For also giving us this opportunity nga dako gid, no?
2: Sige. Sa maskara festival.
1: Kag sa Bacolod LGU ah.
2: Kita man kita GP amat patukar sa street
1: na. Yes, amo na da papang. Abo na tap kita mo. Ginabalance-balance ko ng komentaryo ko kay siyempre may obligasyon ta sa ila, ay partner ta na sila. Actually, ang kontra kuya apang papang ang tiesa ya ha, nga proyekto ya ha. Ang aton niya ginadiskusyonan di ang tiesa nga proyekto, way nilabot siyudad sang Bacolod. Ki sayang ginabirat ha. Amo lang na, amo lang na. So, in other words, we are not barking at the wrong tree. Chakto nga tree ang ginabark ta.
2: Yes, si Pai Chief. So, ang mga nga, si Pai Chief, ang ato, sinigang palita, sa liwat ng bisa sa Bacolod City Government Center, po natin si Pai Vincent Corral, dahil na naman si Pai Bunso Milena, para sa kampiyon niya balita, dito sa publiko, hagkarinawan sa Negros, kay Pai Chief Center.
1: I do hope masolusyonan ah. Nami, managuro, galing way pa lang matapos ah. Way pa lang matapos. Galing kiti amo na eh. Subo lang lang tawon bilang taga Bacolod. Ngati do amo na blado gin yaguta. Tanan nila yung sa ila proyekto nga. Kita nyo na gid nga may event sa Maskara. Kita nyo na gid nga damo turista magakadto sa Bacolod kay Maskara. Wan nyo gin tapos on time. May isa ka mo katuig sobrang alubrahanay. Halin sang March 2025 kundi ko magsala sa informasyon ni Wilson. Di from March 2025 to March 2026 that's already 12 months. 1 year. March hasta sa October pila na? 7 months. Mo araw-araw nga wa nyo gidya matapos. Ano? Di mayo na lang kay napintahan ni Bibi ang plaza. Nagwapo. Nagtahom na kwan na pagitaan paagi na pagitaan midyos. O di si Bibi lang tani pinapinta nyo da from the start. Ay, nalang kuho. Sige ah. Kabay pa matapos na manami man ah. Oh. Ang huol lang man ato kiti huay makaingagaw sa Maskara. Huay makaingagaw sa Maskara. Kang kabay pa nga ti usisaon gyapon kun ang gasto da fit gin man sa 220 million. Amo lang man ang aton nga kun amo nang budget, amo gin ang budget. Kun sobra iuli sa gobyerno. Oo. Sige, mas mayo pa magsobra, mas mayo pa magkulang mas mayo pa magsobra ang budget nyo kaysa magkulang. Kaya kung magkulang, doon katanhaga, nagiguro. 220 million mo. Alas 11:54, ang 11 Mbps, magabalik pa.
4: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si Imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Iban nga libro, iban nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kaya may macrophages ka, nga makontrast mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Sinuga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Mil?
7: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
6: special forces,
7: mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
6: Correct.
7: Pero ining natural killer cells hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3 Bio.
6: Correct.
7: Kita mo kung ano ka importante si D3 Bio. Kung lantaw na to, si D3 Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selyula, kadtuonan niya, pamatyo na niya mga kagaw, kag ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung pala inom ka D3Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3Bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amo tong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus, ma bakterya, importante naka D3Bio ka na nga daan.
8: D3Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
9: D3Bio. Ang D3Bio.
10: You may PCO.
9: Ang PCO.
10: You may D3.
9: Magabot ka.
6: Once, ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy may virus ka sulod. Patsyunta ka hali. Damo ka pamahalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya ya, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyon niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells kung mag-rebuild din ni, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka control si iya, amunin si natural killer cells. Cause natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3Bio. Kasi D3Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
7: ato na the ninja of your immune system.
6: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3Bio means.
7: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3Bio. May munulaw rin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto ka kay Kwan, pada mo ato si natural killer cells kaya mo tumabulig sa kon.
6: Correct.
7: Ina kung nakainom ka D3Bio. So kung lantawan mo, ang D3Bio, sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
6: Correct.
7: Para maprotektahan against sining gitawag mga reading cells.
11: Oh, D3Bio ka na.
7: D3Bio lang na niya. Kaya hindi magsalig nga, abin mo, nabakunahan ka na, bako ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
11: Pwede ka tapit ka.
7: Kung may ipasulod ka nga, second immune system.
11: Correct.
7: Ang imong D3Bio.
9: D3Bio with Vizio.
12: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
9: D3Bio.
10: Ang D3Bio.
9: You may Vizio.
10: Ang Vizio.
9: You may D3.
10: Magabot ka.
9: D3Bio. Health News.
13: K5. News FM.
14: Abel Berry, Berry Extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, tearism, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka na. Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinalakas. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
15: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
16: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
17: K5 News Philippines.
16: Sumasayo ang MyGC Network News.
17: MyGC Network News.
16: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
17: MyDC Network News.
16: MyDC Network News.
17: MyDC Network News.
16: Headline.
15: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Radio Live Reporting Competition ng K5 News of Amantika naging matagumpay. Hog racer sa lalawigan ng Iloilo nanawagan ng intervention dahil sa mababang presyo ng live weight. At Cagayan de Oro City Veterinary Office nananatiling hamon ang kakulangan ng anesthesia.
16: MyDC Network News.
15: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita na K5 Clarissa Berha. Asa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Radio Live Reporting Competition ng K5 News of Amantika naging matagumpay ang kampiyon.

0: Nation. First runner-up si Jennifer Ave ng University of Antique Taryolin Memorial Campus sa Tibiaw. At second runner-up naman si Juline May Fologoso ng University of Antique and the Prism. Samantala, nakuha ni Marquez ang Best in Clinic Endorsement, habang si Taroha ang Best in Extra sa sekundarya. Sa tertiary naman, si Buen Consejo ang Best in Extra at si Ave ang Best in Clinic Endorsement. Ang anim na nagwagi ang magiging kinatawan ng K5 News FM Antique sa regional competition sa gaganapin sa Nobyembre sa SM City, Iloilo. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, hog racers sa lalawigan ng Iloilo nanawagan ng intervensyon dahil sa mababang presyo ng live weight. Tawang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
2: Humaharap sa ngayon sa financial disaster ang mga backyard at commercial hog racers sa Iloilo dahil sa sobrang mura ng bili sa kanilang buhay ng mga baboy. At kasunod nito, nananawagan sila ng intervention sa Iloilo Provincial Government sa pangunguna ni Governor Arthur Defensor Jr. at Department of Agriculture o DA Region 6 sa liderato ni Director Dennis Arpia. Dagdag pa, ang production cost nila ang tumaas sa 160 pesos hanggang 170 pesos sa kada kilo dahil sa mataas na presyo ng feeds. Ngunit nasa 130 hanggang 145 pesos lamang ang bili sa kanila ng mga traders sa kada kilo ng live weight. Umaapela ang mga ito sa mga alkalde na gamitin ang kanilang licensing powers upang ma-audit ang mga traders at isulong ang patas na baseline price na 170 pesos sa kada kilo. Umaasa ang mga ito na mapapakinggan ng concerned agencies at officials. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Gayon din Cagayan de Oro City Veterinary Office na nanatiling hamon ang kakulangan ng anesthesia. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 at sa iba pang detalye ng balita. Nagbabala ang Climate Change Commission o CCC na posibleng umabot pa sa 45 degrees Celsius o higit pa ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa kapag tumamang posibleng Super El Nino sa taong 2027. Ayon kay CCC Commissioner Albert De La Cruz, inaasahang magiging mas kaunti ang pag-ulan at matindi ang kondisyon ng panahon sa panahon ng Super El Nino na posibleng makaapekto sa supply ng tubig, pagkain at enerhiya, gayon din sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Dagdag pa ni De La Cruz na nakabate ang babala sa mga pag-aaral uko sa climate change kabilang na ang ulat ng Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC at isang paralela study ng isang climate laboratory na nakabase sa University of Chicago. Ayon pa sa kanya, ang kasalukuyang target na limitasyon na 1.5 degrees Celsius na pag-init ng mundo ay posibleng malampasan at umabot sa 2 degrees Celsius sa pagitan ng katapusan ng Pebrero at Abril 2027. Sinabi rin niya na ang region sa 1, 2, at 3 ang kabilang sa mga unang lugar na posibleng makaranas na matinding epekto ng init ng panahon.
3: YTC Network News. YTC Network News.
1: Muling mga K5 balita mula Cagayan de Oro City Veterinary Office na nananatiling hamon ang kakulangan ng anesthesia. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
4: Nananatiling hamon para sa Cagayan de Oro City Veterinary Office ang kakulangan ng anesthesia. Kinumpirma ito ni City Veterinarian Helen Antacandong na nagsabing wala silang regular na spay and neuter activity kada linggo dahil limitado ang supply ng anesthesia na dumarating sa kanilang himpilan. Ayon kay Takandong, kaunti lamang ang produksyon ng kanilang supplier. Mas marami ang nakarehistro at nagnanais na makapag-avail ng naturang serbisyo na naghihintay pa sa kanilang schedule. Samantala, nakatakdang magsagawa ng spay and neuter ngayong buwan. Ngunit para lamang ito sa naka-schedule.
5: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 4 na katao patay matapos bumangga sa puno ang sinabi.

0: sasakyang truck sa Silago, Southern Leyte. Abo ang detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Carol Medino.
1: Nagdulot ng matinding pighati ang sanay masayang pagdiriwang ng kaarawan ng isang mag-anak nang sumalpok ang kanilang sinasakyang truck sa isang puno sa Barangay Tubod, Silago, Southern Leyte. Ayon sa ulata, apat sa kanila ang nasawi at 17 ang dinala sa Abuyog District Hospital para sa agarang lunasa. Ayon sa Silago Municipal Police Station, ang 21 magkakapamilya ay pawang taga-Abuyog, Leyte at patungo sa nasa isang beach resort sa Hinunangan, Southern Leyte upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang kamag-anak. Pagdating sa lugar ng insidente, nagkaroon umano ng aberya ang makina ng truck at hindi nagumana ang preno ng sasakyan. Dahil dito bumanga ang truck sa isang puno at tumilapon ang karamihan sa mga sakay nito dahil sa lakas ng pagkakabangga. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad ukol sa pangyayari.
2: Para sa BTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: At motorista patay matapos bumangga sa sinusundang tricycle sa Capiz. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Roldan Villarreal.
3: Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang motorista matapos sumalpok ang kaniyang motorsiklo sa sinusundang tricycle sa Barangay Agkilo, Panitan, Capiz, bandang alas 2 sa madaling araw. Batay sa impormasyon mula sa Panitan Municipal Police Station, kinilalang nasawing biktima na si Elias Paulo, 33 taong gulang at residente ng Barangay Cugon, Panay, Capiz. Samantala, ang driver naman ng tricycle ay kinilala na si Elias Joe, 42 taong gulang. Kasamang pasahero nito na si Elias Lin, 46 na taong gulang na parehong residente ng nasabing lugar. Lumalabas sa imbesigasyon ng pulisya na kapwa tinatak ng dalawang sasakyan ng parehong direksyon mula sa Barangay Konsensya patungong bayan ng Panitan nang aksidenteng bumangga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng tricycle. Nagtamo na malubhang sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng motorista. Mabilis itong isinugod sa Bailan District Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Nagtamo naman ng mga gasgas at minor na sugat ang driver at pasahero ng tricycle na agad ding dinala sa Rojas Memorial Provincial Hospital para magamot. Kasalukuyan pa rin nagpapatuloy ang imbestigasyon ng otoridad sa nangyaring insidente.
4: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: Samantala, 85 years old na lola at 3 bata patay, 4 sugatan sa pagsabog ng granada sa Rojas, Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 John Chavez. Samantala, 7.8 milyon pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam naman ang PNP Dumaguete. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni kay K5 James Banduquillo.
5: Isang 35 taong gulang na lalaki ang nakinilala bilang isang high value individual na ag naaresto sa isang bypass operation sa Porok Santol, Barangay Balugo, Dumaguete City, bandang alas 11:19 ng umaga noong nakaraang araw. Isinagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Unit ng Dumaguete City Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDAC. Nasamsa mula sa suspect ang humigit kumulang 1.15 kilo ng hinihilalang shabu kabilang ang sachet na ginamit sa bypass, pati na rin ang iba pang mga sachet at isang pakite na nakuha sa isinagawang legal body search. Ang mga nakumpiskang droga ay umaabot na sa standard drug price na 7.82 million pesos.
6: Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng PNP Dumaguete ang naturang suspect at mahaharap sa kaukulang kaso na isasampal laban sa kanya. Para sa BTC Network News, ako si K5 James Ditri Bayo Banduquillo para sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balita mula Rojas, Isabela, 85 years old na lola at 3 bata patay, 4 sugatan sa pagsabog ng granada. Balitang hatid sa atin ni K5 John Chavez.
7: Patay ang 4 na katao, kabilang ang isang 85 anyos na lola at 3 minor de edad, habang 4 pa ang sugatan nang sumabog ang isang hinihinalang rifle grenade sa Puruk Ranyag, Barangay Sinamar, Rojas, Isabela, alas 9 ng umaga nitong Oktubre 4. Ayon sa paunang investigasyon ng mga awtoridad, naglalaro ang ilang kabataan nang mapulot nila ang pampasabog sa isang kanal kung saan pinukpok ito ng bato ng isang 8-anyos na biktima na naging sanhi ng malakas na pagsabog. Dead on arrival sa ospital ang batang nagpukpok ng bagay. Ang dalawa pang batang kasama nito at ang 85-anyos na lola na nagkataong naglalakad patungong simbahan ng madamay sa insidente. Kasalukuyang nagpapagaling sa magkakahiwalay na paggamutan ng apat na iba pang sugatang minor de edad na nasa maayos na ring kondisyon. Labis naman ang bigati ng pamilya ng mga biktima, partikular ang manugang ng nasawing lola na nanawagan sa nagmamay-ari ng granada na maging responsable at managot sa batas. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: Ganyan din, Marker, K5 muntik nang magsalpukan sa himpapawid ang isang C-208 patrol aircraft ng Philippine Air Force at isang Chinese J-16 fighter aircraft matapos ang di umano'y agresibong paglapit at mapanganib na pagmamaniobra ng Chinese military aircraft sa pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Ay sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, hinarang ng Chinese fighter jet ang ruta ng PAF aircraft at pumwesto pa sa tagiliran nito na nagdulot ng seryosong panganib sa kaligtasan ng paglipad. Sa pahayag naman ng AFP, nagsasagawa ng rutina maritime patrol ang PAF aircraft sa himpapawid ng Bajo de Masinloca nang makasalubong nito ang dalawang Chinese military aircraft kabilang ng isang J-16 fighter jet. Sa kabila ng insidente, matagumpay at ligtas pa rin na isa katuparan na mga tauhan ng PAF ang kanilang misyon.
8: Network News.
0: Mga K5, sa detalye naman na ating balitang abroad, isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa downtown Las Vegas sa United States of America itong Biyernes ng gabi, October 2. Ayon sa pulisya ng Las Vegas, nakarinig na lamang ng putukan ng mga pulis na nakadeploy sa South Main Street at West Boulevard malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dalawang biktima ang nagtamo ng non-life-threatening injuries habang isa naman ang naiulat na dead on arrival ng isugod sa paggamutan. Hindi patukoy ng kapulisan ang aktual na dahilan at motibo sa krimen, gayon din ang pagkakakilanlan ng sospek. Patuloy naman naman ito sa pag-iimbestiga sa naturang insidente.
8: YTC Network News. YTC Network News.
0: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng RTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Dumaguete at K5 News of AM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos at K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampanya Pion na isa siya, K5 News of AM Philippines.
8: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C, D3, bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kugali si Ariel, nagkanto si Lex, isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na lamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang glawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 21 minutos, makaligat sa tak ng alas 12, sangod to. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Still, we have 91 live viewers. Remember, so Klinika D3 Bayon, nami isa nag-uuso sa mga sore eyes. Inom gig kamo sini parang maamligan ang aton nga mata. Ang management sa para hindi maglapta ang sore eyes, himuon nyo, hindi ka mo magtupad sa may sore eyes, siyempre. Palayo sa may sore eyes. Palayo, hindi magtupad. Eh, tupad, gada ko rin nilatnan kay mo. Kung may sore eyes ang wala mo, kung gasor ang wala mo nga mata, hindi pagtanduga ang mga luha sina. Kay karon, o kung matandog mo gidman, pangang hinaw ka din pang alkohol. Be hygienic bala. Kuha ka na sang tisyo abi. And then itrapo mo to sa mata mo. Agihaboy ang tisyo. Itrapo mo sa mga muta mo da kag kunano da nga galuha. Tapos mo trapo, yaboy. Hindi ka magpanyo. Kay kung magpanyo ka, ang kagaw at to sa luha, naglalapta ang sore eyes. Tisyo lang, trapo, tisyo, haboy. Pang alcohol. Hindi paghihikap sa piyak mga mata. E para hindi magsaylo. Before mag-uyat sa doorknob, pang after mo uhikap sa mata mo nga may sore eyes, pang hinawgid o pang alcohol before ka magtandog sa mga bagay-bagay, remote sang TV, cellphone, doorknob sang pertahan, bintana, manibila sang salakyan, pertahan sang salakyan, pertahan sang CR. Kay kada tandog mo na da, mabilin mo tong kagaw, hinali, makasulod mo ito, nag-hikap ka sa doorknob. After mo hikap sa mata mo nga gasor, hikap mo sa doorknob, ato na tong kagaw sa doorknob, pag hikap mo sa bana mo, timing, why siya nang hinaw? Arang kagaw sa iyang kamot, nang imuta siya. Tapat, Ginsor Iceman. Yun ka nami is mag-klinika D3 Bayo. Ubo, hilana, chipon, katarot, rangkaso, sore eyes. Kayang-kaya. Magklinika, D3 Bayo. May ginaligar, grade 4 student, gin himuslan. Gin lampusan pa niyo, sang bato. Sang isa ka 30 anyos nga taga Bago City. Yan tong October 1. Himbalon tang bukos ng detalye, Red, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red?
2: Yes, Captain JP, maayo nga unto sa ato sini mga tagpalabati sa programa ng 11 Mbps. Masumudra, nagluntad nga insidente sa may siyudad sa Bago sa 2 October 1 ka K5 JP. Kung sarinti ang biktima na rin naton, isa ka grade 4 ng estudyante. Estimated, Captain JP, siyam pa lamang ang iya sini nga edad sa katuig ni KFMJP kag suspitsado dire isa ka mangunguma dira man sa may siyudad sang Bago ka KFMJP ang masakit dire timan nagpakuno-kuno ni KFMJP nga ti magulang ini nga suspitsado kag sumulod ini sa puloy-an sini sang biktima samtang hamuok ang ila sini nga tulog ang pastada sa ila sini nga kwarto KFMJP nasipak na rin kabataan kag ang iyaman si Ninga Iloy sa pihak ban nga kwarto. Kay pagpadulong, drag FMJ tickete sa timprano pa na ginuminom ni sa makahulubog ilim noon ining suspitsado, malapit lang dira sa pulingan sa isang biktima. Siguro nakita niya FMJP ining bata nga nagapakadto pakari dira sa gwa sa ila si Ninga Puloyan sa tinaginuminom sila. Pinatapos sa 9 ng gabi, bumalik pagid ni siya alauna sa kaagahon. Din ko ba si Nikitim JP ining pertahan agod mabuksan ining bolt kag bakasulod sa puloyan. Nagpakuno-kuno ini sa kamagulang hinugos na ining biktima kag gindala pagwa galing kibanti nagpuglas ining biktima kinakita niya nga hindi mani magulang o kag laba ang buhok may ara sang scar sa iya sininga sagang Kitim JP o galing kating masakit lang dire kaysang nagtinguha nga magpalagyo ni biktima. Inuyatan ni Nikono siyang hugot kaayo kating doon ginakugos si Nikitin JP. Dito niya, kagindala dira sa may kampo, sa may katubuhan, kaginlampusan sang bato. Amo ni masakit ni Nikitin JP. Kimanti estimated nga kadakoon dari sang bato kung ihumlad na ito ng palad na Nikitin JP. Kiting edad sinin sang lalaki, doon mga 36, 37. tiko ni humlad yung palad niya, masaklan niya ng bato, amon ng pinukol niya,
0: Red?
2: Siya wala.
0: Yes, nakita, nakita ang bato nga ginpukol niya?
2: Yes, yes, nakita.
0: May
2: yes,
0: mga
2: nakita,
0: dugo nakita. Ang bato?
2: Oo, may aras ang dugo.
0: Ano kalayo, Red, sa, ano kalayo sa balay sang biktima ang gindalaan sa iya kag dito sa ginlugos?
2: Estimated, actually kita JP, ang gindalaan sa iya kag ginpukulan sa sang bato, estimated, garo do ara sa mga 30 to 50.
0: Mga then, almost isa kaposte. Isa kaposte ang distansya. Red, nahimuslan niya gid man, na tandog niya gid?
2: Well, actually, kita JP, ang nakwede, ginpaginwala niya, ang iya, balang sex organ, kita JP, ginpaginwala niya na, kay sunod si iya, masakit maningon yung balta, pero ng kita JP, ng ang iya lang bala nga tudlo, mo nang iya, sininga, gin, hambal, sinisa aton, pero galing kita yung damo, ginagahambal, kita JP, nga, hindi lang na iya, supra, pag ito kita JP, amo na rin masakit-sakit. Nga,
0: ano oras na tabo, nga, Red?
2: Yes, Kip MJP.
0: Ano oras na tabo?
2: Diragin, Kip MJP, pasado.
0: Mga alaunas kagahon. Ang upod yun ni Papang, ang upod yun ni Inom, ang amay sang biktima?
2: Yeah, hindi, Kip MJP, ang mga himata, sila isang suspitsado. Kag ang iyaman sila ng mga ambyan, kay sidra nga lugar, may malay ang iya sila ng tiyo. Kag ginabulubanta, doon mga... kwan guro mga 15 metros iligurong distansya sa puloyan sinisang iyahimata kag sa puloyan man sinisang biktima.
0: Ah, amon ni gurong balay sa kilid o katinupaday lang sila.
2: Dira kang K5JP.
0: Grabe.
2: Oo, ang sakit na. Kaya ang sa informasyon na nakuha na itong dira sa mga pumuluyo, ang abi niya sinipatay na ng grade 4 student kababae.
0: Nalipungan lang guro?
2: Sinisang bato. Pagdalaya dito, nalipungan lang dito sa Marak, sila isang mga katapasero, mula kay MJP, nga tingdingding sina amakan, dito niya ginhimo ang iya sining malain nga plano. Kag sa information mga nakuha natin sa pumuluyo dira sa lugar, so rigid pro galing kiti, magluwas dira sa iya, bala may arap, pag iduduhan niya ang iya, ginpasudlan kay MJP, amugid ni ka sakit ginhimo sinisa
0: nga. Namin mo ang duwagid ka kwan sang bata? Animal na, si lalaki ni. Nakwan na ni na medical legal na examine ang cavities sang bata?
2: Yes, actually kay MJT sa impormasyon nga nakuha naton gin pa medical legal ini siya
0: confirm
2: yon pa nga naga-recover sa ospital ning biktima kay MJT.
0: Confirm, Red, nga may lacerations ang duway ni ka ano ni cavity
2: lang ginahulat pa karon sa kapulisan aton kay MJT kay kagapon do Domingo within today gordo magwa tong resulta kay MJT sining sa bata pro galing kiti kun tanawon to impormasyon nga nakuha naton ni ara gidaguro kay PJP kun dito gigahalin bala ang basta do sakit bala nga ginabatsag sini sa bata kay PJP.
0: San una tabo, Red?
2: Mga pasado la una sa
0: hindi ano nga pizza
2: October 1 do mga Webes kuro kay PJP dira dira sina
0: October 1
2: Webes sa kagahon. Webes sa
0: Webes. So, subong by now ang bata guro naka-recuperate na.
2: Pero sakit nga. Ang ginapalibugan to kay MJP, sinisa ang mga himata, ang iya sininga sakit sa ulo kay bato dan to kay MJP ginhano to.
0: Na CT scan siya, na CT scan nalantaw kung may ana MIR, kung may mga bleeding sulod, may hemorrhage.
2: Kay actually bis kana gin lampusan to sa sang bato, iling bata nga babayi nakatigayon pa nga makabugdaw pa sa dolas stress sa kaagahon kag nakapauli pa sa ila sininga puloyan kag dito kay MJP sang nagatubang ini siya sa iya sininga Iloy nagahilibion nagasaysay kun natabo si iya kag ginabatsag nga kasakit kay MJP nga gidala sa isa ka lalaki nga malaba ang buhok kag nagpakuno-kuno nga magulang niya nga abi ko si Manong hindi gilid kay MJP. So dito pagsaysay sa isang mata, grabing hilibihon kita JP sing Iloy nga alin sang gamay siya, ginprotektahan niyang bata, iya nga hindi madasma, hindi makagat sang lamok, hindi magmasakit. Pero galing kiti sa tao pa nga tumandok man sa nasambit ng lugar, amo pa rin mahimo sa iya sininga bata nga siyam katuig or grade 4 student kiti 5JP. Grabe yung gilibiyon kiti 5JP.
0: May asawa ni ang lalaki, ang suspect?
2: Soltero, ini sa kiti 5JP. Wala man sa sang bata, kag wala man sa sang asawa. Amo na yung informasyon nga nakuha.
0: Taka diin gini siya ko, no?
2: Yes, kiti 5JP.
0: Taka diin gini siya, ang lalaki nga ni?
2: Dira man, hindi talaga guro kita MJP.
0: Ate, sige. Anyway. Hindi what I mean bala? Ang namin ko lang bala, taga-dira gina siya o nagkantunan da sa iya nga tiya?
2: Taga-dira gina sila.
0: Taga-dira gina. Sige. No need sa address. No need sa address. Ang namin ko lang yan kung taga-dira gina siya bala or sa ibang lugar. But anyway, mayo kinadakpan? Dasig, no way man isa nalagyo?
2: Well, actually, kasi MJP, ang impormasyon na nakuha sa pagid, kiti sinasaga to nagpanugid na tuning bata sa iya, sining ginikana ng mga imata dito na pinulugtaw kasi MJP. Sa natabong insidente, nagpadulong ang kapulisan, grabe, pagid niya nga guts kasi MJP, kaya mag-isap to nag-isura na itong pulis ang tanod kag mga pamilya, naglabay pagid siya sa likod, nagabit-bit sini sa mga tangkong ginkarga sa tricycle kag magtapadulong pag ito sa guwa. Galing kiti that time, daw ginakuan pag ito kiti MJP, ginapabakon pag ito nag-ibidensya kay manting bata. Tutusulod sila sining kapuloyan, daw ginakuan pa bala, daw ginatreatment pag ito MJP, kag dito sa nakakuha na sa impormasyon kapulisan, dito siya nadakpan sa ginaubrahan niya sining talamdan, dira man sa nasambit nga barangay kiti MJP, kag, pero iban nga purok, pero the same sige hapon nga barangay. Sa guwaan na siya, malapit sa National Highway kay kita JP nga ginagyan kisang sa Lakendra kung padulong kasa proper isang bago. Kag dito, wala man sa resistance. Kag dito, ti ginako yaman kita JP ang iya sining ginhimo o kay ti Hambalya na himo ilang ni sa estudyante, sini sa bata, bangod nga ti nakainom sa kuno sa makahulubog hilim nun. Do mga masobra kuno mga duwa kalapad sini isang whiskey ang nainom niya, rason kung nga anatandog niya ining grade 4 nga estudyante kaya kay 5JP. Nagapangayo mo sa isang pasaylo, pero galing kiti ini kay 5JP. No, miskan pa mga tao dito, no, hindi na ipaminsaron. Kasi kung humog kay 5JP, matulugan ka na lang niya. Hindi na tanaw nila mas posible na kagamit ina isang illegal nga droga. Amuna ang ginatanaw dira kay 5JP. Pero karon disinido nga magpasaka sa kaso ining pamilya, agud to ti mahatagan sa justisya ang natabo sa ila sininga himata. So yari kita MJP ang bayan sa pahayag ni Police Captain Bonifacio Galvez Jr. ang aton sininga Deputy Chief of Police sa bago PNP kita MJP yari.
3: Nagpugla siyang bata, then na mo to pag kuhan niya nga ma-resist ang bata, mo itong pinulpog niya.
4: Hindi ito yung dalaso sa doon baras na nila.
3: So, according sa panaysayon ng isang biktima natin, somewhat dito na nga area. So nakapapauli pa ang bata kag na rason nga natalupang dan sang nanay.
4: Hindi suspect sir, balik sa balay nila tapos doon yung trabaho pa
3: ni sa... Yes, base sa pagkandak na to sa investigation, mga 3 o'clock nagpuli siya balik sa ilabalay. Nagbalik siya sa ilabalay. Then early in the morning, naglakad niya para magtrabaho kay farm worker in suspitsado na to.
4: Pero hindi sir, samtang nag-atutos sa karamdan, pagkabating sa balita ni nagpatigyan yung kabunay sa hakon sa kapalisyon.
3: Yes, kay may mga lugar nga gin pang mentionar. Then amo tong gintuan na to ng mga nag-utilize na to ng aton mga investigators hanggang aton ng mga patrollers. And finally, nakuha natin ang location kung sa diin na siya nag-aobra.
4: Okay. Wala mo ni sir resistance na suspect?
3: So far, wala man siya nag-offer sa resistance.
4: Pero yes sir, di deny na nakainom niya na nakainom siya. Pero may ginako ang illegal niya.
3: Yes, siya mula ng kuha niya.
4: Pero may araw sa sir, kwanto, that time doon is storya, doon sa normal, doon look down.
3: So, kung kita yung talan taon is, maka-respond mo siya sa maayo. Ang aton nga suspicion.
4: Pero yung pabinsaron, posibly, nakagamit yung
3: ilagay. It might be. Huh?
0: Sige.
2: Okay, so mayan po, kita MJP, bahay sa payang, sinisang, ato sinigin deputy chief of police, bago PNP, kita MJP, kagati pamilya ga kwan isaron ang kasakit black MJP sila tabo sila sila ga himasa nga magapasaka ya sila ya sang kaso pati MJP. Okay, sa mga MJP ato sila balita nga madulong sa programa nga 11 Mbps ginadulog sa ato sa Power Trio nga ato sila nga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 by UNBC O kag ato man sila nga DTX Beauty Soap kag DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa kaupon sa patron kay 5 Vincent Coral di ako naman sa kay 5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid Red sa imong report. May rejoinder si Jerry Lo. Angod gyapon sini sa pagka-admit sa ospital sining grade 4 student nga ginahimuslan, ginaligar ginimuslan dito sa isa ka syudad diri sa Negros Occidental. Jerry Loy, K5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Jer?
5: Ka-K5 Jean Paul, padayon pa nga na-admit sa ospital sa Bacolod City ang isa ka grade 4 student matapos nga ginaligar nga ginimuslan sang suspect nga si alias June. Actually, na-interview ta, training suspect sa do ka-K5 JP kagati natabo ining incident sa Bago City ka-K5 Jean Paul sa itong Oktubre 1. So, ka-K5 Jean Paul ginoperahan gid ining grade 4 student sang tinilikdan lang nga Biyernes matapos nga nagbleeding ini ka K5 JP kag sunod sa aton sing PNP ka K5 Jean Paul kinahanglan nun gid nga operahan ining biktima bangod sang laceration nga naagom sini tuga sang penetration man no ka K5 Jean Paul sa ginaligar nga pagpanghimulos no. So tudo naman ka K5 Jean Paul ang paningwala sining sospetsado nga iya nga ginsakyan ukon naging pasulod ang iya sining kinatawo sa private part no sa sining grade 4 student apang sunod sa aton sining PNP K5JP dako ang pilas ka K5 Jean Paul nga naagom sa sining biktima. So ginpasaka sa kasong rape ang kaso sa sining suspect kag may mensahe man ini ka K5 Jean Paul sa pamilya nga sunod sa iya ka K5JP nga hubog lang siya no that time kag nadala siya bangod sa impluwensya sang alcohol.
0: May kulang or, kulang to ang ambal yung hubog lang siya. May kulang kag, anong kulang
5: ano ka K5JP
0: ginaman niyak siya
6: oh. Ah, grabe
0: po yun kay hubog lang kay tanan kay so, gainom man si Rubik pang gainom man si Rubik gainom man si Clint gainom gainom man ta sang una way man ta kakahubog man ta. Why matayaga muna? Diba?
5: Chaktogit ka K5 Jean Paul. Kag ang ining sospitsado, ginaaligar ka K5 JP nga nagagamit gali sa illegal nga droga. Actually, ka K5 Jean Paul, ginako niya man nga nagagamit siya. Pero, ginpaniwala niya nga nagamit siya sa shabu or drugs before sa incident or before niya ginubra ang krimen. Actually, ka K5 Jean Paul, pwede naton pamatian ang iya siling interview kag ang iya siling panawagan o yung mensahe niya sa pamilya, sa biktima ko nagapamati ko no, ka K5 Jean Paul.
0: Sige, B.
7: Nagagamit ka sang droga?
8: Saan ang ligat yung, pero ay pato sariya pa, gaano ko siya, sir? Ano, nakagamit ko yung sariya? Sa to nga tayo, sir, ako to kagamit siya. Lim na lang sa ubos ako. Ngayon, okay, hubog ko sa mga, doon ko dumdong isang inimo ko. Wala akong hubog ko, wala ko tama ko. Gablang ko kung tama ko hubog. Hindi ko kanil kapatid inimo ko to.
7: Pero mambal mo sa pamilya, sa biktima
8: mo? Mamatay mo lang, sir. Ang alo ko tayo, kasi siya sila kag... Hindi mo ito kong inay mo.
0: Ay! Sos!
8: Dito ko nalasa mo ko, sir. Batunong ko lang sa kanong pasaka na kaso.
0: Very good. Batunong, gid.
5: Amo na lang na mahambal ka or nahambal sa sospetsado ka K5 Jean Paul matapos nga ti wala na sa sang escape ka, kumbaga ka K5 GP. Kagati ka K5 Jean Paul ipamangkot man naton siya actually ka K5 GP kung ano bala ang isa sa mga rason niya. Kaga naibaluan naton ka K5 Jean Paul nga ti nagtalang lang siya kuno sang balay nga nasudlan.
0: Ulo mo naton.
5: Nagtalang lang siya ko noon nga pala yung sudlan ka kay 5G Paul. Kay lain ko no ang tani katuan niya. Ugaling ka kay 5GP, ginbungkal niya gali ang pertahan sa pamilya, ang dingding nga plywood. Agod niya malapoto ang lak kag katuon ang kwarto nga kinatulugan sining grade 4 student nga soluhanon nga nagatulog sa kwarto ining biktima gali ka kay 5GP. Kag dito gindala ining biktima pagwa kag gintray nga himuslan or himuslan ining biktima ka K5GP. So sa may pahayag man ang aton sining kapulisan, no, si Police Captain Bonifacio Galvez Jr. and Deputy Chief of Police sa bagong Component City Police Station nga angot sa sining insidente or angot sa sining krimen ka K5GP nga suro sa ila ti dako gid ang epekto, no, or damage sa sining biktima ka K5GP. Paul, pamatian na naton.
3: So far, ang aton nga victim is rapa sa isa ka bulungan sa Bacolod kag ginaobserbahan pa sa gihapon.
7: So stable niya condition?
3: Hindi pa man aton masiling kaya medical parang mga doctors na lang makambal sa sinakabagay.
0: Sige,
5: Jen. Apo naman kay K5GP sa emosyonal kagati sa paminsaron sa sining bata kay K5GP Paul, gibamangkot man naton ining deputy ko ano ang intervention sa aton sining PNP kag DSWD kag sunod sa iya samtang nagapaayo sa ospital ining biktima kay K5GP Paul, ginapatigayon man dito ang psychological treatment, no, para sa bata agot niya ma dula bala or malesen bala kay K5GP Paul ang iya sining kumbaga trauma angot sa natabo nga insidente kag K5GP. Asa sa karon kag K5GP Paul, wala pa ya nakapauli ang biktima kag subong based information naton kag K5GP Paul, ginbayaan danay sang pamilya ang ila sining lugar kay suno kay Police Captain Bonifacio Galvez Jr. may ginaligar nga ginapahog ining pamilya angot sa sining insidente bala kag K5GP kay ti wala na padre or ang padre di pamilya sa sining biktima ka K5GP na priso man, no, bangod sang illegal nga droga kag subong naga-start
0: Jerry Lo sang kadroga sang amay ang bata way na upod sployan.
5: Amuna ka K5GP. So ang labilin na lang sila balay ang ginika ang nanay kag ang magulang nga laki kag ining bata nga babayi.
0: May kwan sa, no? Ang suspect may dolinaban sa wala, no? Dugang. Are may milinaban sa wala sa guyaya. Balik tubitan ang iyang skartan. Pangitada ba sa iyang interview blado may scar sa dito gina. Dito gina sige na play mo. May linaban sa wala dio. Ano kung rason na nanon na linabo gimana?
5: Actually ka K5GP Paul wala tara na mamangkot, no, but
0: may araw na ara may ara sa do may scar di sa je may ayo ko bisi mo be may ayo ko be e bituga angin sa tuo lab sa tuo jer para magbat magpano pareho. Oo.
5: Amo na ka K5GP Paul. Actually, damo siya sang scars, no? And
0: ati dugangan, tapagin, damo-damo, ah, pagidjer. Busdaki, jer, busdaki.
5: So,
0: nahubog ka lang, ha? Nahubog, ha?
5: So, amo to ka K5GP Paul. Wala labot niya na priso na siya ka K5GP. Actually, kagina lang ko na sa aga nakagwa ining utod niya man na nga na-detain.
0: Ay, kanugo, nag-reunion ka mo, tani, sa sulod.
5: Actually, ka K5GP ang natabo diriya ang utot niya nagmaoy sa police station. Biskan ang official nga si Police Captain Bonifacio Galvez Jr. Binira niya sa buyaya o kaging ano niya dito sa sa police station gid ka K5GP dito. Detained na ini siya or ginbutang sa custody kagagina tapos nang iya sining reclamatory period kagipagwa naman siya ka K5GP Paul. Ti ang suspect posibleng magakita na ini sila sang tatay sang biktima ka K5GP Paul sa sulod sang prisuhan kay ti syempre iga remit man ini siya sa bago BGMP kag ti adito man ang tatay sa sining biktima nga nakadetain karon bangod sang illegal nga droga ka K5GP Paul.
0: Sige.
5: Sa karana mo na nga ito sining update, angot sa sining medical bulletin sa sining biktima ka K5GP, report kinadulong sa aton sa Kaluan sa DTX 700, D3 Bio and Vitae C, the alkaline base na vitamin C. Ako si ka K5, Jerry Lu Mungkal na Luis para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko. Kakalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
0: Salamat kay Jersey mo report, Rick Tata kay Chester. Ang si Brother Mike Severino, Nagatamyaw sa tanan ng mga teacher sang Adventist Academy Bacolod Adventist Schools. Bacolod Adventist Elementary School sang Happy Teachers Day. So sa tanan sa mga maestrada sa Adventist Academy and Bacolod Adventist Elementary School, Happy Teachers Day sa inyo. Ang patamyaw si Brother Mike Severino. Sister, come on everybody. K5 News mo. Kasi go na just mga 5 minutes, chisa.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yes.
9: Yes, K5 JP, nag-asang tinalikdan niya mga sinimana nag-anunsyo ining Northern Negros Electric Cooperative nga madilatar gawa ang ila pagpanghatag sang bill sa mga member.
0: Temo to gani, siling ko, linya nadilatar, di okay, nakagriin, nagsaka. Nauya man sila guro nga tiunon to nila during PME brownout. Ya, do kalaw ay mga yatag. Dari sumong ang bill, nagsaka, paningadaan, after lang blue brownout ah.
9: Oh.
0: Kaya muna ni, kaya ano resulta?
9: Since karon ka K5JP sa tatlo ka mga electric cooperative diri sa probinsya sa Negros, ang top 1 gid ang Noneco nga may rate sang 17.1454 kilowatt per hour. 17 ah, ba mga 17.15 K5JP kilowatt per hour, samtang ang Noseco dito sa Southern Negros ara lang niya sa 16 pesos. Kag ang Negros Power dira sa inyo among pinakanubo nga 14.24 lang ka K5JP ang kilowatt per hour. Mm. So pinakataas karon ka K5JP ng rate sa sinong bulan sa Setyembre, amo naman iya ang Northern Negros Electric Cooperative nga suno sa ila ka K5JP ang pagsaka sang rate sa sinong bulan nagalin sa pagpasaka sang generation charge nga resulta sa mataas nga presyo sang kuryente sa wholesale electricity pot.
0: Di nagligad to bala papang do may isa ka congressman nga nagkuan mo nagpabalo nga do may diskwento tinatabo to
9: atong uben nga congressman.
0: Oo, te ara gid man
9: di dalay man
0: so di aw abi ko nay ma diskwento ibig sabihin nagwisto nagsaka.
9: Oo.
10: Tinunto ito.
0: Duhay tupa kung aw. Kong, duhay tupa aw. Abi ko na eh, kwan. Abi ko na eh, diskwinto. Uminto ang nagwa. Sir, imbis nga diskwinto, uminto. Anyway.
9: Kaya mo na nagaling katingalaan ka, K5JP, imbis nga nag-expectar ang mga member consumer owner na magnubo-nubo tungod sa pahayag to sa isa ka hubinon nga congressman, kinatibot ko nagsaka kaya sobra piso ka K5JP kaysa tinalikdan nga bulan sa Agosto yara lamang sa masobra 15 pesos.
0: So ang gwado na blind, ang gwado na blind sila. Umasa sa maling paasa.
9: Ang side naman eko ka K5JP pero sa ila, nagsaka ini tungod sa pagsaka man sa generation charge na halin sa wholesale electricity spot market.
0: Oh, sige.
9: Di amo na karon ka K5JP ang may pinakanubo nga power rate or kilowatt per hour amo ning Negros Power nga 14.24 pesos kilowatt per hour ang Noseco 16 samtang ang Noneco amo ni ang naga ang pinakataas nga rate diri sa northern part of Negros ka K5JP. Hoping nga basi sa masunod naman nga bulan mamasaka manaog na ka K5JP ang balayran sa kuryente. Report nagikan diri sa siyudad sang Cadiz inis ka K5 Chester Jan Bronke para sa kampanya balita serbisyo publiko kagalingan sa Negros. K5 News FM.

0: 95 News.
1: D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walang ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi nga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyog kalikot sa salon pass.
19: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyog kalikot.
20: Halin sa pinakamataas nga bukid.
21: Nak! Kamusta ngay?
20: O sa pinakamalayo man nga isla.
21: Nay, gagraduate na ako.
20: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
22: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
23: Papauli na ko ka!
24: Go forward together. Globe.
25: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
26: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
27: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
28: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Counselor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 UCFM Philippines. Hima Colon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson, Nagaragumo, Nagaragaak, Barato na, Manamit pa. Base Litson, Negros Power, Mr. Bros Chicken. I-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Salon in Hernay Street in front of Bacolod Taytung High School. Estetica Salon. Handumanan National High School, Batch 2001. DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM Championing the lives of the Filipino

0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

K5 ang aton oras, alauna 12 na sa hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Dari sa K5 News FM. Maanggaanay na naman kita, tugtob alas tres, dari sa aton nga program. And of course, maging kaupon man aton this afternoon, Kuya Kenneth. My name is Sunshine Lacson, mga ka K5. Thank you sa mga KSS members nga nagaupon na sa aton nga program. Salamat sa mga suki namon nga mga senior citizens nga nagapamati all the way from Sagay City, Victoria City, from Kabankalan City. Salamat man sa mga suki namon dara sa Himamaylan City nga nagamonitor na sa It's Your Time to Shine program. Magtumargid sang Klinika D3 Bio para protektado kita against trangkaso.

1:17 p.m. Angaton oras mga ka-K5. Good afternoon sa mga followers ko sa Bilongan Negros Occidental. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton dara sa siyudad man sa Cadiz, especially sa mga taga Cadiz Public Market. Good afternoon sa inyo. Sa mga taga Talisay Seri, mayong hapon man sa inyo. And of course sa mga suki naton nga nagapamati right now dara sa Silay City. I'd like to greet Ma'am Lydia Aurelio Malaki. Good afternoon. So kay Ma'am Rosalina Resumado, good afternoon. Kumusta na si Ma'am Joanne Tabanillo? Ma'am Helen Pasi, good afternoon. Ma'am Laila Jordan, salamat gid. Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, of course. Hindi man naton mapagkalipatan this afternoon. Si Ma'am Victoria Soberano, salamat gid sa pagpamati. Ma'am Lito or Sir Lito Infante Pitaliar, salamat man for tuning in. Ma'am Jonaline Rondes Galila, I know nagapamati gid right now dira sa Barangay Punta Taytay, no? Ma'am Jonaline, salamat gid sa imo padayon nga pagsuporta. And of course, ginapasalamatan man naton si Ma'am Susana Mudanza. Salamat man sa kay Ma'am Ililinting Balinas. And sa mga suki naton dala sa Southern Negros, sa mga KSS listeners, sa mga KSS officers, good afternoon. Sir Marlon Conde, good afternoon. Ma'am Janice Emiliano, Sir Jobert Pasilan, Mik, good afternoon. Sa kay Jelly Sanifredo, good afternoon. Sir Gerardo Garde, salamat gid sa pagpamati always. Say it's your time to shine program.

K5, isa sa mga panugyan sa mga eksperto para sa madasing nga pag-ayo sa trangkaso is to get plenty of rest. Buot silingon, damo-damo gid nga pahuway. Magpahuway kita sang maayo or makapahuway kita sa maayo kung makatulog kita. Kung magtulog ang tao, dara na makarepair ang lawas sa mga dapat niya i-repair. So, amuning rason kung nga gintugas ang Diyos ang adlaw kag ang gabi. Kaysa adlaw matrabaho kita, kag sa gabi mapahuway kita, di ba? 1:20 p.m. mga ton oras, mga ka K5. Let's check. Kung ano ang nagaapekto subong sa aton diri sa Pilipinas. Kaina mga 4 a.m. nakuha nato ng information from PAGASA nga apektado sa gihapon sang ginatawag naton nga trough sang bagyo ang NIR, ang Negros Island Region and Western Visayas Region. Tapos ang ginamonitor sang PAGASA nga bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Grabe, nagbaskog. Kag isa na subong ka super typhoon. As of 4 p.m. or 4 a.m. rather, ang iyasining puwersa is naglabot na sa 195 tubtub 240 kilometros per hora. Ang iyasining international name is Choi Wan. Amuning gina-share ko sa inyo, halin pa sang nagligad ng mga sinimana ng information. Halin sa LPA, nag-tropical depression, subong super typhoon na siya mga ka-K5. Sharing monitor tani kay base bala kon magbag-o ang tracking niya. Kabalo naman kamo basta bagyo gani gabago-bago ginaayang tracking. Pero ang forecast sang PAGASA last week nga posible hindi na ni siya magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero as I've said, may mga lugar diri sa Pilipinas nga apektado sang ginatawag naton nga trough or extension sang super typhoon nga si Choi Wan. Aside from NIR, from Western Visayas Region, ang Central Visayas, Leyte, Southern Leyte, kag Mindanao. Amo pa gini ang mga lugar nga apektado sang trough or extension sang super typhoon nga si Choi Wan. 1:22 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Kaina sang aga, nakita ko ni siya, dara kay Manang Leia, pero wala ko siya mag-read sang Sunday, siling ko gani sa iya na, karon lang ko mabawi sa imo, kay wala program Sunday. So karon na lang ko mag-read sa imo.

Mabawi kami subong ni Kuya Kenneth. Kay birthday kahapon ni Kuya Kente. Wala kami ka-greed, no? Ang ihado ko, ga masyado ka-simple. Kagang pinakananamian ko gidiya sa iya, Kuya, kundi manager na siya sa... ano ni gani, Kuya? Dara sa may bodega, sa isa naton ka-department. Oo. Pero gasuksok gid siya sang uniform. Pareho sang uniforme sang mga empleyado. Kaligad gani. Kay tinaga-bless na siya sa akon, Kuya mo, basta makita yako. Siling ko, galing nak, ang akon nga kamot basa. One time, nag-bless siya eh. Siling ko nak, galing ang kamot ko basa. Ya, sige lang ninay, kay hindi man ko arti ah. Sayado ko. Oh, kinamagulangan ni nga anak sang amon nga chief executive officer. Kinamagulangan nga anak ni Doki, ihado ko sa kasal. Kuya Kent, happy happy birthday sa imo nak. Happy birthday sa imo. May you stay humble. Kag kabalugi ni abi nga bata makisama sa mga empleyado sang klinika kag sang K5. That's what I like about Kuya Kent, no? Happy birthday sa imo, Kuya Kent. May you have more super more birthdays to come. Para nga makaserbisyo ka pa sa mga empleyado. Tapos kahapon, do nag-celebrate man sa iyang birthday kahapon ang friend namon dira sa may Pulupandan, graduate sang Ola, si Altea Mula, classmate man isang manghod ko sang high school. Do nag-celebrate man sa iyang birthday kahapon. Teng, happy birthday to you. Sana ang gani isubong si Altea nag-work daw sa La Carlota, bala mo? Daw sa LGU sa La Carlota City. Happy birthday sa imo, teng. Altea Mula. Nasa araw na ito. Belated birthday greetings na ni Kuya. Sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday man sa inyo. Kag sa mga nag-celebrate sa ilang birthday yesterday, nga wala namon matamyaw ni Kuya Kenneth. Happy, happy birthday sa inyo. Wala sang audio si Kuya Kenneth. Alauna, 27 aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo. Sang DTX 500 capsule. Mabakal sa Maze Wellness Product Center. Sa ground floor, sang Plaza Mart Mall.

0: 8:30 PM, mag-aton oras mga ka-K5. Let's pause for a break. A break kami, ano ni Kuya Kenneth. Balik kami pagkatapos ini.
1: K5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500.
2: K5. News FM.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang anti-microbial microbial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi. Kay Super Detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
5: Mga pinalaga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Extend Food Superman. Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Superman. Superman. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikaw. Pagkamurigon, malimta. DTX 500. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
7: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
7: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Panahon na naman ang ubo, si Orange at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gid. Nakabuli gid sa akong problema. Damo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabas ko sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon. Antioxidant DTX 500 D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
8: K5 News FM.

0: Mga ka-K5, balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Check your clocks, alauna 42 na ang aton oras. Dari sa K5 News FM, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Ang siling sa mga eksperto kung kinatrangkaso kita, kinahanglan tagid magtulog sang temprano para nga ma-repair ang mga dapat i-repair sa aton nga lawas. However, may mga utod kita nga nagareklamo nga hindi sila makatulog. Ang iba nagasiling nga gintrangkaso sila kay hindi sila makatulog or kulang sila sa tulog so gintrangkaso sila. I suggest tumar kita sang Klinika Supplements para nga magnami ang aton nga tulog ara ang Klinika D3 Bio, DTX 500 Capsule, Klinika Spore Biotics Mighty C Capsule. Available ang mga Klinika products, of course, sa tanan-tanan nga Klinika branches sa bilog nga Negros Occidental. Available man ina sa aton nga mga KSS resellers dira sa Sagay City nga nagapamati subong sa It's Your Time to Shine program. Kaina si Sir Gerardo Garden. Nabasahan ko ginang comment niya diyon, siling niya. Always ko naka-tune in sa K5. Sadyahan lang ko sa program niyo ni Sir Rods kun hapon. So, nagapamati siya siguro sa report namo ni Sir Rods sa El Castigador. Oo, thank you so much. Tikaro naman sa hapon. Subong nga hapon, wow, siling ko kaina. Pagsulod ko gidyan sa admin office ko ya. Ang una-una gid nga ginpamangkot sa ako ni ka K5 Rods. Ang aton nga station manager that is a K5 News FM, siling niya Ma'am Shai. May rollback sa diesel, siling niya kay kung may rollback, di buwas lang ko mapagas up. Ah. Siling niya pila Ma'am Shai mga 8 peso. Siling ko uy hindi. Ah. Siling ko hulat-hulat ton ko pa ang
1: hulat-hulat lang.
0: Kuan, ang information from Department of Energy. No, sa mga drivers nga nagapamati subong hapon sa It's Your Time to Shine program samta nagabiyahe. Hindi makalabot 8 pesos ang rollback buwas kada litro sa diesel. Abi nyo kung pila lang 1.30 kada litro. Dako-dako, gid no? 1.30 kada litro piso kag 30 centimos ang i-rollback buwas sa presyo sang diesel mga ka K5 suno sa Department of Energy. So hindi pwede piso lang ha, kinahanglan 1.30 kada litro gid ang ibuhin sa presyo sang diesel no, dapat amo gining implementar nga price rollback sang mga gas stations sa mga oil companies buwas. Sino sa inyo nagagamit sang gasolina? Sa ilang mga salakyan sa gasolina mabuhi masaka gali masaka. Madugangan ang presyo sang gasolina sa 1.93 kada litro. My goodness, ang presyo sang kerosene bisan ginkakas na ang excise tax. Madugangan sa gihapon ang presyo sang kerosene sa 3.30 kada litro. Buwas na ha? Mag-aumpisa ang implementasyon sang price adjustment sa Martes, Oktobre 6. Ari na lang may i-announce na lang ko. There is a program, It's Your Time to Shine. This is from Social Security System. This is from SSS. Nag-offer ang SSS sang loan no, para sa mga members. Pwede na kita maka-loan from 1,000 to 20,000 pesos para sa mga miyembro, para ni kuno sa aton dinalian ng mga kinahanglanon binansa. Na ba lang kinahanglan gid nga do?
1: Gid.
0: 1.5 lang da, bi? Pwede ah. 1,000 to 20,000 ang pwede nga ma-loan sang aton nga mga members ng SSS sino sa Social Security System. Nagapamangkot ka mo kung sino mga kwalipikado nga pwede mag-loan. Ng mga SSS members nga nakahatag na sang kontribusyon sa sulod sang 12 kabulan. mga 1 year na kamo nga nag-contribute sa SSS, pwede kamo makaloan na 1,000 to 20,000. Tapos sa bayranay, di siyempre, pwede kamo makapili sa ginatawag nila nga repayment terms. Kung may repayment terms nga ginatawag ang SSS. Pwede nga ang inyong loan, mabayaran ninyo sa sulod sang 15 dias, 30 dias, 60 dias, o 90 dias. Kamo ang mapili. You have a choice, mga ka-K-Fans. Pwede nga makaloan ang mga kwalipikado ng mga employed, self-employed, voluntary, and overseas Filipino workers. Ang edad, kinahanglan 18 to 64 years old. Kag kinahanglan wala ikaw sang past due SSS loans. Kinahanglan nga wala man sang active microloan sukon record sang fraud sa SSS ang aplikante. Ang uning mga importante nga dapat naton mahibaluan. Tapos kwalipikado man nga makaloan ang mga miyembro sang SSS nga may maayo nga record sa pagbayad sang ila calamity loan, salary loan, and emergency loans, mga ka-K5. 1:48 p.m. mga aton oras.

0: Alauna, 52 ang atong oras, mga ka-K-Fan. Naminitani kong madayon, no, ang inibalang ginaduso sang ni Senator J.V. Ejercito ng pasakaan sa 2,000 ang monthly pension sa mga indigent senior citizens sa Pilipinas. Nan, amunitani ang inyo nga ginatutukan, no, sa mga senador natin sa Pilipinas. Sunday, hero. Pila subong ang ginabanton ng monthly pension sa mga indigent senior citizens sa bilog ng Pilipinas, 1,000 lang, no? Sili ni Senator J.V. Ejercito pasakaan sa 2,000. Pero proposal pa lang ini. Wala pa ni ma-aprobahan, wala pa mapermahan. Ginduso pa lang. Hapon sa kay Moody Light. Kanami sa iyang Facebook account name, Kuya Moody Light. Thank you very much, Gid. Salamat sa pagsuporta. And I'd like to greet also Sir Dan Dalida. Thank you so much sa inyo padayon nga pagsuporta. Si nang mikmik ulak gani, oh, nag-send man sang mensahe sa akon ba ulak family dera sa kabakungan la Castellana. Kung nagapamati siya sila dera subong may hapon gid sa inyo, hidlaw man ta sa inyo pero wala pa tempo. Manang mikmik, good afternoon. Kuya, basig may tamyaon ka lang kadera, kuya, insert lang ha. Sir Raymond, yes. Garcia, Miraflor, good afternoon.
1: Ay, hapon lang sa kay Sir Leonardo Sibilia, nagapamatik sila subong sa barangay Tango. Pupunyad na lang iyang misis niya si Maribel Bustamante rin.
0: Salamat, Gid, sa kay Sir Raymond Garcia once again. Raymond Garcia Miraflor. May ginapag-reach siya sa ako ng iya palangga, ang lola. Uy, kanami-nami kung buhi ipang imo nga lola, no? Si Lola Fe Garlidos. Always ginagapamati sa inyo station diri sa Barangay San Rafael sa Hinubaan. Thank you very much. Lola Fe, good afternoon sa imo and sa inyong family dara sa Hinubaan. Salamat din. Lola Fe Garlitos, once again, good afternoon. Halini Lola sa imo nga abo, no, Raymond Garcia Miraflor. To all the members of family Miraflor and Paligumba nagapamati dara sa Banwas sa Hinubaan. Salamat gid sa inyo. Love gina nato ng mga taga Hinubaan. Kuya,
1: mayong hapon sa kay Mamaya Shamilan, siling niya Tita Shine. Mayong hapon sa inyo, Kuya, kag ni Tita Shine, pag-greet ko, happy 20th birthday. Subong kay Jaya May Arnosa, my firstborn princess.
0: Okay.
2: Wow.
0: Happy birthday once again sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, happy October birthday. 5, 2026. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
3: K5 News.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, you're in your adaptive immune system. It takes around 4 to 5 days para mag-create. Iban nga libro, iban nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kaya may macrophages ka nga makontrast mga viruses kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Chinoga pabaskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Mil?
7: Natural killer cells.
2: kung sa army pa mga kani special forces, mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula. Kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
6: Correct.
2: Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3-bio.
6: Correct.
2: Kita mo kung ano ka-importante si D3-bio. Kung lantaw na to, si D3-bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3-bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kantoonan niya, pamatcho na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3-bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3-bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amutong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus ma bacteria, importante naka D3-bio ka na nga daan.
7: D3-bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3-bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
8: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
6: Mangabot ka. Once, ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy may virus ka sulod. Prepatsyunta ka hami. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya yan, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyon niya na. Even nga gerebuild nga killer T-cells. Ang killer T-cells, kung mag-rebuild din eh, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka-control si iya, amunin si natural killer cells. Because natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3-bio. Kasi D3-bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
2: ato na ninja of your immune system.
6: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3-bio means.
2: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3-bio? May monolaurin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto ka kay Kwan, padamo ato si natural killer cells kaya amo tumabulig sa kon.
6: Correct.
2: Ina kung nakainom ka D3-bio. So kung lantawan mo, ang D3-bio, sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
6: Correct.
2: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
9: Okay. D3-bio ka na.
2: D3-bio lang na, yeah. Kaya hindi magsalig nga, abini mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
9: Pwede ka tapit ka.
2: Kung may ipasulod ka nga, second immune system.
9: Correct.
2: Ang imong D3-bio.
8: D3-bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3-bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
8: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
9: Mga butka.
8: D3-bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: 250 para sa tubig. 900 sa kurente. Balon sa kabataan. Plus pagkaon. Paano ko nipaigo ng sweldo man? Kada ko ganyan sa deductions. Kagang loan ko pagit. Sa kamahal sa mga balaklon subong. Kamahal sa prite. Halos tanan. Oh, Diyos ko. Kaluiiman kami. Ay, tumabuka ng ulo ko sang paminsar.
1: Oh. Dok? Wala ka pa ng tulog, ha? Rina, masulod na kita sa kwarto. Tulog ng mga bata.
0: Una lang ka. Wala pa abay akong ginatuyo eh.
1: Palibog ka naman.
0: Paano ito nipigo nang mabilin ko nga sweldo ka man? Pagbaton ko sang sweldo, malabay lang sa palad ko, diretso na sa mga utang.
1: Sige lang bala. Buwas mangita ako sang paagi agad makabayad kita sang utang ta. Ano pumayog ka? Kung obra na lang ako.
0: Oh. Kagsa din ka mabra ka. Kagang magkabataan, paano sila?
1: Grade 2 naman si Inday. Kag si Tuto, grade 4 naman. May mga buot na ina sila, Dok.
0: Base kung mabudlayan sila ka.
1: Primero lang na. Araman ko nga mag-guide sa ila. Basta ka, mangita na lang bala ako sang obra.

0: Papa? Wala pa si Mama, ha?
1: Kani man pa. Namaguhan kami ngayon dito po si Mama kaon.
2: Ah, kakon. Si Mama niyo anak. Nagapangita sa obra.
1: Ay, tingala ko man nga daw busy si Mama pa.
2: Pasensyahan niyo lang si Mama niyo mga anak, ha? Nagabulig si Mama niyo sa akon para kung anong kinanglano ninyo, matag manamon. Ah, sige na, sige na. Dulupin niyo na kaon.
1: Ikinato.
2: Adlaw na ho. Maligig ka mo karon.
1: Oh, sige na. Kaon na ta.

0: sang obra?
1: Wala pagid ka. Kabutlay mangita sang obra. Nag-apply ko to sa call center do. Hindi man ko tumabaton kay ang English ko tud-tud ba lang. Ang kadlaw ka kita. Pun ka. Pero ang miga ko bala. Ginagad niya ako nga malibod ko nung kami sang Balanyos.
0: Balanyos?
1: Mayo man ko nung inkamanay ga. Kay wala labot sang sweldo namon. May komisyon pagid kami.
0: Ate, berte mo nakainit ga. Kaya mo?
1: Kaya nun ga para sa pamilya ta ah. May income mo lang kita mo inang importante sa akon. Wala man sa madula, hindi bala?
0: Oh, ga?

0: Gra.
1: Ah.
0: Preparado ng laswa ha, balon sang kabataan kag ang imo. Naputos ko na tanhan.
1: Ga, kung tani, ako na lang ang nagputos.
0: Sige lang bala ah. Bisa may obra na kuya ga, hindi ko pagtalikdan ang obligasyon ko sa inyo.
1: Salamat gid ga.
0: Ay. Ay dami sa lakyan. Uy ga. Ara nang service ta mo no?
1: Oh. Van galing service ninyo ga.
0: Ga, malakat na ako ha. Ang mga kabataan ha.
1: Ah, akong bahala sila ga. Dali ka, idulong ta ka.
0: Ate, sige.
1: Dali ka.
0: Ay, ara ga oh. Ang mga kaupdanan ko, ara sa sulod sa salakyan.
1: Ay, kadamo galing sa inyo ga ba?
0: Oo ga. Ay! Salamat gid ah sa pagsugat ninyo sa akon. Bana ko gali ah.
2: Elena, good morning. Dali na kay kalayo pangadaan ng ruta ta subong eh.
0: Ay, gani man.
1: Be, digong?
2: Ikaw?
1: Pidok?
2: Ikaw?

0: Live News.
1: D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mighty C. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
14: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo dipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio na isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang ako man na namit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man DTX 500. Pasami ka pala nag-augdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sa matasing kapagdibula kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Pasami na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubit, sakitan ang itsura. DTX 500.
14: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
16: DTX Beauty Soap.
18: Pumakas sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
16: DTX Beauty Soap.
18: Pumakas sa mga butika.

0: Pidok? Kilala mong driver na mo?
1: Siyempre, Elena. Obdan ay kami na sa unas ang sultiro pa sa bakery.
2: Obdan ay kami na aga.
0: Ay, sustingala.
1: Sige na, Elena. Sakay na. Aka na. Meg, malakad na kami, ah.
2: Sige. Hahalong ka mo, ha?
3: Ato na sila. Si Migo digong galing driver nila ni Elena ba? Grabe. Kagamay man sa kalibutan eh. Dari pa kami nagkitahe.

0: Doc, kilala hay ka mo ni Digong?
1: Oo, ga. Ano, madamo siya sang ginistorya sa imo kay nasang naglakat na kamo?
0: Oo, wala man ga. Kahipos man ang gani siya sa nga na natapos ang rota namon eh. Nga, ano, kaagi ka mo away sang una?
1: Ah, malawig nga istorya ga. Ay, oo, gali. Kamusta ang obra mo kay na?
0: Damo, nag-utang ga. Ante, amo na eh. Dako naman yung makomisyon ko. Kabalo ka naman. Grabe, kuya nga daan sa sales talk.
1: Mayo ga, hey.
0: Oo ga. Amo na nga, do, kalapyo agad sa akon. Ga, total tulog man ang mga bata. Mauna na lang ko tulog ga.
1: Eh, amo na gani ginulat ko. Karoon ang malaga. Idaw na ta siya, bro. Dugla.
0: Daso na lang, anay ga. Ay, ipahulom lang to ani sa banyo, ah. Para maghumok na.
1: Oh.
0: Ha?
1: Ano?

0: meeting kami po sa school, pa?
1: Kami man, pa.
2: Ate, sige. Hambalong ko si mama ninyo. Ato siya sa kwarto eh. Nagahimos pa. Basi kung pwede matawagan ng ginobrahan niya nga hindi siya na mag-duty subong. Ay, dali lang ka mo, ha?
0: Opa.
2: Oy. Si Elena lang gini ang maka-attend sa meeting sa mga kabataan. Kaya ko, alang-alang gini niya. Hindi gini magpasugot si boss.
3: Oo, gani. Relax lang bala.
2: Ba?
3: Karoon naman.
2: Si Elena. Doon may ginestorya sa cellphone ako.
3: Karoon naman.
2: Basi kung upo diyang ginestorya niya. Pero daw laing ginang tulo niya eh. Ay, hindi ko lang pag-abrihan ang pertahan ha. Idot-dot kong dalunggan ko sa pertahan para mabatian ginang ginestorya nila. Aring pertahan.
3: Amit ka gidya. Mahitani ko mag-alabset na lang duwa ko kaupod. Para wala disturbo.
2: Oh.
3: Ipahigad talang ang van, hindi bala?
2: Hindi. Anong ba't silingon sa ginestorya nila, man? Doka lang po na ako. Hindi pwede na eh. Abrihan ko pertahan. Oh.
4: Elena! Ga!
3: Ay! Sige, bye! Oo. Oh. Lima ka butelya, ma'am. At sige, reserve ko ah. Okay, bye-bye!
2: Oh.
3: Do! Numakibot man tayo sa imo ba?
2: Sino tong kastorya mo ka?
3: Ay, customer ko nga senior citizen ah. Nanamian gadyos ang balanyos. Kadanlog ko nga kainit kag daw kanami gid ibanyos. Daw na dimat gid siya.
2: Gagalik?
3: Mm-mm.
2: Ang kuan ka, ang mga kabataan, may meeting sila karon. Ikaw lang anay atin sa ila.
3: Ay, alang-alang ko gurdo. Batian mo naman to gurong istoryahan ay namon. Kinahanglan ko git subong yang mag-duty. Kinahanglan git.

Nakaabsin ko sobra ko tungod. Hindi kit mag-attend si Elena. Ano bala iniwan? Tugtugtugta ako. Basibla sulito naman ni Digong ginimo niya sa tusakon. Basi sang una, nubya ko lang ginagaw niya. Basi bala subong, asawa ko naman blaho. Tapos meeting karon. Makadto ko sa opisina ng binasiling ni Elena.

0: Kwan sir, nagruta to sila subong ni Digong kag Elena.
1: Ano sir? Duwa lang sila sir?
0: Oo. Kaya magkopdanan niya sina, eh lain mo to silang ruta mo.
1: Amo bala? Ay, sa din ilang ruta subong sira?
0: Sa south sila subong sir. Karon las 4. Ari naman di sila.

0: Oh. Salamat, gidga.
1: Napunan ko to sa ngulat sa opisina. Hasta na nirado na lang. Wala kayong kamuwag-abot ni Digong.
0: Ha? Nagkanto ka to kagina sa opisina?
1: Oo eh. Sa diin ka mo halin ni Digong? Hindi bala hindi pwede nga maka-time out ka mo kung wala ka mo sa opisina?
0: Nagsugat kami sa mga kaopdana namon kay ang ila service na guba.
1: Balibad! Elena, basi kung may relasyon na ka mo ni Digong ha? Kilala ko blang animal nga ina. Manugagaw na siya! Basi kung nagawang kanyaman niya sa akon?
0: Ano mas gilano ni nang imo, Pidokman? Pangimunan mo pa yung obra ko?
1: Nugay na! Siya gitong ka-istorya mo ligat adlaw? Ano namit man si Digong? Ha?
0: Bastos kayo mo, Pidokya! Pangimunan mo pang obra ko? Ha? Naano ka man imo, Yaman?
1: Untat kasi ng obra, ha? Kung hindi ka gusto nga magubang pamilya ta, maguntat ka sa obra mo!
0: Pidok! Pidok!

tao. Nagapangimon ako tungod may balana na kami ni Digong. Sa manubong nga istorya, traidor si Digong. Kag nahibal-an ko nga ginbulagan siya sang asawa niya. Gani amo na lang ang duda ko. Malain man ang magduda, pero basi may matuod ang pagduda ko. Nagpadala ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Pedok.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras mga ka-K-5, alas 2:35 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Salamat sa mga senior citizens nga nagapamati dira sa Talisay City and in Silay City kag sa mga suki man aton dira sa Bagaw City. Good afternoon sa inyo tanan. Kay ginapagreet di ka ina sa ako nga senior citizen nga gusto ko gintamyawon this afternoon kay kabalugid ko nga nagapamati siya. Ay, by the way, sa mga suki natin dira sa Bagaw City, good afternoon sa inyo, especially sa kay Ma'am Maria Perez. Ma'am Maria Perez, good afternoon. Salamat, Gid. Sino to gani kay ina ang nag-chat sa akon or sang last Thursday pa? May ginapatamyaw siya sa akon. Si Sir Mark Go, no? Sir Mark Go. And si Mark Go is from, I don't know, I'm not sure kung taga-Hinubaan. Pero may ginapag-greet siya sa akon nga 65 years old. Nga si Nanay Lorita, Nanay Loretta Duran. No, si Nanay Loretta Duran ba si nagapamati isubong dira sa Banwa sang Hinubaan? Siling niya, pwede mo malawag si Nanay Loretta Duran kaya mo nang iahambal sa akon. Idol kagid daw niya kag nagapamati siya sa radyo. Thank you, Gid. Sa mga taga-Hinubaan, sa Talakagay, Hinubaan. No, thank you very much. Salamat, salamat, Gid, sa inyo. Pa-shout out na kay Nanay Loretta Duran. Maying hapon sa imo, Nanay. Thank you, Gid, sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Sabay pa nga ang iba na karon mabalikan ko. Basta may tremble. Sabi ninyo, hindi mahapos ang maging breadwinner. Palibugan mo ginaya kung hindi makaigo ang imong ginahatag para sa family, para sa kinanglanon sa mga kabataan. Mas manami kung tani kung inaabala nagapangabuhi kita nga wala kita sang utang. Galing kay ang siling sang iban, hindi man malikawan tita sign nga hindi ako makapangutang kay kulang ang akon nga sweldo. Pero abi ninyo, ang ginahambal permi sang amon nga Chief Executive Officer sa amon, ang ginahambal permi ni Donkey sa amon, basta empleyado ka, hindi ba na kada 15 kag 30 may sweldo ikaw nga ginabaton? So tingwaan mo gid nga makatago bisan pila lang kada sweldo, nga bisan ano ang matabo, hindi mo gid saya pagtandugon. Halimbawa, kada sweldo mo matago ka 200, 100, 300, kung pilada ang imo nga masarangan. Nga ina siya nga 100 kada payday nga ginatago mo, bisan magkainano, hindi mo gid pagtandugon. Amo gina ang advice niya. Sini ko gani isubong nga panahon ang daang asawa dapat nga magtimbang na gid niya sa bana. Kung maayo ka abi nga asawa, kabalo ka na mag-manage asang imo nga oras eh. Di bala? May panahon sa pagluto, paglaba, paghimo sang balay, and then after that, mangita ka gid niya sang trabaho, sang kinawala, sang bisan ano nga pwede ma-incoman. No, makapangita ka gidya sang paagi para makabulig ka sa imong bana, para nga makabulig ka nga mag-provide no sa para sa kinanglanon sa sulod sang balay. I know makapoy, pero amo lang ni ang paagi para nga makatibawas kita. Dapat abi, kung may kabataan, kaduha na gid ka muya ang nagatrabaho. Hindi lang ang imong husband, kundi ikaw man nga asawa. Kag kun abroad ang imong husband, baw hindi gid magsalig. Kay anything can happen at any time. Pwede nga madulaan sa trabaho ang imong husband. Pwede nga magmasakit, na? Amo gid na. So, ikaw nga asawa, hindi ka magsalig. Pangita ka man sang paagi, nga bisan ari ka diri sa Pilipinas,
maka-income ikaw. Kagtipigan mo gid ang income, ang sweldo sang imo nga husband. Indi magpinataka gasto diri, gasto didto, waldas diri, waldas didto. Kay kun wala gani sang savings, kag mapigaduhan, kag magmasakit ang husband, kag kun may mga problema nga matabo, nga makita sang husband man, nga indi ka maayo mag-manage sang kwarta, bulagan niya gid ikaw. Amugi na ang kalabanan, kadamo-damo na ko sang kilala nga nagbinulagay kay ang asawa indi kabalo mag-manage sang income sang husband. Pero kung ikaw, isa ka asawa, nag-work ikaw, ginpahanugutan ikaw sang husband nga magtrabaho. Dapat trabaho ang ginatutukan. Indi kay kung ano-ano pa. Basta asawa ka, nga gintugutan ka sa imo husband. O sige, pwede ka mag-work, pwede ka mang-employo. Te, dapat trabaho ang tutukan. Kung kwarta ang ginapangita, dapat kwarta lang gid ang pangitaon, wala na sang iban. Indi lalaki, indi boyfriend. Hindi karelasyon. Okay, nagtrabaho ka gani para makakwarta, para maka-income, para nga magpabili nga intact ang pamilya, para makabulig ka, nga makaprovide ka sang kinanglanon sang imong mga kabataan. Karon nagtrabaho ka, ikaw ya ang rason kung nga naguba ang imong nga pamilya. Subo nga panahon. Ang siling man gani nila, indi gid malikawan, may nagakasulay gid didesign sa mga ubrahan. Isa ka masubo kag masakit nga kamatuoran. Isa ka hitabo nga indi gid mapunggan. Na? My goodness. Nga indi ha. Amo na ba lang akon nga ano mo nga indi mapunggan ha? Imo na lawas, imo na kaugalingon, imo na balatsagon, imo na utok, hindi ka kapugong. Ay, kaluluoy sa mga bana, no? Nga, nag-worry nga, nag-worry lang permi sa ilang asawa. Permi lang ginakibang, nagaka-insecure, permi lang nagapangimon. My God. Sino man abi ang hindi mag-huramintado nga bana sini? Sino man abing hindi mag-worry nga bana sini? Sino man abing hindi magpangimon nga bana sini? No? Kung namunang imo nga asawa, nga ma-feel mo, nga daw may ginahimo nga katuntuhan. Nga daw may ginahimo nga hindi maayo. Nga daw maginahimo nga makaguba sang inyo nga family, sang inyo nga relationship. Abi ninyo, ang panagupnop. Gapati gid ko dara. Basta, ang somebody who is very close to you, ginataraiduran niya ka. Kag nagahimo siya sang indi maayo, ilabi na ang asawa, ilabi na ang bana. Mapanagupnupan mo gid na iya. Bisan magsiling pa sila nga, Tita Shine, panagupnup lang na iya. Oo, gani. Pero, ang kwan, ang tao gintugas ang Diyos nga, may ano man mo, may mga ginatawag kita nga gut feeling. Oo, panagupnop na kon kay isa. Amo na ang kwan mo. Basta kwan na, husband mo or bana mo ha. Laban-laban basta may panagupnop ka nga wala may ginahimo nga hindi maayo ang husband or asawa, panilagi bala. Imbestigahi bala. Kay may ara gid na. Kay indi kagin magsala sina. Pero salbara ang inyo nga pamilya samtang may panahon pa.
I know makapoy ang magbantay sa amo sininga klase sang asawa, sang amo sang bana nga nagatinunto, no, or asawa nga nagatinunto, kakapoy baya na sa ila bantayan. Pero kun hindi siya maguntat, no, my God, hindi na lang paglagsa, ihatag na lang sa iya ang gusto niya, kay mabalatian ka na sang hagi kwan sa iya, sang hagi bantay sa iya, kag maghagi ka worry nga worry sa iya, no. Kadamo sang mga nagapangayo sang bulig kun kay isa man diri sa aton nga ang asawa na dula ang bana na dula, wala makahibalo kundi inagkadto, wala naglisensya, na bala, no, kabudlay magpangita sang nadula, kagkabudlay magpangita sang nagapanago. Amo na gani si Lingko, kung hindi sila mamati, pabayin na lang. Hindi na paglagsa. Ihatag sa iya ang gusto niya. Basta isa lang ang mahambal ni Tita Shine, ulihin na ang paghinulusol. Sa mga lalaki, or sa mga babayi nga nakapamana sang salawayon, kag sa mga lalaki nga nakapangasawa sang salawayon, wala sang malain kung mag-focus ka na lang sa imo kaugalingon, kag sa imo nga kabataan. Para sa mga wala nagahimo sang katuntuhan, nagpromesa ang Dios nga hindi niya kamo pagbabayan. Nga ara siya mag-provide sang tanan ninyo nga kinahanglanon. Ang himuon nyo lang is magpangamuyo, kag magpangayo, kay ihatag niya ang imo nga mga kinahanglanon. Alas 2:47 ang aton oras, mga ka-K5. This is Sunshine Luxon.

0: Mga ka-K5, ang balatian sa kurason, number one killer sa gihapon sa Pilipinas. Kadamo sang gina heart attack, kadamo sang gina stroke, kadamo sang, you know, biktima na sang hypertension, inang nagasaka ang ilang blood pressure. Muna gani si Linko. O nagapasaway. Kagusto na nga mag palayo, pabayiin na lang, hindi na paglagsa. Halungi ang imo nga heart, kuya. Unaha anay ang imo kaugalingon, kuya. Magtumaros ang DTX 500 capsule. Available sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Nagabulig ni siya para nga hindi magsaka ang ating yes. blood pressure kag mapunggan ang heart disease, mga ka-K5. Kuya, may i-greet ka na.
1: May mapo lang gali sa mga nagapamati sa may mansyon, sila ni Nanay Minda, nagapamati sila subong, sa kay Shirley Castro, kapamati. Kag kay mga kaoptanan ko dara, good afternoon gid sa inyo tanan. Kag belated happy birthday na lang kay Kuya Ken, Tita Shine, kag
0: sa mga construction workers ko yes, yan, oh. Nagapamati, thank you gid sa inyo.
1: Yes, may nga punta kay Tito Renato Arsowa, kapamati gid sila subong sa may construction workers dara, sa may palay ni nila ni Kuya Ken, Tita Shine.
0: Good afternoon sa kay Ma'am Jonaline Suguan. Basi si Ma'am Jonaline Suguan, nagapamati subong sa It's yes. Your Time to Shine program. Thank you very much. I'd like to greet also G-san Almonia Disol. G-san Almonia Disol, salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Trona Kango, good afternoon. Nag-greet ko na si Ma'am Trona, salamat gid. And may ginapag-greet sa akong si Ma'am Trona Kango. Teka lang, dali lang gid.
1: Ako dali, Tita Shaina.
0: Yes, go kuya.
1: Mayong hapon sa kay ng Jaira Wanilio, kapamati, gid sila subong sa may sityo Bukalan, sa may... Hindi na ganit, Tita Shine, La Carlota, no?
0: I think so. I'm not sure,
1: hapon,
0: kuya.
1: Mayang hapon, tinisay mo, Tita, ng Jaira, sa imong pamilya nga si, sila ni Mama Vic, Papa Ondo, Nanay Dora, Nanay Utay, Family Diasis, Vanilio, Solkyo, good afternoon ka, Gregas. Good afternoon sa inyo, tanan.
0: Ay kuya, may listener ko gali dira sa may Cityville. Hindi ni siya makakita. Oo, pero nagatingwa siya nga makachat siya sa akon, makasend ang mensahe. I don't know, maybe she's listening right now. I just want to say hi to Ma'am Trona Kango. Ma'am Trona Kango, salamat din. Thank you gid Ma'am Trona Kango from Cityville. Thank you very much. Grabe, no? Nagaka-inspire ako, kuya. Salamat man sa kay Pastor Joven De Locano. Wala na
1: bang may hapon lang kay Ma'am Lucy Arnaiz sa Purok Paglaom. Silingya sa akong Tita Shine. Makakita yan sa akong Toto Kenneth. Kagwapo na bala si imo. Permitin ko kapamati sa imo. Sa inyo ni Tita Shine.
0: Salamat, Gid.
1: Salamat, Gid, Ma'am Guwapo. Lucy Arnaiz.
0: Nagwapo. Pag hindi siya zubong kay bagong haircut. Was makita ay kita for another edition of It's Your Time to Shine program. That is a K5 News FM. It's a 2:53 na mga K5. Grabe ang init subong.
1: Grabe pang paang
0: init-init. Lumapaso ang imo nga skin, kuya.
1: Wala na sa open.
0: Ang mga kabataan nyo bala nga nagakatubuan sang ginasiling na bala nila nga rashes. Nagagmay-gagmay na bala nga pinupinong tawag na sang una. But arutos, tsakto na arutos ang tawag sina. Ginakalot na nila kay man katol-katol. Especially kung ginabalha sila. Gamit ka mo sang DTX Herbal Soap, mabakali na sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. You can also purchase the product sa aton nga mga KSS resellers dira sa inyong barangay. Mabakal nyo man ina sa Shopee, mabakal man sa butika. Gusto ninyo magpakonsulta, bisita ka mo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Hernay Street, sa Tubang Sanggate, sang Paglaom Sports Complex. Thank you very much, Gid, sa aton ng mga suki dira sa Sipalay City for joining us this afternoon.

0: kay Fine Prime Mall patapuson mo dong ha. Ini si Sunshine. Ay wala nang gili oras. Ini si Sunshine Lacson
1: para sa naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko kag Kalinga Montenegros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupunti sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo, ang may madamo ng mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pakadto sa tanan ng mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
4: Bangod sina nga critical function, Sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod, ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agod maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon, Sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX 500. Kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa Mighty C or Pure C ang naga-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
3: Ang RBC ang naga-deform. Agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang naga-apekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery. Kag sunod sa pagtuon, ini ang naga-contribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! May powerful compounds! Nga nagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500!
4: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase, kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte biomacromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas, Sir GP. So actually, kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang nagakadamage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gaka-anemic ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay kag palakaon ka prutas, Sir GP. Kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food. Hey. So bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
3: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Daran na gasugod nga lipaton ka,
4: hapuon ka, kapoy ka.
3: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaprodusang RBC. Kag hindi manami ang iasini nga kondisyon.
4: Ikaguba sang organ problema sa gitawag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agod ma-compensate ang kakulang sang red red blood cells or hemoglobin kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag mighty C or pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
5: Namit nagid na akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: masyadong kauban.
1: Yes naman, kami na naman subungan nyo upod mga kaka-5 at launga!
2: Lunes.
1: Aba. Monday! Lunes mga kaka-5, picha!
2: 5 sang Oktubre.
1: Aba, picha 5 sang Oktubre.
2: Handa, 6 sang Adlo.
1: Abi ko gani, Domingo, pasubong ati siya. Okay, nagbugtaw ko nga Lunes pero wala sang klase. Imprano pa ko nagtigang tani para sa akong mga estudyante ang ending wala galis ang klase. May ano subong ako?
2: World Teacher's Day.
1: Aba? Yes. Teacher's Day sa mga maestro at maestra?
2: Sa mga pinalangga natin ng mga maestro at maestra.
1: Wala mang guro Teacher's Day sa mga gaubra, sa mga kawano? Sa mga mall? Ang Teacher's Day is nakaano lang it siya. Naka-design para sa mga maestro ng maestra. Ang nagtudlo, inom sa akon sa una. Happy Teacher's Day. Anyways, off-danay na naman kita mga kaka-5 ha. Sa sulod sa isa na naman ka-oras. Nga pagwaragwag, paggahod-gahod namon sa iyo tagsa-tagsa ka panimalay. Sa programang
2: Afternoon Drive.
1: Siyempre, kaupod niyo si Papa Jay.
2: Kag-ati siya.
1: Ayan, sige pabaskukin nyo ng mga radyo nyo na ha. Kaya subong bulabugo naman namun da ang inyong matawahay kag malino nga panimalay. Pag-istorbuhon naman namun ang mga na, yung mga nag-ismiring huay mga. Ang timprano pa gachismis na. Sa mga K-5 man naton, ati siya, yung mga mapisan, yung mga tindero, kagtindera sa mga kamerkaduhan, pantamya, wunda man sila. Nagsyempre, ang imong mga idol, yung mga driver, pantamya, wana. Da!
2: Pinatamyaw ko lang gali isang mahayong. Maayong hapon sa aton nga mga drivers nga sa tricycle, e-bike, kag sa iban pa. Kag ang mga KSS leaders naman, Papa Jay, ginatamyaw ko man, ilabi na sa Barangay Paraiso.
1: Kay uy! Kay
2: kagapon, nagpatigayon kami dito sa feeding program.
1: Aba! Kag,
2: madamo, nagapangita si mo, Papa Jay.
1: Wow. Base yung mga ginpang utangan ko to.
2: Bago wala kasi mo pa Jason, no? Kay hindi pa, no?
1: Base yung mga ano blat o tagiya blat sa mga ano ilon wala. Ay kato nagkato agapon kay base sukto nyo ko da. Hindi ah. May duty ko agapon, no? Muna nga hindi ko mabiyan-biyan. Sige na may gwapo ka gwapa manda nga ano taga K-5 nagkalado ah. Ang pinakagwapa. Siyempre, ang pinakagwapa kayo dito, hindi man pwede nga si Nanay Betty. Hilabi na nga, hindi pwede si Nanay Rose eh. Si Ma'am Kulin ko, biyagi na to. Dapat yes. ikadua ka lang. Ang pinakagwapo nagkatoto si, ano eh? Si, siyempre, yan na papel ni Kagi 5 Ariel Apas.
2: So,
1: Why na raya may maka, ano sina, makaagaw sina nga papel.
2: Self-proclaimed siya.
1: Self-proclaimed handsome. Eh, mas siya mananagambal, eh, wala? Oh, di ba na? Ambal niya to ligad.
2: Sino ko ng pinakagwapo nga driver sa K-5?
1: Kundi, nabuk na kadto sa spa message ang iyang message. Kailangan, sige. Anyways, mga K-5, pwede ka mo kalantaw sa amon, ha? Live nyo kami makitaan, yung mabatian sa Facebook. Pagitaan nyo lang draang amon niya Facebook page.
2: K-5 sa Guy Live Programs.
1: Dapat, kinapaminsar ka subong, sino na siya? Hindi ko paghambala nga, siya na naman, ang ano to, ang army. Hindi,
2: ma. Ayun, bawal ko spin. Sinamati ha. Kasi mamati, ayaw niya.
1: Uy, matusya ka pamati, guro.
2: Uy.
1: Aga pamati siya.
2: Pero

0: nanay ka pamati.
1: Ala, nanay niya ka pamati. Ano nga lang sa nanay niya?
0: Secret.
1: Kaya ikupis ang initial.
0: Hindi ko. Wala niya.
1: Tapos inuman ng nanay sa crush ni Ate Sheng. May nga punda. Ha? L? Luwang?
0: O, hindi na siya.
1: A, ang katapusan. L, ang initial. Ang last nga letter sa iyang apelyido, A. Ano man, L nag-start, nag-last siya sang A. Eagle.
2: Kamod na yun.
0: Hindi yung story ha? Ka na papanjay sa pya?
1: Hindi man, ano, lupwe naman. Nag-iya ka lupwis ba? Ay, lang ako, sige. Text line naman, mga kakaifibes kay Papa J 0906-2064-048. Diba dun ko ha? 0906-2064-048. And of course, kaya Ate Sheng
0: 0950-918-0742.
1: Again
0: 0950-918-0742.
1: Ayun. Ako mo niya Facebook Live ha. Pakishare ninyo mga KK5. Kay ako hindi mo naman. Ano ang topic na itong subong man?
0: Ang topic na Papa J, very relevant siya, very timely. Kay subong nga World Teacher's Day, syempre ginasaulog ta ang ilang adlaw subong.
1: Saan nga doon yung mga teachers?
0: Yes. So ang aton nga topic subong is ano nga mga experience ang hindi mo malipatan halin sa mga teachers muna?
1: Ano nga mga experience ang hindi nyo malipatan halin sa inyong teachers?
0: Sanguna?
1: Yes. Ako na, doon ginlansang gidiyan ni ma'am mga ako niya bayos bangko. Namo gitong bag-o pa to akong bayo at ising.
0: Di, kamusta man?
1: Na, sa eskwilahan ginlansang ni teacher akong bayo, di siyempre nabuslot.
0: Oo.
1: Pagaling ko sa balay, ginbakol pag ikon ni mama.
0: Dugol ba?
1: Dey amo to sila sang una magdisiplina mo. Once nga ano tapos ang parents sang una hindi OA. Once nga ang estudyante sang una ginadisiplina sa mga maestro kag maestra. Ang parents yung mambala da marise. Oh. Pero subong ya? Mamaya na lang ako magtel.
0: Pero sa mo to ko pag day gigin lansang man tayong mga bayo. Ano rason mo kay mama mo?
1: Marason kapagid. Yung mabunalan kapagid. Mabakulan kapagid. Mas mayo pa nga mahipos ka na lang. Pero okay man. At least ya nanuto man ko to Ate Sheng. Pagkasunod, abi mo ano? Pagkasunod, kay antis to naglansang si teacher sa ako, nangita pa to siya lansang kagbato mo. Para ipukpok sa akon ano, sa akon bayo. Lansang nangita pa siya lansang kagbato. Para ipukpok sa akon bayo. Nanuto ko to? Pagkabuas? Ano ginimo ko?
0: Ano?
1: Nagdala na ko martilyo kag lansa nga bago. Ay, lako, sige. Amo tong topic na tong subong mga KK5 ha. Ano ang
0: mga experience
1: nyo nga hindi nyo malipatan halin sa inyo nga teachers? Sang una.
0: Yes.
1: Alright, sige. Pwede ka mga tawag sa amon. And of course, pwede mga ka-comment sa ato nyo Facebook Live. And later on, prepare ka mo sa atin nga 5 seconds
0: challenge.
1: Challenge kay may pa-premyo kita nga worth 200 pesos. Halin gyapon sa kagalingon niya bulsa ni Papa J. Ang 100, ang 100 sa kay Ate Sheng.
0: Ay!
1: Ede pati ah, isa ka box gyapon nga DTX Coffee Mix. Awa na ilang madaw. Ganis ka box sa DTX Coffee Mix mga KK5. That's why kung gusto ka mo mag-inom sa manamit-namit niya kape, tawag lang mo sa akon or sa kay Ate Sheng. Alright! Oras na on 3:15 on the clock. Papa J. Gapon, kag syempre sa PIA!
0: Ate Sheng!
1: Programang Afternoon
0: Drive!

0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 3:18 na. Kamagaya po nagpamati mga K5 sa programa.
1: Dry.
0: Ay, wala na on ang microphone.
1: Wow.
0: Ano to? Sa butahe? Alo, isang ato niya oras mga K5, ginadulong sa inyo sa kaluwansang Mighty C.
1: Pampabakos ang immune system, prevention sa insomnia, bulong sa ubo, sipon, kagdangkaso.
0: Ayan, mag-Mighty C, ano-ano mga K5? Sarang inimabakal sa Klinika di Alternativo Medicina. Yari kami na hamtang sa may likod sang
1: blood check, laboratory.
0: Ayan, sa may Calle Riles, mga K5, tubad lang sa K5 News FM Compound. Sunod lang kamo di ah. Huwag man kami di ido. Hindi ido mo sinagod, kundi ano na, hina. Ay, nako. Sige. Ay, mayong hapon gali sa kay Ma'am Evangeline Lape. Pero sa may kalubihan. Lag sa mga kabataan na ni Ma'am Vanjie. Ah, mayong hapon. Ah, may ka-blush niya. Ano ang panulukan? Ano ni reflex ang kortina o kon ga blush gid jaya?
1: Kasi ang kortina grocery. Kasi kortina grocery color pink man idaan.
0: Gani, no? Da ano na? Pink. Ano lang color pink?
1: Color pink.
0: Ay, lang sige. Ay, panamiya mo ang tagalihan. Nice dati siya yung kanday Franklin. Mayong nga bon Frank. Kay sino ba na di? Kay Ma'am Genevieve Caparon Kuguno. May nga bon, Ma'am and Sir. Is dala niya Kiasis member. And of course, kay Ma'am na Genevieve. Ayan, kay Ma'am Analin Mahina. Ay, mayong hapon. Cute ko no si Ma'am She ba?
1: Aww, thank you.
0: Si Ma'am She, cute. Si Papa Jay, o cute. Siya cute, ako buot lang. Yeah. Ha? Ginbalansi lang sa ano? Ginbalansi lang sa doon yung mahal nga makaako ang pag-upra sa akon. Ay, nako. Franklin, may nga po. Thank you, kids, sa pag-heart and share. Baba Jay and Ma'am She, pa-shoutout ko, B. Ano ni? Pa-shoutout ko, B. Nakakuha ko dugo kay nag-second blood donate ko, ha? Ah, nagpakwa siya galik ko ng dugo.
1: Ah,
0: si Franklin, kay donate niya.
1: Oh.
0: Pero birthday man na yung dugo.
1: Alam.
0: Birthday.
1: Nga birthday man.
0: Ha?
1: Nga birthday.
0: Cake is, ano siya, half? Half-breed. Hi, Frank! Si Franklin, na friendship na naman si Franklin. Lagaw, di wala liwat, wala station, wala Frank. Si Marlon Conde, ang hindi ko ginmalipatan, ang gipagwa kam ang ginpagwa kami sa tap ano ginpagwa kamo sa tapad mo kay puwerte kagaod sa inyo sa klase. Kaga makusian ka ni ma'am kay wala ka nagtinlo sa room. Kaba lang ate siya, kundi pa na mahilig magkusi, magkusnot ang ano, ang teacher.
1: Sa ano gising-gising na? sakit na yan po ba?
0: Tapos, ang pinaka-worst pagida, hindi na siya mag-untat, Ate Sheng.
1: Oh.
0: Samtang wala, hindi niya ka makita, nga kakinto na.
1: Oh.
0: Dapat makinto ka ginayat na. Nga amugin na yan mga teachers ang una, no? Pag mostly sa mga terror ng mga teachers ang una, ito mga ka-eyeglass, bla?
1: No?
0: Mga aga eyeglass tapos mga lipot buhok. Umo sila nalaban mga tiro.
1: Tapos ang mga kilay na ano. I love you, ma.
0: Oh. Maski mga teacher sa buong pamati, maamuot na. Madumduman man na nilang ilagin paghimo sa una sila mga estudyante mo.
1: Tapos kung maglakat na sila sa hallway, Papa Jay, mabala mo ng ara ng inyo terror teacher, kang lakat pa lang.
0: Di kang ilan to nga mga sandals muna na may mga plastic type bala nga kung magatikas laga batian mo gid bala nga aga ano na ga rin ng kadol gid na
1: kina mo gud ng estudyante sa lobby.
0: Ay nako sige. Franklin, mayo nga po, ang hindi ko malipatan sa mga teacher ko, disiplina ng respeto pa ba? Laingin man si Franklin, disiplinado, respetado kita. Frank Chu, rabi sa disiplinado, big kag may respeto. Oh, sige, tawag lang kamo ha, 0906-2064-048. Si Ma'am She, kay pakuha daw siya sang dugo, galing nag-ako siya kagina, nga cute siya. Ambal ni K5 Ariel.
1: Ano ka na?
0: Mapakwak ako ng dugo.
1: Nga aman.
0: Si Ma'am She, pakuha daw siya sang dugo, galing nag-ako siya kagina, nga cute siya. So bawal kwaan dugo ang cute? So buot sing ganon si Franklin yung kwaan dugo, hindi siya gali cute.
1: May nag-text ni sa akong Papa J, halin sa 8105 yung number. Baya, hi Ate Shin, tingog mo pa lang para sa akong gwapa ka. Agay up! Liho, kugalihan ba sa partner mo da nga gwapo man sa kay mahisan na si Jairil. Thank you, ma'am.
0: Jai? Kaugid ka ron, ha? Ah, 09062064048, gatan yung text line. Mayung hapon sa kay Ma'am Mierna Olvido Mariana. Dira sa my Charlie Feed Supply, of course, sa iya da nga gwapo nga po si Bibi Matmat. Bibi Matmat, good afternoon. Papa Jay, Nadi Sheng, ano ni, patulugan nyo ko, anay, bi?
1: Ay, hindi. Not
0: wala garing ang, ano na eh, wala, hi sir, wala garing ang imong number kung tawagan, how, ha, kinanglan pa na yung mapareserve. Kung hindi magaling ako, dito ka mo kaya Tishing tawag, okay? Ang number na Tishing i-announce ganito eh.
1: 0950-918-0742.
0: Yan, dito ka mo tawag ha, kung hindi available ang ako, kay pilian eh.
1: Selective na.
0: Alas Dress by Designs, Papa Jay Gabon!
1: Kagati siya!
0: Programang
1: Afternoon Drive!

0: Ang oras, alas 3.28 sa hapon.
1: At syempre, ito niya oras mga kakayfay. Ginadulong sa inyo sa kaalawan sa nga, hindi man po yung DJNT. Ginadulong sa inyo sa kaalawan sa NTTX 500.
0: Nagabulig sa pagpanormal sa blood sugar level, prevention sa diabetes, prevention sa dysmenorrhea, mayoma pag nagabulig sa pagpahealthy sang aton nga kidney.
1: Ayan, sa mga pagusto landa ka, una. Din pa sa mga mantikaon, yung mga pagkaon da. Tinloin ang inyo da nga mga kidney, mga kidney. I-flush out na ang mga toxin. Inom ka mo sa DTX 500 ha? Hindi kay Red Horse. Mayarang ito sa caller at ising sa ato niya linya, ipasulod na ito ni Kibasi Manunggod. 0961, hello, mayong hapon.
2: Rawr. Rawr.
1: Ay, wala na ito. Ano ito man? Gin-answer ko na ito. Tawag liwat. Namiyaw ito diyan, naisa doon niya Facebook ko. Si Sir Romel Anorico.
0: Ay, piyasta, gali subong sa barangay paraiso, Papa J.
1: Ay, piyasta sa ila, gali. Yes. Subong ang highlight to sa ila.
0: Oo.
1: Aba.
0: Piyasta na sa 7.
1: Sino gani nga, doon na nga, ano, aton niya leader doon sa paraiso. Si Sir Romel, no? Why, gid nang invite ba? Hello, mayong hapon! 0961! Sulod na ka, sulod! Pasok! Hello?
3: Hello?
1: Oh, yun! Kinsa na eh!
3: Mayong hapon!
1: Mayong hapon! Sino ni?
3: Delia Claro!
1: Delia Claro! Taga din si Ma'am Delia!
3: Barangay General Luna!
1: Barangay General Luna! General Luna ka, this or Sagay?
3: Sagay.
1: May bugasok?
3: Oh.
1: Alright, sige. Nay, may pamangkot sa imo si Ate Sheng.
0: Nay, may yung hapon.
4: May hapon.
0: Batian mo lang ko, Nay.
4: Ma'am.
0: Okay, nabatian mo lang ko, Nay.
4: Oo, oh, ma'am.
0: Okay. Nay, may pamangkot ko bala sa imo. Ano nga mga experience ang hindi mo malipatan halin sa imo nga teacher sang una?
4: Ang nag-excursion kami sa dagat. Kag ilang jutayan kami malumos.
0: Hala.
4: Nagtabok sa suyak. Tapos na napatang amon na ilang panboat na ginasakyan. Tapos may hulbot na nagapanagat. Luwas kami kay kantil-kantil da sa may Old Jagay.
1: Anong rason ay nga nagano ang inyong pambot? Ano may unos naman?
4: Papa J napatay ang motor tapos basko kay ang hangin. Unos bala.
1: Pero kaloyan wala man siyang may na ano sa inyo.
4: Papa J tapos gipang-itsa sa amon ang container nga wala unod, amon na amon gihubra, salbabida, kaya hindi kami kabalo maglangoy.
1: Aba, okay. Pero kaloyan, wala man siyang may casualties, no? At least safe ka mo, tanan, ah. Amo na, medyo seryoso na siyang pangitabong, hindi mo malipatan. How about naman, ang pinaka kaladlawan niya hindi mo malipatan nga na natabusin mo kabuhi with your teachers?
4: Ano or
1: maski diin basta upod ang imo nga teacher. Ang pinaka ano bala pinaka kaladlawan.
4: Asang elementary pa kami kay na ang mga tiyo so sa una ang panting nga katsa.
1: Ang ginabutangan sang harina?
4: Oo. Tapos, yan, nag-shout-shout ang akong na classmate na babae, gisigali iya panting nga katsa. mga palda, tapos na may buklot sa tubang, tapos pati sa buli. Naglawas pa si ma'am, nagsilinga, hindi ka mag-alsa-alsa sa palda mo, kay mo panty, may buslot.
1: Abi ko gani ang pinakabakod niya tila sa una, tila nga katsa. Ay, nako, hindi na lang pag-ipadayo na kay Basi Mamambal kapag karoon niya nakita ang ano. Alright, sige. Ano na lang? May arasin mo si Ate Sheng pamangkot sa doon yung 5 seconds challenge. Dapat masabat mo within 5 seconds. Kaya may chance ka makadaog sa isa kabaksang DTX coffee mix. Ready ka na?
4: Okay, Papa J.
1: Dapat masabat mo within 5 seconds sa kaya isipan ka namon. Amo nang isip na to, no? 5, 4, 3, 2, 1. Amo na yung mamatian, ha? Pero hindi ka na mamati. Amo pinsaron ang aton nga sabat sa pamangkot ni Tisheng, okay?
4: Tapos lang.
1: Hambal sa manok, okay ko, no? Alright, sige, pag ready na, ari na, Ate Sheng!
0: Okay. Nay, ka po, mati ka per Miss Radio, no? Sa K5 News FM.
4: Okay, ma'am. Alin gina sa aga, sa mga gabi, mag-off, matutog kami.
0: Okay. So, nay, ang pamangkot ko, ano ang tagline sa K5 News FM? Hello. 3, 2, 1. Wala yung nagsabat, Papa Jay.
1: Wala mo na sabat, Nay? Gusto mo mabalaan ko ng tagline sa K5 News FM? Sige, para next time, basi masulit ang question, at least kabalo na ka mo. Ate Sheng, ano ba yung tagline, Ate Sheng?
0: Championing the lives of Filipino.
1: Wala sa nai ang tagline sa K5 News FM, championing the lives of Filipino. Pero may kinabala namon ginasulit-sulit. Sige na, panamiyaw na lang, pang-greet na lang ng mga ano da, mga jismuso, wag jismusa.
4: Pagkada nga ako na bata nga si Enlay Mary Grace nga nag-duty sa Baobao. Sa Faminisa.
1: Sino pa?
4: Saan nga nagapamati, May? Mayong hapon sa inyo, tanan. Kagpati na sa inyo, da, mga staff, Papa J, kag Ma'am Shea.
0: Yes.
1: Alright. Sige mo lang, tunay. Sige, madam. Mga salamat. Bye-bye.
0: Thank you.
1: Amping, di malumping. Oras, alas 3:37 na. Balik pa si Papa J.
0: And Daddy Shen.
1: Sa programa...
0: Afternoon Drive.

0: ang oras, alas 3:41 sa hapon.
1: Oras na para magbugtaw kasi kaya matuura niya, hindi na siya magbalik sa imo.
0: Ouch!
1: Ato na siya sa iba na lipay.
0: Ouch! Sakit na yahaw?
1: Pero mabalik mo na ah. Mabalik na kung hindi sila mag-work. Ay nako, magigigay 5. Ay mayo nga po nyo sa kay Ma'am Rosinda Raffles dira sa may Barangay Paraiso. Solid so ano mo yun kay SS Manis, solid sa K5 solid supporters Manis siya T-shirt. Ma-request ko song In This Moment by Alisonia para sa mga manunudlo. Ba? Sogo mo kami? May kilala ko nga manunudlo. Ano siya? Literal git siya nga manunudlo.
0: Song?
1: Kaya naman siya, T-Bird. Gets mo?
0: T-Bird!
1: Ay, lako, sige. Ano na eh, hambal ni Ma'am Rosinda, habo yun kuno ka-eraser. Try mo na.
0: Oo.
1: Na ginaboy ka-eraser.
0: Ang classmate ko.
1: Classmate mo. Ako na, try ko man na. Not as in, na-try ko ginaya. Dungol-dungol bisa ako natin siya. High school na ko to ha, imagine high school na. Ano to mo, I don't know kung familiar ka sa bridging program sa muna. Nabdan mo, wala niya na nabdan. Hindi ka na guro familiar sa bridging program. Ano na mo, arang, first year ka to, nakatungtong ka na first year. Tapos, gulpi lang to nag-ulhot ang bridging program which is kinanglan mo nga mag-take sa itong exam para makapadayon ka sa sa first year mo at continue. Pero kung hindi ka kapasar, dira ka mabutang sa bridging program. Ano siya, datunga-tunga sa grade 6 kag sa high school. Oo! Hindi ako yung dungol-dungol sa ako natin siya. Ga-take exam.
0: Kapasar man?
1: Nakapasar ko to pero naka-experience bay ko yung ginaboy ko sa amon to nga manugpa exam sa eraser.
0: Man, kita sa way. Gibunggo sa blackboard.
1: Mas worst pag ito yung may bunggo sa blackboard. Ako natabo na siguro subong generasyon ko. Pa ang teachers ko, wala anong tulisin siya.
0: Inabi, magdisiplina yung sanguna at yung mga teachers kaysa subong.
1: Pero kung ikaw, be, ang naabdan mo nga disiplina, amo pa tong sanguna or sa subong na nga klase sang disiplina?
0: Miyara man sanguna. Like, kung kahimo kabisang sala, syempre, migaan ka ginaya sanksyon sa mga teachers. Ang naabdan ko to, yung muna ang ginapasulat ka sa blackboard o kung sa papel nga, nga hindi na ako magliwat. Tapos,
1: sorry, I will not do it again.
0: Oo, na... Tapos si ipunoon mo pa na yati ang imo nga imo kamot ang imo tadlo na ano na tubuan sang kibol.
1: Ah, hindi riyo.
0: Oo, na. Why? Muna may kibol ko sa buong.
1: Basta ako, no? Ano man na, lagi ako muna daw pulo kaban paper, bala mo.
0: Uy, gabi.
1: Pulo kaban paper, back to back mo na. Isulat mo da, sorry, I will not do it again. Just imagine, tapos may ano pa na, may kinanglan pa na nga font size, hindi pwede dlag ko. May ano pa na yan. May dapat, amo lang kinakadlag ko, may nga litra, may isulat mo. Ay, kung hindi, amo na ang litra nga, amo na kadagkoon sa litra, ipaliwat mo na gabon sa inyo nga maestro, maestra. Lagyan ko mo natin siya. Amo na pagambal mo nga pasulaton, kabalo na ko dayo kung anong isulat. Pamatuod lang gid niya dungol-dungol gid no.
0: Miara man at time sa pa-Jay nga nagapasaway ka be. Ang duwa na kalibroy butang na sa imo, duwa man kakamot tapos patindogon kada depende sa oras nga ginhambal sa teacher. Hindi ka na magalin.
1: Daw ginapasquat ka.
0: Oo.
1: Sa diin ka mo ginapasquat sa tuanay, sa solod or sa guwa?
0: Sa sulod.
1: Sa sulod?
0: Oo.
1: Ang amo niya sa guwag dyan.
0: Koluya ba?
1: Pero why ko na nagyan? Why ko na nagyan yung nag-squat-squat ko? Ang akon, mga classmate lang. Apil pa ako malate. No? May mga teachers ka, tapos nun, ang mga ano, gadya, kontragin nila yung late. Bala, hindi ka makasabat sa ilang mga questions. Importante da, nga ara ka, hindi ka lang late.
0: Okay, hindi. Siradaan ko kid.
1: Lalabot siradaan, padupahon ka pag ito. Itong-tongan na di, oh. Amo na ako, magdupa ka, butangan, notebook di, oh. Hindi na pwede, mamo na ako. Ay ko madagdag, another additional naman nga 10 minutes. Okay. Amo na so, na magdisiplina ang mga teachers and then may mga ano bagay na sila. Ano bagay dyan yung klase ng mga disiplina nila sa ngunaman. Naman. Ikaw naman dumduman mo.
0: Aside sa ano, mo itong mga libro, ang atong nipang hapoy, ginabuyan ka.
1: Ano pagid? Arang pa, so, ano pagid ka mo? Pasil higon sa gwa.
0: Nando ka community service.
1: Ano pagid na, tapos may arap pagid na nga paubrahon ka mo garden. Tapos kung magbulungan na ang balatong kagukra, sila lang magdala.
0: Wow!
1: Tingala ka na lang, mayo na ang sudang isin ni teachers, kaya sudang galing pinakbit na. Ay, nakasige. May harap at ang mga greetings sa K5 Sheng sa ito niya, no? Facebook Live. Thank you ko na sa tanan niya, KSS Paraiso. Kaga malubon chapter sa pagparigi na sa paraiso ang bali si Romel Anorico. And si Ma'am Mariel Villa Esther Aurelio, good afternoon Papa Jake kag Miss Sheng. Daw ang iya spilling sa Shen daw atong kompetensya sa Shopee. Kapamati, kikupirmi sa inyong program from Hacienda San Agustin. Ay, ngayon nga po. May nga po lang sa kanan ay Lena, dara sa may Cadiz. Sa iyo mo na number, why da may nagpabadyak?
0: Ay, Papa Benji.
1: Si ano, wala.
0: Ara ba, lagi na nagdagigit ko.
1: Ayos sa kapag matisubong. May radyo sila, how?
0: I don't know. Uy, ato sa makulog, uy.
1: Ato siya sa bukulot sa wang.
0: Oh.
1: Updated ka. Kamalo ka lagi nga ato siya sa bukulot. Ano na garo na?
0: Ako naman nakita ko.
1: Masi makibot na lang kami balaga. Smile ka na nga ikaw lang isa. Tapos may nagchat na gali nga nagkaon ka na lang.
0: Okay ka sa akin. Okay ka sa akin.
1: Sige. The music na wala na yung wala?
0: Okay.
1: Ano yung music naman?
0: Kaba?
1: Ha?
0: Kaba?
1: Kaba?
0: Oh, baitot sige para.
1: Kaba? Ano na siya? Kaba? Kaba. Kaba. Amo na siya?
0: Yes.
1: Kaba, baitot sige para. Sige. Amo na, ginpili gini ni Ate Sheng ang kaba niyo. Amo na yan na ba tiyagan niya gapon mo nang blush siya kagapon?
0: Nag-chat pa naman si Instagram.
1: 3:50 on the clock ng K5 Mama Jay gapon.
0: And Ate Sheng.
1: Programa.
0: Afternoon Drive.

0: Tinga, alam ko nga daw nagpulaw ang kilala ko gabi kaya hindi siya makatulog kagabi ko na papak.
1: Sino na?
0: Ginapukaw kita ang yatagipusoon. Lain gid man kung in love ka no?
1: No comment.
0: Yung nagmahal ka ng taong hindi pa pwedeng angkinin. Pero nagaantay ka lang ng tamang pagkakataon kasi alam mo na balang araw maghihiwalay din sila.
1: Hoy, wag na. Hoy, hindi man magamuna.
0: It's not a will, it's a curse.
1: Well, manood skiliwat sa ano, sa Instagram. Kung kinanamin niya, ate, go.
0: Pumapag-ibig yung kaibigan ko. Oras 354. Siyempre, natulong sa ton sa kaluan sang, ano, sang Mr. Chains Lichon Manok. Mayroon nga po landa, Sir Jeffrey Cambio, kapamati sila subong, hambalya, Madam Sheng, kagwa pa, kagkakute daw sa ako niyo partner. Ngayon kapag nakita, yun dahil yun, imo pagkagwapa, kagpagkakute. Ako nga ligat, dugi-dugay na kundi ka program, mayagi ko nambalan, kagwapo, si imo papadji.
1: Away na, sungkot sa.
0: Di paglawagon, be. Bakal nga mo ha, sinaman namin kayo sa Buruso nga Legion Manok mga ka-K5. Robin and Distin, nakatilaw ka na sila Legion Manok, no? Mr. Change, wala pa?
1: Wala pa.
0: Sige, pati labon na nakaroon sa gabi. Mga, ayaw ko to sa isang bilog.
1: Isa lang ka para kayo sa mga manok.
0: Bakal nga madalas na lamtang sa may itubangan sa kinaputangan periyahan yung magpiyasta ang sagay. Sa may kilid langit sa Bulkitan, Drago. At sa may Tarragon. Yes. Si Rupero, si Gaile. At doon ka mo na, open sila 24-7. Magi lang lechon sa Tarragon every Sunday. Magi lang pizza nga, sisig, mga K5. Matong dala ni K5 Rilan, yun na mo. Ay nga, punta sa inyo. And dala sa may Meat Master, sa kay Sir Dindinsi. Gusto nyo isang dekalidad, kaga barato nga karne, isang manok, baboy, baka, kanding, dragon. Lipanti. Just kidding. Dira ka mukha sa may Meat Master. Naranam ta sa may Ground Floor sa Joy Theater Building. Siyempre, dira sa may DDS Feed Supply. Naranam ta sa kilid sa AB Brother, mga K5. Barato na dahil lang ako. Bakal ka mo da, ha? Hindi ka mong bakal, bahala ka mo da. Ayan, sige. 356 natin, Sheng. Pang dalas-dasan na ng mga greetings na.
1: Wow, si Franklin D. Martinez, liwat. Ang bayan ako, kanami isang kantang akabang daw nagtabuay kami ni paring Jaco kagiga sa higadag dagat daw gabukala kong dugo.
0: Oh, kabaga ni Frank. Ang imo kaba, puro kabaklaan.
1: Puro kaba.
0: Kabaklaan.
1: Natamya ako magali si Jenny Olate. Gano siya. Kapa shout out sa Papa J.
0: Hi, Sir Jenny.
1: Si Nay Alvi Buong.
0: Yan, si Ma'am LV and si Velia Salvation Gumapas. Shout out Papa Jipoy, di pa shout out sa Atalanya KSS Escalante, especially close friend ko na si Marigold Dayan, mayong hapon. And si Jay Humawan, good afternoon. Anong kabaklaan yan? Ay, dira kali ha, sa may Charlie Feed Supply, available dira tanandang ang mga food supplement. Bakal ka muda. Sa may Barangay Rizal, sa ilan ni Sir John Alera and sa ilan ni Ma'am Lydia Aurelio Malaki. Ay, naubos na ang ano, Frank? Naubos na ang kaba? Alright, sige. Ano na lang, message mo na lang, Ate Sheng, sa imong, ano, sa imong teachers.
1: So sa amon nga mga manunudlo halin sa kinder pakadto sa nakatapos kami eskwela, ginatamyo kamo namon sang Happy World Teachers Day. Salamat kay waigid kamo nagduwa-duwa nga itudlo sa amon ang inyong nga nabal-an kag sa sakripisyo nga ginhimo nyo para sa amon.
0: Hmm. Yes. Mayra pa sila kuno nabal-an nga hindi nila pagitudlo. Ring-ho-ring lang man to. Ayan, sa tanan niyo mga teachers, na konya na agyan kumain, alin sa kinder, pagkadto sa pag-college. Thank you so much kita. Wala pa pa, Jay Subong, amusin ni ka alam.
1: Wow. Correct, correct.
0: Mayo magkwinta sa mga nahimo. Wala mga salamat. Kamo ang isa sa mga nag-belt sa amon bilang maging kami Subong.
1: May gapatamyaw gali, Papa J, sa number nga 1261272. Ang baya, malipayon nga Lunes, Papa J, and Ate Sheng. Shout out kay Kapitan Aster Lopez. Happy fiesta to all the Paraisonians people. Happy Teacher's Day to all teachers of the Philippines.
0: Ayan. Yes. Ay, happy fiesta da sa may barangay Paraiso. And of course, dira sa may ano pagit. Ah, belated happy fiesta dira sa may barangay Old Poblacion Escalante.
1: Wow.
0: Ayan, sa kay Kapitan. Yung abilido ni Kapitan man. Okay, siya nang sponsor sa atong ligad sang pagano team building tumo. December to gali. Si Kapitan, I forgot the ano, the name. Basta si Kapitan da. Dira sa may Old Poblacion Escalante. Anyways, why na may oras mga K-5 time for us to say goodbye na Ati Sheng?
1: Yes.
0: Boss naman.
1: Boss naman.
0: Dari mang gyapon. Same time.
1: Same station.
0: Same frequency. Same DJ. Ayan. And behalf sa amon niya, very humble and very mapinalanggaon yung station manager.
1: Miss Colleen Cubia.
0: And of course, amon di kopdanang from Tech, K-5 Jaco, K-5 Matt, K-5 Aril, K-5 Amphil, K-5 sino pa?
1: Sir Bumba.
0: Sir Bumba, K-5.
1: Sir.
0: Joel, Denmark, and
1: sa pinakagwapo nga driver?
0: Pinakagwapo nga driver daw. Ariel Apas. And sa mga KSS, Aon Logitis, and of course, ato niya CEO.
1: Yes, Doc Ramil Uy.
0: Yan. Ini naman si Papa Jay.
1: And Daddy Shen.
0: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan.
1: Sa Negros.
0: K-5 News.
1: FM.
0: Bye-bye and God bless everyone. Enjoy the rest of your Monday. Amping, di mo ma... Lumpi!
2: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang abahin sang bag-o nga kasaysayan sang aton drama sa kahanginan. Kayo gid makuhan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bigadogid!

0: Ay, Muking, may alamutan sa eskwelahan ang mga bata. Kag ang balo nila nga kwarta.
1: Pilahaw?
2: 50, tay.
3: Ako man, tay, 50.
1: Ano? Nga may alamutan ka kay public man ay ang eskwelahan nyo?
0: Nga akon public, wala na project?
1: Idiyahe to biyan na, Idaya. Bayran ko lang na karon sa gabi kung magpuli ko.
0: Kagsadiin naman ako makuha. Kita mo naging nga kinsinas kagtapos bulan sweldo ko sa madam ko.
1: Ay. Ken, Earl. Labay ka mo to anay sa kay Lula nyo. Ngayo lang ka mo to sin para sa alamutan nyo. Naton, bayran ko lang karon kung maggrahin ako.
2: Makumod din na karon si Lula.
1: Wala pa gani. Makumod na? Ambalan nyo, nga hindi siya magkahadlo kay...

0: wala man gabayad, wala man gatupa.
1: Wala ka man kwarta, mahaw?
0: May ara, kamurang perming nagaubos ang pensyon ko. Hambala si tatay niyo, ha? Nga hindi na ako magpahulam liwat sa iya kung hindi ako pagbayaran.
2: Oo, mga. Balo naman si tatay, ha?
0: Pilang kinanglan niyo, ha?
2: Dosyentos, mang.
0: Ay, bot na langgin. Man, kung hindi lang sa inyo nga mga apo ko, ay hindi na gid ako yung magan-itan sang amay niyo. Man, dudla na gid ko na sa iya. Dudla na gid ko sa iya.

0: Ma'am, taxi? Ma'am, taxi? Ari diwa?
1: Ay, hindi na, sir. Hindi na, sir.
0: Ay, oh. Pwerte ka, pigado sa biyahe sa bungan. Nano ni man? Wow. Ito, hindi man ta sinimabuhi, ha? Oh.
2: Gani man, pre. Kung hindi tayo magbiyahe sa kagawin niya daw, hindi ko yak bakal bugas, sudan. Daw, gusto ko lang nga i-remit kay Busing ang itugong sang gasolina. Why, gid ka tibawasan yung obra ta, pre?
0: Gani man, pre. Ay, buhay.
2: Labay man blakon, pre. May kumpari ko nga nagbakal motor, bala? Nagbakal sa motor, kaya nakadaog siya sa panahor na, bala?
0: You guy. Tuwod? Hindi na tanda ya. Hindi na tayo mag-intrada. Maka-addict na iya pang panahor, pre. Maduga ang panang pamigado.
2: Amang kung permi-permi yun mo eh. Kinanglan may kontrol kaya sa kagalingon mo kung manahor ka. Kahit kung wala iya, balda ka gina iya.
0: Ah, yoks. Basi kung baldog na?
2: Hindi ah. Sa tuod lang, kagi ko na dahil, daog ko na, kagi ko na, 20 mil.
0: Uy.
2: Dumdum ka to nga gin, libre ka to nagligad to bla, nagligad to bla, binulan bala.
0: Ha?
2: To blang nagkaon sa bulaluhan bla, ginlibreta ka mo to pagdaog ko.
0: Ay ba, tuod? Iti, kung ambo gali, legit gid gali, pre, no?
2: Legit gid ya, pre.
0: Ah. Pero, hindi ko nagaling kabalo, pre.
2: Ah, gaan ta kalink ah. Tagtuduan ta ka, pre. Dako niya nga bulig sa ato niya, pre. Kag, tanong ah, nagataya pa yung kuya sa steel, pre. Kagi mo ko daog 3,000.
0: Uy.
2: 3,000 ang akong tayo, wala gani, labot sin.
0: Grabe ba? Kadamo, galis ang ginaintrahan mo nga panahor, pre.
2: Oo, dako man nga bulig sa mga buhay niya, pring panahor ah.
0: Wow. Daw, alang-alang, gid ko na guro, pre. Daw haluson ako gani, yaka pabalon sa duwa ko ka mga bata eh. Manahor pa gid ko. Eh, ginunta ko na gani ang pagpanigarilyo kaginom. Eh, amo man na agyapon na. Amo na perming daan ginaawayan amon ni asawahon.
2: Pre, sa pangabuhi, kinanglan ta magsugal gamay. Kay kung hindi kaya pre magrisgot eh, wala kaya dyan pala buton eh.
0: Or,
2: risguhe lang bla pre. Risguhe lang bla pre.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicine.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
1: K5. News FM.

0: Mang, may yung gabi ah.
1: Dali lang, kay sakit ang likod ko. May yung gabi? Ari ka man.
0: Babayad ko sang ginulam sang duwa ka bata. Pila to gani, Mang?
1: 200.
0: Ari ah. 300 na.
1: Sobra man ni?
0: Eh? Sige lang. Interest na eh. Para ga makaliwat.
1: Salamat eh.
0: Mang, may bikas ka na?
1: Ha? Anhon mo?
0: Kwan. Mayulam ko sa kumpari ko nga gabiyahi man sa taxi. Ibikas ko lang?
1: Pila?
0: 500 lang, Mang.
1: Dali, gid lang. Cellphone ko. Bayad ni dayon, ha?
0: Mang, pwede buwas na lang ang bayad, Mang? Kay inubakal ko na lang natani. Bugas mo, kagisudan ding ganun siya ko sa pagbiyahe, oh. Tapos, pabalon ko pa sa mga bata, buwas.
1: Ay, mukking. Daw hinaslo niya ba lang opisyo mo? Daw tinunto, ha?
0: Si Mamang, balam mo. Bayran ta ka. Bayran ta ka tuod, ah. Sakaan ko naman liwat buwas. Sige na pala, Mang. Isa man lang yung parang makaliwat ko, ah.
1: Biwa, ha? Sakaan mo, Shen? Ano nga, duwa nagid ka mo ni Milang nagapangita. Ginakulang pagid ka mo? Ano ka, may kirida? Pila ka bala yung ginasustintuhan mo, Yaman? Kadlaw ka pa.
0: Si Mamang bala mo. Wala na iya sa bukabularyo ko yung pulo pangirida. Ginuntatan ko na ganing akong bisyo nga panigarilyo kaginom. Layo na iya sa patadya.
1: Mayo eh. Ay, muking hindi ka ganyan magsunod sa iban nga mga bana, ha? Kay mabalaan ko lang nga nagabinuang ka, ay ako gid mismong masulong sa babayi. Tandaigid ina, tandaigid!

Arena, ginsyan na ni Paririchi sa ako ng link sa online game. Daw kinakulbahan ko ba? Base ba lang mapirti ko ako? Pero hindi ko manatuon mabalaan kung madaog o mapirti ko mo. Kung hindi ko pagtistingan. Sige, ma-register ko. Sundan ko lang ng ginatudlo sa ako ni Paririchi o kung paano mag-register online. Ari diri sa kamay nga papel. Ginlista ya ding pasunod kung paano ko mag-register. Ay, ibaw, kamay patani ka pagdaog ko ba? Kamay patani ka pagdaog ko?

0: Ay, Toto, tawag ato bi si tatay niyo. Ay, nano man yung kaina, patusaya, kuti lang sa cellphone niya, kuti? Ay, nano.
1: Ako na lang matawag kay tatay na ya.
0: Ay, nasiga, kay ginagutom, nagid ko ya.
1: Sige na ya.

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max sa Petibo. Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labas!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lang, I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagmamati. Ang mga mata mong makasugpon sa aton drama sa kahanginan, ngayon gid makuhan sa pagturunan ng ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, pigadugid!
0: Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM. K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula, nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
14: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa sa akong tutunalamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
16: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C!
16: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
16: Mabakal sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
23: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawa. Para sa mas astig na performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
24: Oras ang K5 News FM, alas 4:32 na sang hapon.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
26: Number one.
25: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: El Castigador.
25: Ang tinig ng bawat mamamayan.
28: El Castigador.
25: Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
28: El Castigador.
25: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
28: El Castigador.
25: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: ho, Merry Christmas!
1: Happy, happy birthday sa nagahiwat karon sila si Kadlawan, and belated happy birthday sa nagahiwat kapon, and advance happy birthday. Kagipay, Idrian, nabi plus tardabi ang itsura ni Hado Kent Jeremiah Uy nga naghiwat kahapon sinya sini nga Kadlawan.

0: Happy, happiest birthday sa naghiwat sa ila si Kadlawan. Kag naghiwat kapon, belated happy birthday kay Kuya. Kag sa akon sining ihado. Belated happy birthday, Sir Kent Jeremiah Uy. Sa naghiwat man, o kung maghiwat man buwas, the advance happy birthday. Grabe na late ko. Kinigin nga, gawgi ko kayo usang heater na mo. Gambal man si Diran, sir. Alas 4.32 na. Di ko sige. Naluoy ko ba kay Mami Shine kag kay Sir Dom? Why sila sa gininitan tubig? Sa ito si Masuki nga nag-aungot sa ito kapag pangalaga. Check na busy kay K-5 Shine Lacson. Sa balita naman ni K-5 Shine sa mga balitang national kag international. Oy, sa ito si Masuki ha. Happy, happy World Teacher's Day. Na naghiwat o kung nag-commemorar kita karon sa ito si mga manunudlo. Sila ning aton nga mga educator. No? Nga nagtudlo alin sa gamay pa kita. Asa nga nagdalagko na kita. And of course, ang aton nga maginikanan, the first educator na ton, the first teacher ang ginikanan. So, happy, happy, happy World Teacher's Day sa tanan nga mga maestra, sa tanan nga mga maestro, sa tanan nga nagtudlo, nagtutor, oh, sa mga maayong nga mga bagay. Hindi lang sa malain, ha? Ara si Kagipab Shine, si Kagipab Shine Lacson sa line number 1, siya isama ni siya ka teacher. Oy, sa akong singa pinalangga nga sawa, galikit license professional teacher man mo. LPT man nga akong sining asawa, pinalangga ang asawa nga si Miss Janice Jan sa Palma. Happy, happy, happy World Teacher's Day. And of course, kay Ma'am Shine, isama siya ka manunudlo. Siya singa magkabataan. Kagipab Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kagipab Shine, happy, happy World Teacher's Day. Ibalita mo.
2: Masabat pa ko tani si Rod, huh? Si nurse ko yan.
0: Isa ka ka manunudlo sa imo sining magkabataan. Di ikaw yawa, RN ka, registered nurse ka, no? Ha?
2: Abi ko anay si Rod masiling ka nga manunudlo ako sang tatay sang akon kabataan.
0: Pero sa totoo lang ti we do respect sa mga manunudlo naton halin sang gamay tabi kay namadumduman mo gidya sang una nga mga disiplina, paano magbasa, paano magsulat kay K-5 Shine Dolop. Hindi ko maisip kapila ka meter stick nga nagkalautod sudlo ko sa asta nga makabalo ko basa.
2: May maestra ko tani kagina si Rods nga nagduman ko bilang ang siling ko ma-communicate ko tani sa iya masiling ko pamangkuton ko siya kung may GCash numbers sa
0: ako GCash number 0966 manghatag kagalita ni GCash.
2: Oy, abi mo si Rods. Ang mga teacher ko, halin sa elementary, asa nag-high school, asa nag-kolehiyo ko, very caring sa akon. Amo to nga ang mabatsagan ko, ginabalangan nag-care gid sila sa akon.
0: Oh, pero kalabanan mo nga mga akon, Vika Gipevshay, madumduman ko kalabanan nga mga maestra sa elementary, gin mo? Hindi, dohalos, hindi ko sila malipatan niya ng pagsugod, tudlo, tudlo sa aton, magbasa, magsulat. Nanan gaga perri od ma kamot mo lasang kapot sang lapis.
2: Wala gid bala sang nurse, wala sang doktor, wala sang abogado, wala sang teacher, kun wala sang teachers.
0: Yes. Amo gina meaning
2: grabe.
0: Ang tudlo ta importante.
2: Dali lang si Rod, sis ko malipat. Hindi na pamangkot mo kaina sa akon kung pilang i-roll back sa diesel.
0: Oo.
2: Doono 3, adalitro lang bala.
0: Abi ko nagligad daw nag-newscast na mo doon mga 5 pesos. Tulipay-lipay ko kaya ang gasolina, yan daw may pagsaka. Kita yan may ang diesel, yan daw may pagka, ano ni, may roll back.
2: Bakit Kasi kung daw robot, dang ako na audio, subo nga.
0: Ah, mas, tin-aw yung audio mo, kagi Five Shine, tin-aw pa sa sinag, sang ano ni, sang kristal.
2: Ang ino lang yung galing robotic, si Rod. Ang diesel, manubo siya, no? May rollback, sumugod buwas. 1.30 kada litro lang. Ang sa gasolina, 1.93, pero increase na. Saka. Kerosene, 3.30 kada litro. Saka man.
0: Why, kuya? Kay Web Shine, why, kuya, labot sa gasolina? Kay diesel, yas lakyan ta.
2: Why labot?
0: Ang, why nakaso nga magsaka kay Kabaloka, si Mamang Jean, afford na yan, bisan, nambalya, bisan pulo, pasos si saka, kada litro, ya, kaya na ni Mamang Jean ya.
3: Alright!
2: Basiling pa ko tani, si Rods nga, why, mantaya labot, kay Jean sa tita. Pero gamay, hindi dyan tuod.
0: 1.30 lang,
2: oh. Pero kaya, si Rods, bantayan tani sa masunod ng mga inadlaw, masunod ng mga binulan, o masunod ng mga sinema, kay, ang, information nga nakuha kainan ni ka-K5 Dominic. Mm-hmm. Nga mag-sign daw gaamat-amat na magkunusunod sa Strait of Hormuz ang mga barko. Daw nag-okay-okay na daw nakapagwa na kunusang yangis ang mga taga-Middle East. Tidiling ko, tani, magsige-sige na na.
0: Uh-huh.
2: Kay siyempre gusto pa nga magbalik, magbalaamat-amat sa pre-war, no, nga presyo ang kwan, ang presyo sa diesel, gasolina.
0: Nami ng observation kag Web Shine, isa na kama nami ng observation, once kaning magsinulod na kag open na ya ang Strait of Hormuz, isa na but silingon maganubo ni gid ang presyo sang langista.
2: Yes, oo. Amo na gani siling kumantayan ta masunod ng mga sinimana kung magsige-sige na ang rollback sa presyo sang fuel. Pero natapos ng habagat, ha? Maumpisa ang amihan siguro mga October 15 pa sa ka. Pero may ginatawag pa kita nga transition period. Mag-umpisa ang amihan, medyo kuwana na, hagan-hagan na na ang pagbubo sa ulan.
0: Uh-huh.
2: And then may upod na na nga mabugnaw nga huyop sang hangin. Amo na blangin na sila nila nga dumabat sa ganta na ang Christmas season. Nagahilapit na ang Pasko. It's because ang huyop sang hangin medyo mabulubugnaw na. O galing kay Sir Rod, ang siling sa pag-asa, because of this El Nino,
0: mm-hmm,
2: na posible mangin mabaskog sa sumugod sa bulan, sa October, mm-hmm, next year, medyo hindi tagid ko no siling mabatsagan ang tugnaw-tugnaw gid nga huyop sang hangin diri sa Pilipinas. But of course, ang forecast ng pag-asa, may mga bagyo sa gihapon, may mga LPA sa gihapon, and may mga pagbubuo sang ulan bangod sang Easterlies, ITCC, Northeast, mm-hmm, Monsoon Shear Line, localized thunderstorms. May amo pag-iniya nga mga rain-bearing systems na ginatawag ang pag-asa na makaapekto sa lakat sang panahon sa siningabulan sa Oktubre. Sir Rods, may video kami na blang in-send kaya nyan.
0: Uh-huh.
2: Basi mapakita mo da, Sir Rods, supposed to be,
0: uh-huh,
2: ang opisina ni Senator Jinggoy Estrada ang mabulos diri si Senator Tito Soto.
0: Uy!
2: Galing kay ang nakita sang mga katapo sang media kaina do may mga video nga pati basin ginkakas.
0: Aryo, amuning kwarto, nano man niya man, pati ano ni, pati tiles, kimpanggabot?
3: Alright!
2: Pati tiles. I don't know, no. Pati tiles, sockets, ang CR, wala naman sang inodoro. Wala naging sa tanan, Sir Rod.
0: This would be a Senate office and it's owned by the government.
3: Alright!
0: Hindi pwede nga pang paluson. Bisan bago, kaya kung imo na ikaw, nagpa-repair sina.
3: Alright!
0: Daw kalaw, ay managuro yung nga daw ubahan mo yung opisina mo. Pati tiles, pinanggabot, pati mga kuryente, ho? Ang mga,
2: yes,
0: sockets ng kuryente, pinangpalos, inano?
3: Alright!
2: Yes. Ang patingkwan, ang lamesa, ang bangko, as in pagsulod da yan, kung magsulod da yan si Senator Tito Soto kaysa ang mabulos, though kwan gidya, hindi gidya magamit ang opisina.
0: I don't know kung anong ilang aplastada, dira, pero on the way ko yung maglantaw kay Kipev Shine, pwede mo yung gumabit-bit, guro yung table mo, dahil nga ikaw nagbakal, cabinet mo, pero pati tiles na gid, paluson mo, pati kuryente.
2: Pati socket, tikinanglan kuan din niya, i-repair din ni, obrako din ni, sang mabulo sa rods.
0: Timbi sigara ni kay Kipev Shine. Question, pagpakayoy ni personal yan nga kwarta, basi gin-charge naman niya sa pundo sa gobyerno or nanuman?
2: Amo nang ginapaminsar ko. Pero ang mga empleyado sa office ni Senator Jinggoy Estrada, sila nila mapagwa man sila sa state, sang statement.
0: Mm-hmm.
2: Angot sa natabok sa ilang sininga opisina, nga daw ginhublasan.
0: Hublas, Gijay?
2: Ang opisina nga ini.
0: Pati...
2: And we're waiting for the statement.
0: Pati ni Duro, pati... Ay, nano. Kalaway. Inablang.
2: Ay,
0: daw madumduman ko. Ay, pag-ano yung election. Amon ka katabo si iban ng mga barangay hall, offices, kung magaling ng maperding kandidato mo. Daw may nadumduman ko din si Lucas Bakulod. Pagalin niya ang barangay hall, huwag na lamisa, huwag na tanan, ceiling fan, TV, i-computer, pinangmalas. Daw mo man ni ka Jinggo, yun na ano niya man?
2: Ako yan si Rods, kung tanawon ko, kung akong nagbakal sa opisina at sa lamesa, sa bangko, siyempre kaon ko na yan. Kung may mga picture frames ko na karoon.
0: Kung personal mo yan ang kwarta yan.
2: Pero si Rods, pati inuduro, pati tayo. Kwaon ko. Ano mo ko pa na si Rods, man?
0: Basi bala sa butahi. Basi sa butahi ni. Kagibag siya?
2: Kung siya ang...
0: Silingko ka Kipev Shine, basi sa butahi, blaniyaw nga, basi naghambal di nga, Mr. and Miss Ma'am, what total, why naman Senador Jinggoy di, i-take over naman ng office niyo ha, panghimos na kamo, gaanta kamo, tatlo kadlaw, basi may nag-amun abla ka Kipev Shine, may naghahatag plaso.
2: Stipulasyon, ang ato niya si Rosti, wala man kita sa basihan, no? These are speculations na ginahambal natin. But ang kwan bala, amo ni gani, we were waiting for the statement from the office of Senator Jinggoy Estrada kung anong natabo sa iya sila nga opisina nga ang nag-amo sini.
0: Kagipan Shine!
2: Mando, sa door nga kakason ang tanan nga tayo.
0: Kagipan Shine! Patawga si Senator Jinggoy Estrada sa akong tudluan ko sa akong panulot Sunday. Oh, amo niyo. Let's say for example, mambal bi Senator Jinggoy nga alam mo kasi may pumunta sa opisina namin at saka may sabi niya na magligpit na kami ng mga gamit at kunin ang mga gamit namin kasi gagamitin na to ni Senator Tito Suto. So, yung nakausap ng tao sa opisina namin, yung janitor, walang alam sa kung nanuman, walang pinag-aralan, kaya hindi niya naintindihan na pag sinabi na ligpitin yung mga gamit nyo, niligpit niya lahat.
2: Statement halin sa opisina ni Senator Jinggoy, gahulat man ko sang statement halin kay Senator Tito Soto. But subong alas 4:52 na magwa na ko dugay-dugay, wala pa gyapon. Anyway, si Rod, sa nabili nga duha ka minuto sa ari. Ika-33 dias na ini nga pagpatigayon sang impeachment trial ni Vice President Rodrigo Duterte. Ang pinaka siguro pinaka balita gisubong kag pinaka importante nga natabo sa sininga adlaw sa impeachment trial is gintingwaan sang depensa, gintingwaan sang kampo ni Vice President Sara Duterte nga mapunggan ang testigo from Anti-Money Laundering Council nga si Ronel Buenaventura. Pero si Rods, nakapagwa gid siya sang statement, information, nakahatag gid siya sang ebidensya, nadayon gid ang iyang pagtindog bilang testigo sa impeachment court si Rods. Ining si Ronel Buenaventura, executive director sang Anti-Money Laundering Council. Now may gin-report di siya or may information siya nga ginhatag, may mga records, nga may tublang transaction, mga bank transactions, may mga anomalya nga nakita. It's 4.4 billion worth sang transaction from 2007 to 2025. So no kay Buenaventura, Sir Rods, base sa records ng Anti-Money Laundering Council, may 656 ka mga covered transactions, kag 55 ka mga suspicious transactions nga natabo sa accounts sang ni Vice President Sara Duterte and Manasseh Scarpio from 2007 to 2025. Initanan nga transaksyon nagabalor sang 4.4 billion pesos.
0: Puwerte.
2: Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat kay Kipab Shai Lacson, but sa sling ko na, ining 4.4 billion pesos, daw ay pamanin siya, no? Dako ni nga kwarta, pero ti daw ay paman may stabisar. Kon may sala, giman bala sa transaksyon nga ni? Iti, ano, walang suspicious palang ni? Way pa ni mapamatudan. Oh, wala pa na yung mahibaluan mga kaki 5, you know? Pero kung lang taon ta, 4.4 billion pesos nga transaksyon. Malay mo, basi illegal man eh. Mabuhi ko na yung commercial. Pagbalik ko, tutok na kita sa mga balitang lokal pagkatapos sining pipila ka mga importante ng mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Pangontra sa mga halit ng free radicals! Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hinderoso, storyanta karon. Ang red blood cells, paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupunti sa karong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo ang may madamo nga mga components. Isa diri amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pagkadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agud madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
5: Bangod sina nga critical function sir GP, dapat siguraduho healthy ang aton nga red blood cells. Bangod ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agud maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas ara lang gid sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa MITC or Pure C ang naga-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
4: Ang RBC ang naga-deform, agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang nagaapekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaron impaired sang oxygen delivery. Kag sunod sa pagtuon, ini ang nagakontribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo Aramis DTX 500.
5: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotect direkta sa erythrocyte bio macromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sa ang super antioxidant nga DTX500 kag MITC or PureC, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas or GP. So actually kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sa ang gitawag innate antioxidant nga dipinsahan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang nagakadamage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gaka-anemic ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay, kag palakaon ka prutas, Sir GP. Kaysa imo ginakaon, puro lang noodles, puro junk food. Hey. So, bagay nga sufficient nga mahatag ang DTX500 kag MITC or PureC. Kung ini, ginainom mo adlaw-adlaw.
4: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dranagasugod nga lipaton ka.
5: Hapuon ka, kapoy ka.
4: So, anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaproduce ang RBC. Kag hindi manami ang iasini nga kondisyon.
5: Ikaguba sang organ problema sa gitawag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin. Kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So, importante nga mag-DTX 500 kag MITC or PureC adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
6: Sharing Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow! Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa akon nga lawas.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit ka dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tugunan. Salamat.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigin ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Show.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, hinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamis sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! Ishoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-eye care, go!
16: Extend Food Superman for Men!
20: Ako, si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko, gin, nakabuli, gin sa akong problema. Na mo, gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Superman for Men!
19: D3, bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka! Mag-D3 bio! Bio kaabyan ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500 Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid naka ang kada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
22: Kuya Kim po.

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DDX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
4: Babakal sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
5: D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga. Udto. Kagabi. DTX 500. Ang pangbawi. Kag super. Detox mo. DTX 500.
6: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
5: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
6: Mga pinalangga namon nga sagay nun. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
5: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman. For men. DTX 500. Masami ka ba na nagkaugdas? Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasig ka pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikaw. Pagkamurigod, malintan. DTX 500. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian?
8: DTX ay kita magkikipad na mismo sa tubangan gisang fountain nga worth 220 million pesos. Habakon mo ang amon sa inga venue. Perti kamahal, 220 milyones ka pesos nga fountain na mismo sa NGC. So, salamat kina Mayor Al Mayor Greg Gasataya and of course no sa aton sing mga sponsors, salamat gid sa inyo no.

0: Pagkita ay kita mga KSS, K5 Solid Supporters, leaders and members, kilita ay kita dira mismo. Support kita sa aton sing programa sa K5 News FM League of Champions 2026. Sok-sok kamo sa inyo sing mga uniforms per chapter. No, si K5 Babes Gantalaw, si K5 Robert Pacardo, sila gitong mga panguna. Sa pag-invite sa tanan nga mga KSS. Kita ay kita to mga KK5 ha. And of course, sa aton sing mga participants sa may gamay kita dito nga pahampang no? Pasadya, dugang nga kasadya kag kulor sa Mascara Festival 2026 in support naman sa Gugma Foundation Incorporated kag City Bacolod o kon City Government of Bacolod City no? Sa aton sing mga suki da, kunwa ay kamo obrahon sa Domingo nga gabi, kita ay kita dito mismo sa may Bacolod City Government Center. No, dito, ah, Domingo man sa gabi, free time, bonding time, family time, pwede kamo to, damo-damo ito nagbinaligya ng mga chicken inasal. Oh, damo-damo na ito mga ambulant vendors, nagligid nga daw, nagkagtuko to. Boko damo-damo. And of course, pwede kamo to kalagaw sa may 5-star Carnival. Oh, salamat kita Sir Bubot. Sa si Sir Bubot ang 5-star Carnival ang isama naton ka sponsor sa K5 League of Champions. Sa dira sa likod sa NGC sa may Carnival la saka kamo to may ara kamo to nga bike bikes babaw. May ara kamo to nga ang paborito kung isang una sa gamay pa ko ining itsa-itsa 25 sentimos subong piso na bimo. Oh, makakuha ka blabaso. Kalipay na natin sa isang piwi kag Richie sa nguna yung premyo sa ano ni sa peryahan dumalipay ka ay kaduwa ko kinakagtuan yung tiro-tiro may ato to damo-damo to tiro-tiro tiruha ko ga may araman to ano ni kung nagainit ang ulo mo kag daw gapautwas ka sang kalain sang buot sa migo mo kung sa miga mo kagto kato kay may ara haboy-haboy lata kag G5 Adrian. No, Rimuel, kung kainit ulo mo kang G5 Rimuel, kuha ka lang to sang gihabuyon mo tong lata nga tong bahon mo. Siling kong kina sa nagabantay, siling kong ma'am, pwede ikaw datindog, tunga ka ikaw akong target. Itong-tong ang lata. Pero masulosad yan na kay you know what, sa mga kabataan, sa mga dalagko, subong nga daw ay naggana, maglagaw sa kaperyahan, daway pa na sa ila, pero ito sa mga kabataan, di pa experience sa mga bata nyo. That's why kagto kamo to. And salamat man sa do exam panaad. Salamat gid Ma'am Victoria Nardo sa imo sining sponsorship no sa do exam. And of course nagkagto magita sa Negros Power and Electric Corporation. Negros Power and Electric Corporation o kagang Todo Media ni Papang Jonathan Cabrera. And of course ni Mr. Ruel ang aton sining kwan nga president sang Negros Power. Oh, salamat gid si Ruel Castro sa Negros Power. And of course nagkagto man kita mag K5 sa Chicken at Baboy Terminal. Salamat gid. And of course nagkagto man kita sa Mang Inasal. And follow up na to ng Jubilee o kon Jollibee. Oo, hindi gini magutman si KK5 Adrian. And sa ato sa mga sponsors sa tanan nga mga sponsors nato na Ate Vice Mayor Maymay Nicor Mangilimutan and Vice Ocon Mayor Anyeho Nicor sang La Castellana, thank you gid. Mayor Julo sang La Carlota, salamat man. Si Ate Mayet Tabillana, ginahulat ko pa. Ate Maye, Tabillana sang siyudad sang Bago, maying hapon sa inyo. Sige, i-check ko na ba si KK5 Ruvik Mungkal. Masubo man yung bagay. Kremen, isa ka Kremen naman, oh, ang nagluntad sa sur nga bayan sang Negros Occidental. I-check ko ba yung detalye, gika naman sa KK5 Ruvik Mungkal.
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Ruvik, ibalita mo!
2: Rods, maayong hapon. No? Nagapangayo, gid sang ustisya ang pamilya sining biktima nga ginkilala kay Sir Tenjolito ka K5 Rods matapos ini nga ginlutang samtang nagaarado no diri sa iyang kampo nga sakop ni Inika K5 Road sa Sitso Kapaklan, Barangay Santol, Banwasang Binalbadan. Ining lugar ka K5 Road kung sa din naglugtan ng insidente, mga 30 to 35 kilometros gikan sa Binalbadan proper. Kahit malayo-layo din nga lugar kasi nabukid na ining lugar ka K5 Road ining ginluntaran sang insidente. Base sa information or base sa informasyon nga aton nga nakuha di K5 Roads kay ati aton din mismo ginpadulungan ang lugar pag-abot nato dito kay K5 Roads ara pa ditong aton nga mga otoridad especially ng suko ang soko nga ang Binalbagan PNP nga nagakandak din siyang investigasyon na tuoy sining insidente sa paglutang sa isa ka mangunguma diri sa lugar. So suno diri ka K5 Road, suno sa asawa sini nga si Arias Neneng, ala 6 ka inasang aga nagpauli or nagkadto or nagpadulong sa uma or sa kampong aladar araduhon sa isang ining ni Abana. Ang pag-abot dito at K5 Roads may ara sang certain duwa kalupok no based naman sa mga witness kay ang balay ka K5 Roads kung tanawon mong balay mamba sila nga lapit lang ang balay. Pero kung sinalabukid naman niya nga lugar sa aton niya, layo na niya kayo. Pero kung dito sa ila, hindi makonsider niya nga mo ng pinakalapit na malay dira sa area. So, sunod din sa K5 Roads, may ara sa asetidwa kalupok ang nabatian ang mga residente dire. Pero may ara sa nakakita sinika K5 Roads sa biktima kasi ang isa ka-witness sa K5 Roads, naglabay pa ini mo, no? Naglabay sini sa lugar kung sa diin kinakita niya pa nila siya nga nakita ini biktima nga nag-aarado pa. Nag-aarado sa kampo tinupila naguro kay Ras mga kay Five Road sang iya nga naarado. Pag sang witness naton sa ato na siya kay Timang humaman sa piyak lang abi nga natalamnan nakabati siya kay Five Road sang duha kalupok. Nakabati ini sa duha kalupok. So wala naman sa kaning nag-mind kung ano atong lupok nga iya nabatian. Apang sang iya nga pagpauli na ka K5 Roads, kasi diragid man siya galabay sa sinang lugar, nakita niya na ang biktima nga nagahigda na, kag nagapaligo sa dugo, dira sa lugar kung sa di nag-aarado ini. Sige na yun ka K5 Roads, nagpabalo ining witness sa punong barangay, kag nila yun ginrespondiyan ini sa barangay ka K5 Roads, kaga nagpabalo din ang barangay sa aton nga mga otoridad kaga ginpadulungan no sa aton nga mga otoridad sa pagkandak na sa investigasyon sa K5 Roads diri nakita may nakita sila nga duha no duha sa duha ka mga basilo sa nga ginaligar 0.45 no
0: Uy.
2: Na armas lutang nga posible no nga gingamit sa paglutang sa biktima so gina-identify pa kasi hapon na eh, no? Nag-gindulog ang bangkay. Gina-identify ito sa karon ka K5 Roads kung diin ang entry, diin ang exit sang igo, sang bala sa lawa sining biktima. Kag sa akon na pag-interview naman sa pamilya, which is ining iyang asawa nga si Elias Neneng ka K5 Roads, ato ni siya din pamangkot kung may ara bala sang death threat ang iya nga asawa or may
0: bana
2: ang bala ang case pa man inatabo ining insidente sa paglutang sa iya nga bana. Susunod niya sa iya ka K5 Roads may ara no may ara
0: Uy.
2: Nga pagpamaog pero ti wala e naman ganagin padalman wala e naman tugid divulge kag di siling niya kag nagtigot lang din sa K5 Roads kasi wala naman bala to tani bala ngay tidugay naman mo wala naman bala tani to natabo ang pagpanglutang kay bangot niya ti wala naman bala maglaog ba kay Fred pero ko kanina nakabaton siya ng impormasyon ng iya nga bana na natumba so wala man siya maglaog na amo natugali naging piro na gali ang iya nga bana so si ang iya naman nga iloy ang iloy ginisindik si Mara K5 Roads nagahibubunot man kay ti suno sa iya gani na kung may ara magin bala tani sala ang iya nga bata kung tani istoryahon lang kag wala man tani gin patay no amo na
0: ano gikabugat sang ginalantaw nila kay K5 Rubik nga sala sang biktima nga gin patay gid siya kay di basta-basta bi mga bala o kon ang mga basiyo nga na-recover sa crime scene may ara ambal mo 0.45 may ara pagid ng kwansang AK-47
2: wala no ang inaiyang information kasi kumbaga kahapon may ara man sa isa ka shooting incident diri naman niya sa Banwa sang Kawayan
0: ay Kawayan tugriya oh
2: Oo, ang kaina sang aga diri niya sa may banwa na sang
0: Binalbagan. So, nakasaka kami da kag 5 Rubik sa Santol sa pagkalayo na nga lugar kay nadumduman ko pagsaka namon sa may barangay Santol sang maestra panabalang mama ni Ihada Gian Yanson. Oh, kay teacher na sa Santol Elementary School sang una mo si Ma'am Jean. Nagsaka kami da niya durustan nang hatag o kita to nang hatag tato sang ano to gani nang mga school supplies kalayo sang lugar na kagbug as in nga daw kwan gid iti pero ang nalantaw ko kay Five Rubik why pa sang nagpagwa statement ang babaw kung sila gin man nagtira.
2: Wala para kay Five Rubik kay tingi pa mangkot man aton gani kaina si Police Major Mara ang hepe sang Binalbagan PNP. Kung may ara na sila bala na identify, kung ano ang motibo, may ara na sila bala sa ano. As of this moment, sa K5 Roads, gapadayon pang ilang pag-andak sa investigation, kasi wala pag-in siya karon, sila, no, ang information, kag matudlo na person of interest, bahin siling paglutang, siling biktima ka K5 Roads, kasi isunok sa iya kagina, na padayon pa or nag-gather pa sila sang lugang pag-in ng mga information, agad matumod kung na sino ang may kaimuan kag kung anong rason na aginlutang gini ang biktima sa Kipagron.
0: Oh, sige, tihulat laton na kay usually kung taga-babaw man, gina-claim man na nila mo, kag gina-post man na nila, kag gina-send man na nila sa ibang mga media outlets kag K5 Rubik, no? So why gidya Japon, no? Blanco Japon, kung ano gidman bi ang threat to, kay tiyambal mo kayo na may death threat ang bana niya, anong previous nga kaso niya, nga agalabot sa punto pinatay gid siya?
2: So amo na kay Five Rubik laton na tunong development sin eh kay sa karon ara na sa kurinarya ang bangkay isang biktima at tigi na examine pa sang soko ang point ang entry kag exit sa mga bala sa lawa sining biktima kag suno kay Police Major Mara magapagpara sila liwat pahayag at Five Rubik pag matapos na no ang investigation kag ang examine sang soko kung di hindi man bala nag-una igo ining bala naka posible gintunaan sa pagkamatay sinong biktima kay Five Rubik.
0: Sige. Salamat gid kay Five Rubik.
2: So far mo aton madulong nga update ing balita gradulong sa inyo sang DTX 500 my PC kag D3 by report gikan sa patrol. Ini naman si kay Five Rubik mong call para sa kampyon na balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Maraming salamat kay Five Rubik mong call gikan naman sa sur nga bayan sa Negros Occidental. Isa gid patay ba 40.45 ti bugat na nga pistola mo. Though I don't know kung hindi ko bimahilig sa armas ay base amo na siyang pinakataas nga kalibre sang short firearm ang 0.45 ano. Check ko basic K5 Red Salgado. This should be the latest and the final updates sa sining bumi goodness maka talandog balahibo man ning klase balita ni K5 Red. Ayo, anong ikasangkol sining bata man. Check ko basic K5 Red sa line number 1.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Red, ibalita mo.
3: Yes, K5 Red, may hapon sa aton sinig ng mga tagpalabati sa programa ng El Castigador patapos sa K5 Red sa Dra sa Bayasur, gabahin sa Dagos Occidental. Hindi naman niya naglumpat na bandriga sa may norte, gabahin sa aton sinig Iaga Provincia. Ini kita ground sa pagburis sa naramanin sa isa kabidor ng idaan nga estudyante kaya natin siya nakuha na ton nga informasyon sa kay Police Major Judicis Catalogo ang aton sining spokesperson sa Dagos Occidental Police Provincial Office. Isa na naman kabata o masinig na ton nga grade school student kaya pa yung bro sa
0: elementary.
3: Yes, actually, minor ng edad, ang informasyon na nakuha natin, but most likely, doon nira, gin kasi 5 rods. Actually, nga ba yung sini, tigado man, nagabiyahin ini sa tricycle, dira sa may manwa sa Ibimagalona, kag ining lalaki kay Five Rubik sa do kumaga pa kilala mo ni actually sa iya si ding abaye natabo ini kay Five Rubik October 2 tigragid adlaw sa Biyernes tigpalanaga pasado ras no si Tikrisoli mga buning oras kay Five Rubik mega pauli ni mga kabataan kag sinaban ga adlaw impormasyon nga nakuha naton do wala nakabiyahe ni iya si ding abaye ining lalaki nga suspitsado nagpabinturar niya siya magandulong si Nicky Pebrons sa sining
0: biktima
3: papahuling sa ilang sining puluyan o galing ka ba ito sabta na sa kayo ni Nicky Pebrons doon ara mula sa mga rason nga grima agi kag asta nga nalabot iling kampo Nicky Pebrons kung sa hindi dito wala maayos ang tao ganibo niya ang iya sini nga malain nga plano sini sa minoridad kay Pebrods kag sa impormasyon nga nakuha naton medyo madako ining suspitsado nahimo iya nga makuga ang babae kag dito kay Pebrods magluwas sila atilaw pagituro as alleged ginsakit hindi lagi dokumermar ni police major katalog gubat sa impormasyon nga nakuha man naton dito sa area kay Pebrods daw katilaw pa ni gani sumbag kag nakatilaw pa niya itong bunuog mula kay Bros. Kung magkapag naging sumbag pagiging siya niya, kag naging baklot pagiging siya, agud ini kay Bros. Magpahimunong na kag hindi na magpuglas or magbatok pabatok isa suspitsado kay Bros. So, direti, ang nakita natin direti, sa informasyon na nakuha natin kay Police Major Katalogo, statutory rape ni kay Bros. Ang mga informasyon na nakuha natin, kagati basta minor di edad
0: kipo ti when you see statutory below 12 years old kagi pebred
3: yes to ti ida kipo mo rasto kasakit lang bala nga ti nagkilala man sa imo sini nga amay nagabiyahi ban tricycle sa dira man mismo nga area ang pagkatapos ng may plano kapag hindi nga malain, bala kagti dalon mo to sa kampo kagdun nga duhalos patsyon mo to nagatangiti ang init kang dito birahon mo tong sumbag ni sumbag gilibion ng bata kag ti isap to nagilibion ni tungod sa sakit bala kay Bronx ano ni mibo sini sa bata kanakuon bala nga ti sa panglawasong sa inubol pa lang ti mabagi pandadaan ti dito kay Bronx na himo ang iya sini nga plano kag ti ining bata nakatigayon man kay Bronx nga ma-rescue dito iya sa nasambit iya nga kampo kay Rods. So, pamatiyan ito ng bayan sa pahayag ni Police Major Judicial Catalogo ang atong sining spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office yari Kevin Rods.
4: Ang suspetsado kilala man sa tatay niya na nagabiyahe pasanga sikran ng tayo niya umunan sa nga nakasakay atong niya biktima at eventually italay niya sa nga itong masuspitsado sa kampo kaga dito yung sa inyong polisya ay bata sa kanina pahugi pa sa inyong bata. But fortunately, nanon sa nasampuan yung bata tapos sa dalawang sa ospital kaga sa sumong sa OB na kanina tapos anak pa naman sa nangato niya suspensado sa pagkanta sa sangat puso ng operasyon sa atong kapulisan na sa hindi pa. We will file the case, sir, nga, no, sir, tomorrow, first hour in the morning, i-file natin ang kaso again na suspendado, sir.
5: Proso sa ano, dinatabo, sir, kagano ora, sir?
4: Abali, well, noon na sir, sa October 2, sir. Well, noon na sa October 2, kung nga natapo, sir.
5: Bali, ang abay ni isang biktima, sir, isa man ka tricycle driver, do ka muna.
4: Yes, oh, sir. That's why nga nagpakilala ining ato nga suspensado ka kilala man sa iya nga tatay na umuman ka biyahe masasika dira sa lugar.
5: Okay. Pero nang kwan gi, sir, no? Nang wala man niya na-consummate ang rape, sir, no? Dung mulis siya lang niya siya.
4: Ipalat lang nga sa so, statutory rape, sir, kay ang other forms of abuse and rape, sir, hindi naman ano mo. May harap kita sa medical records to support this. That's why, sir, na pull down yun sa statutory rape na possible na taas. Ipalat lang nga kaso, sir, again sa suspicion.
5: Wala, sir, nakapalag yung babae, sir. Kung baga pa doon na doon na kwan, git siya sang ang suspect, sir, mga 50 plus naman eh.
4: Legal aid sa man sa nga ito nga ano. Ang kiwala ba sa kapalagyo ini ang ato nga biktima ka just because nga ginoyata nga sa saliog so kung maliligta man ang TL.
3: Okay. So po yan, Tony Fimrods, sumayin sa bayan, the police major Genesis Catalogo, Tony Fimrods, tigagina na tigayin yung pasaka inigkaso batok iya sa suspect sa ito. Kikipibrods, sa mga panawagan sa kapulisan nato na hindi kinbaghatag sa kumpiyansa ito. Kasakit lang kikipibrods kati ni gumumula at pagkatapos mo ni plano yung galiyasag kilala mo dara kibiyay matrisikan. So, gini kikipibrods, tinguan ka hindi kinbagsalig sa amuling ka panahon kaya ito kabalo bala ka may lain galing ka plano sa imbo si nagibata kagti lain at ito ay nagigipili sa mga amuling ka panahon kikipibrods. Pero kung may amus ni i-report ngayon sa kapulisan ang good manakup ngayon iling suspensado kay Pebrad, sir.
0: Sige, salamat gid kay Pebrad.
3: Salamat kay Pebrad. Sa mga sinigabalita ka mo dulong sa programa ng El Castigador, dulong sa Power Trio, nga itong sinigay DTX 500 Mighty Sikig Beast Ray Bio, ang nga itong man sinigay DTX Mighty Soak and DTX Coffee Mix. Kapun sa patron ni K5 Martin de Mais, sa K5 sa pagkakabalita, serviso publiko ng Galingawan, Zaragoza, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. This time, kagtuwan to si K5 Berto Gakit. Ari nakuhaan man sang sa CCTV footage. Ining balita ni K5 Berto Gakit, dulong mas kalawaan sang Mighty C, di alkaline base vitamin C, nagkapabakod, kaya nagpa-uptake sa atong singa immune system. May nga po kay Ma'am Glenn Infante, John Rosa Villorejo, Papang Juju Galuna, Papang Erning Pudiruso, kay Maricris Navarro sa may mutulayan sa kapamati mo ng Berlita Malvas, Gerald Ingoy, Bing Silvin, kag Mayda Guy. Check away si Papang Berto Gakit sa line number 1.
6: Oho, oho.
1: K5 News FM, live report.
0: Kay K5 Berto, ibalita mo!
7: K5 Broads, baw nakibot gid ang isa ka bata no sa tagwa sang Changi dira sa may Fifth Road Puente Velha subdivision, barangay Takuling, Bacolod City, matapos nga ginhablot ang iya sila nga cellphone sang duwa ka mga lalaki nga mga riding in tandem nga nagsakay sa motorsiklo. Patpaton sa K5 Broads ang natabo, may mga Changi na damong sa may Fifth Road la.
0: Aha.
7: K5 Broads.
0: Dira sa may kwan gido ha, unahan sa Silver Grace da, nga gym.
7: Oo, sa unahan gid sa Silver Grace, kung going ka to sa bus station.
0: Oo, sa to'o.
7: Oo, sa to'o K5 Broads, sa tabo kidla sang simbahan gid na da.
0: Aha.
7: Oo, pasulod ka di, K5 Broads, may mga Changi na damong, no? Siguro mga tatlo ka Changi da, sa unagid nga bangka. K5 Broads, may naglabay dira nga duwa ka lalaki. No? Mm. Actually, may CCTV kita dira. Duwa ka mga lalaki.
0: Ari kita, uno?
7: Si Guerrillo. Nagbakal sila si Guerrillo. Kwarta sang angkas nga lalaki, 15 pesos. Ti ang Camel, tag-unsi pesos mo.
0: Uh-huh.
7: No? Ang si Guerrillo, tag-unsi. Ti may Sicilio, pa siyang 4. Huwain na ako nung gimbalikan ng 4, K5 Broads. Hulat sigid ang oportunidad ng bata naga cellphone hinaplot ya karon ka K5 Broads ang cellphone kag kumangkas sa motor nga gaulat man siya ng opo dia kag nagdinalakan no kag nag palagyo ining duha ka mga lalaki ka K5 Broads pagkita ta balang CCTV dira taton sini nga
0: ari kitaon na ka K5 Berto ining motor scooter type no. Tapos may angkas, huwag pag-aing helmet ning duwaw, isa nakakalo.
7: Huwag. Huwag, mula man sila tabon sa itsura. No? Huwag man sila bihi bunet, bing. At si Kono, hindi man mabalant lang ha, mo nang ila, sino nga matibo. Tub-tub nga ginablot siya, nakibot ang bata nga to, sabi-sabi yun, ang nga bata. Sinunoy. Gampang-gampang, malako na sinunoy da. Sang hinali lang at si, nakibot ang ginablot, cellphone niya. At si, bata man di ang biktima, kagibabrot. No? Si, wala man mahimo, kag nagdinalakan. Pabati na mula ka K5 Broads ang interview ta, lipot lang ni, sa kay Nunoy, ang bata nyo nga nakuhaan sa cellphone niya. Ano?
8: Mabakal ko ta. Mabakal ko ta, ni, isang pagkaon din ang mga tinapay. Pagkuha ko sang tinapay mo na ako, gulpi lang sa nangablot sang cellphone. Te, wala ko naka-react doon kay nakamotor sila. Tiduwa sila kawilog mo. Ang isa nakakalo. Te, pag react ko amo na ulit, naku, ara na to sila sa punta, sa bangga, o. Oh. Amo na naman ba?
7: Amo ni
0: Pero, timo ni Kaisog sa mga snatchers, subong ka K5, Berto, no? Kag dira binga linyada, daw prone ginada. Yan, nagligad, may ginhold up matong kilala sang empleyado naton, or bata sang empleyado naton. Dason daw may gin hold up man dira. Na ano man dira sa may Puntibilyang, ano permi na lang dahaw?
7: Kiba bro, suno diri kay Captain Aglin Montaño, ang mga uh-huh. Tangan ng EPS, ang police station, 6 block ang Kiba bro.
0: Aha. Uh-huh.
7: Natakpan da ligad at law lang, no? Ang ining si alias Dave sa by bus operation. Kagsa may BM, dakop man sa drug by bus operation, manakuan sa pila ka mga binulto sang illegal nga droga. And ang ila sining mga background mo ni, no? Red zone ni ang Puente Villa kag BM sa mga kinawatay ng mga insidente. No, so sila ning ginakabig man kakibe bro sang aton sining mga kapulisan nga sila ang nagapangawat, no? Kag
0: daw may patrol man na da kung isa nagaplastar tas may BM.
7: Ano na?
0: Daw may patrol man sa pulis kung isa nagabantay da nami grupo butangan da permi kag Five Berto. Kag tapos pang sitaon ni blang ning mga motor nga wala helmet. Okay ti atag-atag ng itsura niyo eh, oh. Ari, oh, pangapamatanon pa ni KG5, Berto?
7: Oo, kag wala man yung mga tabon, mga itsura nila. So, ang hambal din ni Sir Montaño, nga ang ila, sini oportunidad lang yun, no? Kung may mga opportunity, sila nga mga nakuha, being a chance nga makapangawat, mangawat sila. Kakiba Broads, information pagit naton, sa BM man nga information within the day man sa natabo ining incidente sa pagkawat ng telepon sa bata, may nagpagunting pagit. No, sa may BM, nagpagunting, nagkuha man sa telepon sa barbero. Ang ginatudlo, ining duha man ka mga lalaki, Kakiba Broads.
0: Sila man Japon eh.
7: Sila man Japon ining ginatudlo.
0: Puwerte.
7: So, kakandak subong sa hot pursuit operation. Ang aton sining mga kapulisan regarding sining mga lalaki nga nakitaan sa video kakivibe road. So amo niya no, ambal ni Sir Montaño again salin sa aton sining kapulisan prone red zone gini sa mga kinawatay ang Puente Villa subdivision kag ining BM dira sa Takuling inuray man lang sila kakivibe road.
0: So kay ti red zone na anong himo karon sa motoridad naton just to make sure nga ti hindi na namin yung red zone day anong ilang kwani nga action taken kay Peberto?
7: Patrolan ah no amo ning aton sining patrolan gid aga panigurado diri si Captain Nagben Montaño
0: kay nabi nga lugar kadamo-damo na exit area diri sa may 5th road mariktahon mo na may ano da mo may ang tawag ni may shortcutan kay G5 Berto correct taho mo na ni sa may 4th road pwede masakpulo panago da pero ti daway na di exit area pakagtugid niya sa may BM kay ang lagyan mo lang yung pa BM ang kwan mo 3rd road 2nd road kag 1st road plus ang 5th road pero ang 4th road daw lang alang gidaguro kay di may mga pamalain da di may makwan kagida unless otherwise basikon way mataginambal basikon nagapanapatupong mata sa may 4th road we don't know kag Peberto hindi ta gustong magatag man sang kwan.
7: Ang maagyan mo gid siya kasi sa broad, no? Ang maagyan mo lang gid kasi sa broad nga mga ang mabalta bala kasi sa broad nga maagyan mo gid bala amo ning first road, third road, second road, third road, fourth road, fifth road, ang sixth road to alang-alang ta maagyan kay tumo damo na tabalay mo, no? Tumo na gid na tabalay kag ang seventh road hindi mo ginamaagyan da, no? Ang seventh road.
0: Uh-huh.
7: So 1 to 5 lang gid ni ang may mga bangka.
0: Pero ang fourth road, ang 4th road do lang alang da no may lutsan ba da Japon daw motor
7: ang puro na sila sa wala mo pwede bangga na sila mo puro ta sa tuog
0: hindi hindi ginamin ko lang pagdating sa BM sa may circumferential
7: at di ko mag pa BM kakagive road halinda sa may hali ano lang mo 5th road lang gid 6th road 7th road wala na na
0: mm-hmm.
7: No, 5th road sa punta do may taytay pwede
0: wagto ka na da.
7: Ang babae, ito bang lalaki, ito bang?
0: Oo.
7: Ang inaupo sa aton nga empleyado, man da, ang mataya.
0: Sige. Pero ti, kabay pa nga matutukan na inang area na da, kay daw, especially, pati kita galabay na nga daan kong gabi, ti, ma, kilala ko, daraman na daan gaboard na lapit sa 7th Road, ti, Budlay, Black, Kagipay, Berto, basikon may matabo nga, hindi man naton way man naton ginapaabot pero mas maayo nga ti makapreparar as early kay Kipaiba Berto.
7: Maayo gid kay Kipaiba Broad. Sige. Ang dugang sining information bantayan sa aton sining video ano video report sa Kipaiba FM Bacolod. Opo sa patro, si Kiray Martin na maisip ako si Berto Gakit, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit sa si balita. Mga K5, ang balita naman, check na si K5 Carla Defensor Longa. Ang balita ni K5 Carla, dulumas kalawan sa DTX 500. Mayarin is ang tatlo ka anti-diabetic properties. Amuning charantin visin kay polypeptide nga may kaangay naman nga ipikto sang insulin. Kag klinika D3 Bio with virgin coconut oil, may ara naman sang antiviral, antifungal, antibacterial properties. I-check ko si Kakipab Carla Defensor Longa. Siya singa paglibot-libot. Uy, sa kwan na, this coming October 18, Sunday, mayara kita maskara street dance competition, barangay level, di ang official street dance station, official radio station, K5 News FM. So, pamati ka mo, kay dira nag magatukar ang music sang maskara. Kasay na sing street dance. Hapon na, tuto ka mo sa K5 News FM, Bacolod 101.5. Ara siya, si K5 Carla, or sa Ilota, kay K5 Wilson Villana. Mga K5, alas 5.42 na, nami pang apino sa klinika DTX Coffee Mix, din kape nga may kape ka na, may pang detox ka pa. Sa aton sing mga suki, sa mga sponsors sa K5 News FM League of Champions 2026, thank you so much, gid sing suporta, paday nga suporta. Si Kuya Yan sa Mr. Bruce, mag-support man to Base Lechon, Mendoza's Lechon, and of course, ang iban pa natin ng mga sponsors. Ang, kwan, ang, ano ni, tawag ni, Estetica Beauty Salon and Spa, salamat man sa imusing pagsuporta sa K5 News FM League of Champions. K5 Wilson, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Wilson, ibalita mo.
6: K5 Wilson, nakasabap na mo ang pyesa sa leper, no? Kaming padala sa Bacolod LG ni Bacolod sa duwa ka mga proyekto sa Bacolod.
0: Oh, establish na yung contact kay K5 Rimuel. Kinagadula-dula si K5 Wilson, ano? Sa ilo tabi sa line ng communication kay K5 Wilson. Para at least manami imo sing atag kinakita ko diri ang Tiaza nagpadala sang sabat that was last September 30, 2026. Na nagasiling ti Honorable Greg G. Gasataya, City Mayor, Bacolod City, Negros Occidental, Dear Mayor Gasataya, dahil ang ginapa-maximize na kayo kung hindi kitaon. Oh, this refers to your... Sige. Si Wilson na lang maplastar. K5 Wilson?
9: K5 Rods?
0: Okay na, mas nami na sa sulod mo. Go ahead.
9: Yes, K5 Rods, no, sa liwat sa nambal ko na, no, nagpadala na sa sulat o sa sabat ang Tiaza sa Bacolod LGU. K5 Rods, inimatapos naman nagpadala ang LGU sa petition letter sa Tiaza. Ito diskumpiyado, inisiya Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa nangin resulta sa pila ka mga proyekto sa Tiaza diri sa syudad sa Bacolod. So we're talking about K5 Rods, no, sa 300 million pesos nga proyekto sa Tiaza sa may Bacolod City Government Center grounds kag Bacolod City Public Plaza. So matandaan naton man nga ginulan ini sang nanarisari nga mga komento kag batikos kay K5 Rods bangod, no, sang hindi nagakaangay ang 300 million pesos para sa duha ka mga proyekto kag adong nakulangan ang pila ka mga Bacolod noon sa budget, especially sa Bacolod City Public Plaza K5 Rods nga naguba gid, no, ang natural beauty sang Bacolod City Public Plaza, nadula ang pagka-green niya kag nadula ang pagka-natural man sa brick. So while ongoing ang construction sa development sini sa duha ka mga lugar, napabay-an naman ang original gitya no nga itsura sini K5 Rods. So sa Tiesa sa Bat K5 Rods ara dira may kinapsad kita kung pwede na K5 Rods.
0: Ari ka K5 Wilson. Ginplastar ka ginpathag diri sang Tiesa. Kay K5 Wilson, ang pagsugod sang proyekto o kon project commence Pebrero 19, 2025, and supposedly, ang target date nila nga matapos ang proyekto, that would be on November 16, 2025. So, basically, 7 months lang ang ginhatag, o pila ni, Feb to November, that would be 10 months lang. Ang proyekto matapos na. Gali kay Migin sa Batis lang at may harap ng work suspension due to the inclement weather. Sang Marso 27 to 2025, nag-suspend sila sang trabaho. Nagbalik sila mat-amat July, so March, April, May, June. So, tatlo or apat ka bulan o isla ka-obra. Nagbalik sila. Amo na, kaiti, amo na ganing rason nila. Lawaay ko no ang ang panahon. Lawaay ang panahon. Tapos may sabat pa din silang work suspension, inclement weather, additional works and approved variation orders. So hindi man gani valid ang mga rason nila kay kung maglain chimpula. So far, grob, mo nagrupi na ka-valid mo. Pero kung regarding sa mga innovations na ano man dati, hindi na, it's not part na iya. Ilan na sang kontraktor dapat? So, ari pag hindi.
9: Makibot kapag hindi, patpatun ko sa imong budget, ari dire. Ito ka balo, basta imang jumping jack ka pala sa bangko. Santiago, original contract cost, 299,863,888 pesos and 3 centavos kay Fabrosa. That's the original contract.
0: Full two projects? Duha na naka projects ka kay Five Wilson sa NGC ka sa Plaza?
9: Yes, kay Five Road.
0: Okay.
9: So, Mario, butsini ang revised ni nga board up kay Five Road kay Ginliwat, ini ka duha kay kinbudgetan ang board up lang niya. Ang sin ini ka kay Five Road kag ang tukod sang tuntun ang asin kay Five Road nagatlagan sa 4,800,000 kay Five Road.
0: Puwerte! Ining 4 milyones pesos ining pagkudal sa ano ni sang plaza kag NGC.
9: Una dala kay Fabro na pala na naguba na sa bagyo ang 4 million kay Fabro.
0: Ha?
9: Naguba kuno sa bagyo. Ginbudgeta naman liwat 7 million para sa mga damages kag tanan ng mga kudal naman ang natuntun ang kudal na.
0: Naguba ang 4 million nga bara nga kudal o confess nga ginhimo dat tatakod board up pero ginrevise kay ginrepair lang ang guba ari tanda original ari alita prastara ang original nga budget 4 million sa mga kudal da skilled o palibot sang NGC da kag San Plaza galing tungod sang bagyo naguba ginbudgetan 7 million for repair.
9: Yes, okay, Pedro.
0: Mahal pang repair sa bag-o. Why sila mahuya? Okay, tanay ko ng original price sa ila sining board up sa NGC kesa Plaza, 7 million. Tapos gin-repair, 4 million daw mabaton-baton ko pa na. Pero kung budgetan mo 4 million, tapos kayuhon mo 7 million? Sinong gininto nila kay Five Wilson naman?
9: May additional works pag natin Fibros, including upgrading of power supply, control room systems, NGC, soft and hard landscaping. About kung may landscaping, ginman sa NGC, revised structural design of fountain sa NGC, worth 16,370,855 pesos, 0.40 centavos, kaki Fibros.
0: Babakang
10: niya. Alright!
0: Ayaw. Puwerte. Dog ka pala nindog ang balahibo ko sa kwan ko, sa akon sining TL. Ay,
9: so,
0: na.
9: So, ano tabo, kaki Five Rods? Ano magkita ang punta? Ang punta ni revised contract cost na deficit pa ang project na 300 million, kaki Five Rods. Imo na nga 328,090,451 pesos, 0.51 centavos, kaki Five Rods.
0: So, basically, sa original contract project is 299 million?
9: More or less.
0: Estimation na ni, 299 million pesos sa Bacolod City Public Plaza and NGC. Gin-revise, ginhimo, 328. More than almost 30 million ang additional cost, correct?
9: Yes.
0: And may base sa November o December, mag-abot or mag-guba naman ang kudal, masaka naman 15 million sa kudal, kaya 4 ang 4 million, gindugangan 7 million, gindugangan 7 million, that would be 40%, no? 40% in additional, in the original cost sa kudal. 4 million mo, Mas 7 million, diba? Si kung may additional naman na another 20 to 30% na?
9: Doon ka namin nila pakudalan, kawayan. Imo na lang ng bamboo resort.
0: Hindi mo man bala mapuslan, mga kudal. Di na ito nagkalagtong kudal. Ito nga worth 4 million pesos. Masigit pang atop na ito sa iban.
9: Manihol na lang, kuya.
0: Ang kalaw ay diri, kinakita ako ang current revised target date nila. That would be on January 27, 2027.
9: Ang LGU kay 5 roads sa kay ang original ko no yung plano January 27, 2027 kita kay 5 roads ang kwan hindi nagmeeting man sila San John kag may istorya man sa alkalde kag nagpasiguro sila nga before Mascara Festival tapuso nila
0: hawak
9: sa response naman nila nga naghambal naman sila nga original plan niya January 27, 2027.
0: Tiway nilang yung plastar kung amo na yung ginambal nila before pa lang to kay Mayor Greg. Why na ta nag-asa mo? Nangita na tatani si Mayor Greg, nangita na tani Way para pangitaan pa agi Black G5 Wilson, no? Para sa dinda binga venue. Mangita ta iban nga venue.
9: Nahimos ang buot mo tani kag G5 Bros kin pa paano nga
0: Kag dapat ginplastar lang nga Mayor Greg, sorry lang gid ha, pero ginaton ang maskara kaya January 2027 gisa matapos. So tani, taniway tatugin pa malos ang mga kudalo nga 4 million 7 million 4 million plus 7 million that would be 11 million pesos. Kay pa ni malos naman to mga kudal mo. Total cost sang kudal sang boardwalk, board up kag ang ining sin ba lang nga ginapatindog tas kilid para mailipod da sa ginaobra ko noon labi basi naga video kay tas load. Ang nya tago-tago ang obra, katulog-tulog. Para ma-cover 11 million pesos. Usik na. Di na nakaroon, di mo nagamiton? Why ka nagamitan kay G5 Wilson?
9: Kay 5 Rons, isa pagit kalupos na palamang kutanon kung inclement weather ginman ang nangin rason sa pila ka mga suspension sa obra nila kay 5 Rons. Doon kay impossible naman na nga mag
0: nadumduman ko na nagyan di man tatuod bagyo.
9: Kay 5 Rons.
0: Nagyan ta bagyo. Kay isa kita nga nag-cover, nga naguba, nga natumbahan sa kahoy ang groto sa May Plaza. Hindi man to tanan naguba. Mga pila man lang to ka porsyon na nagkalatumba, pwede mo to diapo mapatindog. Nga kinanglan mapatindog kay nang wala kagi yupi nga sin gi dapataw. Pwede mo malang yan patindog da sin malang nakagi may bulson di magkalagisi di pilang nahot lang guro magisi da malabot gi 7 million.
9: Kamo na kay Fibros, even ang steel pipes kay Fibros

0: Maski ayaw. Yung Spider-Man na ito, hindi kapilo, sinasastil 5 kay Febron, kasi perte, nakapag-gold, kumakita mo na ginagamit pa na ganit kay Febron sa pag-ubras ng trusses pala.
1: Oh, so, ginahin mo na ganit ang bala o kung scaffolding. Oo.
0: Trusses, oh, scaffolding.
1: Oh, basi, kung mo ay nanabla.
0: Kining quaking.
1: Ayun, basi pinamaligya na na, hindi ta gusto nga mag, ano, mag, magduda, pero yung tagaan ta nila duda eh.
0: Kaga, kung manotisyaran mo sa letter ka kay Febros, nating mention, ginadara ang tiyaza nga sorry for the inconvenience and delays that the, this may cause you. Kaya wala ka dyan na ngayon. Tapos ang pasensya, ang tiyaza, kundi nagapanindog sila nga wala sang augmentation ang LGU sa pagpatuman sinisang kwa. I mean, financially, kag ano man nga aspeto kay Febros, nagapanindugan ang tiyaza nga wala mo nung nagsuporta. But,
1: pero it's LGU, people's money, kag Febros. This is not DTI. Tiyaza money. This is a people's money. Kwarta niya sa pumuluyo. Hindi niya silingeng, although nga wala. Why na? Time na kuno.
0: Dumangutos ka, masaka pa rin mo, Bipe.
1: Why na? Last 5, sino na yung size na, oh? Sige, buwasan ta na naman na. Kagipa, buson. Kino matya ko na. Kanami sa mudo ko tayo subong. Pagiging guba sa nano. In every revision, in every delayed project, gamahal nga gamahal ang costing. Te, hindi nyo pwede pa na sigonda para mabarato? Kung nimo nyo pulo kabulan nga mahuman ang NGC at Plaza, bangon sinang 299 milyon pesos para magamay ka mahimo lang 100 milyon, himuan nyo duwak bulan. Kakipay Bulson? Ay nasa? Salamat mga kakipay. Ayodo ka. Ay, sige. Tutukan sa ibang pang mga public affairs program. Ayaw na, ano na lang naman. Salamat, Kid Mag, Kiki Vibes, sa tanan ka nagpamati. Wait na panahon. Magkabalik kita buwas, same time, same station. Sa kalalaman, sang bugos ng kapuwarso sa K5 News FM. Ako naman si K5 Rods Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lecky sa nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa Lazy J, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Beauty Soap. Hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika.
8: Kung nagamala ang imo baba, perming nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginakatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadine Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadine Capsule.
2: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM, lasays 4 sang gabi.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
14: Maayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bio Evening Newscast sa mga Lunes, Oktubre 5, tuig 2026.
1: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
14: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, mangunguma patay matapos ginluthang sang ginabulubanta 5 ka mga armado sa Banwa sang Kawayan.
1: Sa balitang nasyonal, DOE ginaduso ang solar batteries kag power barge agod naman nga malikawan ang mga dugang nga alerts.
14: Sa balita international, presyo sang gatong posible manaog kasunod sang pagtaas sang crude exports kag pagpagwas sang stocks.
1: Kag sa balitang sports, Asian Games sa 2030 pagapatigayuno na sa Doha, Qatar.
14: Sa ato naman balita entertainment, Dennis Trillo nakabaton sang duha ka tropeyo gikan sa Golden Screen Awards.
16: La size. Tulad panahon.

0: tungod sa epekto sang ITCZ. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa Cagayan, kag 32 degrees Celsius naman sa Udto. Para sa D3Bio, Evening Newscast, ni si KK5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Lasays 8 kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, HVI dakop sa drug buy bust operation. Suspetsado na kuhaan sa masobra 300 mil pesos nga balor sang shabu. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
3: Nakumpiskal sa katapos sa Bacolod City Police Station 1 ang 340,000 pesos nga balor sang shabu sa Barangay 39 sa siyudad sa Bacolod sa gipatigay na drug buy bust operations kainas ang kaagahon Lunes, Oktubre 5. Naaresto ang 33 anyos niya si alias Jerick, launas ang kaagahon kay ginakabig si Jerick bilang isa ka high-value individual. Siyam naman kapakete sang shabu ang nakumpiskar kay Jerick. Magapangatubang si Jerick sa kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ininga balitag na dulong sa inyong sang DDX 500 Mighty Sikag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inyong si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang bago pinpi nagapanawagan sa publiko nga bantayan ang nagkabataan agud nga mapalayo sa naman nga insidente. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
5: Nagapanawagan ng bago Component City Police Station sa publiko labi na sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga kabataan kag hindi pag-isalig sa sinuman nga tawo agud mapalayo sa anuman nga insidente. Ginsirig ni Police Captain Bonifacio Galvez, Deputy Chief of Police ang bago PNP nga pinaagi sa pagbantay sang bata, pagsugat kun dinhi papauli sa pulayan, pagsarado sang balay, maprotektahan sang gusto kabataan ini kasunod sa nagluntad nga krimen sa isa ka grade 4 nga estudyante. Sinupa sa kay Bonifacio nga kung may makita ka bago nga mga persona sa lugar, agkod may makadulunda ang aktibidad, magpahibalog gilayon sa barangay o kung kapulisan, agkod din ay mamonitor kag marespondihan.
6: Bilang nga panawagan sa aton pumuloy o sa publiko, no, nagapangabay lang kita nga, especially during night time, we have to secure sa aton mga premises para at least hindi man kita masudlan sa mga malain mga elemento, and at the same time, kung pwede palang hindi naton mabilin ang aton kabataan sa hindi mga manami ng mga tao ba lang. Kung naton ay safety and security sa aton mga kabataan.
5: Para sa D3 Bio Evening Newscast, din si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Lasays Jess sa dugang pang balita lokal. Isa ka banday ginbuno patay sang upod sa inom sa Cadiz. May kampiyon nga balita si ka K5 Kulin Kubya.
7: Patay ang isa ka 60 anyos nga panday matapos ginbuno sang iupod sa inom sa St. Andrew Barangay Daga, Cadiz City tagna alas 8:40 sang gabi Oktubre 4. Ginkilala ang biktima nga si alias Edgar, residente sa nasambit nga lugar, samtang ang suspek nga nagpalagyo ang gikilala naman kay alias Jojo, 31 anyos. Suno naman sa imbestigasyon sa Cadiz City Police Station, nagainom-inom ang biktima kag ang suspek sa nagluntad ang mainit nga pagbinaisay. Sa tunga naman sa komisyon, hinali nga ginbuno sang suspek ang biktima sa idalom nga bahin sa dugan gamit naman ang kutsilyo antes ini nagpalagyo padulong sa wala mahibaluan nga direksyon. Giningagaw naman dala ang biktima sa Cadiz District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa karon nagapadayon ang hot pursuit operation sa mga kapulisan para sa madasig nga pagdakop sa suspek sado. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Colina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang mangunguma patay matapos ginlutang sa ginagbulubanta 5 ka mga armado sa Bano naman sang Kawayan. May kampiyon ng balita si K5 Obre Suspenye.
8: Patay sa kamangunguma matapos nga ginlutang sang ginabulubang talima ka mga armado sa Purok 1 Barangay Yawyaw, Kawayan, 5:40 sang aga Oktubre 4. Ginkilala ang biktima nga mo si alias Boss Beer, 59 anyos, mangunguma kag residente sang nasambit

0: lugar. Sunod sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ang biktima, madamog lang kontanis nga baboy sa likod sa ilabalay sang hinali lang na may mga armado nga nagtiro sa iya sang makapila ka beses nga igo sa nagkalain-lain nga bahin sa ilawas. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe sang Kawayan Municipal Police Station nga may daan ini nga kaso nga naka-record sa ila.
1: Ang financial kaso nga acts of the business gwa ni Yanawaran kag na-serve sa January 5, 2024.
0: Sunod sa kapulisan, na-detain sang duha ka bulan ang biktima antes pa man gin-arreglo ang kaso. Na-recover sa lugar ang 12 ka mga balas ng high-powered firearms, 11 ka balas ng 5.56mm ukon M16, 4 sini ang wala naglupok, kag isa ka balas ng 7.62mm ukon AK-47 nga armas luthang. Sa karon, nagapadayang pang-investigasyon sa kapulisan bahin sa insidente. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Arbery Suspendi para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa katapusan nga balita lokal, isa pa ka empleyado sang Bacolod ginsuspender sa sulod sang 60 dias. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villena.
3: Isa pa ka empleyado sa siyudad sang Bacolod ang ginpailalom sa 60 kaadlang preventive suspension bangod sa ginaligar pagkolekta sa amusement tax. Sunod sa mga dokumento nga nakuha sang K5 News FM Bacolod, tatlo ka mga establishmento ang nagpasaka sa reklamo batok sa empleyado sang Bacolod City Treasurer's Office bangod sa irregular nga pagkolekta sa amusement tax. Natabo ang insidente sa tinalikdan ng Desyembre 2025, Enero 2026 sunod sa isa sa mga tigreklamo. Laki pa mga nagreklamo ang ipasaka batok sa empleyado amo ang serious dishonesty, grave misconduct, ka gross neglect in performance of duty. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ni si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang National.
5: Balitang National.
4: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: La size 14 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita national. Ginpahayag ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solido ang tanan ng mga probinsya sa Pilipinas ang projected ng mga eksperyensya sang drought sa kalapusan ng bulan sang Marso tuig 2027.
6: Suno sini sa pinakauli nga meteorological outlook may kang tanan sa epekto sang El Nino.
2: Sa idalom sang definition sang pag-asa, ang drought ang nagakahulugan sang tatlo ka asud-asud nga bulan sang way below normal rainfall ukon mas sobra 60% nga buhin sa average rainfall.
6: Samtang nga maganubo naman ang presyo sang diesel sininga simana.
2: Subong nga Lunes, nagpagwa na sang estimated price adjustments ang Department of Energy ukon DOE para sa krudo, gasolina kag kerosene.
6: Mabuinan sang 1.30 kada litro ang diesel samtang madugang naman sang 1.93 ang gasolina, kag 3.30 naman kada litro sang kerosene.
2: Magaumpisa ang implementasyon sang price adjustment sa Martes, Oktubre 6.
6: Sa dugang pangmabalitang nasyonal, mahimo na makaloan sa 1,000 to 20,000 pesos sa Social Security System o SSS sa ang mga membro para naman sa ilan niya dinalian ng mga kinahanglanon pinansyal.
2: Kalakip sa mga kwalipikado kung makahulam o kung makaloan, amo ang mga membro nga nakahatag na sang kontribusyon sa sulod sang 12 kabulan.
6: Mahimo man nga makapili ang mga membro sang SSS sa repayment terms nga mayara 15, 30, 60 o kung 90 dias.
2: Ang mga kwalipikado nga makahulam sa SSS amo ang mga employed, self-employed, voluntary kag overseas Filipino workers.
6: Kinahanglan man nga nagaedad sang 18 to 64 anyos ang mga applicants kag wala sang past due sa SSS loans.
2: Kinahanglan nga wala man sang active microloans o kung records sang fraud sa SSS ang loan applicant.
6: Kwalipikado man ang magka-loan ang mga miyembro naman sang SSS nga may maayong nga record sa pagbayad sang ila salary, calamity kag emergency loans.
2: Sa katapusan nga balita national, ginaduso karon sa Department of Energy o DOE ang gilayon ng mga intervensyon agud maresolbar ang kakulangan sang supply sang kuryente sa Visayas, lagip na diri ang mga solar batteries kag power barges.
6: Sa press briefing naman, gagipaligayon kasunod ang joint congressional hearing. May kantalan sa krisis sa kuryente sa Visayas. Sa tong talikdan nga Sabado, ginpahayag ni DOE Secretary Sharon Garin ang mga solar batteries kag power barges ang mga madasig nga solusyon nga pwede mapatuman gilayon. Samtang ginahanda naman sa DOE ang mga long-term nga solusyon.
2: Pahayag ni Garin ang mga long-term nga solusyon ang pwede mapatuman antes magtakop ang 2028.
6: Suportado naman ni Garin ang proposal sa bilang ka mga kongresista nga hatagan sa emergency powers. Si President Ferdinand Marcos Jr. agud nga madasig nga masecure kag mabalik sa normal ang supply sa nga kuryente.
4: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa Balita International, presyo sang gatong posible manaog kasunod sang pagtaas ang crude exports sa pagpagwa sang stocks. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
5: Nagbuso ang duha ka sumatran rhinoceros nga ginakabig sa International Union for Conservation of Nature nga critically endangered sa Indonesia. Bungod sini nagtaas ang paglahom nga makasurvive ang isa sa mga pinasahi nga mammal kag ginakahangawaan nga madula nga sapat suno sa gobyerno sang pungsod. Ang nasambit nga sapat amo sang Dairato kag Delilah, mag-iloy nga rhino sa isa ka sanctuary sa Indonesia. Kaginalauman ang mga ini nga magbata sa bulan sa Mayo sa masunod nga tuig. Ang mga Sumatran rhino ang makita lang sa Indonesia. Ilabi na sa nagkalain-lain nga national park nga bahin sa North Sumatra, Lampung, Bengkulu, kag East Kalimantan. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
6: Asian Games 2030 pagpatigayon noon sa Doha, Qatar. May kampiyon nga balita si Kakipag Marv Aranwed.
7: Nagtakop na ang Asian Games 2026 nga ginpatigayon sa Japan. Kundi nagpaindisanay ang 11,000 nga mga atleta gikan sa 45 ka mga pungsod kag rehiyon. Sunod niya ipatigayon ang bantog nga pahampang sa Doha, Qatar sa tuig 2030. Samtang antes ang Asian Games sa Qatar, mauna ang 2028 Olympics sa Los Angeles, California. Sa bago lamang natapos ng Asian Games, nanguna sa gihapon ang China, ikaduha ang host country, kalikatatlo naman ang South Korea. Samtang ang Pilipinas ang yara sa ika-17 nga pwesto nga may 4 ka gold, 7 ka silver, kag 16 ka mga bronze medal. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
4: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, Dennis Trillo nakabaton sang duha ka tropeyo gikan sa Golden Screen Awards. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
8: Matapos ang pila ka mga controversial nga issue angod sa Jenelyn Mercado kag Patrick Garcia, mas nagtunog pa ang pangalan ni Dennis Trillo matapos nga makabaton ini sang duha ka tropeyo gikan sa Golden Screen Awards Dekada Awards 2026 kahapon Domingo, Oktubre 4. Ginkilala si Dennis sa iyang pagbida sa pelikula nga Felix Manalo sa tung tuig 2015 kag Green Bones sa tung tuig 2024 sa ginpatigayon nga seremonya sa MMFF Auditorium, Pasig City. Ang Dekada Awards amo ang isa kahiliwaton kun sa diin diri ginapasidunggan ang mga artist, filmmakers kag ang mga production companies nga naghahatag sang bugal kun kadalag-an sa aton nga Philippine cinema. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Grabe na sumong ka-trending kay Dennis Trillo. Kay ginapatulan niya ang mga Butter. Issue.
6: Oo. In a way, kiti si asawa ay si paborito ta, si Jenelyn Mercado.
2: Kaya ang issue ni Patrick Garcia, bala, di ba? Kaya ginadepensahan niya ang asawa kag ang pamilya nila eh.
6: Kiti kasi, siyempre, uunaya si Patrick sa iya. Kiti napabusong mo, napabata.
2: Oo.
6: Ang problema kay Patrick, why ya bigin unungan? Oo. masubo man ang kabuhi ni Jeneline Mercado. Oh, and in spite of that, still palangga siya yan ni
2: Dennis.
6: No? Oh, kaya ginunungan, gindi eh.
2: Oo. Oh, oh. Pero ano yung ako nanibala ng si Dennis Trillo, ginikunong bilang first love ni Jeneline. According sa iya nga interview, kay Jeneline nga interview ha.
6: Amo na sang una, pero ti nagwa na to. Amo ni gani ang balko, madumduman muna kay isa man ka artista man.
2: Mm.
6: Nga may boyfriend siya.
2: Oo. Updated ka no?
6: Oo. Hindi na lang dalawa ay magusgabi. But anyway, that's maybe siguro that's the destiny nila.
2: Mm-mm.
6: So, biniyaan, may ginunungan.
2: Then, ang purpose ni Patrick, i-klarohon ang iyang side para nga at least mauntat na balang bashing sa 13 years old yung bata nga babae sa iyang asawa ni. Tapos ang ending, mas naglala gani ang bashing tungod nga hindi gani amo.
6: Oh.
2: Ay nako, na no money man. Pero danay lang yun bala. Doon nagsakit liwat. Kung nagligad yung si Wana, nagsakit buot ko. Subong sakit-sakit. Ano wala? Diesel lang gidyang ipanoboon nyo? Grabe
6: pero,
2: ba ka mo?
6: Pero magbuhan ni kina kay Ma'am Shines, nag-report sa sing atong amon 1.30 ang rollback. Ang imo increase price hike.
2: 193.
6: So sinin ko kaya nimo na mag 10 pesos.
2: Wow!
6: Price hike. Hindi na makailog sa 200 mil ni Sander. Ikaw pa naman yung tagan ng 200.
2: Ay, grabe ka mo sa
6: ng ayun ng 70 pesos. Iba ka lang siya di tatlo kabilog yung pia. Pero gintagaan siya 200 mil.
2: Kardi naman ka mo. Grabe naman yung ginatag ni Lord yung imaginations. Imaginations ako. Ay, pero kung gatipid ka mo, pag gasolina, nakamungadaan subong. Uh-huh. Kaya maduga nga naman tomorrow. Ay, ambot na lang. Pumuno na lang naman.
6: Amal ko din ang artista, si Joko Diaz, kasi si Jessa Saragusa. Oo. Kay, same man na sila ang Jeneline. Nga, may migo si Jessa, kay Jano Gibbs. Pero gumpiyada lang nagbusong. Joko Diaz sa kamay.
2: Dali lang may... Do si Juan man na yung...
6: I don't know kung sinong banan ni Jessa.
2: Si Ding Dong.
6: Ding Dong.
2: Avanzado.
6: Oh, Ding Dong. Migahay sila ni Ding Dong.
2: Oh.
6: Pero nagbusong Joko Diaz sa kamay.
2: Hindi. Ang tatay sa bata niya si Ding Dong. Avanzado.
6: Oh, basta daw may amuna siya na isyo. Nga daw, same na nila din yung Mercado. But anyway, part of the game na daw sa pagigugma nila.
2: Na, oo. Sige. Nagkakandam siya. Gagat lang si Sir Joe sa imo. Lunes gito. Kasi siya inyo na lang.
6: Pero sa balik kita sa diesel, we have ano pa? Away na pa.
2: Tama nyo, hindi nyo na pagbalik ka. Hindi nyo na.
6: Pero nami, hindi nga palimaan na magiging Sir Dominic. Yung,
2: nami, ito tani report, no?
6: Nag-open na for ang Strait of Hormuz.
2: Yes.
6: So basically, basi on the next month,
2: mabuhin
6: na.
2: Kabay pa! Go Trump! Mga ka-K5, amuya itong dalag ko ang mga balita sa mga Lunes, Oktubre 5, 2026.
6: Bantay man, boss, ngadlaw, palibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
2: Magkasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Marivela. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
6: Naman si ka-K5 Roman sa Palma.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
9: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
10: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C!
10: Mighty C! Mabakal sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay, walagit ko gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, ilanan, insulayan ko pa, no, ang Mighty C, tag 1 capsule 3 times after 1 week, nagnamigid ang akong natamina. Salamat sa Mighty C!
10: Mighty C! Mabakal sa mga butika! TTX Coffee Mix!
13: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
10: TTX Coffee Mix! Mabakal sa mga butika! TTX Coffee Mix!
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix! DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
10: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Lorca. Mayong gabi banwa, ining larga vista kaga ko si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang angon kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorca Visor! Lorca Visor! Pagkala sa pag-awig at matapat nga buwang inu-inu sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga paninag at mag-atagan kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorca Vista! Lorca Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kangkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Lorca Vista!
0: Ini ang inyong bagong atinaman sa balita ay balo komentaryo kalingawan kag matod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Magalumon ang kalangitan nga may pag-ulan kag pagpanag-uob bangod epekto ini sang ginatawag nga intertropical convergence zone o kon ITCZ. Ginapaandaman sang pag-asa ang mahimo pagluntad sang hinali nga pagbaha o kon flash flood kag landslides o kon pagkatipag sang duta bangod sang hinali nga pag o kon mabunok nga pag-ulan. May ara kita sa importante nga mga balita coming up sa hindi gid lamang madugay na no ini. May ara possibility bala nga magaluntad ang isa ka pandemic nga sobra pa sa COVID nga natabo way back many years ago bangod sa Russia. May isa ka laboratory worker nga nakit-an patay bangod sang suspected bubunik plague na no ining bubunik plague. Iplastar ko na karon dugay-dugay sa piyak kabayan ang Strait of Hormuz 80% nga bukas na kuno suno sa Amerikano. Pero may update pagkikita karon dugay-dugay parte sa El Nino phenomenon. Apang sa piyak sining kinagubot sa kalibutan kag madulom kun kaisa nga kahimtangan hindi naton pagkalimtan diriya sa Pilipinas nagsulod na kita sa opisyal nga pagdumdum sang Pasko September pa lang nagasaulog na kita and dire sa Dakbanwa nagasaulog kita karon sang aton our very own Mascara Festival. Una nga semana subong let's have a Major Bunilia sang Traffic Management Unit. Major, good evening.
1: Yes, kita Julio sa may gabi kan subong sa atin nga tagparamatay sa imong programa subong largabista ng gabi sa atin darang.
0: Salamat kid Major Elmer. Now first of all sir, happy fiesta. Nanong na-observe naton sa dalagan subong sa trapiko?
1: Well, subong ari kita diri sa area no ginatamutan sa ning area sa dalan na lakson to kadto diri sa may new government center. Balik kita diri sa may dalan sa may plaza sa may Rizal Lusuriaga para ma-check nato na mga congestion sang dalanon. Well so far subong daw medyo normal na ang biyahe sang mga salakyan subong ipi pasado na alas 6:30 Julio so iba niya mga nagatrabaho sa mga nagline line yung opisina diri sa downtown area kag subong diri sa may malapit sa new government center so medyo na-decongest man ang traffic. So, this day, I mean, sa silingan mga inoras, pero may mga nagkakadto din sa mga festival area, no? Like sa may NGC para siguro magpaniyapon kung mag-tanaw sa mga mag-uwa to talanarawan din sa Kita Julius kung may carnival man din sa likod sa NGC. Nagsubungan din sa may downtown area, medyo dama pasang naga kadtong downtown then sa may public plaza may mga available man driving ang mga ano pala niya kunan may mga banda subong gabi ka kita Julius but then again medyo maulano ng panahon siguro may mga malubong na porsyento magkadto sa mga festival area na kung sa sininga mga kagabi yung kita Julius.
0: Now na no sir ang na-observe ninyo diin nga festival site ang medyo taas ang traffic build up.
1: Well, may mga certain hours actually kita Julius kung ginatanaw natin yung nag-build naman ng traffic like there is a downtown area, expected natin nga nag-congest ang traffic from 3 o'clock, no? Kaya gina-close natin di ang dalan sa nag-palibot rin sa public plaza kita Julius tungkol kay may resolution ang siyudad natin yung ginpagwa nga every festival close gina siya so nagsildihan man asang aton yung mga residente diri sa Dakbanwa siyudad sa Bacolod while on the other hand diri naman niya sa may bahin sang NJC from 3 o'clock man medyo may congestion tagina sa aton pag-observar diri at sa sining yung mga iluras medyo tawhay ng ulagan sang aton yung mga salpya. Good na siya kay Pabulius from north to south and the other one is from south to north yung nagbiyahe. So, mga pribado lang ito mga dagagmay ng salakyan kaya mga dalagko ng salakyan dito na siya nag-agi sa ano, Banusi kay Pabulius.
0: Aha, aha. So far, sir, 1 week after o manog 1 week pa lang kita sa pag-celebrate sang festival. Sa karon, sir, do you think may ara possibility nga mag atubang pagigamos ang damo nga problema o kung challenges sa topic ko?
1: Well, number one, sila si Pebilius na mapagugan natin din sa aton nga report, no? Nga kita sa mga majors nga mga traffic incident for the whole period, no? From 1 until today, no? It's a 5. So, nga kita sa mga major mga traffic accident nga naglunta din sa duha ka mga festival site, no? Tungod sining aton deployment sa aton nga mga BTT building kag aton nga kapulisan nga nag-edit, no? Sa pagganoy kag nagabutong sa mga congestion sa mga traffic kay Pai Julius. But talaga unexpected kita, no, sa final ng mga sinimana, madamo ng mga festival goers coming from north to south kay Pai Julius. Kasi may sindihan natin nga iniyang maskara ni siya is the whole festival nga nagatinipon ang mga pumuluyo from north, no, going to south, Putsingo sina, Lindig to San Carlos, Puing Lubaan, kay iban pangayangan nga mga festival going from other provinces and regions na kadto diri sa Kapanua sa siyudad sa Bacolod, no? And even national, no, may mga recorded kita nga mga kadto diri during this those festivity labi na gid diri from 16 to 18 Julius. So may expect kita nga medyo
0: yes, yes. And I hope nga ti kamo kag ang aton nga mga TMU personnel hatagan sang nagakaigo nga kusoga agud ma manage ang maayo ang topic ko. In the meantime, Major Elmer, sir, salamat kay sa tiempo.
1: Yes, salamat
0: kay. Good night, good luck, sir. Lorga, ang pamuno sang aton Traffic Management Unit o kon TMU sa Bacolod City Police Office, si Major Elmer Bonilla. Sa Piyak Kabayan, gin-confirm sa The Moscow Times, isa kapahayagan dito sa pungsod Russia nga patay ang isa ka 28-anyos nga laboratory worker, babae ini, gikan sa Siberian region sang Russia. Matapos nga ini nagpakita sang severe o kon tuman nga pagbalatian nga ginapatihan pneumonic plague. Nano ining pneumonic plague? Ti sa simpleng istorya, it is a life-threatening, makamamatay nga infectious, makalalaton nga balatian nga nag-aapekto sang baga sang tawo. Ti magambal ka pneumonic plague, ini ginaangot sa ginatawag Black Death. Isa ka tuman ka lala nga klase sang pandemic nga naglungtad amo ining pinakalala before sang COVID pandemic ining Black Death nga ginatawag bubonic plague. Iplastar ko na karon dugay-dugay unahon ko ning balita anay. Now suno sa report aring masad ang not really masadya kundi are ang medyo seryoso sa balita. Ining babaye nagatrabaho sa Irkutsk Anti-Plague Institute, meaning laboratorio ini. Ini siya gindala sa ospital dito sa Shelikov, isa ini kalugar dito sa Russia, bangod nagpakita sang symptoms o kon patimaan sang severe pneumonia, meaning na infection ang iya sini nga baga. Now magluwas sini ang balita kapin o kon malapit 200 ka mga tawo ang mahimo nag come into contact sa babae nga napatay under medical observation. Now ang ginatawag nga pneumonic plague ari ang malain, no? Kay tungod ining biktima aksidente nga nakabuka sang isa ka test tube nga nagaunod sang buhi nga kagaw sang pneumonic plague. Tingon di amo tong iya naklo or whatever nagkadto sa iya lawas, napatay ini siya. Ining 28 anyos nga laboratory worker dito sa Irkutsk Anti-Plague Institute. Ti amo naman ining bag-o nga kabalak-an subong. Pero don't worry, diri sa Pilipinas, ga sinaputihay pa ta sa politika. It might take siguro isa ka bulan pa antes ini maaksyonan sang aton mga otoridad. Ti amo nang subo-subo nga balita. Kadtuan ko ang update sa El Nino, Ario. Sa bilog na kalibutan, I am sad to report to you kada gabi nga ang aton kalibutan subong hindi na maintindihan. Kun hindi inaway, tulukay masakit. Kun hindi pinatsyanay, balatian ang aton nga ginatutukan. May ari pagid, El Nino, nanong latest update. Pero antes ang El Nino, ari anay. Ang isa kapatimaan nga nagalala ang tensyon sa kalibutan. Are, tungod sang gera sa Iran, ang Amerika amat-amat na wad-an sang missile. May bag-o sila nga plano. In kaso girahon sila sang Russia kag China, padalan sa mga ballistic missiles, nano ang plano nila nga ah. Kay ti ayawan sila ho sa gera dito sa Iran, na wad-an sila sang supply. Or basi ginapapati lang tanila. Blaway, takabalo eh. Anyway, yari una ang report na no ang bag-o nga nuclear plan sang Amerika.
2: Nuclear weapons. The Pentagon is drafting a brand new nuclear strategy, one that emphasizes short-range tactical nuclear weapons designed for regional wars against China or Russia. The U.S. has exhausted its long-range missile stockpiles fighting the Iran war. Trump even refused Ukraine's request for Patriot missiles. USA factories can't rebuild stockpiles fast enough, and China and Russia are watching this USA weakness. So the USA solution? Lower the bar for nuclear options.
0: Oh! Aragay, so meaning, nga tungod sang gira sa Iran, way takabalo, no? Kung ang gira sa Iran, taktika man sang China kag Russia, siring nila higtanta ang kamot sang Amerika, ang kamot ni Donald Trump, ubuson ta ang ila missiles dito sa Iran. Tikon jutay na lang ang missile nga contra-missiles sang Amerika. Tikon di, girahon siya sang Amerika asang China kag Russia. Pero ti karon ko na mapalawod dira parte sa aton sinikaimtangan sa kalibutan sa aton modern world segment. Are, unahon ko anay ang parte sa El Nino nano ang aton bantayan. Yari ang report sang fault line report. Inisya isa ka YouTube channel nga nanamian ko kay ginasunod gid nila ang dalagan sa El Nino. Mas mayo paganing ila sunod eh sang sa pag-asa. Ari, ang fault line report parte sa El Nino.
3: Right now, the biggest ocean on Earth is doing something that no instrument has ever recorded. A long strip of water along the equator in the Pacific, the strip scientists watch to track El Nino, is running 3.1 degrees Celsius hotter than normal. That is the hottest weekly reading in records that go back to 1981. It is hotter than the monster El Nino of 2015. It is hotter than the one in 1997 that people still talk about today. The head of the United Nations Weather Agency said, "This event may be literally off the charts." And here is the part that should really grab you. This is not the peak. Forecasters think the peak is still weeks away.
0: Hello.
3: And a lot of what El Nino does to the rest of the world happens after the peak, not before it.
0: Think all right, boss, kadali. Ari ang talalupang dun. Suno sa report sang fault line. Ang tubig lapit sa equator nga ginabantayan sa mga scientist. Magambal kita equator sa gin-explain ko nagligad. Magambal ka equator kung ang kalibutan isa katawong tambok. Ang equator amo na ang ginabutangan paha. Ang iya abi hawak. Oo, amo nang ginapahaan. Amo nang equator. Ti may parte sang tubig sa Pacific Ocean nga ara dira natural. Now, ang iya gininit is 3.1 degrees. Ti mambar kamo ti 3.1 degrees hindi gin man gani. Tuman hindi gin man tama kataas. Yes, pwede. But ang ginaistoryanta dire sa pinakadako nga kadagatan sa bilog nga kalibutan. Minilyon kalitro sang tubig alat, tubig dagat ang ginaistoryanta dire nga nagsaka ang iya sini temperature o kon iya kainiton 3.1 degrees nanong significant sini para maintindihan ta. Mas mataas ini sa gininit sang Pacific Ocean sa tung 2017 nga Super El Nino kag 1997 nga Super El Nino man. Tinano na lang matabo ni. Kung sobra pa sa super, ti ano ni? Kung sa batsoy, extra super batsoy ini. Anyway, balikanta ang report sang fault line.
3: Still warming up. The Atlantic has made 8 named storms this year, and not one of them has become a hurricane. That has not happened this late in the season since satellites started watching in the 1960s. In the Pacific, it is the opposite, with 3 hurricanes that grew into Category 5 monsters. Huge fires in Indonesia sent smoke across the border and shut down hundreds of schools. In Peru, the government has already declared an emergency in 893 districts to get ready for rain that has barely started. The planet just had its hottest month ever recorded. The United Nations says nearly 50 million more people could be pushed into serious hunger.
0: All right, are. Ang United Nations nagambal nga dugang nga 50 milyones ka mga pumuluyo ang mahimo nga magutman tungod sining El Nino. Kay man ang problema sini Banwa, wala pa nag-peak ang El Nino, wala pa bala nagrurok, wala pa naglabot gid sa pinakamainit nga bahin. Subong gabuang ng kalibutan. May ara lugar nga ang bagyo tuman kakusog ga Category 5 daw yulan dabla. Oo, may ara lugar nga tuman ang pag-ulan. May ara lugar katulad sa Peru nga ang gobyerno to ga preparar na nga grabe ang bubo sang ulan. Oo, sa Indonesia may natabo nga sunog. Atong nagligad lang bala? Oo. Grabe ang aso. Sa iban nga mga lugar, wala tubig. Dala dire sa pungsod, Pilipinas. May drought conditions. Na meaning, buang na ang dalagan sang panahon sa bilog na kalibutan tungod sa El Nino. Now, tandaan tagid, nga ining ginareporta every night is for you to be aware nga ining aton klima, ining aton panahon, hindi na ini ordinaryo katulad sang una. Dispwes ko na lang yaan ay talakayon kung sino ang basulon tadire nga nag-amo kita sini. At this time, ang kinanglanta nagakaigo nga ihibalo, latest nga ihibalo, agud niyan maubayan ang aton himuon sa aton kabuhi. Balikanta ang report.
3: Scientists say the worst is still ahead. What is the big warning about next year that has climate experts so worried? And is your part of the world next in line? We are going to answer all of it.
0: But first,
3: a quick thing. Researching topics like this takes a lot of time and effort, with hours spent reading real reports. So if you enjoy this kind of video, please hit the like button and subscribe. It really helps this channel keep going. Okay, let's start with what this ocean is actually doing. To understand why this is such a big deal, we need to start with how the Pacific Ocean works on a normal day. Along the equator, steady winds called trade winds blow from east to west. They blow almost all year, a bit like a giant fan pointed at Asia. These winds push the warm surface water across the ocean. Over time, a huge pool of warm water piles up in the far west, near Indonesia and Australia. Because the warm water is right there, the air above it heats up, rises, and makes lots of clouds and rain. Meanwhile, on the other side of the ocean, near Peru and Ecuador,
0: all right,
3: the surface water gets pushed
0: makadali
3: away.
0: Kundi nagligad, gin-explain ko sa inyo nga ang kalibutan, ang El Nino has something to do sa ginatawag pagtilwa-tilwa sang tubig sa Pacific Ocean. Pinsaran nyo lang bala ang, ano panawag sini, ang labador, punaan nyo sang tubig, kag-uya-uyahan nyo, gatilwa-tilwa ina, wala to, gabalik-balik ang tubig. Ang tubig sa idalom nag-aalsa kon kaisa. Ang sa wala mabalik sa tuo, wala to. Now, ang Pacific Ocean sa normal nga panahon may ara ginatawag trade winds. Na no ining trade winds. Amo ini ang hangin nga ginatawag trade winds tungod ang iya sinidireksyon katulad ini siya sa higante nga electric fan nga nagabuga halin sa nasidlangan pagkadto sa nakatundan. East to west ang iya sinigabuga. Nagaatubang na siya sa Asia. Halin dire sa Amerika. Now, kung gabuga siya sa Asia, ang init nga tubig gakadto dire sa aton sa Indonesia, Australia nga bahin. Of course, dala sa Pilipinas. Pero sa hindi palubos maintindihan nga hitabo, kung kaisa gauntat ining trade winds, so nanong gakatabo, gaabnormal ang panahon. Are, pamatian tadugang.
3: When that happens, cold water from deep down rises up to take its place.
0: Uh-huh.
3: This is called upwelling.
0: Upwelling.
3: The cold water is full of food for fish, which is why Peru has been one of the best fishing places in the world.
0: On
3: a normal day, the Western Pacific is warm and rainy, and the Eastern Pacific is cool and dry. Now here is what happens in an El Nino. For reasons scientists are still working to fully understand, the trade winds get weaker. Sometimes they even turn around and blow the other way for a while.
0: Sala.
3: When the fan slows down, the warm water that was piled up in the west starts to slide back toward the east, like water sloshing in a bathtub. The cold upwelling near South America shuts down. The warm water spreads across the middle and the east of the ocean. And since the warm water moves, the rain moves with it. Places that were wet can turn dry. Places that were dry can get flooded.
0: Are. Sa simpleng istorya, balansihon tani sang trade winds ang temperature sang kalibutan nga. Kay kun mag huyup siya sa Asya nga parte, ang tubig nga init makadto dire. Ang dito ya sa South America, ang tubig nga tugnaw nga ara sa idalom masaka ang panawag sina upwelling. Amo ina ang kabangdanan nga sa Peru, dito sa South America nga continent, na may ang panakop isda dito. Kay man ang tugnaw nga tubig nga halin sa idalom na may nga pagkaon ini para sa isda. So nag-abnormal ang init nga tubig nagakadto sa Asia. Ang malain kung kaisa ang trade winds nagasuli ang iyahuyop. So di mudo, ang init nga tubig galing sa Asia mabalik dito sa South America nga kontinent. Are, ang gakatabo gabuang ang panahon. Are balikanta.
3: From fishermen in Peru who noticed the warm water showing up around Christmas time. They called it El Nino, which means the boy child, after the baby Jesus. It happens every 2 to 7 years and it usually lasts about 9 to 12 months. Most of them are small or medium. This one is not. Now, how do scientists measure how strong an El Nino is? They do not need to measure the whole Pacific. They watch one special rectangle of ocean. It sits right on the equator, in the middle of the Pacific, somewhere between Hawaii and the coast of South America. Its name is Nino 3.4, which sounds like a robot, but it is just a label on a map. Every week, scientists check how warm the surface
0: now,
3: of the water is in that box.
0: Ang pamangkot, paano matakos sang mga eksperto ang init sang bilog nga Pacific Ocean? Ining Pacific Ocean, minilyon kalitro ini sang tubig, dagat. So imposible nga kada lugar sa usawan mo termometer, hindi pwede. May ara sang isa ka lugar malapit sa equator ang tawag Nino 3.4. Amo ini ang kahon-kahon sang tubig nga diri ginatakos sang mga eksperto ang init sang dagat. So amo ina ha, at least nabalaan ninyo tonight nga ang pamaagi gali sang eksperto, isa lang kalugar, kahon-kahon sang tubig nga ang tawag Nino 3.4. Diri ni ginatakos ang kainiton sang Pacific Ocean. Balikanta.
3: Compare it to what is normal for that time of year. The difference is called the anomaly.
0: Okay.
3: If the water is 1 degree warmer than normal, the anomaly is +1. The rule for calling it an El Nino is simple. The water has to be at least 0.5 degree Celsius warmer than normal for a while. Most El Nino events end up between 1 and 2 degrees warmer than normal. A reading of 2 degrees is already seen as a major event.
0: Oi!
3: So keep those numbers in your head, because they help you feel how big the next few numbers are. A 1 degree El Nino can make rain shift and some crop struggle.
0: Kadali! Ari! Paano ka makasiling nga may El Nino ang imuon takson dispues ikomparar sa init sang nagliligad nga mga tinuig? Magsaka palang 0.5 at talalo pang doon nga anomaly na ina. Tiabi nyo gagmay lang ang pagsaka, but no, may ari iniipikto. Ang 1 degree, ano ang matabo? Mamala na ang duta. May mga lugar nga mamala ang duta. Drought, kawadon sang tubig. Ang mga tanom, magkalamatay na ina 1 degree pa lang. Nano ang matabo pagid? Kung mag 2 degrees, mag 3 degrees. Ari!
3: El Nino can change the weather on almost every continent. This year, we are not talking about 1 degree. We're not even talking about 2. In September, that little box in the Pacific did something that has never been seen in modern records, and it blew past the old marks that scientists thought would last for a very long time. Here are the numbers. For the week centered on September 23rd, the reading in the Nino 3.4 box came in at 3.1 degrees above normal.
0: Aragay!
3: That is the highest weekly reading since these records began in 1981.
0: Okay, now panwa, are, kundi 1 degree maluntad na ang drought o mawadaan na tubig ang pila ka mga lugar sa kalibutan, magkalamatay na ang mga pananom, 1 degree nga saka sa kainiton sang Pacific Ocean, officially El Nino na ina. Mag 2 degrees, makambyo na ang lakat sang panahon. May bagyo nga mas makusog, may mga lugar nga sadto ginaulan nga init kagyabok ang ila atubangon. May mga lugar nga sang una wala ginabaha bubuan sang tuman nga pagulan. Pero subong ya nga tuig, hindi 1 degrees ang saka. Hindi 1 degree, hindi 2 degrees, 3.1 degrees. Tiyawa na no ang matabo sini. Kung mag 3.1 degrees, abe, pamatian ta dugang.
3: Set back in 2015, during one of the strongest El Nino events ever measured. On a single day, September 21st, the daily reading touched 311, that edged past the old daily record of 308 from November 2015. Now, you might say, that is only a small step above the old record. But look at when it happened. This is early autumn. In 2015 and in 1997, the two El Nino events that people use as the gold standard for monster events, the water in the same box was only about 1.9 degrees above normal in early September. So this year's El Nino has reached the record books months earlier than those giants did. It is like a runner who passes the old world record at the halfway point of the race.
0: Aragay!
3: It's still speeding up. And the Nino 3.4 box is not the only hotspot. A weather research group called Climate Impact Company reported in late September that the regions closer to South America are also running at record warm levels, beating the marks set in the great El Nino events of 1982 and 1983, 1997 and 1998, and 2015 and 2016. In other words, a huge part of the Pacific along the equator is warmer than anyone has ever recorded.
0: All right, sa simpleng istorya, kung sa Olimpiada pa ang El Nino karon nga tuig daw si Usain Bolt, ining world record holder, balang puwerte padlaganon nga tawo. Ang karon nga El Nino 2026 daw kadamo na sa mga world records nga pinang lapawan niya.
4: Gorgo Vista.
0: Sa simpleng istorya, ang pag-init subong sang kadagatan labi na gid sa Pacific Ocean mas mataas diin-diin kung ikumparar sa mga super El Nino sang nagliligad nga mga tinuig. 2017, 19, 97. Or at least, halin sang nag-record na ang tawo sa init sang El Nino. Are, pamatian to dugang ang report.
3: This did not start last week. NOAA, the United States Weather Agency, officially declared this El Nino on June 11th. Since then, the heat has grown week after week, and the pace of warming has outrun many of the forecast models. Now, I need to explain something that confuses a lot of people, because you will see different numbers in different news stories. Scientists have two ways to measure this. The first is the traditional way. It just compares the water in the box to what is normal for that part of the ocean. That is the one that gave us the 3.1. The second way is newer, and it is called the relative index. It also looks at the box, but it takes away the warming of the whole tropical ocean. Why do that? Because the whole planet is getting warmer, and the entire tropical ocean is warmer than it used to be. The relative index tries to show only the part that is truly El Niño, and not the part that comes from plain old global warming. Because it takes that extra heat out, its numbers are lower. In mid-September, the relative reading was around 2.5. The Weather Bureau in Australia had it at 2.72 for the week, ending September 27th. Even on that stricter ruler, this is huge. And NOAA's official three-month numbers now use the relative index. And those numbers move slowly, because they are averages over 3 months at a time. So here is the key point. On the traditional ruler, the record is already broken. On NOAA's official three-month scale, the record is still ahead of us. But NOAA now says there is a 75% chance that October, November, and December will average 2.5 or higher on the relative scale. That would be stronger than any El Niño in the records that go back to 1950.
0: All right.
3: For comparison, the two most famous events...
0: Now, sa simpleng istorya, amune. Sige pa ang takos sang Amerika, may ara sila NOAA. Amo ini ang katumbas sang pag-asa, tadere. Ining NOAA sa Amerika. National Oceanographic Atmospheric Authority something, no? I forgot sang meaning kanoa. Pero ang siling sang NOAA ang pag-init sang kadagatan kung gamiton ang bag-o nga takos, hindi ta pa mahambal subong. Pero sigurado sa Oktubre kag Nobyembre mahimo nga masaka pagid ini. Tiban wala ta kamo ginapahog, ginapresent ko lang sa inyo ang pila ka scientific data. Kay diri sa Pilipinas daw nalimtan pa ang El Niño sa kupang sa putihay sa Senado. Oo, ang plano sang mga opisyales sang gobyerno masakitanay pa sa impeachment trial. Si ano na lang na karon matabo kun wala sang may mapanugyan sa inyo, wala may mahatag sa inyo sang prior information agud makabalo kita. Bisan na lang nga magtanom kita tugabang kag mananom kita sang saging agud mapasidungan ang aton mga balay sa tuman nga kainiton. Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight dala sa inyo sa Kalwan gihapon sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpi. D3 Bio kag DTX 500. Ining aton mga tagsakdag sang libre nga balita kag ibalo kag kinaalam indi lang masaligan sa pagdala sa inyo sining mga kaundan kalarga vista every night masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian. Sa aton nga pagpanabalik, duro ang aton sini mga talakayan halin sa pagsaka sang tensyon dito sa Europa, labi na gid sa Ukraine, may plano bala ang Russia at takihon sila sa panahon sang winter o kon pag-ulan sang yelo kag iban pagid nga mga balita. Up next, pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa

0: 500.
1: Pasamig ka pala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama. Kaya ba siyang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako tutumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamakas sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with
0: the flow. DTX 500!
1: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 da!
1: Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant,
17: pangalagad. Hoy, pakishare sa aton Facebook Live bagod nga magdamo kita kag sa aton nga radyo. Nagalinagubo na kita mga kakifay. Nagasinambunot na kita baya 89.7. Mayong gabi kaninyong tanan mga igsuon o kahigalaan. Ilabi sa tanan sa mga higal kong higala. Mayong gabi gid sa inyo tanan-tanan. Kumusta kamo dyan? Kumusta mga kakifan? Ang inyo mga buhay-buhay dyan? O pakishare sa aton

Facebook Live. Kay dugay-dugay mga kaka-K5 karon sa last portion sa aton programa, may ara kita nga tawag kanta sa K5. Challenge! Kada gabi may duwa kita ka contestant. Ang una nga magatawag nga mag-join, ang muna nga aton pilian, may ara kita sa mga judges karon nga i-recognize taman mga kaka-K5. Ang aton nga mga judges, hindi ni basta-basta. Kay mga world champion sa Japan. Mga singing champion ni mga kaka-K5. Aplastar ka muna, pakishare sa aton Facebook Live, mga kaka-K5. Live na naman kita sa Bomba Marilo. Lambot sa aton nagabagusbos nga signal sa siyudad sang San Carlos, Calatrava, Toboso, Minapasok, Don Salvador, Benedicto, lambot pa kita sa Amerika. Mayong gabi dira sa may barangay Poy Sagay City. Amigo tada, nagapamati mga kaka-K5 dira sa may barangay Poy si amigo ta Jordan Morondos Cabras, mga kaka-K5. Sige, plastar ka muda kay plastaron taman ko nakaplastar na ka muda. Plastar ka muda banig. Oy, may gabi sa inyo tanan-tanan. I would like to greet you all mga kaka-K5. Balik naman kita diya. Do kasan ulang nagligad nga ba Webes? Do kasan ulang mga kaka-K5. Today is Monday na naman, oh. Do kadasig lang sa mga tinio. Muna bala mga kaka-K5, siling ta, hindi ta mapaktan. May mga abyan kita. May mga abyan kita nga nagliligad nga mga inadlaw. Pila lang ka oras ang nagligad. Buhi pa sila. Nakakontak pa ta sa ila. Nakaistorya pa ta sa ila. Until after 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 1 hour na balitaan ta na nga napatay na. Kondolen sa pamilya sang isa namon kaabyan na si amigo namon Marlon Puyos, no? Isa ka amigo namon. Sad to say, nagtaliwan. Kitagid nagapangasubo upod sa pamilya ni Migo Tamarlon. So, hindi mapaktan ang aton nga panglakaton karon isa man namon kay Migo. Si Migo namon Mawi Garganera. Migo taman ang nagadalagan di ba mayor, oh? Migo ta na si Mawi Garganera. Ang muna ang gadlagan mayor nga kun sa kapihan ikaw pa mapakapi sa iya. Amigo na naton kay Plangga ta na, oh. Kung magkita na kami ginagaan ko na sa kon ka isa DTX Coffee Mix. Kay nanamian sa sang DTX Coffee Mix. Di mo na siling ta, no? We do not know what will happen next day, tomorrow. That is why nga abi nyo. What I realize is that mga kaka-K5 nga kun buhi pa kita, obra kita sang istorya, do kaangay na lang kita abi mo kung mapatay ta mga kauturan. Mangin kaangay na lang kita sang isa ka istorya, daw isa na lang kita ka libro. Mangin kwento na lang kita or istorya. Pagtaliwa naton, mangin istorya na lang kita. That is why samtang buhi pa kita, maubra kita sang mga maayong hinimuan, maubra kita sang maayong kulor kagduag sa aton kabuhi, nga sa aton pagtaliwan ang aton istorya sa kabuhi mangin maayo. After pila kadlaw, istoryahan ka pa, party sa amuni, maayo na sa nga tao. Pagkaligad sa isa ka bulan, di ka na madumduman. After 1 year, wala na. Diba? Ang aton kabuhi diri sa ibabaw sa kalibutan, mga kaka-K5. Daw kaangay lang nga nag-drawing kita. Kita ang nagasulat mismo sa aton istorya diri sa kalibutan. Tikon depende sa aton pagtaliwan kung ano ang ginsulat ta kasaysayan ta sa sining kalibutan, amo man ang madumduman sa aton nga mga utod. Oh, grabe, no? That is why, in every day, mas maayo nga maghimo kita sang kaayuhan. Mas maayo nga maghimo kita sang mga manami nga mga hilimuon.
Especially bilang Kristiyano, mga kakifive, apisar sang aton pagka makasasala. Apisar sang aton pagka makasasala, mga kakifive. Mahimo kita sang kayuhan, bulig kita sa aton isig kapariyo. Apisar pigado kita. Pero it doesn't mean nga hindi na kita kinahanglan nga magbulig or maghimo sang maayo. Di ba? Amo na gani siling whether you eat or drink or whatsoever you do, do it for the glory of God. Kung ano man ang imo ginahimo, nagakaon ka man o kung nagainom, kung ano man ang imo ginahimo, himo ay ini sa pagpahimaya sa Ginoo. Tiyan mo na mga ka-K5, no? Duwa ta kamigo sa mga tinalikdan ng mga adlaw. Amo na siling ta. We do not know what will happen next day or tomorrow. Mga kanta, what if tomorrow never comes? Diba? May mga kanta nga muna. Hindi bala Honorable Kiano Pisarabya? Di isa sila pareho sa ila as SK. Nag-drawing sila sang nami nga istorya. Nga sa ila pagtakop sang ila pagkasangguri ang kabataan pila kadlaw. Pila na lang sila katuig. Kung madayon ginman ang barangay kag SK election sini nga mga tinuig. Kay ti wala buhi pa man nagatusik pa man ang TRO sa Supreme Court. Pero if ever nga ti 2028, nag-drawing sila sang mga maayo nila nga mga ligasiya. Like for example, subong, ginpasidunggan sila sang DILG sang SK Functionality Award. Di mo ni silingta ang SK Functionality Award, ginapili sang DILG ang mga kabataan or sangguni ang kabataan nga naga-intra sa good governance. Di magsiling kita good governance, maayong panggobyerno, may transparency or transparensiya patas kapag pangalagad, may accountability. Inablang imo nga liderato, mga kakifab, you're ready sa mga accountability nga ginatayon sa imo, sa ginapasaan mo nga responsibilidad kag accountability sa imo na sakupan. Iban pa, may dako nga impact, may dako nga balor kag kahulugan nga naghatag sa komunidad sa mga programa sa pamatanon. 13 ni kabilog sa siyudad sang Cadiz, 13 ka mga SK Council, mga ka-K5. Though hindi ko masaulo, isa diri ang Barangay Zone 1, Barangay Zone 3, Barangay Zone 4, Barangay Zone 5, I think. Hindi takabisado, mga ka-K5. Dalaman diri ang Barangay Bangkiruhan, Tiglawigan, Celestino Villasin, Magsaysay, Kabahog, Kaduaan, Sikaba, and Luna, Barangay Luna, Cadiz. Hindi mo ni sila, samtang leader sila sang aton komunidad, especially ining si Honorable Kiano P. Sarabya. Kay ti siya ang SK Federation President, mo believe ta gani siling ta, hindi gin man ni sa maalam, naakseptarya man ni nga ti leader sa, hindi gin man ni sa maalam, unlike sa iba naton yung mga lideres ng mga cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Pero sometimes being a leader, it is not all about ang intelligence ta. Di ba? Okay na ang maalam, pero mas nami ang may balatyagon kag nagaservisyo. Kung kaisa mga ka-K5 ang pagpangalagad kag pagservisyo, hindi malang paalam-alam mo. Like for example, kay Senator Robin Padilla, di nagaservisyo. Mansagaling kay Tidra sa ila pagdihon sa layi, kinanglan man yung may background kuman. Di ba? Di congratulations sa 13 tanan ka mga 13 tanan ka mga SK Council sa siyudad sang Cadiz ang nadala ka ginatagan sang pagpasidungog. Ang nasubuan ko lang niya ang sagay kay iba yung 5 ka barangay, duwa lang gidya ka mga SK Council ang naghikot. Sorry to say this, I know masunggod ang mga maakig sa akon ang mga SK da sa sagay o masunggod sila, pero the reality, ni we're speaking about reality, yung kamaturan la ati out of 25 barangays, duwa lang gid ang nadala or nakapasar sa SK functionality assessment, mga ka-K5 sang DILG. Di mo lang yung barangay paraiso, SK chairperson sang barangay, SK council sang barangay paraiso, SK council sang barangay tadlong, tino ka subo la. Di dapat tani ni ang SK Federation President na mo mag-lead out mo. Di na kibota nga ti, friend ko ba na gani, miga tama na. Why saya nadala? O, daw masubo-subo lang sa aton. Kaya nga, amo ini ang ligasiya mo. Amo ini ang mga nakabaton yung mga barangay. Resibo kag pamatuod mo ni. Mapabugal mo ni sa imo mga pumuluyo. Ang masiling ka, te, ario. Apisar sang akon imperfection, hindi ako perfecto nga leader. Pero tungod sa pagbinuligay naton,
Tungod sa handom naton nga mangin madalas sa kwalifikasyon sang DILG SK Functionality Award naning kamot kag naning wa kita. Sa banwa sa manapla masubo-subo man da amigo ko Joseph Lobado manog kagawad man sa poblasyon barangay 1 no? Isa lang gidaya mo sa 11 ka barangay sa banwa sa manapla, isa lang gidyak barangay ang barangay San Pablo. Di mo na siling tablat ti dapat it is ang aton nga komentaryo, ang aton nga komento not to discourage but rather to criticize and to encourage them that next time maning kamot kag maningwa sila do ano bala pabugal mo nimo ipabugal mo ni kag dapat kina-encourage sa tanan nga mga SK Federation president dapat gid nga makasumiter kag makapasarman kay para mangin role model model sila mangin modelo sila mga kag K5 ti ikaw nga mo ni SK Federation president role model ka para sa amon nakapasar kay pareho ni kay Honorable Kiano Sarabia tigina admit yung manis ako lingon yung nga hindi gin manis sa tanto ka alam di manis sa maalam pero tiyo may resibo saya may pamatuod kay mo yung gafunction ka SSK di kung wala ka sang resibo ti paano mo ipabugal mo nabla si Lingta why niya ginasugid o kung mas maayong gasugid mas maayong gahulid. What I mean is that hindi niya binastos kundi idiomatic expression nga kun mas maayo ang gasugid, mas maayo ang may ebidensya. O, amo na sa unang hambal sa mga katigulangan mo kung nagpangaluyag ka kuno sa babae. Yeah, ako? Luyag sa ako ng babae? Yeah, hindi ah. Kun mas maayo ang gasugid, mas maayo ang gahulid. It is an idiomatic expression meaning to say, kung maayo ang pag-istorya, mas maayo ang may ebidensya. Diyari sila ya, may ebidensya sila. Si SK Paraiso, SK Barangay Tadlong, may ebidensya sila nga ipabugal sa mga pamatanon. Nga bisan pa sa paglipas ang ila panahon, nga sila magtinigulang na, sila mag-graduate na sa SK, mapabugal mo, si Kario, resibo ko, pamatuod ko, nga nag-function ko bilang SK. Apisar sa mga kritisismo sa akon community, dari may ginauyatan kong atropeyo, kadalagan not only sa konseho, but sa bilog na komunidad sa inyo barangay. Tiyo mo ni, medyo ginrecognisar ginaton ang duha ka barangay sa barangay sa Sagay, ang SK Council of Barangay Tadlong, ang Barangay Paraiso. Di ang sakadis di congratulations sa inyo ah. Ita taman nga pisar sa mga problema nga nagalabay, kritisismo pro ti ari. Amo ni gali si Lingta. After all, may resibo ka, may pamatuod ka nga nagperform ka mayo. Why man ko nagasiling ang wala nakapasar, wala nagperform mayo? Kasi may mga rason man sila nga wala sila nakasubmit kay wala nakaabot sa deadline pero ti it doesn't mean nga balido nga rason. Kay nga ah, kung nakaya sang iban, dapat kaya nyo man. Hindi pwede nga kung kaya sang iban, ipahimo sa ila. Ya kung kaya ng iba, ipagawa sa kanila. Hindi. Kung kaya ng iba, kaya nyo rin. That's the point, Uto Dabian. Eh, ayos! Congratulations! Next time ah, bira-bira kag para nga may kwan nga may resibo. Dire na tama ang greet na tama kay K5 kuno nagatambak ng akon nga mga talamyawo no. John Eric Rosal, good evening. Share good evening. Dan like and share. Good evening, Wad. Yung gabi bomba marilo nagapamati kami di sa Purok Busay, Barangay Balubon. Good evening lang da sa imo, Sir Idol Guapo Lodi. Monitor lang kami din sa Barangay BF Gustilo, kadi samtang nag-shot to ba. Shout out sa imo, kag sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM. Ba, paborito ko ganyan lang to ba. Sang una sa bukid, mga ka-K5. Ang to ba, bay luwan ko lang niya isa kalipid ng whiskey or that lima kalipid. Kanami bing to ba. Kanami bisang to ba, imo. Hindi ka lang yung magpaubog. At to ba, kahit hindi ko maubog ka, lofoy mo ng guwa mo. Nami imnon ming tuba plus bing pwede mo sa mimo lang gaw Elhot Lagardar mang gabi Angela Juan Villamor mang gabi Sir Bomba Marilo Barangay Kampoy Mugaan ang Purok Laysa Joseph Villacampa good evening idol Nonoy good evening Bomba Marilo shout out kay Rodolfo Bayonon sa barangay Tinampaan nga wala siya nag duty kay nakakuha siya ginabugas sa Cadiz Arena sana all ang nakakuha tag 10 kilos tiyo wey do sa anob lang hatagan kasi ang gobyerno 10 kilos kibugas
Geoffrey Digayo, may gabi na. Oy, ang akon nga kababata. Geoffrey Digayo, kamusta ka na da? Good evening, Sir Bomba Marilo, gapamati ko di Subong. Wala ko kapamati kagina sa aga sa bombahan ay sa norte. Kay nagkuha ako dugo, second blood donate. Kagay, gaplano ko nga madalagan ko barangay kagawad sa barangay Himugaan. Bye-bye. Amo ni amigo Franklin, gaprangka nga madalagan kagawad. Halong kamo sa kalbo, Winston Villanueva. Kalamkala mga sugilano ni Bomba Marilo. Daniel Sanhoro, may gabi. Happy anniversary, Sotab, may gabi. Daniel, may yung gabi, shoutout ang Dideri sa taga-Aslom. Istorya, hey! Kapal ni Winston Villanueva. Good evening, Bomba Marilo. Shoutout kay Tutong Puentes, kag si Lenly Puentes, kag ang family Puentes, kapamati, gigami dia. Sa BF Gustilo. Salamat kina sa inyo. Kagawad Emilia Orocio. May gabi kagawad. Bisan ano pa nga maayo ang imo ginahimo sir pangitaan kaginsala. Pati o naturalmente na sa ibabaw sa kalibutan. Leo de Labrador. But the most important is that kabalo kasi mo kagulingon nga wala ka sa may ginhimo nga sala or wala ka nangin malaig. Again, apisar sa imo pagkalain, nagapaningkamot kag nagapaningwa ka nga mangin maayo utod abyan. Renalyn Pineda, good evening. Bomba Marilo, patamyaw sa Peras kag Pineda family. Taga Purok Tangki sa Gay City. Panamyaw man kay Maria Lourdes nga taga Purok Tahanan sa Gay City. Bomba Marilo, permigi na siya nagpamati. Mayong gabi, Joseph Lobado. Jolo pa. Good evening, Idol. Bomba Marilo, pa-shoutout liyog sa talan nga family Barido. Si Rica Barido Lim, Nisang Central Lopez, Barangay Paraiso. Salamat. Jolo Motorcycle Parts, Manapla. Good evening, mga ka-Jolo. God bless. Mayong gabi, Idol. Ginatamyaw ko na gali akon mga sisters si Bembem kag si Ash Mahins. Kag si Nanay Gloria Gapanyapon, gini sila subong samtang nagpamati isin mo programa. Salamat! Jeffoy Sermon Vlog, good evening, Idol. Bomba Marilo, shout out. Nagpamati kami dari sa Puro Chloe, Barangay Rizal. Mercedita Gonzaga, mayong gabi. Sofia Sabala, mayong gabi. Jane Heronka, Padernal, good evening, Idol. Pa-shoutout, family Padernal. Villaran, gapamati kami permidari sa Barangay Lopez, Sinas. Salamat, good evening, Sir Bomba. Shoutout ko kay Jory Palmes, Hacienda San Luis, Banwasang Dulid. Salamat. Ana Rose Gargar Sibilyeho, Barangay 1A, kami pang hindi pa kuda pwede, pang hilaw patahi, sila lang anay. Mabulig lang ta kun may ara, inogbulig. Ayos! Marianita Toscano, Bomba Marilo, watching ko diri sa Victorias, Villa Victorias. Gatanaw ko sa imo, balah, wala ka naga drama. Uy, oro! Ikaw lang yung guru yung wala gatanaw. Kalam-kala, may gabi lang dahan. Galantaw kami din ni Maninoy mo, J. Magno, may gabi na. Labiana Balatong Le Amelag, sir, good eve, shout out na. Kalam-kalam nga gabi na sa inyo, amigo J. Magno. Box shots 26 shots. Good evening, sir. Mati lang kami di pa shoutout sa tanan nga Kanyete family kag Negro family. Yung gabi, Bomba Marilo, shoutout sa tanan nga KSS members, K5 solid supporters sang phase 1, phase 2, Joy Mahusay Del Prado, Aida Diong, kay Roselda Suarez Reyes, Nestle Hibora Droa. Ala, Bomba Marilo, nagpakalbo kag ang oy, dugay-dugay mga ka-K5, may ara kita tawag kanta sa K5. Tawag kanta sa K5, ha? Tawag ka, kanta ka. Either mga ka-K5 nga may gaanta ka di karaoke, kung gusto mo, pwede man nga acapella ka. May ara kita judge karon, ha? Ang aton nga pagpili mga ka-K5, explain tas pagbalik ta. Preparar ka muna sa mga gusto magtawag. Pwede ka mo makatawag via messenger as long as dapat please secure nga nami inyo signal da. Tawag ka mo sa 0969-528-0527, 0969-528-0527, or sa messenger pwede ka mo katawag. Pwede acapella, pwede with karaoke. Ipakilala talang karoon na aton nga judge. Bali, pwede maka-join 2 or 3 contestants per night. Isa lang madaog. Isa lang madaog, tikon madaog ka subong nga gabi, secured ka na sang 200 pesos.
secured ka na sa 200 pesos. Like for example, subong agabi may tatlo kita or duwa ka contestants, Lunes, isa lang madaog, ma-proceed na nisa sa weekly finals sa Webes, sa Thursday. Buwas naman Martes, may duwa kita or tatlo man ka contestant, isa lang madaog. Sa Merkules, sa Maman, duwa or tatlo ka contestant, isa lang madaog. Bali, pag-abot sa Webes, may tatlo kita ka weekly finalist. Ti sure ball ka na sa 200. Kung mag-champion ka, kung magdaog ka sa weekly finals, may 500 ka. And then, ma-proceed ka sa monthly finals. E sa monthly finals, dako-dako na ning aton premium, mangita pata sa sponsor. Ha? Ning aton nga weekly finals, 500. Ti, kung tatlo ka mo, kay tatlo ka mo madala sa weekly finals, isa sa Lunes, isa sa Martes, isa sa Miyerkules, wala na uwing luhaan. May ara ka na 200, sure ka na sa 200, may 300, may 500. Ha? Inagbay lang kay lingaw-lingaw lang mga ka-K5. Pero pag abot mga ka-K5 sa aton nga monthly finals, dira na dako-dako na ang aton nga premyo kay ginapangitaan tani sang sponsor. Basi may ara man da may ma-sponsor da bla. Timing gid pang bless kagid ni Saint Francis of Assisi kay pareho gali head design, ha? John Hyde sana, ta sana. Oy, gali ka. Timing gid pang bless. Kagid na. Sige. Good evening, sir. Kapamati ko si mo drama sa pages of love. Ara ka. Amuho eh. Basta drama sa K5. Ara, ko na. Hindi na naman dula. Kaya ti kami nang nagpasad. Kag nag... kwan? Kami nang nagpasad sa drama. Sir, good evening. Dua ko subong kapamilya ang patay. Ay. Ahay. Kaluoy mga liyo. Good PM, Master Idol. Happy Teacher's Day sa Magsaysay Extension High School. Teachers, Hilway Magshine Sai. Akon pinalangga ang advisor. Oh. Sir Glenn, di kanya mirabe. Happy Teacher's Day si mo, sir. Sir Bomba, good evening, sir. Bomba, Rico Gali sa Purok, Manara, Barangay Silistino Villasin. Shout out. Salamat kita. Ambal man di shout out sa tanan nga mga tomboy kay sila ang matuod nga mga manunudlo. Happy Teacher's Day. Sige. Sarang sila gali ang tuod nga mga manunudlo. Sige. Oy, pwerteng pa shout out ba? De, plaster ka muna. Arina nga nga. Plaster ka mo sa aton nga mga caller ha. Tawag kanta sa K5 sa pagbalik sa aton programa.

0: ¡Es mi Hoy! ¡En camino! Hi, watching from Hong Kong. Watching from Hong Kong, good evening. Shout out sa Taranya Family Bailon, sir.
1: No paka.
0: Sherry Mambalos. Hello, good evening, sir. Good evening, sir. Bomba Mario. Shout out from Barangay Old Sagay, Puro Kamantige. Ang ayan ka man gyapo. Ayos ah. Mayong gabi, idol. Pa-shout out ko lang tani kon lola mama nga si Maria Nay Mamahinay. Kaya na best lola kag sa kontiyo nga si Bernard Mahinay. Paayo na permi ah. Hindi na sila kapamati sa imo. Salamat.

0: Aras ba kay K5? Oras nga dulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang kampiyon nga kape ha. Oy, especially subong nga grabe ang data sa kaso sang dengue, mga K5. Protection ang tangaton immune system. Dapat mga K5 protektado ka mo ha sang Mighty C kag Clinica D3 Bio. Especially sa pabago-bago nga panahon, dako lang mabulig si ni mga K5. Oh. Ginaproteksyon na niya ta sa mga bacteria kag mga viruses nga hana ang magasunod sa aton lawas. Clinica D3 Bio. Daw maka-ismering hoy taniyaw. Mark Balida Dominguez, shout out Dominguez family, Balida family, Pastor family at Delphine family. Charlie Bantillo, sikat nga vlogger sa Cadiz. May gabi na. Peter James Mahinay Tambo. Sige mga KK5, dari na kita sa ato. Ay, Smeringoy. Dari na kita sa aton nga Smeringoy. Plastar na ka muna. Sinong ma-join mga KK5 sa aton nga tawag kanta sa K5? No? Ang aton nga mechanics mga KK5, naturalmente, matawag ka. Pagtawag mo, makanta ka. Simple lang mga K5, yung pinakanamig nga kanta, makanta mo ang madaog. May ara kita judge, dugay-dugay nga introduce ko. Aton nga judge mga K5, aton resident judge.
1: Pisag ah.
0: Hindi ni judge sa korte ha. Ang 50% is from our judge. Kaya ang 50% halin sa comment mga K5. Halin sa comment mga K5 sang aton nga mga viewers. May ara kita tawag kanta sa K5. O matawag ka, hindi makanta ka. Pwede ka katawag sa number, pwede ka katawag sa messenger, as long as nami imo signal. Pwede ka maka-acapella, pwede ka maka-karaoke. Like for example, subong agabi may tatlo kita ka-contestant, or two or three, dua or tatlo, isa lang madaog sa ila. I-announce naman na karon later. Kung sino madaog. Ah? And then, ang madaog subong will proceed to our weekly finals sa Thursday. Kag sa Thursday mga KK5, every night, halin Monday, isa sa Monday, isa sa Tuesday, isa sa Wednesday. Oh, may tag isa-isa nga madaog. Kag pag-abot sa Huwebes, tatlo na sila para sa weekly finals. Ang champion will receive weekly finals. Champion madaog sang 500. First runner-up, 300. Kag ang second runner-up, 200. Kag kung sino ma-champion sa weekly finals will proceed to the monthly finals. Kaya dako-dako naman ang premyo. Tawag kanta sa K5. Tawag kanta sa K5 mga K5. Tawag kanta sa K5 Challenge. May gabi ha, sa aton future city councilor, Archie Lamis. Hindi na gini mapunggan. Manugdaog ni nga councilor. City councilor, Archie Dundon Lamis. May gabi na. Kay amigo ta Luel Olvido. Oy, pwede na kamo katawag mga K5 kung ma-join kamo 0969-528-0527. I-type ko ha 0969-528-0527 or 0969-528-0526. So, hindi na di kinanglan ang kuwan ah. Ang nami, gitingog oh. Bawi, alang ko daw oh, hindi ka ginami tingog kay 50-50. 50 from our judge. 50 man sa aton nga comment. Ang pinakadamo, comment sa ngalan mo da. Di may chance ka magdaog. Bawi, alang ko daw pigaw kapakantaon. Bawi, alang sa comment. Ang aton resident judge, mga K5. Ang aton nga KSS. No? Ang aton KSS. Mga K5, champion ni aton nga judge, recent Grand Champion Talent Showcase. Recent Grand Champion Talent Showcase Airport Congress held at Mambucal Summer Resort. He is also a former Grand Champion Battle of Champion held at Lagoon, Bacolod City, and current choir member of Cadiz Convention Baptist Church. Ladies and gentlemen, our judge, resident judge, Mr. John Eric Rusal.
2: Wow! Wow!
0: 50% from our judge and 50% halin sa aton nga mga commentator sa Messenger or sa Facebook. O, tawag na! O, tawag na sa aton nga first caller. Bukas ng aton nga number. Mga K5. Siyempre, pag sugod mo kanta, mataglantaan na isang mamangkot-mangkot na tanang interview. O, pwede sa messenger. Pwede kamo katawag sa messenger, pwede katawag sa number. O, pwede na mga K5. Mapaplay lang ko music while waiting sa inyong mga tawag. ay mangita ko dugay dugay sang inyo mga kalantahon or kantahon mga K5 sa aton nga tawag kanta sa K5. Dapat da kay kwan ka KSS ka K5 solid supporters ka pwede basta nagapamati ka sa K5 o naga-follow ka sa page ng K5 pwede na, pikilala ka sa K5 pwede na. Basta listener ka sa K5 pwedeng pwede ah. Tawag na kamo mga ka K5. Bye bye una. Dagat nindot nga ka. Oh, la tontang inyo mga tawag while playing sa Siningang Music mga ka K5. Tawag lang kamo ha. Kay hula tontang inyo nga mga call for our tawag kanta sa K5. O di na to si Villones to, pwede na katawag ah. May nagpa-reserve na di sa aton slot. O, sa mga gusto magkanta mga K5, tawag na 0969-528-0527 or 0969-528-0526. Pag daog mo subong, sure, bulo ka na sa 200 pesos. Dito sa Nubla Subong, yawang kapangita. Bla, kanta ka lang sa iban ganito. Magkanta ka, ikaw pang bayad lima. Dari magkanta ka kung mapilihan kami 200 ka na yun. Sure, bulo ka na sa 200.

0: pagura na ipasampulon tang aton nga judge, no? Aton nga judge pasampulon tang guro anay kanta. Parang may encouragement sa ila. Pabati ta nga ang aton judge champion gini kag mayo gid pakantaon, no? Pabati ta sila. Apa tawagan ta ang aton nga judge kay pasampulon ta sa tawag kanta sa K5. Siya man tawagan ta. O kag siya man makanta para maka sample maka K5 babatian sa aton mga contestant. Nga hindi ni basta-basta ang aton nga judge subong. Hindi ni basta-basta ang aton judge subong maka K5. That is why nga pakantaon ta sa akon mayo ang iya nga signal, no? Kabay lang nga mayo iya signal. Kay siya anay pakantahon ta ang aton nga judge maka K5 for tonight, Sir John Eric Rosal. Pakantahon ta sa sample sa tawag kanta sa K5. Hello, may gabi, Mr. Judge, KSS leader, Sir John Eric Rosal, good evening.
1: May gabi man, Wad.
0: Mabatian mo kita da, klaro lang aton signal.
1: Wad.
0: Ti anong gusto mo kay para ambal sa aton yung mga contestant, masample anay ang judge, anong gusto mo nga kanta, may karaoke nga mahalin diri sa akon or maakapela ka?
1: Akapela lang bro.
0: Sige. Papamatian ta akapela. Aton nga judge si Mr. John Eric Rosal, our KSS leader. Go ahead, Sir John Eric.
1: Okay.

0: Day after day, our love gets stronger. Growing every minute that we get stronger.
1: Okay na nagwarawada.
2: Ayos ah! Thank you kid Sir John Eric Rosales. Imulang message sa aton nga mga contestants subong gabi kag sa palabuton pa.
0: Good evening sa mga gusto ma-join sa atong programa, no? Sabay pang mahatag nyo inyong best sa sininga gabi kay para sa mga mga good luck.
2: Sige. Thank you, Sir John Eric Rosal. Thank you, Gid. Alright, so there you have it. Magka K5 si Sir John Eric Rosal ang atong nga judge subong gabi. Sige. Maulat sa inyo mga tawag, ha? Actually, masugod pa rin aton nga kanta. Mga 8 pro gabato na sa aton nga mga contestants subo. Asa pa kita 9 PM! Ari, may nagtawag na. Hello, mayang gabi!
3: Mayang gabi, mama! Oh,
2: sino ni?
3: Ang gabi!
2: Oh, sino ni Palihog? Pakilala?
3: Si Badin.
2: Si Badin,
3: Toto, oh. Badin.
2: Badin, taga din ka ba din?
3: Yeah, kuan, Washington.
2: Taga, Washington.
3: Escalante.
2: Escalante. Badin, pila ka na subong?
3: Kuan ako, 16 na.
2: Di ano ba, pasimpalad ka man ba din sa aton nga tawag kantas K5?
3: Pwede siguro, kung pwede.
2: Sige, anong gusto mo ba din? Ma-acapella ka or butangan ta music? Try ta.
3: Yes, kuan, may music ka na, kuan. May music ka na.
2: Unsa man?
3: May music yun.
2: Unsa nga tigulo?
3: Title?
2: Title. Anong title?
3: Kuan. Honey, my love.
2: Honey, my love, so sweet.
3: Kay kuan? Kay April Boy.
2: April Boys. Sige, be. Sige. Pila ka na subong? Dugay ka nag-entra sa mga kanta-kanta?
3: 60 na.
2: Dugay ka nag-entra?
3: Senior na, senior.
2: Dugay ka nag-entra sa mga kanta?
3: Diharo sa mga star maker lang, star maker.
2: Sige, be. Sige. Pila na kayo, edad na ba din, what?
3: Senior citizen na, 60.
2: 60. Taga Washington. Washington Escalante. Escalante. Mm-hmm. Sige ba? Badin, ready ka na? Ibi pabati ko na si mo kung mabati ang kanta. Dahil lang. Bati ako ng music? Sige. Okay lang music?
3: Sige lang na. Okay na sila na.
2: Contestant number 1! Badin from Escalante City! Plakpakanay! Yeah!

0: Okay lang, music?
1: Oo. Bakit ba ako laging ganito? Lagi ako. Pakiulit na, pakiulit. Mahihiling na yun.
0: Ha? Ano, unsa? Ha?
1: Mahina.
0: Ay, inay, patunuan na. Sige, sige. Liwat.
1: Oo.

Ay, takong mo pinapangutin. Pinaklantin ko nga. Ay, takong mo pinapangutin.

0: Baden. Okay na to, Baden. Kamu na itong pambato mo?
1: Hindi ko ma... Batian ang hinkuhan ko. Sige mo ko.
0: Sige lang. Mabatian mo na ito. Yeah! Opo, hindi ka man ka akapela. Akapela ka na lang?
1: Sige ah.
0: Akapela. Oh. Sige, anong next kantaon mo? Ari final na ni kay trial pala ni kay first caller. Kamu? Yeah! Trial pa lang to ah. Yeah! Aring final. Akapela. Akapela.
1: Ko ang guli sa layo mo ko sa monitor lang sa monitor sa radio kalayo.
0: Ah, mo na gani hindi mo pagpamatian. Hindi mo pagpamatian sa radio, palayo ka sa radio kay hindi na sila
1: palayo, no? Palayo.
0: Or inpatya lang ana imo radio.
1: O gamitan ko kuan siguro headset.
0: Oh, pwede hindi palayo ka sa radio mo or patyon mo lang ana imo radio samtang ka kanta ka para magdungan.
1: Hindi naman headset, di ko mabatiya, di ko mabatiyanan ko ano eh, ang tawag niya, ang, hindi ko mabatiyan ang
0: music.
1: Tawag niya.
0: Pwede akapila. O akapila para perfect ah.
1: O sige.
0: Sige. Ready! Baden from Washington Escalante. Manat Baden!
2: Bakit ba ako laging ganito? Lagi akong dinipinapansin. Tara lang ako, laging sumusunod sa dos.

Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako lagad galit sa'yo. Pagkat alam ko na ang iyong damdamin pa sa akin. Hindi mo lang alam ang aking nadarama. Nagkapiling ka, aming alam. So sweet, kahit sino ka pa, basta mahal kita. Lagi na lang atin, sumusunod sa'yo. Mahal kita at yan ay totoo. Honey, my love, so sweet. Walang ibang mahal, kundi ikaw lamang. Sabihin mo sa akin, ako'y mahal mo rin. Kung giniw ko ako ay pakinggan mo, honey, my love, so sweet, honey, my love.

0: puwerte.
1: Wow!
0: Wow! Gawaw man sa imo nga tigo, Gomeo. Wow! Okay, salamat kid Tuto Baden from Washington. Naragi na score ka na sang aton nga judge. Ang 1 is the lowest and 50 is the highest. Kay 50% from judge and 50% butuhan ni sang aton mga sa mga comment yo. Ikaw ang contestant number 1. Salamat kid buddy. Thank you. Greetings
2: mo. Oh, sige. Salamat po, welcome.
0: Greetings mo.
2: Hindi na, wala na.
0: Sige. Thank you, kid.
2: Wala man din sa. Okay.
0: Unsa? Sige na. Wala ka na tamyawon? May tamyawon ka pa?
2: Wala ka na ba? Wala na.
0: Sige. Thank you,
2: kid. Wala na.
0: Sige, thank you, buddy. Thank you. Okay.
2: Thank you, man.
0: That was our first contestant. Si Baden from Barangay Washington. Sagay Escalante. Baden, puwerte nga tingog ni Baden, pamatay 5 purse. Next singer na ton, tawag na. Tawag sa messenger or tawag sa number mga KK5. Pwede ka mo katawag sa number, ha? First night na ni Subong sang aton nga tawag kanta sa K5.

0: DTX 500.
1: Nagandang una pala ang kulubot sa iyong itsura.
0: Mag DTX 500 na.
1: Masamihin ng kapalatian,
0: i-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
1: DTX 500.
2: Para sa ma-safe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny.
5: Isa ako ka beauty consultant.
4: Kinarecommend ko gin
5: ang DTX Beauty Soap
4: para sa mga bugason
5: kag may mga skin diseases.
4: Ang DTX Beauty Soap
5: hindi mo sa daon sa bayabas,
4: madre de cacao,
5: kag papaya fruit extra
4: para sa nawonga pimple free.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny.
4: Isa ako

0: kaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Extend Food Superman for Men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gid. Nakabuli gid sa akong problema. Damo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. D3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon. Antioxidant DTX 500 D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac,

0: ko! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
5: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi. Kag super Detox Mo. DTX 500.
7: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect

0: para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!

Oras mga ka-K5, it's already alas 8 or 17 minutes after 8 o'clock in the evening. Balik na kita dere, nautod kita kadali mga ka-K5 for signal. Kag nagpatay pa rin power mga ka-K5 sa aton. So sige, padayon kita. That was our first singer. Isa radyo ya padayon kita dito sa siyudad sang Sagay. Kay naka-on to ya gyapon. So, dari lang kita nadula sa Facebook. Pero sa radio, padayon kita mga ka-K5. O, dugay-dugay! 2 minutes from now, pwede na kamo makabalik tawag mga ka-K5 sa aton nga mga gusto for those who are interested to join sa aton nga singing contest mga ka-K5. Ready na kita dugay-dugay. Sige, pakishare anay sa aton Facebook Live. Standby lang sa aton singer, sa aton contestant number 2. Ay naka-monitor naman ang aton judge mga ka-K5. Standby lang ka muna, ha? Mapabalik ko tanay, share sa aton Facebook Live. I-share anay ang aton Facebook Live mga ka-K5 kay balik na kita. Balik na kita sa aton tawag kanta sa K5.

0: tawag na mga kay paki-share anay. 5 minutes from now, mabalik kita sa aton nga live mga kay K5. Paki-share anay kay nag-relive kita. Nadula kita sa Facebook pero ti sa radyo nagapadayon kita yung mga K5. So balik anay, balik na mga K5. Sige. Plastar ka muna mga K5 kay dugay-dugay. Masugod na naman kita sa aton nga second contestant hasta pa kita alas 9 ah. Malawig-lawig pang oras ta. Paki-share anay mga K5, paki-share sa Facebook. Nadula kita sa Facebook pero sa radyo nag-continue kita. Sige, dire kita sa aton second singer. Hello, good evening. Second contestant. Hello, mga gabi.
1: Hello,
0: mga
1: gabi.
0: Okay lang signal.
1: Ah,
0: kay manda. Ang imong ay pero kalaway sang imong signal sulod. Kalaway sang imong signal. Galina gumba. Tawag lang liwat. Dapat please make sure nga nami inyo signal para nga nami man lang inyong pagkanta mga K5. Dapat nami man ang inyong signal para nami man ang inyong pagkanta. Tawag lang liwat ha. Tawag lang liwat kay lawig pa man natong oras. No? Pwede pa kita kakwa isa or dua pa ka contestant. No? May contestant number one na kita. Si Badin sang Barangay Washington. Washington Escalante. Shout out watching from Barangay Tiglawigan. Umigo natong Archie Sianosa. Gatan ako sawa. Kwan sa aton yung mga contestant. Aplastar ka muna.
2: May makala. Walang mawawala. Kapag nagtsatsaga, kung gustong gusto mo.
0: Sige na, pwede na sa aton nga second singer mga K5. Tawag na. Bukas ang aton linya 0969-528-0527 or sa messenger mga K5. Pwede na, makatawag. Balik lang liwat, tawag ma'am. Kay medyo gasagrak tong imo nga signal. Tawag lang liwat. Audrey, may kita caller sa cellphone, sa number. Hello, good evening.
3: Ay, what? May programa kang liwat?
0: Oh, sino ni?
3: Kapitan.
0: Ay, o kap. Ga-program pa ko kap, o. Sige kap, ha? Sige. Sige. Si Kapitan Galitukwan, Kapitan Lucien Olvido. Sige, Diretas Piyak. Hello, may gabi. Hello, good evening.
4: Hello.
0: May gabi. Hello, may gabi.
5: Hello, may gabi.
0: Sino ni?
5: Si Marlo.
0: Marilo Bumba?
5: Gabi.
0: Oo, sino ni Paliog?
5: Si Marlo Canizo.
0: Marlo, ano?
5: Marlo Canizo.
0: Marlo Canizo, oo. Sige, anong malagad ta, Marlo? Ano ang malagad ta? Sabat na yun. Oo, bulahoon.
5: Onging.
0: Oo, bulahoon. Bye-bye. Kami bato para magpatalo dyan. Basta muna, basta bulaw on muna.

magdawag palayo sa radyo para hindi nga ma hindi mag-feedback. Kaya ang tawag sa nakaroon, bula bula. Palayo lang sa radyo para hindi mag-feedback. Para nami kamo pamatian. Ah, sige, para sa aton nga second caller or second singer po, ito pwede na kamo tawag. Salardi Mary Jane, good PM. Jory Subteniente Orquiza Jr. Good evening, Bomba Manopa. Shout out from Sagay City, Sitio Torrel, Purok 11. Poblasyon uno, manawagan ko gali sa mga pamilya ko na sa Torrel, ha? Family Orquiza, Kagamparo. Okay, mga ka-K5, dugay na tani, tatlo ko na nakatuig ginambal or lima na ko ni katuig ginagambal or manog lima na ko ni katuig. Kaya kung magtawag, palayo sa radyo para nga hindi mag-feedback. Mati. Huwag mong yapon ka pa, mati. Wala hoona na yun. Wala ka pa. Huwag ka pati. O, tawag na kamo sa messenger, mga ka-K5. Pwede na. O, pwede na, Angelica. Tawag liwat, Angelica. Para nami mo signal. Yung ita na nami signal, ha, para sa aton second contestant. So, mo to, mga ka-K5, ang aton nga... first contestant, si Badin sa Washington Mabini, mga ka-K5. Dapat hindi bula her earn ng aton nga color para nga makabati siya bla. Oo. Ang wala. Huwag ka pamati mga ka-K-pop. Sulit-sulit. Hindi pila na tani ka tuig wakal. Nga kung magtawag, palayo lang sa radyo. Para nga kusog, ha? Para nga kusog ang imo pala matinaan kag hindi magdungan. Hindi ma... Iway na sa gadungan mo. Yes.

0: Oh, may caller kita. Hello, may gabi. Ada kita. Adri kita sa piyak sa messenger. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Para na. Oo. Oh, sino ni Palihog?
1: Si Angelica Pang.
0: Hindi lang mag-yugiyo ah. Hindi lang mag-yugiyo kag ang imo cellphone bala. Para nami pamatian. Anong malagad ta, Ma'am Angelica? Taga diin ka?
1: Taga Old Sagay.
0: Old Sagay. Ano ma-intra ka sa ton tawag kanta sa K5?
1: Try ka lang.
0: Ano gusto mo? Acapella or with acapella or may music?
1: Hindi lang kay Jawa nang wala na bang pag-ibig.
0: Ano?
1: Wala na bang pag-ibig kay Jawa?
0: Wala na bang pag-ibig? Wala na bang pag-ibig sa puso mo muna? Ate, sige. Second contestant ka, Angelica from Barangay Old Sagay. Dahil lang kay lista ko na. Angelica from Barangay Old Sagay. Sige, ready ka na, Angelica, para sa ton nga tawag kanta sa K5 Challenge. Sige. Ready ka na? Okay. Okay, pa ano ka na kung mabatian mo ang music, ah. Okay lang music? Angelica! Okay, once again, our second contestant, Angelica from Old Sagay.

0: Ma'am, laway mo din yung signal. Laway ka dyan, yung signal niya. Kanami, tanisang tingog mo, kalaway sa signal. Sa cellphone mo, guro na, ma'am. Hello? Try lang sa piyak na cellphone, be. Basi sa cellphone mo, ma'am, sa speaker ka cellphone mo. O, kalaway ka dyan. O, tawag lang liwat, ma'am. O, sige, ma'am. Oo. O, sige. Opo ka namin tayo isang kantao niya.
1: Global Karaoke TV.
0: Sige, dapat na namin inyong signal. Pag palayo. Karara. Okay, may ari, may ma-challenge siya, may makanta. Second contestant ni. Hello, may gabi.
2: Hello. Pacheto, eh. Ah. Nawaguto.
0: Ara na. Mm-hmm. Hello, may gabi.
3: Hello, may gabi.
0: Oh, si Duny.
3: Si Duny, kunap niya.
0: Oh, te, ara, klaro, si imong signal mo da, klaro.
3: Okay, man, ali, yung signal, gipatay ko ganyang radyo, kaya kung patingogod na ang radyo, ulihi ako, te, ang patingog da.
0: Ah, ano muna sa ote. Sige, ikaw ang second contestant, ta, kay si Angelica, wala pa. Anong ngalan ta gani? Makanta ka?
3: Ako totoo, Noli.
0: Noli, o sige,
3: Noli. Ako naglaog, Nonoy.
0: O Noli, taga barangay din ka?
3: Barangay Minapasok.
0: Anong kantaon mo, Noli? Makapela ka or may lyrics, may kwan, may music?
3: Wala lang, Roda, na eh.
0: Music?
3: Ako lang makakita.
0: Ate, sige.
3: Papamatingin lang kung okay na. Kung okay ba?
0: Ate, sige. Birada, Noli, sang barangay Minapasok.
3: Abang kantahon, kwartamin. Namumuro.
0: Ate, sige. O, Noli, birada. Contestant number 2, Noli. O, barangay Minapasok, oh. Birada. O, sige, go ahead.
3: Okay, makanta ko sugod, ha?
0: Oh, sige, ha?
3: Sige. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Kulang pa ba ang pagmamahal na alay ko sa'yo? Di mo lang alam na sasaktan ako. Pinutupad naman ang mga pangako ko sa'yo. Sa drop na nga ay nagtintiisa ko. Mapagbigyan ka lang ang lahat ay pinaako ko. Ngunit bakit di mo pari? Ipat ko ko.
0: Sutab! Padayo na!
3: Katupad niya akong kisya siya. Tap-tap na lang ko.
0: Oh, padayo na! Oh, koros!
3: Nanipan ko kay...
0: Ate, why ka na? EJ ka na! Tapusay niya ang kanta! Ate, mapadayon ka pa, Indra?
3: Hindi na lang ko, ingat na, why ka ko?
0: Ate, suta, bye-bye! O, kadamo, may maintra. O, sige, Dirita. Contestant number 2, hello, may gabi.
4: Hello, mamata.
0: O, dapat ang seryoso. Sino ni?
4: Si Angelica.
0: O, Angelica, namin na signal mo. Ito yung gusto mo, Angelica. Kuha lang, acapella, or gusto mo kaya may music? May music lang, sige. Amo to, Gapon, wala na bang pag-ibig? Ah, sige.
4: Oo.
0: Our contestant, na why to klaro, bago lang sinuli, nagkanta sa nang inuto dyan man. Ah, sige, Angelica, wala na bang pag-ibig?
1: Global Karaoke TV.

Padayo na nga wala la, wala ano wala ano ni wala music ah. O chorus. Chorus. Oo, wala music.

0: Balık nerede?
1: That was our singer number two, contestant number two, si Angelica from Old Sagay. Angelica, imo nga pa-shout out na yung Angelica.
0: Shout out ko lang sa pamilya panganiban.
1: Sige. Okay. Sige, thank you. Ulaton mo lang ang result. Karoon na ulaton nyo lang ang result. Sige, thank you. Oh, last contestant, mabaton ta last contestant ka naming signal mga K5 ah. 50% from our resident judge, Mr. Eric Rosal, and 50% na from our comment dre. Number 2 pa lang to nung Rike. Number 2 pa lang to kay ang kay Nule to wayaman gin padayon. Wala man katapos. Oh, pwede na katawag mga K5. Pwede na makatawag. Tawag na for our next contestant. No? Wala to nag-continue ang kwento?

0: tawag na for our third singer. Pwede sa messenger, ha? Pwede sa messenger, pwede sa number. No? Mas nami, guro ko na lang, ha? Na-realize na kay first night ni Subong, much better magkanta ta acapella. Mas nami acapella para klaro mga ka-K5. So, acapella. Pero kung mag-insist, kaya diyan nga may music, di pwede. Our contestant number one, amunto si Baden sa Escalante. Contestant number two, si Angelica sa Sagay. May mabato, madi taga Cadiz. Ma-join mga ka-K5. Contestant number three, tatlo ka contestant mga ka-K5. Sino yan ang ma-proceed sa aton weekly finals? Pwede ka tawag via messenger, pwede ka tawag mga ka-K5 via number. Hello, may gabi. May gabi. O, palayo-layo na si imong cellphone or kung ano yung speaker. Para nabi mo signal. Painayin lang ito na yung speaker.
1: Aramas, ha?
0: Sige. O, ma-join ka man kanta?
1: Hindi ko sa transaction dahil sa inyong busa.
0: Ha?
1: Mordera si
0: mo biyote na. Sabi ko gani kung ma-join niya na kanta. At sige, istorya lang takaroon party sa transaksyon. Sabi ko gani mintra kakanta, mabakal ka gani. Butane niya legal, ha? Piesta gas. Sige, thank you again, Soy. Sabi ko gani mintra kakanta. Thank you. Adamo na may ga-order sa aton sa butane nga legal. Muni ang Fiesta Gas mga ka-K5, no? Fiesta Gas, butane nga legal. Last singer, ha? Sa mga gusto mag-join mga ka-K5, pwede na katawag. Last singer, ang aton last contestant. Isa ka contestant. Sabi ko gani kung ma-intra kantang bakal kali butane. Nami kay online ang balik ang bakla na isang butane basta legal lang way kagig kanhana. Unlike sa mga butane nga ginatuktukan la. Ala pa dayon na nyo la baligya, protektahin nyo na todo. Sige, mahulat kita sa aton last singer, pwede naman i-dua or tatlo. Kung sino ma-proceed sa aton sa weekly final. O, Rodrigo, ma-join ka man, Rodrigo. Makanta man siguro si Rodrigo. Si Rodrigo, tumlaligad ang mga luyag sa pro gusto yan ang mag-asawahay na yun. Rodrigo, bla. Basta every night, pwede na taka-proceed basta may dua or tatlo na taka-contestant. May oras pa man, pwede pa ka-join. Isa, pwede pa isa. Bato? Kaya mo ba to? Ang atong resident judge nga si Sir Eric Rosal, magatali na siya.

0: amo.
1: O sige ah, o sige. O ari kay matawag lang tawag ah. O sige, tawag kay pamatian ta ang imong kanta man, no? O sige. Sige. Pamatian ta ang kanta ya. May last singer kita, si Aaron. Aaron, tawag lang Aaron ah. Kaya...
2: Sige,
1: away na klarong imo kwan na nuli. Yung pakanta ka tapos untatan mong imo kanta. Sige, hello may gabi. Hello may gabi.
3: Ang gabi.
1: Pare, nami signal. O sige, sige. Ma-join ka man kanta?
3: Oo, tanay, Bumba Marelo.
1: Sino ka ni Puliog ni?
3: Si Aaron Panganiban.
1: Ba? Aaron. Aaron. Mag-utod ka mo to sang isa man?
3: Magulang mo to.
1: Magulang mo to, ti. Okay lang sa inyo nga sa tatlo subong nga color sa inyo. May isa nga may isa lang madaog?
3: Okay lang nga.
1: Sige ba, kontranay ka mo sa imutod?
3: Oh.
1: Ati sige, hindi ka magpabuwas join subong kagid nga gabi.
3: Pwede man gro boss.
1: Pwede man subong. Sige ah. Sige. Ano kanta?
3: Buwas lang gro Bumba Marelo kay duwa kami karon. Ano na, budlay ka na mapilian.
1: Ati sige, buwas ah. Sige, buwas.
3: Sige. Buwas ko ah.
1: Reserve na ka buwas ah. Di na to
3: thank
1: si
3: you.
1: Sige, thank you. Okay, sige.

0: Oh, sige, call na ka mo mga ka-K-5. Last, so, last singer na itong kay Mapila. Mapila na ito dahil kung sino ma-proceed sa aton nga weekly finals. No? Love na Risa pa, Bon. Okay. Kla na bala kay seryoso wabla way man abi mo seryoso nga
1: dere dere chula sige ito dumo ipakita mo na kayang kaya mo.
0: Oh sige, gaan ta ka chance love love ni Reza pa bo na. Love ni Reza. Oh, re. Okay, okay. Oh. Oh, makanta ka pa love ni Reza pa bo, hindi na. Oh, dire ta sa next singer ta last sa singer naton kay ma-awarding nakita dayon. Birada dayon ha. Birada dayon pa. Hello, may gabi.
2: Hello, sir. Good evening.
0: Oh, ma-join ka kanta?
2: Yes, sir.
0: Acapella or ano naga nagari nagamak naman?
2: Acapella lang, sir.
0: Ate, sige. Doon nagari nagamak daw?
2: Yes, sir.
0: Ate, sige. Sige, already. Contestant number 3, sino paliyog?
3: Si Christian Poloang, sir.
0: Oh, Christian Poloang, birada.
3: Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan.

Pagkat mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Maliman ang ikaw ay ibigin ko, ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita.

0: dah orang mana lagi dok?
1: Dah anuk, sir. Dah amat dibi hidup, sir.
0: Amat hidup dah?
1: Oh. Yes, sir.
0: Oh, cik.
1: Tam ke bingung, sir.
0: Bila kau bilang hidup dah?
1: Syam, sir.
0: Mati si, guys. Selamat ke Christian.
1: Okay, sir. Good evening. Kung subong man, mayong gabi sa aton nga tagtalamati sa programang Bumba Marilu.
0: Sige, kailangan siya kuwang sino. Bye-bye.
1: Sige, sir.
0: So there you have it, mga kakifay. Sa aton nga mga comment, comment na ka muna, ha? Comment na ka muna. Contestant number one, si Baden from Escalante. Contestant number 2, si Angelica. Contestant number 3, si Christian. Okay, 50% from the comment. And 50%
2: kaya mo ba to?
0: From our judge. Sige, reveal tala dugay-dugay. O, comment na ka mo. Number 1, ang i-comment nyo lang, number 1, 2, or 3. Ang number 1, si Baden. Number 2, si Angelica. Number 3, si Christian. O, 1, 2, 3. Comment na ka muna. Isa-isa nyo lang, ha?

0: Comment na, mga ka-K5. Atin na ang result, mga ka-K5.
1: Hello.
0: Pasko kay Christian kay Gawang Gawang Inaw. Sige ha, while nga nag-comment ka mo, comment na ka mo. 1, 2, or 3 mga ka-K5. 1, 2, or 3. Tapos sumaunta ang aton nga score from our judge. No, salamat gid kay Nong Ricky Rosal, mga ka-K5. Sige, mapapalay lang ta music. Kaya sa pagbalik ta, i-announce ta ang winner. Amo na aton nga kanta or tawag kanta sa K5. Tawag kanta sa K5. One, two, or three. Ang wanta mo tong taga Washington lang yung kanta. Ito nga, ano to ganing kanta? Itong Tagalog to, Honey, My Love, So Sweet. Ay, kadua, sanay, ano to? Yan Jaya. Ika tatlo, amunin si Christian Poloang.

0: Alright, ari na ang result mga ka-K5 sa aton nga tawag kanta sa K5. For our from our resident judge mga ka-K5, for our resident judge, thank you so much kay Nong Rike Rosal. Our winner garnering a total average score of 90%. Huh? 90%, 50 from the audience and 50% from our judge. Congratulations mga ka-K5 from our judge Eric Rosal. Nakakuha isang punto si contestant number 1, 35%. Samtang si contestant number 3, 30%. And si contestant number 2, 40%. And plus mga ka-K5 sa comments, kag text ang aton nga mga judges or ang aton nga mga commentators. Congratulations! Proceed ka na sa aton weekly finals. Congratulations, contestant number 2. Yeah! Okay, number 2, pakantaon taliwat ang aton nga singer, contestant number 2, Angelica Panganiban from Old Sagay. Proceed ka na sa aton nga weekly finals on Thursday. Hello, Angelica. Sampo liwat to be kanta. Kono sang imong acapella liwat be, Angelica. Angelica, ara ka pa da? Angelica?
1: Oo.
0: Sige. Liwat, Angelica?
1: Sige.
0: Sige, acapella. Amo man to gyapon
1: kanta. Sa chorus lang.
0: Oo, amo man to gyapon. Acapella, halin sa sugod ah. Sige.
1: Sige.
0: Sige. Aton nga first winner mga ka-K5 will proceed sa aton weekly final. Si Angelica Panganiban from Old Sagay. Congratulations, no? See you on Thursday. But before that, before kita mag-close mga ka-K5, before kita mag-end pakantahon, tanay si Angelica. Angelica, are you ready?
1: Oo.
0: Sige. 1, 2, 3, go!

0: Alright, so congratulations! See you on Thursday! Thank you! Ano galing title na liwat?
1: Wala na bang pag-ibig?
0: Wala na bang pag-ibig? Ba ako nag-intra ang imo nga manghod, budlayan, kita tani kung sino madaog ba? Congratulations! Angelica, see you.
2: Buwas
0: sige, buwas ka lang. See you on Thursday para sa weekly finals. And then, kung magdaog ka sa weekly finals, ma-proceed ka sa monthly finals! Nga dako-dako ng premyo. Congratulations once again. Good evening. Bye-bye. That was our first night, mga K5. So, na-realize na much better nami kon acapella. So, sa aton mga singer, preparar ka mo nga dapat sa ulo nyo ang aton nga kanta or ang lyrics ang kanta. Kag we'll provide sa weekly finals, sa we'll provide sang criteria for judging and for our grand finals. Ang gwa ta sinisubong nga gabi, audition type. So, nakapasar sa aton audition for our weekly finals si Angelica. We'll proceed on Thursday sa aton nga weekly finals. Salamat kid nung Ricky Rosal. Buwas naman ah. Si nung Ruben Pedrano naman ang isa sa mga judge ta. Pag about grand final o weekly finals, duha silang ma-judge.
3: May paglalambing pa, wala ka na.
0: O, palista na ka mga daan or message me. Message nyo kung nga daan. Ahead, mapareserve ka mo. Sa aton mga non-winners, kay Baden, kay Christian, pwede pa ka mo ka next ta. Ka-join next day na naman. Either next week, pwede ka mo ka-risk back liwat. Pwede ka mo gyapon ka pa-audition ah.
3: Wala na bang pag-ibig sa puso mo?
0: Sa mga non-winners naton, makarisbak baka mo. Next week ah. See you on Thursday, Angelica, sa aton nga weekly finals. Tomorrow, good luck sa aton nga mga singers. Tawag kanta sa K5, Bomba Marilu. Sa ngalan sa aton very humble CEO Doc Ramil Itang, OE Station Manager Ma'am Kulin Masares Cubia. Sa technical side web ka K5 Jake Rickton Nyabas, ang ka K5 Papa Jay Hilantagaan. Ako naman si ka K5 Bomba Marilu para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kalangan sa Negros. Ini ang K5 News FM.
4: K5 News FM Live. K5 News FM. News FM.

0: Radio Home.
1: Campione Radio!
2: Extended Superman. Superman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan.
4: Abaw.
3: Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Supplement for Men. GTX 500.
5: Pasami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
6: Kag-stress adlaw-adlaw?
5: Ini ang kabagdanan? Sa matasig kapagdimula? Kalaman ang abyan?
6: Mag-GTX 500 ka.
5: Kay sa GTX 500.
6: Ang stress, manik
5: pagkaburigon, malimtan.
6: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
6: Mag-DTX 500.
5: Agbot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
7: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
9: Pamakas sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
9: Pamakas sa mga butika.

0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Panahon na naman ang ubo, sikwan
2: at trangkaso.
1: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C. The Mighty Power of C.
4: An kang matarong kang mayo, isa ka transcript sang Dios nun nga kaimpitan. Nagasunod nga ang isa ka kinaiya nga napurma paagi sa pagtuman sa sina nga kasuguan, mangin balaan. Si Kristo, isa ka himpitan. Pit nga halimbawa sang amo nga kinaiya. Siling niya, gintuman ko ang mga sugo sang akon amay. Juan 15 Rodges, kag ginhimo ko pirmi ang mga butang nga makapamuot sa iya. Juan 8:29. Ang mga sumulunod ni Kristo dapat mangin kaangay niya paagi sa grasya sang Dios sa pagporma sang mga kinaiya nga nagahisanto sa mga prinsipyo sang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagkabalaan sa Biblia. Ini nga buluhaton mahimo lamang paagi sa pagtuo kay Kristo, paagi sa gahom sang nagapuyo nga

0: totoo nagasiling salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang kadalagaan paagi sa aton Ginoong Su Kristo. 1 Corinto 15 versikulo 57.
1: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Suwabi lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sang Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Mao kabas ko gin. Nakabulig.

0: kayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
1: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DDX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
4: D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagpanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga uto. Kagabi. DTX 500. Ang pangpawi. Kag super detox mo. DTX 500.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sa Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
4: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
6: K5 News FM.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: K5 News FM. Shockening the lives of the Filipino.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Mga pinalangga namon nga taga-Sagay City, mayara kita sa mga food supplement nga makabulig magpabakod sa immune system, kag-epektibo batok sa diabetes, kidney failure, kag iban pa nga balatian. Ang mga produkto ang mabakal sa Clinica de Alternativo, pareho na lamang sa Mighty C, DTX 500 kag Differ Bio. Mayara man kita sa DTX Coffee Mix, ang pinaka-the best niya healthy coffee. May kape ka na, naka-detox ka pa. Bisitaha ang aton Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Guy City Branch sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, sa likod lamang sa Blood Check Laboratory. Bukas kita, Domingo, Tuptubuwebes, alas 8 sang aga, Tuptublas 5 sang hapon, kag alas 8 sang aga, Tuptublas 4 sang hapon, kada Biyernes ng adlaw. Samtang sirado naman kita, kada Sabado ng adlaw. Kag syempre, may free check-up pa kita. Ano pang inaunat mo? Bisita na sa Clinica de Alternativo.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: K5 News FM. Shockening the lives of the Filipino.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Mga pinalangga namon nga taga-Sagay City, mayara kita sa mga food supplement nga makabulig magbabakod sa immune system, kag-epektibo batok sa diabetes, kidney failure, kag iban pa nga balatian. Ang mga produkto ang mabakal sa Clinica de Alternativo, pareho na lamang sa Mighty C, DTX 500, kag Differ Bio. Mayara man kita sa DTX Coffee Mix, ang pinaka-the best niya healthy coffee. May kape ka na, naka-detox ka pa. Bisitaha ang aton Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Guy City Branch sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, sa likod lamang sa Blood Check Laboratory. Bukas kita, Domingo, Tubtubuwebes, alas 8 sang aga, Tubtublas 5 sang hapon, kag alas 8 sang aga, Tubtublas 4 sang hapon, kada Biyernes ng adlaw. Samtang sirado naman kita, kada Sabado ng adlaw. Kag syempre, may free check-up pa kita. Ano pang inaunat mo? Bisita na sa Clinica de Alternativo.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: campeón del año.
1: K5 News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aray gapon
4: ang
3: pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganit carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asma ko, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
2: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga soki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Hindi magkalipat, mag-inom gid sa inyo daily supplementation sang DTX 500 Mighty C and D3 Bio for your general good health. Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gid ang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod naton sa nagdiskusyon karon si Dr. Ramil Oy, ang aton CEO, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solueta, Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
7: There was a time, Sir Boy, nga ga-problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan, ang aton nga pinakatigulang longest living person, si Lola Francisca is 100, kung di ko magsala, 122, 123 years old.
8: Wow. Sikreto to, palakaon gulay.
7: Husto. Mm-hmm. Kagnami bilang ila klima to sa Uringaw. No? Mm-hmm. Sige, so...
8: Palakaon gulay niya, palain ang pagkadetex 500 mm-hmm. kag MITC. Oh, kampiyon nga ano eh.
7: Amugin. Nga
8: kombinasyon.
7: Husto. So, ang abigan nila, Doc, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory.
8: Mm-hmm.
7: Nga mismo ang organism nag-limit sa iyang existence. So diri na nagsugod ining pag study sang telomeres. So dako ang palaligban, Dok Ramil, kun nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Bisan ano kahalong, ano ka healthy, magabot ang tion nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
8: So Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasentro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya sa mga chronic disease kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag-cancer, ganubo ang kan mo. Ang katasoon sang telomeres.
7: Ang protective barrier mo sa imong selula. No? Subot silingon, Dok Ramil, kung laba ang telomere, galawig man ang kabuhi.
8: Amo gid, no? Pero hampal sa mga tigulang, Sir GP, lain gid kung lapad imudlunggan. Nantaw lang kayo, Sir Boy, be. Nalapad kay Sir Boy, no? Lugay kang patay.
9: Sansang.
8: Lugay kang patay.
9: Lawig ang kabuhi.
8: So bagay, Sir GP, daw gusto man, no? Ipante ka ni, lawig patay.
7: Nakodlunggan.
9: Ingat-ingat. Ingat-ingatan.
8: Pwede, no? May inat-inat longgan natin, be. Wala laba man natin, kuhan.
7: Pero, Dok, lapad na bladlunggan ka, baboy. Galing. Panglantaw sa tao siya, hindi baboy, hindi sapat, kundi pork chop. Pero wala lilingin na ihaw ang baboy, bladok, Sam. It can live up 15 to 20 years, ah. But anyway,
9: lawig man, ah.
1: TTX 500!
10: Ako si Herminia Titong, 53.
7: Tilang imo blood sugar sa una?
10: Sobra 300.
7: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
10: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
7: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
10: Oo.
7: Mga ano nakadugay ka naginom?
10: Mga sobra na isa ka bulan.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
10: Oo.
7: Anong resulta? Pila na?
10: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
7: Isa ka study ang ginimo nanday Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor kag si Elizabeth Blackburn, isa ka PhD, sang September 2013. Kagin publish nila sa The Lancet. Ini amo ang one of the first studies agud gibaloon kon bala may epekto ang lifestyle sa telomere length kag sa aton pagtigulang.
8: Dako ginaya kon Sir JP epekto. Amo na gani, permine mo, ginahambal nga inom ka dito X500 kag MITC para maglaba ang telomeres. Sa study na, Sir GP, sa muna nga study, nakita nila ang pagliwat sa, ano, sa ang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sa telomeres. Imagine, Sir GP, 10% ha, nagindogang sa link ka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sa tamis, sige kaon baboy, karni, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope.
3: So why labot gali dok nga why kagadugang ginubo kaya by 3% no ang telomeres.
8: Balo ka, Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption. Kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation.
0: Correct.
8: That's why sininga program permi na mo na balik-balik. Why nga ang haang nga magsika inom DTX 500 nga magsigi inom ka MITC para maglabay mo kabuhi para hindi dali ya mapatay ang selula. Imagine la 1.3 million ang ORAC units. In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero hapos lang mag neutralize ng kawatan nga rin sa aton lawas. Kawatan amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man neutralize sila, sudli lang antioxidant. Kay pangatagan sa kan antioxidant.
3: Hindi na to ya mangungkap.
8: Double
3: black coring, pakanablang coring hindi na naman nakab.
8: Oo, syempre.
3: Oo, di ba? So duwala na mismo mo either pataason mong imong antioxidant o pataason mo yang imo free radicals.
8: Correct.
3: No, sige. So more than enough, Doc, no? Dugangan pa sang MITC. More than enough ang imong antioxidant kung naga-DTX 500 ka coupled with MITC or Pure C. Another study, Doc, called Telomere Effect in 2017, kinimo ni Elisa Ipel kag Elizabeth Blackburn. Sila ang nagrekomendar sang plant-based approach. Agud pala baon ang telomeres? Fresh vegetables, fruit, whole grains, nuts, legumes. Subong man ang other sources sang antioxidant kaangay sang seaweed kag green tea.
8: Tuloy, Sir GP, hindi na kinanglan pa ang kuan mo, research na mo. Compare mo lang mga tao sa Canada, sa Bukid Canada. Kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Sa Russia, may research mo sa Russia, nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid gagulay.
0: Correct ka.
8: Actually, puro antioxidant. Kita ya di damo ta niya tubo. May DTX 500 ta, may MITC pa. Hindi pa gid maglaba aton kabuhi.
3: Amo na ganito nga kinanglan ta mag food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan lamang. Kulang.
8: Imagine ba ng research sa National Cancer Institute, you need 15 kinds of fruits and vegetables daily, ha? Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sa ang gitawag antioxidant, Sir GP.
3: Sige. Alright.
6: TTX 500.
11: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
8: Sa kadlo kapila ka maginom?
11: Sa pilmero katatlo, sa subong kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
11: Huwain ko ginibatsya at maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
11: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
6: TTX 500. TTX 500.
3: Imo pangalan na, partner?
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kila tong score gani?
12: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times at it.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
12: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
12: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
6: ako. DTX 500. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kaliyagin, kaliyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang Pure C vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
6: Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
6: Pure C vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Now, istoryahan ta, no? Kayang baos ang ilok yan, sir boy. Hindi ka na yung madula. Hindi na, no, pang oxidation.
0: Amunin ka pa-stress ang iba, no? Kaka-stress ka sa jeep kung ang tupad mo medyo malakas ang amoy,
7: Gusto.
0: No?
7: Gusto.
0: Kala na, naka-clinic ka, do you fresh everyday? Pero fresh ka, no?
15: Pagpanabotilumers ang stress.
16: Correct pa. Ang baho ilok, gapada mo free radical sa imo ano, sa imo lawas.
0: Correct.
16: Sa imo tupad.
7: Pollution.
0: Imo tupad.
16: Pollution. Di kasi ikaw, siya, na init ka sa sir boy. Once nga mainit ka, gagamit imo lawas ng glucose.
7: Oh,
16: so the more nga gagamit lawas mo glucose, the more nga damo free radicals. Di ka tunga free radicals sa mutong ga ano. Pagperti ka damo nga free radicals ang gamito niya sir boy, ang ma-produce sa sir boy.
7: Ma-produce tunga na stress.
16: Kung na stress.
7: Bangod siyang free baho.
0: Amo lang ni Prince sa sang lawas niya, nga gapanguhit nga wala kamot no ang baho ilok.
7: So anong dapat
0: basa mo no? Dapat mag-clinica do you fresh no? 48 hours of freshness kag protection ang mahatag sang VCO nga ara sa clinica do you fresh. Kung gusto mo maging maputi ang imo ilok, kung gusto mo wala baho for 48 hours, mag-clinica do you fresh ka na.
15: Maligo ah, maligo sang habon nga may ara sang VCO man. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ay,
15: maligo butang kita sa klinika Dio Fresh.
7: Gusto. Sige, so kung mga pika mo, you choose tatlo kakapi ang ara nga pwede ninyo ma-usar, no? We have DTX coffee mix, gakapi ka naga detox ka pa. And if you want something daw mas kampiyon pagid, DTX premium, medyo mahal sa bangod ini ang may Ganoderma, kag may stevia nami sa may mga diabetes.
0: Pabulito ni Sir Mariano, no?
7: Oo, ti kahapon, Sir Boy, nasampulan tagid ang proceed sang Rayo Coffee.
16: Anong kakuan mo? Anong kabarangay na katilaw sang DTX coffee mix kag Rayo?
7: Grabe.
0: No, so ang Rayo Coffee kagapon nagbulig to sa inyo, ano ha, community pantry ha. Amo to ang resulta sang Rayo Coffee, no? Gakapi ka na, gabulig ka.
7: Abi mo bla may bantuya, Doc. Yes, sir, pwede sa rang akon nga utan. Islan ko lang DTX coffee mix. Kay daw nagkaon mo kung nagyapon utan. May DTX. Mamate sa lecture. Namihan kit sila.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, istoryahan ta ang D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyo pagpalangapoy, why ka energy, no? Anong epekto sini sa lawas? Mga bagay nga hindi mahimo sang plain D3, kagkaya lamang sang D3 Bio. Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
0: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta niya sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginakambalgin sa COVID, may arap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan, luya ang tao. Pero nag-ayo na siya, ha? Binulan ang ayo niya sa inagyan niya tungkol sa cytokine storm.
15: Yes, because of inflammation, no? Sir Boy.
0: Inflammation.
15: Nagkatabo sa sulod sa lawas.
0: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3 Bio makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simtomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3 Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida. Insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
16: Ang imo nga Sir Boy, kung gakaong ka kuan mang yapon kapoy luya palanakit, hindi na lang ka magkaon,
0: hindi ka na lang magkaon. Correct, may punto
16: kaya
0: siya.
16: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gapurma mo na glucose. Ti ga padugang sa imong ano, sa imong inflammation. I suggest ang source mo sa energy is ketones na lang. Eating. Mamahaw ka di tribayo, manyaga ka di tribayo, manyapon ka di tribayo. Lantaw na ito kung hindi ka maayo.
0: Eating is all is not always good, no? Your body needs to fast. Ang aton lawas, nigin giniridal tini sa aton mga ninuno dugay na. Ang mga ninuno ta sa una, hindi e sa oras ang ilakaon. Ang ilayakaon niya kung makakita na sila pagkaon. So ginatawag ni feast, fasting and feasting. Ano namin nga fasting? Wala gin kaon dugay, kaya wala pa ka nakakakita bayabas, wala pa ka nakakita sang kalanon. So, fasting na anay, kung makakita ng pagkaon,

0: also clean yourself naturally by autophagy. Ha? Ketosis tungod sa D3 bio magintumar will promote your body to go ketosis. Kung wala kang kaon-kaon, ha? D3 bio lang ginkwa mo, which contains extra virgin coconut oil, that will feed your cell. Don't you worry. Nga, amo na kagamay, amo na nakalansin mo silula. Because your body doesn't need all the carbohydrates kinakaon mo. Remember, kung ano mo kaon, ang imo pupo, dako man, no? Okay, due time man lang ang ginakwa, ang nutrients lang, ang essential minerals lang, ang vitamins man lang ang ginapuga sa aton lawas. Ang glucose, amo pag iniisa, gagap, because ang ginatawag nga chronic fatigue. Amo pag ginigapakapoy si imo. Lalo na mga tao nga kakaon-kanon, may tsokolati sa piyak, may kaon pag ipansit. No? So, ang kumbaga, tanan ina, glucose ina, that will basically cause diabetes, that will also cause chronic fatigue syndrome. Ano bala ang D3 bio? Kwaon niya si glucose, why? Pero gaan niya ka enerhiya. Not from carbohydrates, but from good fats from D3 bio. So, that will promote healing na per se. Ano pagid? Ketones will give you instant energy. Kung ang imo chronic fatigue syndrome is caused by hypothyroidism, pigaw ang imo metabolism, si ketones nga alin kay D3 bio, ang bahala sina. Ano pagid mo?
1: Ang pinaka-the best nga gatong para sa brain, sir boy mo.
0: The best.
1: Pag ang brain wala na pagkao, na luya gigaya.
0: Ketones. Ketones ang ano, ketones ang paborito ng isang brain. Kay ang brain takis away, takabalo, basi may type 3 diabetes ka na, no? Kung galipaton ka na,
1: may Alzheimer's ka na, may dementia ka na.
0: Ang Alzheimer's, hindi ni gulpi mong jutay amat-amat ni siya, kakalipat ka na kung sino may utang si imo.
2: Okay.
0: Gakalipat ka na kung sino ang ngalan sa bata mo. Gakalipat ka na kung sino ang imo gid mga friends. Ini siya is a slow process, but hindi na naton paggulaton nga maglala pa ina.
3: Yes. Especially sir, bang pala kaong kagitam, yes bala. Ginapatay niya gali ang ginatawag neurotransmitter sa aton nga brain.
0: Correct, Doc. So,
3: nagamalipaton ka, tapos kung wala na siyang ginatawag transmitter, halin sa utok pa ka to sa tiyan, at sige ka lang kaong nga kaon.
0: Because an increase of blood glucose, biskan ang glucose is food for our brain, pero ang brain ta, may kabusugan man na. Anong katabo sa excess glucose?
1: May dalumduman ko, Sir Boy. Di ba ang imo nga immune cells, ang paborito man niyang vitamin C is vitamin C.
0: Vitamin C.
1: Pero kung arang blood sugar, unahon niya ka.
0: Unahon niya
1: blood sugar. Same man sa brain, blah.
0: Same man sa brain.
1: Oo. Ang dapat niya kabalo ka mag-into. Kabalo ka mag-into sa imo nga, no? Intoon mo imo nga immune cells. Silingko. Silingko. May keiko, inom ko anay vitamin C.
2: Karon lang na.
1: Para nga, unahon kaon niya. Pero kung unahan mo kaon cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to yung sapako ng vitamin C. Siling ka busog na kuya's cake. Amo mo ng brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong mga tamis, masiling brain, alipay ang brain. Pag introduce mo sa, ano, sa mga ketones, hindi na yung sapako. Kumayari pa ko diya, busog pa ko.
0: Correct, no? Do, dapat intuon mo gid daw.
1: Dapat intuon mo gid siya. Unahi inom sa D3 bio.
0: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3 bio ka na.
1: Oh, especially early in the morning, sir boy. Di wala ka, wala siya source ang ano, sa glucose. Di yung ketones sa kon, D3 bio ang iyaunahon gamiton.
0: So, ang ketones, katagda yun, instant energy, o labot ginatinloan pang imo brain sang beta amyloid plaques.
1: Amo na
0: ang pinaka-the best, yeah. Gatag na enerhiya, ginatinloan pang utok mo. Hindi ka makakita sang klase nga food supplement nga gaamuna sa extra virgin coconut oil lang sa D3 bio mo na makita. Ang pinakanami, gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Kung gina-starve mo ang brain mo, kiwain niya sa gakaon, saan dapat niya kanon, gaan mo siya sang ketones nga din sa D3 bio para magbalik ang iya function. So, amuna, no, si kritanan-tanan iniga, epekto ni, there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante gid sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga agaluya gid siya. Kay ang viral load mo nagsaka na. Way kakabalo, ang viral load mo, ga-peaking na. So, yun ka na nantap na on ang mga virus sa lawas na, nga hindi matap na. So, ka dapat mag-D3 bio.
1: Ang kasi, isa pagid ka, produce ng kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
0: Oh, no.
1: Ang nakanami lang, the lauric acid sang D3 bio, kaya niya simintuhon.

0: ang imo nga cancer cells.
1: Amak mo na. Simintuhon na, meaning to say, hindi siya kakuha nutrients sa imo lawas, hindi kasulod, hindi man siya kagwa, hindi man siya kapagwa. Meaning to say, ang nutrients nga ginkaon mo, makadto sa good cells mo, hindi sa cancer cells mo. Kung ang cancer cells mo, kung baga doksa ang analogy sini, kung isa lang ang baba sa imo healthy cell, ang cancer cells mo, 20.
2: Baho, grabe ka, dalok-dalok.
1: 20, ba sini. It consumes 60 to 80% more sa ordinal yung cellula. So, ang imo ginakaon nga nutrients, nang ginakaon mo itong mga nami, ng mga vitamins, nakaduya si iya. Siya yung gadako.
2: Correct.
1: Yung normal cells. Oh.
2: Kagang isa bagay, sir, boy, kapagdanan sa chronic fatigue, ining natuwag malabsorption. No? Tungod sa kakulang mo sa probiotics.
1: So, correct.
2: Na ma-absorb ang mga pagkaon, yung ginakaon, yung ginanglan sa atong nga lawas. That's why, ang
0: D3-bio... Tapos, di nakaproduce ang B-complex.
2: B-complex, o. Oh.
1: Ano ginaublagan ni Doc Samsung D3-bio? Ginapadamo.
2: Ginapadamo ang good bacteria.
1: Good bacteria. Kung so, damo ang imo good bacteria...
0: Damo man ma-produce nga probiot... damo ma-produce nga B-vitamin.
1: B-complex, no? Damo vitamin Bs. Nami absorption sang vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, mga mineralis nga magnesium, phosphorus, calcium. Nami ang absorption because it needs good fat like D3-bio to be absorbed properly by our body.
2: Kasi pa si Boy, ginapadamo niya ang ginatawag precursor sa melatonin.
1: Correct.
2: Ang serotonin.
0: Namitulog mo?
2: Namitulog. O, basta kulang na tulog.
1: Precursor of melatonin, no?
0: Ma-checklist na ito.
1: So, amuna advantage, no? Kung kakapoy ka po yung lawas, kung kakapoy ka po yung lawas, kung galuya ka, D3-bio mo na, no?
0: Para sa nila, Sir Boy, sang antioxidant.
1: DTX500.
0: The only thing nga kaya mag-correct sa inflammation nga gakatabo sa sulod, the combination of DTX 500 and D3-bio.
2: Kampiyon. No?
1: So, if you have your super trio, kampiyon, di ka na pagkapuyon, healthy pang lawas mo. DTX 500, Mighty C and Pure C, and of course,
0: D3-bio. Hindi ako kinanglan mag-inom B-complex. Basta ginom ko D3-bio. D3-bio na.
1: Sila na naman, mapasusulod. Numatawag nga, gut-derived vitamin B. Okay.
3: D3-bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3-bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
4: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Makatakas, magabuti ka.
4: D3-bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3-bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3-bio.
5: Ang D3-bio.
4: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
5: Makatakas, magabuti ka.
4: PUC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Pagyakin, pagyakakan, tagay ganyan. Pero may lang kasakit ang akan ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
4: PUC vitamin C. PUC. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ito si Helen na Dairo. Kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung matakot.
4: PUC vitamin C.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yuno Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
10: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Checklist na ta. Gadi D3-bio ko, Sir Boy, because ini ang may soothing effect sa imo nga digestive tract. May mga study, Sir Boy, nga pag-take mo sang ang virgin coconut oil,
0: soothing.
1: O especially nga ara sa D3-bio, pagbuka to, Boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Kun ang imo nga small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. And hindi pa na drag natapos. Oo. Ginapataya man ang mga bad bacteria sa ara
0: dira.
1: Hindi
0: na sir GP. Oo. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
1: Ang nami pa sir doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement, nami. hindi ka paghangin-hanginon, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Naming, wala ka sang problema sa digestive tract.
2: Gali, Sir GP.
1: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
0: Ang Sir GP, amon niyo, ti palakaon, gaya mantikaon. Di ba? Pag palakaon, gaya mantikaon, mga karne, mga tambok, mas bintaha kung gainom ka D3-bio sa
2: pagkakon.
0: Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing mag-neutralize ng bad cholesterol para pangkwao ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3 bio because of the BCO in the D3 bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya imo nga bad cholesterol.
1: Ang plain D3, kinanglan pag ni isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumplito si Ricardo siyang D3 bio.
0: Sunod na ka kung, kung gainom ka plain nga D3, D3 bio ka na lang. Kay combine na siya.
11: Combine na.
0: So, alaala mainom ka D3 tapos mahigop ka BCO. Yung nagdumbing gasto,
2: gasto
0: mo. Bakal ka na lang D3-bio.
11: Hindi ka masigurado sa quality sa BCO mo.
0: Correct. Amo na ang bintaha, Sir Boy. Kung naka D3-bio ka against ordinary lang nga plain D3. Ang kay Sir Kevin, Sir Boy, amo niya, gusto niya D3-bio. Hindi siya sa plain nga D3. Kaya yung imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
1: Oo, gusto.
0: D3-bio lang. Ara lang sa D3-bio ang ga-produce ang ano, monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Kaya yung imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3-bio.
1: Ang ga-produce monolaurin, sinanay mo. Pero siyang una pa to. Nilako ka na, why na na. See?
0: Di subong mainom na lang siya D3-bio para may monolaurin siya. Para may resistensya siya against sa mga kagaw kag bakterya.
11: Gusto ko ya ang D3-bio over ordinary vitamin D3. Kay gapuhay ang akon pancreas.
1: Ay,
11: ang pancreas ko amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo amuni tagahiwa, tagapudpod para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut no or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3-bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
12: D3-bio
11: ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas nga insulin, hindi siya kapoy. Kay ang insulin to, sufficiente na para magpa, magkwasang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
12: D3-bio.
11: That's why got D3-bio kuya, kay gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
0: Hindi siya mabankrupt, Sir Boy.
11: Hindi siya mabankrupt.
0: Oh, see? So, mas mayo magano na kamo ah. Mag D3-bio.
11: D3-bio na, no? Mag D3-bio na kamo, no?
2: Sa ilo na, sa ilo na.
0: Kung, sa ilo na, upgrade na. Upgrade na sang kung sige lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3-bio na sila, Sir Boy.
12: D3-bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3-bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3-bio.
12: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: campione radio.
1: Ora son ordine grosse alle 4:34.

0: Good morning! Magandang umaga po! Welcome aboard sa aton sining mga tagpanamati, sa aton tanan ng mga ka-K5 karon dira ang irakabukas na, nakatutok na sa ila tag sa ka mga cellphone, tag sa ka mga radio set. Sa sining adlaw nga Martes, sa sining nga edisyon sa aton niyang pagpanagad, diri sa balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa gihapon, ang inyo sining nga kaupod, si ka-K5 Ruel Carbao sa Pereda.
1: Balitang K5.
0: Ang inyo sining kubos nga lagad, migo sa mikropono, abiyan sa kahanginan. Kaginopdan magkita sa ato niyang sparring partner on technical side, sa aton sining master kag VMix control. Ang nagamaniyar sa aton sining live streaming everyday, si ka-K5, ang Philapoy Celestial. Good morning sa ato niya mga nanay, mga tatay dira, mga bossing, mga madam. Nga karon niya nagka-tune in na, nakatutok na, nagapamati na dira sa ato niya nga programa karon nga aga. Kahit yung muna yung ila siri nga Sylvie Alarm Clock, ang ila siri nga Tigpamukaw, kada kagahon, kada weekdays. Ang aton siri nga palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Now, siyempre pa, sa sulod sa isa ka oras kagtunga, 1.5 hour, o kita ang inupdanaya. Walin alas 4:30, tub-tub alas 6 sa sining nga kagahon. Oy, Oktubre 6 na kita, mga ka-K5, kamusta? Kamusta din ang mga utod na ton? Ha, diriya sa kabugusan sa Northern Negros, sa kabugusan sa Primero Distrito, Segundo Distrito, kag Tersyero Distrito. Kagalabaw na gid, no? Sa ato niya nga mga utod karon, ato niya nga mga pinalangga nga tagpalamati, diriya sa 25 ka mga barangay sa siyudad sang Sagay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang...
0: Amo man sa mga listeners aton dira, now sa may siyudad sang Cadiz, sa 22 tanan ka mga kabarangayan. Oh, good morning. Kag amo man sa mga igsuon nato diya, mga suki natong tigpaminaw. Sa yutang Bulahan, diha sa may Iskalante, 21 tanan ka mga barangay. Maing buntag ninyo diha ha. Diha sa yutang Bulahan. Og siyempre pa, dinihiman sa ito mga suking tigpaminaw. Ilabi na giyod, kining mga nasa nabukid ng gabahin ba? No? Sinisa Banwasang Tuboso, o lungsod kang Tuboso, Kalatrava, Banwasang DSB, Pilaman, Kapartesang San Carlos. Ang makusog, mabaskog, ang aton siring pagsibya. O may buntag ninyo riya mga higala, ha? And of course, sa aton man nga mga listeners, diriya sa may Banwasang Manapla, siyurad sa Victorias, kag EB Magalona, sa marabutan sa aton nga signal. Nakag diri karon nakatutok sa 89.7 MHz mga ka-K5. Good morning lang. Sa aton niya nga mga utod karon, nangyara sa Gadbaybayon, sa mga coastal barangays, kaislahanan, kapuluan, sa kutob sa marabutan sa aton sinikaroon nga mabaskog nga broadcast. Magandang umaga po amo man sa mga ara da karon sa kabukiran, kahasyendahan, kaumahan. Kung ano makaroon ang inyo dira nga ginabuhat. Sa aton yang mga listeners, nagalawig na bala kamo sa inyo nga mga hinuptan nga kasapatan. Nagarima na bala sa inyo nga kampo kay ti subong gali pa ring ampil. Ligad adlaw, October 5 kahapon nagumpisa na gali ang galing. No, diri iya sa may Central Lopez, I don't know kung sa iban man nga mga milling company or mga sentrales sang tubo kag kalamay, bukas naman bala sila. Pero ti ang nabalaan talang niya kahapon, October 5, umpisa na sa milling season. Adria sa may Lopez Sugar Central, mga ka-K5. So, ti umpisa na ng mga tracking tubo. Makita na nato na matamat sa aton siring kadalanan. Ang mga trailer sa tubo hauler ang nagabiyahe na. Sige, halong-halong ha. Ingat-ingat mga bossing. Oy, live kita karon sa K5 Sangay. Live programs as usual. Para dra karon ang aton sige live streaming, bundak nyo lang ang inyong mga greetings da, mga pagpanamyaw, mga pag tulutugda sa aton nga pagpangalaga da. Sa aton karon nga mga talakayan, butang nyo lang da mga ka-K5 kaya aton ina basahon dugay-dugay. Alright?
1: Sa umaga.
0: Sa gihapon, nagapangagda kami ni paring Amphil Celestial no, sa pagpangapidira. Of course, dapat ang ginahigop nyo na da karon ang mga sa mga utod na ton karon nga mahilig ya magpangape every morning. Dapat gid no mga ka-K5 ang ginahigop nyo da DTX Coffee Mix. Kaya ti wala lang nga naka wala labot nga naka pangapi ka na lasa kag aromang kaping kape. Nagapabuhi sa aton sini nga dugo, nagapainit sa daloy sang dugo sa aton kalawasan. Kaya tila yung gidya ko makahigop ka kape ka K5 ang pili. Wala aga pa, sabi na kung may mga trabaho ka na later on, lain gidya kung makahigop ka na sang kape. Pagkatapos mo na magpanayunay, pag bugtaw mo, uloy stretching, higop ka na yung DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, buhay ang dugo, na detox ka pa. Kahit may mga sangkap na nga natural, sangkap nga may aras ang detoxifying properties. No, amo na ang pinakakampiyon. Gitigop ka po ah. Kahit kami ni K5, ang Villa Poy Celestial, amo na ang masami na mo nga ginainom every morning. Kahit pag inom na mo na, halin sa mo nga balay, padulong diri sa trabaho, then dugay-dugay. Pagkatapos sa amon nga programa, oh, higop na mo, naman kami na karon sa ang kape dito sa payag. sige. Ay, paki-like and share, ah. Like and share ang aton sinig karon nga programa sa sinig adlaw. Ang aton karon nga live stream sa K5, sa K5 sa Guy Live Programs. Aradra ang aton nga live stream, paki-like and share na lang, ah. Like and share para magdamo kita da pag-mention ta karon ang inyo dira nga mga pangalan. All right? Sige. Now dili kita na sa aton nga mga headlines for today. Ano ba mga balita nga nakalap sa aton nga news center? Mga balita nga natipon sa tagsa naton ka mga field unit reporters nga naglibot-libot. No, dili ya sila tagsa ka mga areas of assignment, areas of responsibility sa may Northern Negros diri sa may syurad sang Sagay, Cadiz, kag of course Escalante nga makusog, mabaskog ang aton sini nga pag-broadcast. Ano ba lang aton nga mga balita nga nakalap naton sa kapulisan, mga panghitabo, kaganapan, no, diri sa may syurad sang Sagay, Escalante, kag of course Cadiz, mga kakipay. Mga balita nga natipon sa aton sinigang news center sa nakaligad ga 24 oras sa Sagay City Component Police Station, nakabaton sang duwa kapagkilala sa Regional Operations Accomplishment Dashboard. Ay kampiyon, abot sing ganon, another milestone, another achievement na naman. Grabe, no, sang nagsugod lang gid yang nagpungko si Police Lieutenant Colonel Alvimar M. Flores. Kadamo na sa mga achievement, kadamo na sa mga accomplishment, mga awards ang nabaton sa aton sining Sagay City PNP sa iya sining pagpamuno, no, sa aton sining Sagay Component City Police Station. So congrats sa aton dira nga mga sir, mga idol, no, mga personal ka Sagay City PNP mga ka-K5. Kaya ito nagkaroon ni Baloon kung ano ba lang kabugusan, detalye bahin sina. Now, sining highest ranking, kag overall rank number 2 performing police station. Ano ba ini? Bilog probinsya, bilog riyon. Ano ang level, no, sang pagpasinungog ang ilang sining nadawat mga ka-K5. Samtang sa dugang panaton gabalita, masubo-subo man yung mga ka-K5 o dira sa may syurad sa Cadiz. Kay man, amuning ginasiling bala naton ka-K5 ang feel, no, mga kauturan. Hindi balang inom-inom, kung kaisa, nagainom ka muna sa imong katubang, kakilala, abyan, katrabaho. Kung kaisa, inabalang mga wala na settle nga mga problema, laban-laban, gid, masami, no, mga ka-K5. Dira na nagkakaungkatan kag nagkakaibwal, labi ng mga wala na istoryahan previously. na wala balayan na ano na nahusay. Kumbaga, ka mga problema. Di ka na ba nanggid sa tiyon sang inom-inom? Labi na kung ang matag isa sa inyo nagkatagay na na nag-alsa na abi ang alkohol sa inyo dira nga alimpuduhan, ha? Sa inyo dira nga tagsak ka mga kukuti. Amo na to. No, dito na. Nag-ibwal ng hindi pag-intindihan na eh. No, ang porpiya. And then later on, pagkatapos ang komisyon, karon kung ang isa sa inyo da may bit-bit man nga armas, patalo man na daw kung armas luthang. Ate, ato na, mga kikipaib, disgrasya ng matabo. Ipatay na yung isa ka panday, ang isa ka karpentero, matapos nga ginbuno as reportedly. Based siya sa record sa aton siri kapulisan, ginbuno sa iya siri, nga kainuman man lang. Pero galing lang kakipaib ang pildo, katunga giningila siri agwat sang edad. Ang biktima, do mga 60-something o senior citizen na. Ang suspect naman, duwara sa mga 31, ang pagidaron. Okay, balon tara karon ha, kung anong detalye, bahin sini. No, kung ano ba lang motibo, dakpan ba lang suspect, nakapalagyo, ano ba lang posible kaso at tumangon sini. Okay, manakaroon ang ibalonta. Sa dugang panaton ng mga balita lokal, dito naman sa may IB Magalona, isa ka minor de edad, daw grade 4 student bala niyo, kumpupil, grade 4, pwede kita magsala mga kakipay, balon talang karong kung anong edad gid exactly sini, no, sang biktima. Aligar, no, as per report sa aton kapulisan, ginhimuslan sang isa ka, ano ni, tricycle driver. Kagang pinakapapait kag subo pabahin sini nga balita mga kakipay, kilala man lang nila. Kaya daw kakilala man lang sang mismo siya sining amay, di kita mo lang gid. Ha? Kita mo lang gid mga KK5 mismo, malapit sa imo, malapit sining biktima, kag amay, no? Sining biktima mo pa nagunay sining bata niyo, pwerte ka panulay ng yawa ni. Aga pata ni ko kaysa magkamit lang sa mga muni tinaga. Labi na kong mabalitaan ta mga subong sini, gabukal gining dugo na muni ka kay Five Ampil Celestia basta mga muni balita ni. Okay, balon tani karon ha. Samtang sa iban pa nga mga balita. Ang balita probinsyal naman kita, no wala mga natipon sa aton Sirigan News Center. Isa ka mangunguma, uy ginlutang patay pa rin Ampil, mga ka kay Five dito sa may Banwasang Kawayan, patay gid. Matapos gani siya ang ginluthang, no, sang ay balontari karon sa detalye sining report. O bala, identified, wala, nakapalagyo bala, nadakpan ang mga suspect bahin sining pagpanglutang. Now, dito naman sa may Kitis, Kawayan ni mo, natabo, paringam Phil, no, Busyom. Now, dito naman sa may Banwasang Binalbagan, isa man ka mangunguma, ang ginpatay man matapos nga gintiro samtang nagaarado sa tunga sang kampo mga kauturan. Ining nasambit nga biktima. Ano na lang ni puro tanan mga utod naton nga nagapanguma ning biktima. Ha? Ano ni may connection related or isolated cases lamang. Amani karon ang aton sinibaloon sa detalye bahin si Riga Report. Ay, puwerte man niyo. Hindi lamang till death do us part. Kundi till case do us part o kung till, prisuhan do us apart. Natabo sinin mga kasawa. Kahit di, paring Ampil, mga kakipaib, mga pinalangga namon dira ng mga listeners kag viewers, nagduaw ang isa kababayi sa iya sining partner. Banay niya malani, living partner. Basta kay iya partner ang pinalangga niya sa kabuhi. Ginduaw niya sulod sa prisuan. Mabisita siya. Ugali ka, may bit-bit gali siya ang mga droga kag drug paraphernalia. Dito sa kutigin siya. Matapos nga madiskubrihan, matukiban ang iya sining ginbit-bit pa sulod. Nga iya gin-attempt ang pagkadalon sa iya sining partner. Pasulod dito ti narikisa ti laban gid kaso maning possession of illegal drugs kag drug paraphernalia ang kaso sining nasambit nga partner nga babayi. Okay, lupot gid sila sa karsel. Maila ni Konga, updanay sila to sulod prisuan. Isa lang sila kasilda. Eto, hindi man na pwede. Siparado man niya kababayi mo. O, kundi duwa na sila karon. Paano ning ilang mga kabataan? O, we don't know kung may mga... mga kidos maning duwa, maning magpartner, o kung pamilyado, ati siguro pamilyado kahit yung magpartner gani. Ati masubo gining kapalaran, grabe na sila siling mga chikiting or kabataan mga kakipay. Dugang paraton nga balitang pulis, duwa ka mga street level individual kon SLI. Dakop, sang aton siling kapulisan, pinagi naman sa may bust operation sa may barangay Paraiso, syurad sang Sagayba. Dito gin sila kung dintong may kapistahan. Dito man na sila nag-arima ng mga illegalista ni. Brabe nila guro, makalusot sila sa long arm of the law. Kag malapad nga pananawan sang aton kasuguan. Brabe nila guro, di sila matiktikan. Ati dakop gini, duwa ka mga SLI. So, tatlo gali na kadlaw pa rin ang pilang yung celebration da. Halin sang, sano to? Kahapon, Lunes, Martes, hasta mag-Merkulis, gali ang piyesta. Dira sa may Barangay Paraiso. So, happy-happy piyesta gali ha, sa mga taga-Paraiso. Kag sa dugang paraton nga balita, balitang entertainment, Marian Rivera ginkilala bilang top taxpayers. Sang BIR, oy, kampiyon. Sabagay, big time na magiging sila. Duwa sila ni Pariko Dingdong Dantes. O, tama, no? Partner niya, no? Yes, sini ka ba, no? Si Dingdong Dantes. Sa maning grupo, sa muna na mo ni Kakipaiba Ampil. Galing lang kay... nag-artista lang isa. Kami, ha? Kasi tatlo kami ning dululungan taning ginimbita mo. Pa-audisyon. Tiambal lang mo duwa. Hindi kami, ha? Kaya radyo lang kami nga duwa ni Ampil, ha? Ikaw lang to, Dong. Ikaw lang to yung audisyon to. Tinag-artista. Tapos na uyab niya pa si Marian Rivera. Congrats na, paring Dingdong, ha? Ati top taxpayer. Nagbayad sang buwis sa BIR. Kami ni igula kami ni magbayad sang buwis pinagi sa value added tax sa amon ginabakal. But oh, bininyo kung inang patugong ta gas paring ampil. Bakal tabi sa mga balaklo na sa department store o anything matindahan, anything ginabakal naton. Actually, may value added tax na na. So, di kita kambal nga, di kita taxpayer. Kasi, dira pa lang ang daan niya, nagabayad na tayo buwis mo. O galing lang, kasi ini sila, nagabayad pag ini sila bilang isa ka, for example, artista. May harap pag ina sila tax nga ginabayaran. Like sa ato, nabi, ang mga empleyado sa pribadong kumpanya, nagabayad man kita buwis. Kag-required kita. Like, muna na, sa mga empleyado mas gobyerno, may annual, basta annual payment or kinanglan magbayad ka sa buwis sa Bureau of Internal Revenue. Pero ang mga utod na ton, mga nagpangumada, mga nag-tricycle driver, initing mga vendors, kamo, nagbayad naman kamo buwis in a sense of paying items, products, nga mayara na sang value added tax. Bayad ka lang kurinti, parang ampil, bayad ka na buwis mo. May tax na da, nga added. Amo nang ginatawag nga VAT. 12% VAT. Di ba? Now you know. sige, parahin kita. Sa aton sini karon nga pagpangalaga diri kita nay sa aton nga mga viewers, mga listeners sa aton da. Good morning. No, are di karon nag lantaw na sa aton nga live. Balita K5 sa umaga. Nagilantaw na karon sa aton nga live si Ma'am Wilma Suson. Ara naman present na si Neljan Patricio. Nakatutok naman si Roland Vistar. Si Neljan Patricio ginagreet niya gali na mga taga Purok Maayo. Adres may Purok Maayo, Barangay Magsaysay, Kadi City kay Nelmi Patricio, Nelmi kag sa aton daw ambal ni Neljan Patricio. kaya ginagreet niya si Jeline Plarisan Patricio. Dira sa may Purok, Maayo, Barangay Magsaysay. Kaya mo sa mga listeners natin karon dira sa may nabukid ng area sa Cadiz. Dira, pasunod na dang ang mga barangay sa may Siwahon, Urmain, dira sa, ano pa, Celestino Villasin, VF Gustilo, Magsaysay, Jerusalem, dira sa may barangay Kabahog, Cadiz City. Good morning sa inyo dahil. Ma'am Sally Almencion, ara naman present na si Ma'am Norma Birigay, amo man, naka-tune ina. Thank you, kid. Nag-alantaw naman sa aton Sining Live, KK5 ang Phil, si Elaine Lagnason Pineda. Uy, pariente! Pariente, may nga gada pariente. Dira sa my phase 1 kag phase 2, mga KSS leaders kag members na ito, may nga gasi nyo. El Defonso Libres, good morning man, ara lang kuno daw sila sa may ano ni, kami sa Bangarulan, nag-live kag monitor sa fabrika. Okay, sige. Abangga Roland. Wala na nahang pan ko rayon pagambal mo fabrika. Adira sa may barangay fabrika Bangga Roland. Gin isa mo lang ka word Bangga Roland. Abi ko gani Bangga Roland. Ang lugar ang Bangga Roland man. Sa mga taga barangay fabrika daha sa may Bangga Roland. Good morning. Budix Coligado. Aga pa daw siya nagbugtaw. Nagapamati sa aton sa K5 Juice FM. Thank you, kid. Si Parikoy Jack Pangariban. Ara naman, nagilang taon na. Amigo na mon, dira sa mahimugan. Bye-bye. Ang takataw sa takas. Si Rene. Kataw sa takas. Si Franklin Martinez. Ara na, nakatutok naman. May nga aga, dira. Paring Franklin Martinez. And Ma'am Nere Dalaurao, good morning. Ara naman, nagtutok na. Si Sir Pagi nag-greet niya. Kanday Nanay Angela, Nanay Betty, Nanay Erlinda, Nanay Niknik, Nanay Gamay, kag Nanay Lani Salvacion. Agi na tamyaw niya gili. Lihog ko patamyaw. Nagkuha ko dugo kay second blood donation ko na kagahapon. Oy, grabe, kaduwa mo na gili nga pag-donar sa dugo pa paring Franklin. Kung ako ang manginanglan dugo, pihoon ko gid nga hindi gid magalin si mo para paring Franklin. Kaya tiyang imo sineng nga dugo nga daan, dugong birthday. Ang imo dugo, dugong birthday. Nga budlay ka tama, no? Paring Franklin Martinez. Dapat ka joke lang ah. No, actually, manami bala na, no? Paring Ampil. May pa si paring Ampil, ka donar na one time, no? Sa una, sa dugo. Ako, dugay ko na ning hando mo, pero abot lang subod. Okay, imposible na. Labi na ako may mga bulong ka ginatumar. Hindi na pwede, bawal na na. Ako may ginatumar ka mga bulong, pabalo nyo gid sa, ano ha, nag-secure ha. Gainom ka mo da alcohol, gapadabako, bawal po na, parang ampil. Mag-donate ka sa ang dugo. Pero ang mga katulad ni Franklin Martinez, nga klase sa dugo, wala pa mga ginabuhalan. Ay, ginapakadlaw talang ka na. Daw, paring Franklin. Anyway, good morning man. Sa kay Drua Jennifer. May nga gadira. Amo man sa kay Juanito Huyuhoy. Roslyn Jean Pilicumand. Oh, Roslyn Batayula Olivero. Gali, inapag-greet ni Ninidla. Abi ko kung muna nang ina-greet mo Ninidla Rokul. Baan makami ni... Kaya kay Pai ba ang pili sila siya? Tubuan mga kami nervyos kalit ba? Roslyn Batayula Olivero. Ang iya ginagreet gali parang ang pila. Pag Roslyn ganing first name, daw ka. Basahon mo na dahil ang masunod, ambot na lang gid. Marilo Salinas Dolomente. Dira sa may barangay Tadlong, may ngaga. Sino pa? Elizabeth Nicoico, Junior Arazo, Manang Beng Dusaran, Toto Celso Arazo, Marion Ulak, Salvador Hamili, kag Kukoy Hamili. May nga agada sa inyo. Muman kay sa iya daw ka mga members, sila Manong Henry Claro, Manang Munding, manang Susan Ipel, manang Rosalie Jimenez, manang Lali Bunao, manang Mercedita Exclamada, Rose May Jimenez, Mulihon, kag Pelicano Josephine. Ah, sige. Kompleto si Ricardos sa mga kasi, ano ni, kasi manwa ni Ma'am Nini de la Urao. Oh, sige, may nga gada, labi na sa may ano da. Ano na tangin ng lugar? May kurbada, dabla si Barangay Bato da. Ma'am Ligiel Navarro, kag Christian Poluang, uy, the vlogger pa rin ang pilaglantaw sa ito ng live. Ang sikat nga vlogger sang sagay. Ang ano ni, ano ganin ni Arol? Pambansang looper. National looper, looper. Nagalakat ni siya. Ang iban nga looper, may bitbit mga bandira sa Pilipinas, mga bakintol at ako ano-ano. May isa man tong looper nga guyod niya ido. Iniyang aton nga looper, bitbit produkto ni Doc. pamaligya yang yang obra, libot bilog sagay. Pinakad lang pa rin libot ni bilog pungsod mo. Philippine looper, pero produkto ni Doc ang ginaumbilay, bala. Uy, kampiyon mo nang imuon mo pa rin Christian, daw sa ano, bala. No? Philippine looper, pero produkto ni Doc Romil Uy, ang imo sininga ginapasaan. Ah, sige, mailandang pagpamatid, amigo namon nga vloggerest. Kagabi doon, nagkanta-kanta naman to sa Drio. Nang harana to sa di si may guaan di sa gate. Eh. Kita mo to video niya, pasa nila ni Jaco. Oh. Nang harana, sa pilakadlaw, batuhon nga niya ni... ni Ma'am Sheena Suilo mo. Anong ginaranahan niya di sa aton, di ba? Christian Poluang. Abi, pagprangkaha kami, be. Kung sino ginaranahan mo, si Ma'am Sheena Bla o kon basi si Jaco. good morning, Ma'am Rosie Magbanwa. Araw na nag-lantaw na karon. si Ma'am Norma Binigay. Pati man siya pari ko yung masama lang comment yun sa ato lang. Ha? Sir, nakasama mo si Sir Dingdong? Wow! Pati man sa layar, ay kadasig siyang pati. Oh. Hindi, oy, si, ano, si paring Ampil Celestial. Ako yung wala ko na sa nakaupod. Si sila duwan ni Ampil Celestial. Nakasmitanay na sila sa una. Kung makita nyo lang mga selfie, ako ng mga pangalan ng butang ito. Idol na ako, perte ah. Abang, ano, pati ka, joke lang na namo na. Hindi pagpatihin ang mga storya, kuris-kuris naman nga duwa. good morning! Sira pa? Bakal bitsin. May tax na. O, sakto gid, Ma'am Rosie. O, sakto na. Bakal ka, ano na, bitsin o kon magic sarap na, may tax na na. Value added tax. Sige, Marlon Conde, good morning. Nining Plaza, Taganili. Ara naman, naka-tune in na. Si Sinupa, Titing Atik Sonia, Rinaldo Buyo, Gary, kag Celia Ismedia. Kung si paring Jake Recto Nieves, kung nagkuha si paring Franklin Dugo, makuha-kuha. JR, good morning da, watching live from Barangay Panakyaw, Isabela. Uy, nagalantaw sa aton live mga taga Southern Negros ha. Si JR. Noroy Bailoses Ferrer, Ma'am Vangeline Tuliaga Lape, Bailoses Palma Ferrer Family Maing Aga. Amo man si Sirpa, Gigi Villaseran, Noroy Villaseran, Mami Mercy Flores, Jenny Donato, Mara Fernandez, Jubilin Istapon, Grace Liabore Padigos, Andrino Family, Abali Family. Salamat kid. Sige, karoon naman ang iban yung mga greetings. Ha? Kagawa ni Melia Orosio, Maing Aga da. Good morning ko na daw, paring Ampil. Akag sa tanan-tanan ng mga viewers nato. Alright, sige. Antes pa man, no, ang aton sining malipot ka break, kag kumpleto na ka mga balita, balita naton, adere kita sa aton yang nga, oh, wow, balita! Sa aton sining, wow, balita, kabalo-bala ka mo, mga kaka-K5. Gamayara sang natural ang hunter o predator ang mga lamok. Abi nyo kung kita lang ang mga palad na to ng natural nga hunter sang lamok ha. Or ang mosquito killer da. Or spray nga ginagamit naton para pamatay lamok. Kaya abi ninyo, wala na siyang may nag-hunting gidman siyang lamok. Di, pwerte ba na sila kadasig? Kung kaysa gani, muna nga dakpuno kon hampakon mo, kadasig malagyo. Di ba lang, lamok? Now, mga kakipad, kabalokbla ka mo nga ang insekto nga dragonfly. Anong kaning dragonfly paring ampil sa aton? Si Chiritan? Amo na sa? Si Chiritan, di ba? Inang laba lubot nga insekto. Kagdagko sang mata, kaglagpad man sang pakpak. Amo na, si Chiritan or dragonfly. Amo na ang pinaka-natural nga predator kaya pinaka-epektibo sa tanan nga nag-hunting sang lamok. Amo gini silang may pinaka-epektibo. Ha?
2: Alindanao.
0: O tama, gli Alindanao. Nalipat na kita sa mga terminolyang binisaya kag sinag-una. Lain gid man kung may upod ta nga mga sinang-unang katawhan, o mga sinang-una, mga people bla. Ha? Apan. Loy mo nang apan, grasshopper man na prikoy. Patumpat sila mon. Amo gid dakop ta sa una subay kay labunan, apan. Ah, pero may kilala ta kadaw apan kung magkaon. Dugay-dugay mo, si Ardo, apan na muna. Alindanao or si Chiritan, kung sa Tinagalog doon si Chiritan, amo no? Ang dragonfly. Grabe, nagtugda dahil yun ding idol na ton nga kabilang sa mga indigenous people ni mo. Balaan niya ni mga dumaan ng mga term. Ika kay Five, Jomsonido. Ika get boss. Alindanao. Nga muna. Amo ni silang pinaka-epektibo nga predator sang lamok. Kahit ang dragonfly, mga ka-K5, amuning natural nga kaaway kon hunter sang mga lamok sa duwa ka bahin sang ila sa nga kabuhi. Una sa tubig pa lamang ang larva o kon nymph kung tawgo na ton buto bala sang Alindanao. Nagkakauna na sila nga daan sang kitikiti sang lamok. Now sa ila naman nga pagdako, ang isa ka-adult nga dragonfly o kon Alindanao makakaon sang pwerte ka damo tubdob isa kagatos gali sa isa kadlaw paring ampil nga lamok ha? Ang pwedeng nga madakpan kag kaunon kag wild nga nagalupad ha hindi siling mahugpa ang lamok bantayan pa sang Alindanao kag dakpon kundi nagalupad ha ipinsarab lang kung ano ka-abdik ang Alindanao sa bagay ang Alindanao budlay to dakpon kung nagalupad no Alindanao. Ang style amang sinadakpon mo kung naghulon siya, tapos tiiron mo siya sa likod. O, matamaton mo siya dakop. Dakpon mo niya siling daw silbi bulit niya na or likod. Tungod, ini mga ka-K5 sa malapad nga pananawan, kagmadasig naman nga pag maniobra, sa hangin wal nga nagalupad ang Alindanao or dragonfly, nagatala sila sang halos 95%. 95% nga success rate. Ha, amuna ka abdik kag ka-successful sila kumagpangdakop. Sang ila sini nga pagkaon hilabi na kung lamok easy peasy lang na para sila. Ha? Ano lang na sansaw lang na kon pansit lang na para sa mga Lindanao ang pagpanakop sang lamok bisan pa nga nagalupad. Amuna gani kung may mga Lindanao das palibot ninyo pagdakpon. Pabayaan nyo lang kahit wala man nagpanghilabot, wala man nagpangagat sa atonda. Kaya mo na nagabulig man. Sila man asang damang pa rin ang pil mo, di ba? Ginatrap ang lamok sa lawa. Amo na, no? Tagsa ka mga insekto, may mga papel man na sila. No? May mga insekto nga makahalit sa aton, natugas ang sakit, balatian. Now, may mga insekto naman, wala man gapang hilabot, wala man niya naghatag sa aton sa balatian. Pero tiyan mo na ang ginahunting nila. Like, for example, mga lagba, kaglagpad nga damang, sulod balay din yung pagtapatsyon. Kaya kung kaysa ang ginahunting nila na tanga, no? Sulod sa aton siling puluyan, tabugon nyo lang, hindi nyo lang pagpatsyon. Sa bagay kululbaan, mga ginatuod ng daw isa ka palad ka lapad na lamok. Ano ni? Lamok ka damang li, damang. Bangod diri mga kakaypahib, may mga mas marasig kay piktibo nga pangontra sa lamok kumpara sa kadamaan nga predator ang Alindanao. Amo na, dapat magsagod kita, mabreeding kita sa mga Alindanao. Amo na nga to ni pangontra sa mga lamok na daladinggi. Breeding Alindanao. Kagbuyan tayo, no? Pwede, no? Galing kay Basi, bala, dula mo na, hindi mo na sa pistis ka sa pata, no, Alindanaw, unlike ka sa apan, di ba, ang apan niya, kung magdambo na kag milyon, gahugpa na yun sa mga kahumayan mo, ang apan, ha, agyan ang talamnan niya, mais ka gumay, ubos gina, sa apan, no? Inaya piste gina, pero ang Alindanaw do, so far, wala kita ka, ano git, no? Dita talaga sa kaglaka lagi na sila nagadamo. Anyway, muna nga to nya. Wow, balita! Nga, ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, Extend Food Supplement for Men. Sa ton siring, ang Bali Marlon kundi Alindanaw, ang ginadakop namon sa una, sang bata pa, budlay dakpon. Amon again, ni ang Alindanaw. Ang pobreng Alindanaw, dakpon mo sa lubot. Amo na, si Franklin Martinez, pobreng Alindanaw. Sige, sa aton sininga pagbarumbalik mga KK5, kompleto si Ricardo's na, detalye sa aton sininga mga balita. Standby!
1: Panahon na naman ang ubo, si Ons at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology,

0: Gisay experience ba?
1: Extend Food Superman from Air.
2: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon Dos, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: DTX 500!
3: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na!
3: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
3: Mag DTX 500!
1: Agot maging mas hubit sa itad ang itsura!
3: DTX 500!
1: Extend Food Superman from Air!
4: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gin na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Ginaproblema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
3: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: D3, Bio! Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio! Uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio! D3 Bio! Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka! Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio! Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
2: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa atong mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo.

C, D3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Show.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagan din luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.

0: oras, mga ka-K5, alas 5.24 na. Sa gihapon, nagpamati ka mo, diri sa Balitang K5 sa umaga. Kaupod niyo sa gihapon, si ka-K5 Ruel Carbajo sa Perada. Kag sa aton sila nga technical side, si ka-K5 ang Philapoy Celestial. Diri na kita sa mga detalye na. No, sa ginpandulong naton nga mga headlines, diri na kita sa mga kompletos recados na countdown sa aton nga mga balita. But before that, gusto lang ramon ni ka-K5 ang Phil Celestial. No, kay ti si paring ang Phil na testingan niya na ni. No, na-try niya na ang YAKA program, no, sang Phil Health Insurance naton. No, kay ti dako gid gamintaha suro siya na libre gid, no, niya sini nga pagpa-check up sa doktor sa tong tinalikdan. Kati, amo ning importante mo from time to time, actually dapat gani required na sa aton sa isa ka tuig magkapalantaw magkita sa aton nga ikayong lawas mga doktor bisan pa nga wala kita sa may ginabatsyag bala, pero ti laban na sa aton nga mga katulad namon, katulad sa aton mga ka-K5 nga daw lang alang gid sa budget o ahaw na lang para sa mga kinanglanon sulod balay, hindi magkita magka himo sina, no? Iti syado man ka gastuso kag kamahal man, no? Mga pa-check up lang da sa dugo, examination, kag kung ano pa ang mga kinanglanon sa ang doktor. Agod nga mabalaan gid ang imo sini, no? Kung anong problema sa lawas ta. Now, ti kumayara sa YAKA program, dako pa nang bintaha, kati mabuhin-buhinan bala ang mga balairan mo sa pagpa-check up, labi na kung makakadto ka sa mga pasilidad. No, pasilidad mga ka-K5 sa aton sining sa aton diring lugar, kundi makamunahamtang da as long as sina nga facility accredited na sulod niya sa YAKA program sa aton sining PhilHealth. Tid akong advantage na diri sa aton tatlo lamang ka mga facility. Ara na da ang Alfredo Marañon, ang aton sining City Health Office primary care facility bala. Ati ara mada isa ang Jaisaros Birthing Clinic. Kadto kamo da mga ka-K5 kiti under, no, kag accredited sila sa YAKA program, pwede nyo gid ma-utilize. Pamangkot lang kamo, no, para mabalaan nyo gid to be exact kung anong mga masulod dira kang pwede nyo ma-avail through YAKA program sang PhilHealth. No, para register nyo da basi wala pa kamo nakabalo. Kadto kamo sa Jaisaros Birthing Clinic mga ka-K5. Di may mga specialist doktor sila para iya sa mga kabataan, ara da ang pediatrician, ara man ang OB gynecologist, ara man ang internal medicine doctor, kag amo man sa general medicine doctor. Na may mga schedule na, pwede nyo na usisaon kag ibaloon, agud nga makapa-check up kamo, no, sa kung anong inyo dira nga girbatsyag or if ever gid man ang inyo sila nga mga beneficiaryo. Kati pwede na, hindi lang siling na kamuna da ang miyembro ka PhilHealth kamula maka-avail. O sino na sulod dira sa YAKA program, mga beneficiaries nyo, pwede gid maka-avail sina mga kakipa. Alright, sige. Kanto ka ba, no, dira sa may Procrutons, Barangay Poblasyon 2. Oh, parang ang pila, Poblasyon 2, no, sakop. Procrutons. Dira sa may kilid lang. Likod da sang Mormons Church, Church of Latter-day Saints, sa muginang tawag sinang simbahan. No, kati, actually, hindi na tawag sinang Mormons Church. Gala kiti, amunang naanda na ton. Amunang very common. At dira sa may kilid. And then, P19 building at da sa likod, linya dada sa mga motorcycle shop, dira lang sa likod nga kalye, ara dada. May mga signages, di makamumatalang ah. O pamangkot ka mo, padulong ka mo sa mga tricycle driver, padulong sa Jaisaros Birthing Clinic mga kakipa.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang
0: K5. Oy, pangapi ka mo, inom ka mo DTX Coffee Mix, dira sa may Brad's Coffee Shop. Kurbada da kinalumsan, Poblasyon 1, ara da ang aton paborito sang tanan. Number 1 coffee, diri sa Northern Negros, ilabi na sa syudad sang Sagay, ang DTX Coffee Mix. Dira, mabakal da, ma-walking ka mo, jogging, lakat-lakat, upodang inyo sila ng mga loved ones, barkada, katropa, or kamulang abi, pagkatapos nyo nga mag-walking da, higop ka mo kape, ati mas marami kumayara sang pang-cleansing power properties. DTX Coffee, dira sa may Brad's Coffee Shop. May nga agada sa kay Ma'am Kagser. Naman na dang ginadulungan ni Kakipab ang Phil Celestial. Ara da mga product, suplemento pa bangkot lang mo daba. Si may mga product man sila na ginabaligya. No? DTX 500, Mighty C, D3 Bio. Bangkot ka mo daba si Pilakadlaw, makapamaligya na sila. Dabaligya sila pa rin ko eh. Kapi pa lang. Sige, kapi pa lang for now. Dira man sa kaimigo na tong Pilay, gaserbi mo na da sa kape sa may public plaza, kabarangay Old Sagay. Para dahanda ka mga tricycle, aradada siya duman kabakal ang kape na to. Kag sa taran ng mga kapihan, madrilinya da sa may farmer's market. Kahit hindi na kuno bago merkado, tawag siya na new public market, kundi farmer's market mga kakipay. Ang balibos diyom, arda linya dada, gaserba na sila kapida. Kag kay ng Warzine Terol Sunido, tindahan nila bus diyom, available manda. Kag sa inyong alagad, Tubang da San, Barangay Old Sagay, gamay na ton nga store, gamay nga tindahan, ramanda, no? Gabligya magkita. Kung delivery pag ang balon ninyo, puntakan nyo kami. Si Kakipay Bampil Celestial, i-deliver na sa inyo, sakay sa iya sining Honda Click version 4. Nga Honda Click. So, version 3 pa man lang kutob ang Honda Click pare ko. May 4 ka na. Grabe, una ka pa ha. Sige, tema na, deliver ni Paring Ampil. Basta within city proper. Kung outside nati, ambot kong deliver ka pa parikoy, outside proper, deliver galimigo. Ta public service nga, pure muna iya. Sige. Padayin kita ha, sa aton siring ka mga balita. Dari na kita, nasa detalye, nasa ipandulong na aton ka mga banner headlines. Ay, may mga greetings na. Dali lang, salutan na ini. Basta may mga pag-greet ni. Before kita nga mag-proceed. Before kita nga mag-attacki na. Aha. Okay, sige. Kompleto na din mga napang-mention. Mamang Elizabeth. Si Mamang Elizabeth Pineda. Gili ang iloy ko. Dala sa may Purok Tahanan. Papang Roy, good morning. Sa mga taga Purok Tahanan da. Poblasyon 2. May ngaga. Alright. Sige, dali na kita sa aton siring mga balita. Nagpabutyag sang pagpasalamat mga ka-K5 ang Sagay Component City Police Station matapos nga magkadawat sila makabaton sang duwa ka pagpasidungog pagkilala nagikan niya sa Negros Occidental Police Provincial Office o Konokpo sang tinalikdan tong adlaw kahapon October 5. Grabe, do sunod-sunod man mga award pa rin ang PIL. No, ligad to. Dula pa mabulanan, may award man to sila. Ligad, balita tadi. Like for example, mga successful operation. Kaya kung kaisa gali pa rin ang PIL, basihan na nilang ilang mga accomplishment. Kumbaga kung sino to may pinakdamo, kag successful ng mga operation, panakop wanted, panakop drugs, armas, or whatsoever, nga pagtapna sang krimen. Ginanugli na daw, I don't know lang, kung mahambal mo nga daw pa contest, pero daw, amo-amo naman lang ina, ang gidanggid na kakipay bampil eh. No, kahit at least mahay mura lang aton nga mga police personnel, nga butsing ganun daw, ginakilala man lang nila sa nga pagpangabudlay, no? Para all in all, no, kung magpanakop dira, hindi lang siling ang intel operative sa mong mag-trabaho, kundi ang ilang success, kabugusan sa police station, no, bilog tanan ng mga personnel sa sinang istasyon ang makilala, no, kag mapasidunggan. Tidaw sa ano bala, mapabilang ka na sa mga sakop kasagay City PNP, daw kahay moral, no, kahit sunod-sunod man ng mga award. Tiyan mo man, hindi man magpabili ng Iskalante PNP kagka this PNP, no? Paningwa man na sila, may mga awards man, no? Kung aton nga sumahon mga kauturan. Now, nalakip sa nasambit nga pagkilala, amo ang paglabot sa pinakamataas nga daily ranking, no? Sa Regional Operations Accomplishment Dashboard. May dashboard gili ni. May aragi gili sila monitoring record dira or board paring ampil. Nga dira nakabutang ang ilang mga accomplishment, dinakpan or whatsoever. Dira, no, real-time monitoring, kung may madakpan sila, gadugang na da, daw scoreboard bala kunwari. No, example lang ha, daw scoreboard. No, sa sulod sa pito kadlaw, manabi, 7 days or 1 week. Now, nakuha man sa Sagay Police Station, ang overall rank number 2, performing police station, base naman sa Regional Operations Accomplishment Dashboard, mga ka-K5. Now, ang nabaton nga pagkilala, ang nagapakita naman sa Padayon Manila nga performance, of course, operasyon sa istasyon, ang ila sila nga dedication, pagpanikasog, kag pagbinuligay sa aton nga mga police personnel sa pagpatuman sang mandato kag paghatag naman sang serbisyo sa aton nga komunidad. Now, magpabili naman nga epektibo kag community-centered ang serbisyo sang kapulisan sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, amaring hepe sa Sangay City PNP. That is why gindugangan ni Sigli pa rin ang iyang term diri sa aton. Supposedly, duwa ka tuig, balhin na sa dayon mo. Daw batita sa asper info ni Kaki 5 Jones Unido, gikan siya sining mga bubuit. Halin siya sining mga informant, mga bubuit. Nga nadugangan sang additional nga mga months or tuig si Sir Flores ba kampiyon, no? Amo nang bagay kasi before dapat nga mabuksan ng bagong police station sa may bagong merkado, dapat si Sir Flores gidadayon ang pinakaunang hiping nga magpungko da, no? Nga at least matilawan nyo man nga baka serbisyo ra sa paribago naman, no? Nga police station sang Sagay City PNP. Di ba? Kampiyon. With that, congratulations Sir Flores kag aton nga Sagay City PNP. Aspirin po naman sa bubuit na ton, no? Grabe, sagad gili na pa rin ang pil magbasketball si Sir Flores. Hoy, kampiyon gili ha, may pagkasporty man po gili si Sir Flores. Mahilig, amul na galing nga ang build ni Sir Flores, kasulid, no? Mahilig sa sport. Grabe po rin sa basketball. Sige, congrats Sir Flores ha. At siyempre mga hippie nga danya, umalagi malang na mo, pinakatayog na, duwa katuig. Kaya ang pinakanubo gani, pito lang kadlaw. Wala, Boss Jom? Pinakalipot so far, 7 days. May ban niya, tag duwa katuig, way kalambot duwa katuig, marlib na dahil kang masaylo. Mera, si Sir Flores siya, sobra na duwa katuig.
2: Mera, 2 days, diri sa Sagay.
0: Ah, 2 days, gen? Mera pa, gen? Grabe, may pinaka world record, may gali, 2 days. Oh. Ah, ako na karo si Saon, si Mosino, nahalipat ko sila. May ka pa may mga source of information. Kau lalabot, source of income. Source of information. Ay, puwerte, believe. Amo ning idol ko ni si Boss Jom. Din pa kita sa dugang paraton ng mga balita. Sa ilo kita, syurad sa Cadiz naman. Ay, niya, masubo-subo ng balita. Kasi binunanay ginikag may patay gito. Matapos nga ginbuno sang iya man lang kainuman, sila-sila man lang una sulusinad dia pagka tong naglalapaw ng alkohol sa ila sining tuktok sang kukote nila. Dito na nagporpiyan ang magtimba nga bahay ng biktima kag suspect. Galing lang kati alkansi gining 60 years old, kati may edad-edad na, panday nimo ang biktima. Ini siyang ginbawian sang kabuhi matapos nga gin report nga ginbuno sang iya man lang kainuman nga nagaedad 31 anyos dito ni si May St. Andrew gili paring ampilo St. Andrew Barangay Daga do subdivision man idapit na housing subdivision, no, sa May Barangay Daga Cadiz City. Nagluntad ni ang komisyon kag ining maduguon nga insidente mga takna alas 8:40 manug alas 9 sa itong tinalikdan October 4. At timprano pa. Ay, pagid niya mag-ano-ano, galing inom-inom nila nga duwa or basi bala timprano pa na isang hapon, nagtagay-tagay na ning duwa. Dito, naugin kilala ining biktima nga si alias Edgar, residente sang amuman nga lugar, kag ining suspect nga literon na kapalagyo, ginkilala naman kay alias Jojo. Now, suno sa investigation sa aton nga kapulisan, dira sa Cadiz, naginom-inom ining biktima kag suspect sa naglunta ining mainit nga pagbaisay porpiyani, no? Or altercation kung sa in English pa, sa bahin sa sining duwa. Now, sa tunga sa komisyon, hinali na lamang nga naggabot sang iya sining patalom, nagkuha sang kutsilyo ining suspect nga si Jojo, 31 years old, kag kalit na lamang nga ginduslak, ginbuno, ining 60 years old, senior citizen nga biktima, gamit ining patalom, padulong sa dughan sining pobre nga biktima, kati dito, gilayon nga nagdalagan palagyo, padulong sa wala pa may baluan nga lugar. Madasigman nga gindala, ginbuligan ining biktima, Dala sa Cadiz District Hospital kiti medyo critical kag lalaman ang angkon nga samad. Apang gindeklarar na lamang dead on arrival, makatak na alas 10:50 na sang gabi. Nadugayan pa sila gali, ano ba? O kon dead on arrival o kon dito na ginbawan. Anyway, kiti amo ning sa aton nga police report, dead on arrival. Meaning to say, alas 8 natabo ang altercation, alas 10:50, manog alas 11 at naggabihan. Gitsa, nadugayan sa pagdulong sa ospital. Anyway, na-report naman ni sa aton sining kapulisan, sang iya siring asawa mga taknaras on si Jess na no sang gabi. Karon nagbarayon pa ang hot pursuit operation no sad to nga mga inadlaw. Wala lang kita sang latest update kung bala ini natakpan na nagsungka or whatsoever iding suspect nga si alias Jojo Manga ka K5. Ang aton siring mga balita ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix kag Sumuman Klinika D3 Bio. Standby.
1: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
4: Mga butka.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:41 na. Now, aton nga mga produkto sarang mabakal dira sa may Ariola's Meat Shop sa ilan Sir John G, Sir J Imperado, Maminda Imperado, good morning. Amaman sa kay Ma'am Judith Carvalho dira sa may barangay Makiling siya sining tindahan sa Diana Store dira sa may barangay Paraiso, kagamuman sa may Inday Subiri Grocery sa may entrance da ko Cornell Swimming Pool. Ara dira no sa may barangay ano da Kabahog. All right. May ginadelibiran ka pa parekoy, gabaligya man. Nanay Loretta, gabaligya siya. Okay, tindahan ni Nanay Loretta. Di Nanay yung parikoy. Makiling. Dira sa may barangay Makiling, kay Nanay Loretta. Nga tindahan. Anong pangalan sa store, parikoy? Basta kilala na sa da. No? Dira sa kay Nanay Loretta sa may barangay Makiling. Okay, sige. Good morning da, ha? Kag sa aton man ng mga KSS leaders, kag member. No? Balaan nyo naman na daguro, kilala nyo na, gabaligya man sila sa aton ng mga products. All right. Maraming kita sa aton nga mga balita. Oras alas 5:42 na.
2: Balita KK5 sa umaga. Balita
1: KK5. Masubo maning natabo sa isek minor de edad. Noong fortunately, luwas na karon sa malain nga kaimtangan. No, kag mayo nang iya si karon nga ano na nag-recuperate na kun ini ba nang nagapaayo na, no, ining biktima. Matapos gani siya as reportedly nasapwa na lamang sa kampo dira no sa may porsyon sang ano na dang lugar, wala na lang ginmensyonar ni kiti ginhinago ang pangalan kag pagkakilanlan sining biktima somewhere in ano no ibi magalona sa dira sa nasambit kabanwa sa isa ka lugar nasapwa na lamang sa sulod sang kampo matapos nga ginaligar no suno sa aton sining kapulisan ginmolestya sang isa ka animalistic nga tricycle driver. Sa isa ni ka panulay nga tricycle driver, hindi man tanan na may mga mabuot kag mapisan kita nga mga driver tricycle, ugaling lang masubo ni kay ti amo ni bala, may impunan ko kay isa sa hanay naton, hanay ninyo da sa ining mga bugok klaseng sa isang itlog. No? Kung sa mga basket sang itlog pa na impunan gig kamo sa ano ni sang inang bugok bala. O ti amo ni ang katulad niya, no, mga kakay 5 ning tricycle driver pasintabi sa mga nagapamaaw na karon o nagapamati sa to naga pa kay ti suro kining dugo na mo ni kakay 5 ampil kag busyo mas mga amo ni klase nga balita ni mga labi na minor di edad ang biktima bala, no, mga kakay 5. Now suno sa pagpangusisa sang K5 News FM. Sa Negros Occidental Police Provincial Office, kaya tiyan mo na silang pinakaulihigid nga kantuan sining information, no? Dito sa ila, of course, makalap gina nila mga detalye bahin sini. Now, dito gin asaysay nga nagpakilala ining suspect sa bata nga kilala daw siya sang amay sining biktima. Rason nga nakuha ini ang nakuha sini ang pagsalig kag kumpiyansa sang bata kag dito nagupod no, siguro gindani niya paring ampel sining yawa ni klase nga tricycle driver sensya gid aga pa ang bata ginagda niya guro lagaw taga kay kilala ko bala si papa mo migo ko bala o kilala hay kami duha ma ano ta upod ka sakon may kantuan tanay dinitong bata kumong wala pa gid siya guro. Kumbaga kumpiyansa lang gina. Wae man niya sang bata nga munang madangtan niya be. Now, dito nagali gindala sini mga KK5, no? Sang suspect sa kampo dira sa isa ka lugar sa nasambit nga banwa sa Ibi Magalona. Sa kuno man nga barangay. Kay dito ra, no? Ginpatihan nga ginmolestya sang suspect ining biktima kag ang pinakalain padigin sakit pa sining sapat klase ng driver niyo, ginkastigo niya kabangdanan nga nakaangkon pa ini sang pilas sa pila ka pila sa iya sining kalawasan kag pinaka worst diri pareng ampela bimo ko anong ginimo sining animalistic nga driver ni. Gindukdok niya pa ni sang bato ang ulo sining biktima kay ti abi niya guro mapatay niya ning biktima kay kumo kilala niya. Amo nang tendency kung kaysa sa mga kriminal mo, kung kilala man ang kaglapit sa ila, may tendency patyon kagid sinaya kay ti, siyempre ikaw gitudlo na mo, kilala ka mo. Siguro gin nagkuha sa sang bato kay ti sulod kampo ganing ita sa sang indukdok niya. Nilampusan niya. Ti amin yung rokete na lipungan. Wala nagagiyong bata. Binayaan niya. Wala sa kabalugali nakasurvive ang bata. Ti amo to. Manalang gani kay na sapuan. Kaya kitaan ang ining bata. Kag ti ginapatihan pangagin kaptan kuno ni sa liogo. Ang ang biktima kaginhigtan ang tiil rason nga wala ini makapalagyo o kon makadalagan ang minor di edad. Now may na lang kay na kitan no ining minor gindala sa ospital kun sa din gintagaan na sa nagkaigo naman nga pagtatap. Kagyara na karon sa establing nga kondisyon nagapaayo na. Palangga payo kaga ha kay ti ikaw gid ang primary witness ining natabo sa imo. Kagid maka-identify kabay pa nga maka-recover ka. Balik ka sa imo sini dati nga kaimtangan although nga traumatic maning event na tabo sining bata pobre. Kasakit batyagon, no? Labi na sa amo ni Kaki 5 Ampel, Kaki 5 Jom. May mga kabataan apo kaming babayi baw. Kung natabo ni Samon ang bot na langgit. Hindi namon may imagine kung mahimo namon. Anyway, kiti, muna eh. Kung kisa reaksyon naton ng mga ginikanan, amay kita, di ba? Hindi naton mahambal eh. Ang mangin reaksyon naton, di kita kapakot. No? May lang gani, kiti, ining suspect, gilayon mga nadakpan, ara na skamot sa aton ng mga otoridad. Muna nga, bisan pa paano, no? Kiti, ginapangalagaan, yapunin mo sininga kinamatarong, kasi iba na ang lugar pa rin ang pel, insigida, dahil na, ambot na lang guro ko nung himuon siya, basing putlan ka guro ulo dahil ni. Sa iban ba lang ang pungsod, ha, nga may mas harsh, kag mas pintas, pagid ba lang ang silot sa mga muna klaseng binuhatan. At ikaso sinayo, statutory rape, mabulubugat ni, bitay ni kumbaga kung si Chigaray ganito, di ba, bitay ganito, lethal injection to ang, oh shit, itong pinakakatapusan gaging bitay, no, Chigaray to, di ba, then wala na dayo na sundan. Puro na tanan life imprisonment kiti muna gani nga nagdalalago ng ulo sining mga kriminal karon bangod gay wala na kitasang bagabugat nga silot di ba kaki pa mampil amuna no bahin sining balita masakit no aga pa ti muna nang nataboy kinanglan ta gining idulong sa inyo agud nga mabalaan ni mandang kabugusan sining natabo sa minor de edad ras may ibi magalunang may na lang di kiti nakaluwas ining bata kag maka-recover niya. No? Siya sining mga samad nga na naangkon. Diri kita sa balita na ni Kakay 5 Jom Sinido. Ining duwa ka mga street level individual nga dadakpan na kahapon. No? Dira sa may barangay Paraiso, baw during fiesta gid sa nasambit nga barangay, arestado ning duwa ka mga persona. Anong kaso nila? Pagbaligya naman, as per report, o sa aton siring mga otoridad pagbaligya sang illegal drugs dira iya sa nasambit nga area sang Paraiso. Standby.
2: K5 News FM live report.
1: K5 Jom, good morning.
3: Good morning, Kipay Burel. Hmm. Ay, abaw. Doon naman niya ka mga individual ang
1: two
3: nakuha.
1: Two birds in one stone, eh? Oh. Two birds in one stone?
3: Bali, dungan gini sila.
1: Oh, dungan, may sambay gid.
3: May separate pang operation. Uh-huh. After sining duha, another isa pa gid.
1: Uy, karoon naman ang balita mo. Bitinon okay. Ta sila.
3: Bitinon ta sila. Galing lang, kung ano na, bantayan nyo sa kay Bumba Marilo.
1: Karoon sa sunod ng mga public affairs program, idulong na. Anyway, tining duha, dungan sila sa isa lang kahugna.
3: Sa isa kahugna.
1: Duha gid sila, dululungan na. Ba, tuber,
3: bali, ang sistema, ang isa, pasakaan kaso for position. Ang isa i-inquest gid siya. So meaning ang isa ining si alias Bagrong nga nakuhaan lamang sa isa ka sa say sa ginapatihan nga siya bo amon siya ipaagi sang regular filing. So probably mga ining
1: position
3: si Bagrong
1: position.
3: So kung irregular filing siya after 48 hours makagwa ni si ma-release siya anay temporaryo. Kaya siyempre wala pa man siya na filean kaso. Maagi sa si regulamentary period. Pero ining si alias Nonoy, kung biya tani
1: laban-laban naman igurong subject ay
3: amo na siya ang subject sa bypass operation. So ang bypass ang subject sa bypass operation kung singgana na ton kung may maayo lang siya tani nga paminsar may mani may talent man siya may man sa magubra oh. cellphone. Kaya actually ang location sang bypass kay Pebrel uh-huh. daw ara pa sa iya shop nga may ara pa siya gamay nga shop mo.
1: Di mismo sa iya nga cellphone shop. Siya,
3: o balibalay siya. Balibalay siya nga daw dira lang daw gin kuno siya daw ginahumbay siya lang ang mga
1: guba ka cellphone. Pangarkila gropuesto. Ang ginimo dira lang mismo siya nga balay
3: kita
1: ang shop niya.
3: Kita pa man to gani nato ng mga gahantal-hantal nga mga guba nga mga cellphone nga iya kalayuhon kag iyang mga tools bala mga hot air si kuno maay man tani ni kay Pebrel. Pero ang ining subject sa bypass operation nakuhaan ni siya sa apatanan sa kasasya sa gidapatihan ng Cebu kalakip man ang bypass items kay Pebrel.
1: Ya kay una gid sa cellphone may intra-intra pa gid sa sinabo na ano naman.
3: Ti imagine nun mo. Makailis sila LCD, hindi talagang pag-i-mention ang isa ka LCD lang ha. Hindi tayo pag-i-mention nila kapital.
1: Butang ta na lang, abi, iPhone. iPhone. Ang bili iPhone na X. Ang isang replacement nga LCD, sobraman libo. Ang pinakabarat na na, ang ginamin na ito na, hindi pala original.
3: Ang ila ang standard nila karon sa barat nga cellphone mga Y11 abi matawag naman na ito nga barat karon mga B20 nga Vivo 1200 to 1300
1: mga LCD ka 3310
3: ah, mga LCD ka
1: 3310 mga 3210 gailis man sa gyapon
3: tulululululululul may help you
1: kuwa magiba ay butterfly amo na ang
3: music amo na ang music LCD si Nana, libre na lang na siya.
1: Libre na lang na yan. Uy, surti, gaan niyo pa na guro yan. Double A nga ba ito ni guro?
3: Tagaan niya pa ka na, tagaan niya pa ka na gamay nga martilyo-martilyo. Wala, pukpuk mo si Molo.
1: Dokdokan na cellphone mo na. Anyway, kidding aside, tiyan mo to, nadakpan.
3: Nadakpan siya.
1: Duhagin sila. Meaning to say, ining isa naman nga may legal possession, na tuunan man na timingan nga araw siya sa lugar. Wala lang tagaling kabalo kung anong transaksyon nila nga duha. But, during the times ang nag-operation, kaya kumuaraman siya, kaya nakuaan sa posesyon, mapasakaan niya
3: sa kaso. Kaso.
1: Ang bintahan lang siya, kaya regular filing, may chance pa siya nga makagwa, hulaton niya lang galing niya sininga waranto bares, si Pebrel Gidman, o paabuto niya na lang.
3: Hindi na lang siya magwa, total unay naman lang di ang artist eh. Ma-plead guilty na lang siya kag ma-file provision.
1: Oh, provision para hindi na magdako pang iya sining ano na. Akuan na lang na.
3: Akuan na lang ni judge. Hindi.
1: Judge. Kuon na lang.
3: Akuan na judge.
1: Adugay-dugayan, dapat gid pabudlayan ko pa ko galingon ko. At least di ba, hindi ka na yang paabot. Pwede amo man nagya pong matabusi mo dagdagan ka waran. Iti regular
3: kaliwat.
1: Dakpon makagya pong liwat. Amin ako worst pa da, kung mag-attempt ka pa palagyo, amin pa na minakapait pa da.
3: Gani. Sige, so ang sa pagkakaroon kay Pebrel, ang ining duha tanan ka mga suspitsado, yara naman sa kustudiya sa kapulisan. Kag posible ang inquest proceedings matabo karon nga adlaw.
1: Uy. Bo kampiyon paldo ka gito kay ang ano to Restobar na pasulod mo to no plato sa
3: hindi to ako na advertise ambot hindi to ako
1: na advertise mo to ang advertise nga Restobar
3: Aristo amo na siya nga negosyo kay Pebrel nga wala gid yan nakaginansya
1: okay.
3: Kay wala pa kasugod Resto na
1: Resto kita siya. Pero pag kita best, tatlo, Resto kita siya.
3: Ang the best pa ganyan, kung maga mo na, mabaligya ta puto. Kaya hindi na tayo maputo, kay puto na mandaan. Kasugod.
1: Ay, oo.
3: Sige. Ang nangabalita. Dala sa ito sa kalan sa DTX 500, Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, D3 Bios 4 Biotics, kag Extend Food Supplement. Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Oy, good morning day, katuto, Saldi Kabyaw. Nangin soke na siya sa DTX Coffee Mix. Paborito niya na, siya, Jom, paborito ko ang DTX Coffee Mix.
1: Ni Saldi Kabyaw.
3: Oo, si Toto Saldi. Ang kuwan na siya daw, ano na yung posisyon niya dito sa market man. Kuwan daw, poor man na siya dito sa market man.
1: Basta hindi dugi, ha?
3: Oo, two man. Kung hindi siya poor man, two man. Pero siya, siya ang kapanogo, hindi siya ang gisogo.
1: Hindi siya ang gisogo. Basta, sige. Muna yung importante, kid, paborito niya
3: ang DTX Coffee Mix. Para sa blitang kipib sumaga ko, skipib Jom Sonido para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Norte nga Bayan sa Negros ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
1: Nagpabatikili sa aton Boss Jom si Joy Ganti Alduhesa Sino pa? Nagpasa na link ang Bakulod Bricol. Extra na ta. May link na kaging submit. Marilo Salinas Dolomente, Boy Marcelo Montermoso sa North Caloocan NCR. Sige, good morning. Uy, kalayo ba North Caloocan NCR? Kadamo sa mga viewers na to, may taga Southern Negros, may mga taga Luzon. Sino pa? Si Leonardo Sibilia, good morning. Mga bago na ton, mga viewers. Roland Vistar. Alright, sige. Thank you again sa mga viewers na ton. Sunod naman nga adlaw, buwas naman Miyerkules. Kitain na naman kita. Sa ngalan sa aton siling mga kapdanan nga nag-file sa ilang report, si KK5 Jomari Sunido, KK5 Siana Suelo, sa ngalan man ni KK5 JR Gilantagaan, KK5 Bomba Marilu, KK5 Ray Machu Terrazas, KK5 Ariela Paz, KK5 Denmark Mahinay, Rayland Recto Nieves, KK5 Joel Abilay, kag sa ngalan sa aton siling technical partner on board, si KK5 Ang Philapoy Celestial, ang sa aton man nga station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia, sa aton siniga Big Boss CEO, Dr. Ramil Itanguy. Iniang inyo alagad, KK5 Ruel, Carbaos Aperada, paros kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Northern Negros, KK5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:03 sa aga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa bungalaw sa Martes, Oktubre 6, 2026.
2: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mong official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa aton mga pangulong, dinalaan na empleyado sa Bacolod City Government ginsuspende sang 60 Diaz.
2: Magulangan ng lutang patay matapos ginbunong sa liog sa Yamanghod sa Tobias Fournier Antique.
1: Gobernador sang Cotabato na ugot sa mga ginikanan sang bully sa mga bulutuan.
2: Pag-asa gindeklarar nga natapos ng tiyempo sang habagat.
0: Balita International.
2: Endangered rhinoceros sa Indonesia nagbusong.
0: Balita Sports.
1: Gilas Pilipinas kinluto sang Australia sa pagbukas sang Under-18 Asia Cup.
0: Balita
2: Bea Bores ginblock si Andrea Brillantes sa social media.
0: Balitang negosyo.
1: Kag presyo sang diesel mabuhinan sang 1 peso and 30 centavos kada litro. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional. Balitang.
1: Mangunguma patay matapos ginlutang samtang nag-aarado sa Binalbaga, Negros Occidental. Patay ang isa ka mangunguma samtang nagapangarado matapos ginlutang sang wala pa makilala ng sospetsado sa sitio Kapaklan na Barangay Santol, Banwas ang Binalbagan sa Negros Occidental as 8 sang aga Lunes, Oktubre 5. Ginkilala ang biktima nga si Jolito Arnado, 56 anyos residente sang nasambit nga lugar. Suno sa iya asawa nga si Alias Neneng, 53 anyos, lasais isang aga nagpadulog na sa ila uma ang iya bana agud magpang arado apang nakabaton siya sa balita nga ginluthang ang iya nga bana bangod sa patal nga pila sa iya lawas gilayon ini nga ginbawian sang kabuhi. Nagapanawagan naman sang hustisya kag paglaro ang iloy sang biktima kon ano gid ang sala sang iya nga bata kag nga agin patay gid nila. Sa karon wala pa sang motibo sa pagpatay sa biktima.
2: Empleyado sa Bacolod City Government again suspendera sang 60 Diaz. May balita si KK5 Wilson Villena.
0: DTX 500 Morning.
3: Isa pa ka empleyado sa siyudad sa Bacolod ang ginpailalom sa 60 kadlang o preventive suspension bangod sa ginaligar pagkolekta sa amusement tax. Sunod sa mga dokumento nga nakuha sa K5 News FM Bacolod, tatlo ka mga establishmento ang nagpasaka sa reklamo batok sa empleyado sa Bacolod City Treasurer's Office bangod sa irregular nga pagkolekta sa amusement tax. Natabo ang insidente sa tinalikdan ng Disyembre 2025, Enero 2026 sunod sa isa sa mga tigreklamo. Laki pa mga nagreklamo ang ipasaka batok sa empleyado, amo ang serious dishonesty, grave misconduct, ka gross neglect in performance of duty. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ni si K5 Wilson Villana para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: TX500 Morning News Kit.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:07 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional, magulang ang lutang patay matapos ginbuno sa liog sang iya manghod sa Tobias Fournier Antique. May balita si K5 Eileen Magbanua.
4: Dead on arrival ang magurangan ng badil matapos nga ginbuno sa liog ang anang libayon ginabantalas 9:40 sa gabi Oktobre 3 sa sitio Igtumakad, Barangay Fatima Tobias Fournier. Ginkilala ang biktima kay alias Japet, 32 anyos, single, samtang ang suspect ang magurangan si Gilbert, 41 anyos, single, lunsay mga residente kang Barangay Fatima Tobias Fournier. Sa investigasyon, ginapahayag nagapanawag sa cellphone sa anang amigo nga may matunog nga limag ang biktima samtang regyan sa silid kang andang balay kang nag-abot ang suspect nga may darang 12 gauge break type handgun. Gintingwaan nga pauntatan kang suspect ang pagpanawag kang biktima apang may nagluntad nga pagbinaisay sa diin naghunos kang kutsilyo ang libayan, rason nga ginunahan katiro kang magurang nga naigo sa anang liag. Nakapalagyo pa ang suspect apang ginlagas kang biktima kag ginbuno sa nawala nga liag. Napasify pa kang andang nanay kag nakapangayo kang bulig sa andang iningad parang madara sa ospital ang magbugto. Apang gindeklarar nga patay ang suspect, samtang ginforward naman sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang biktima para sa dugang pangapagbulong. Na-recover ka mga kapulisan ng 12-gauge break-type homemade handgun, 11 inches na kutsilyo nga lagad, kagsangkabala kang shotgun. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanua para sa Kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang Kampiyon ng Estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Bangod sa kahulog bon, lalaki pilason matapos nahulog sa bubon sa Carles, Iloilo. May balita si K5 Reggie Di Mayo.
0: GTX 500 Morning Newscast.
5: Latigayon nga na-rescue ang 40 anyos nga lalaki matapos aksidente nga nahulog sa isa ka bubon sa Barangay Dayhagan, Carles, Iloilo pasado na 7:40 sang gabi Domingo, Oktobre 4, 2026. Ginkilala ang biktima kay alias Dudo Delfin, residente sang amuman nga barangay. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Renato Suwerte Jr., team leader sang MDRRMO Carles, iyagin pahayag nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon ang lalaki antis nahulog. Nahibaluan nga naglisensya ini nga mangi kontani apang wala niya matalupangdan nga bubon na ang iya natapakan kag nahulog. Ginpahayag pa ni Suwerte nga masobra 20 katapak ang kadalumon sang bubon nga nahulugan sang biktima. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang mga residente sa MDRRMO Carles kag sa mga otoridad agud mapasaka ang biktima. Nakaangkon sang pila sa ulo kag iban pa nga parte sang lawas ang biktima nga sa karon padayon nga ginabulong sa ospital.
2: Report na gikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
0: GX500 Morning Newscast.
1: Samtang napulo ka mga soldado pilason sa ambush sa Basilan, may balita si K5 Sai Elievera.
0: GX500 Morning.
6: Sugatan ang hindi bababa sa 10 sundalo matapos tambangan ang kanilang convoy sa Tipo-Tipo Basilan kahapon ng umaga. Sa ulat ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, nangyari ang insidente dakong alas 7:45 ng umaga. Binabagtas ng convoy na binubuo ng tatlong civilian vehicle at tatlong military truck ang kalsada sa sitio Bauno, Dagaw, Barangay Badja. Nang paulanan ito ng bala ng mga hindi patukoy na salarin, nagsasagawa na ng hot pursuit operations ang pinagsanib na pwersa ng militar at pulisya sa mga nasa likod ng pananambang. Ito si KK5 Sai Elgevera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. DTX 500
2: Morning Newscast. Obligado nga pagpirma sa quitclaim, insulto sa mga pamilya sa napatay sa Coron, Palawan. May balita si KK5 Ray Almudal. DTX
7: 500 Morning. Sa pilitan umanong pinapapirma ng quitclaim ang mga pamilya ng ilang mga biktima ng MV June Aster ng kumpanyang nag-ooperate sa barko ayon sa mga kaanak na mga nasawi. Ayon sa ilang kapamilya, nakasaad umano sa dokumentong ipinapapirma sa kanila na magbibigay ang kumpanya ng 50,000 pesos kapalit ng tuluyang pag-absuelto nito sa anumang pananagutan kaugnay ng insidente. Tumanggi naman ang mga kaanak na lumagda sa dokumento at sinabing nais nila may pagpatuloy ang paghahanap ng hustisya para sa kanila mga nasawing kaanak. Itinuturing din ng ilang kapamilya na insulto ang naturang alok ng Atienza Inter-Island Ferries, lalo na sa mga buhay na nawala sa insidente. Samantala, hindi pa naglalabas ng komento o paglilinaw ang kumpanya nag-ooperate sa MV June Aster kasunod ang alegasyon ng mga kaanak ng mga nasabing biktima. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM. 500
1: Morning Newscast. Sa dugang pang balita, Biliran Province State University kontrolado na ang sitwasyon matapos ginakabaton sang pagpamahog ang manunudlo gikan sa iya estudyante. May balita si K5 Jean Pelinio. DTX 500
8: Morning. Tiniyak ng pamunuan ng Biliran Province State University, naligtas at kontrolado na ang sitwasyon sa loob ng campus kasunod ng natanggap na banta sa kaligtasan ng isang guro mula sa isang estudyante. Ayon kay BIPSU President Dr. Victor Canyezo Jr., agad na rumisponde ang mga pulis at ang security team ng universidad matapos may pagbigay alam ang mga pagbabanta sa chat na ipinadala sa naturang guro.
9: We responded the situation, we informed the PNP, and then we have to thank the PNP, especially Chief Machiti, because they were there already with our security team in the university and yours truly being the head of the crisis management committee. So that as of now, we would just like to inform the general public, especially our faculty, our students, our employees, and everyone who has really the concern of the university, that the situation is already under control.
8: Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang isolated case lamang ito dahil sa personal na hinanakit ng suspect at napatunayang walang anumang baril o patalim na nakapasok sa loob ng paaralan. Dahil sa seryosong paglabag na ito, posibleng harapin ng estudyante ang parusang expulsion habang kasalukuyan na itong isinailalim sa proseso ng guidance office. Upang mapatibay ang seguridad sa campus, maglalagay ang universidad ng mga walk-through metal detectors, magdaragdag ng mga security personnel at magtutuon din sa mental wellness ng buong komunidad ng paaralan. Balita Regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si K5 Jean Pelinio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM. DTX 500
2: Morning News. Kawatan arestado sa Gihol nga Negros Oriental, armas ka droga na kumpiskar. May balita si K5 Rufa De Vero. DTX
10: 500 Morning. Inaresto ng pulisyang isang 28-anyos na lalaki dahil sa umano'y pagnanakaw ng cellphone at umano'y pag-aari ng mga ilegal na armas at ilegal na droga na nakarang araw sa Gihungan City, Negros Oriental. Positibo itinuro ng complainant ang suspect na siyang kumuha ng kanyang cellphone na nagkakahalaga ng 16,000 pesos na recovered din mula sa suspect. Gayunpaman, sa search incident to lawful arrest, na-recover ng pulisyang isang kalibre ng revolver na walang serial number kasama dalawang bala mula sling bag ng suspect. Bukod pa rito, dalawang susuyo na pinaghinalaang shabu na tinatay may bigat na 3 grams at may solid drug price na 2,040 pesos ang nakumpiska rin. Naghahanda na ang pulisya sa pagsasampal ng mga kaso na may kaugnayan sa pagnanakaw, iligal na pag-aari ng mga armasa at iligal na pag-aari ng mga droga laban na sa suspect. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: ETX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balitang regional, 6.7 million pesos nga frozen chicken kag fish tofu na kumpiskar sa Subic Port. May balita si K5 Aileen Sanchez.
0: ETX 500.
11: Nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Port of Subic ang isang 40-foot container mula Hong Kong na naglalaman ng tinatayang 6.7 milyong halagang piso ng frozen chicken meat at fish tofu. Ayon sa BOC, idineklara ang buong kargamento bilang cooked tofu. Ngunit lumitaw sa isinagawang pisikal na inspeksyon na hindi tugmang deklarasyon sa aktual na laman ng container. Isinagawa ang inspeksyon matapos makatanggap ng intelligence report ang mga tauhan ng customs.

0: 16, 18 sa ngaga.
1: Balitang National.
0: Gobernador sang Cotabato naugot sa mga ginikanan sang bully sa mga bulutuan. Naugot na ang gobernador sang probinsya sang Cotabato nga si Governor Emilio Talino Mendoza sa ginikanan sang bullies sa mga bulutuan kag nagpaandam nga manabat sila kun wala sila sang may ginahimo. Agud sa wayon kag unta ton ang ginahimo sang ilang mga kabataan. Ginpagwa ni Mendoza ang paandam bilang kabahin sang ila kampanya batok sa mga kaso sang krimen kag bullying sa mga bulutuan. Naghingyo si Mendoza sa mga lokal nga opisyal nga bantayan kag gilayon nga aksyonan ang mga insidente nga mahimo magbutang sa katalagman sa seguridad kag safety sa mga estudyante. Dugang pa niya mayara sang responsibilidad ang mga ginikanan agud mahatagan sang insakto nga pagtatap ang mga kabataan agud mangin maayo ang ila pamatasan.
2: Pag-asa gindeklarar nga natapos na ang tiyempo sang habagat. Gindeklarar sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga natapos na ang southwest monsoon kun habagat. So na naman sa hensyang ilan obserbaran ang pagbago sa weather pattern ka naghinay naman ang kapaskugon sang hangin kadungan sa pagnubo sa mga pag-ulan nga dala sang habagat. Ginalauman naman nga magadugay ang kondisyon sa panahon sa masunod pa ang mga inadlaw.
1: Balita International.
2: Endangered rhinoceros sa Indonesia nagbusong. Nagbusong ang duwa ka Sumatra rhinoceros nga ginagkabig naman sa International Union for Conservation of Nature o Conservation of Nature nga critically endangered sa Indonesia. Bangon sini nagtaas sa paglaom nga makasurvive ang isa sa mga pinasahi nga mammal kag ginakangawaan nga madula suno sa gobyerno sang pungsod. Ang nasambit naman nga sapat ang busanay rato kag dilayla mag-iloy nga rhinoceros sa isa ka sanctuary sa Indonesia kag nalauman ang mga ini nga magbata sa bulan sang Mayo sa masunod nga tuig. Ang mga Sumatran rhino ang makita lang sa Indonesia ilabi na sa nagkalilaan nga National Park nga bahin sa North Sumatra, Lompong, Bengkulu kag East Kalimantan.
1: Balita Sports.
0: Gilas Pilipinas kinlutos sang Australia sa pagbukas sang Under-18 Asia Cup. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
3: Hindi nangin manami ang pag-umpisa sang Gilas Pilipinas Girls sa FIBA U18 Women's Asia Cup matapos naging lutos ang mga ini sang defending champion ng Australia sa score nga 102-47 sa Karisma Arena sa Seremban, Malaysia. Naibaluan niya gilayon niya gin-control sang Australia ang hinampang matapos nga nakakuha sang 38 nga score sa unang quarter. Antes tigayon nga nagpanguna sa masunod pang game. Samtang wala naman nagkalagas ang Pilipinas sa opensa sang Australia kung sarili nangin mabudlay sa ilang pagkuha sang puntos. Nagka-record lamang ang Gilas sang 15 of 56 so kung 26.8% gika naman sa nasambit nga hinampang. Para sa balitang sports yung inadulong sa DRX 500 D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
2: Bea Mores gin-block si Andrea Brillantes sa social media. May balita si K5 Ivy Cordova.
4: Ginbuyagyag sang aktres nga si Bea Mores na iya gin-block ang iya abyan nga isa man ka aktres nga si Andrea Brillantes. Inibangod nga na sa publiko na sadto nga wala na uyunan ni Andrea ang anay kahagugma kag amay na subong sang anak ni Bea. Wala nagsugot si Andrea sa ideya nga magbalikan na isunday Bea kag anay kahagugma sini nga nagbiya sa iya matapos ini nga nagbusong. Apang ginklaro ni Bea nga anuman ang matabo, mayara siya sa gihapon sang nabatsyagan para sa amay sang iya anak nga si Hopi. Aminado man siya nga matiga ang iya sini nga ulo kung pag-aistoryahan na ang paghigugma. Samtang suno naman kay Bea, normal lamang ang hindi paghangpanay nila ni Andrea. Bangod sa ulihi, piliun sa gihapon sa mga ini ang isa kag isa bilang mag-abyanay. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Presyo sang diesel mabuhinan sang 1 peso and 30 centavos kada litro. Maganubo ang presyo sang diesel subong nga semana. Kapon nga adlaw sang Lunes, Oktubre 5, nagpagwa na sang estimated price adjustments ang Department of Energy o kung DOE para sa krudo, gasolina kag kerosene. Sa diesel, magadubo ini sang 1 peso and 30 centavos kada litro. May pagnubo man sa gasolina nga 1 peso and 93 centavos

0: kadali draw kag sa kerosene magadubo man ini sang 3 pesos kag 30 centimos kada litro. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 80 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5 Zyro Van Julia sa Albay.
1: Kag ako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500! DTX 500! Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubod 12:30 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubod 12:30 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: D3, Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na, sarang makuha ang keto sa D3 Bio, na isa ka sa ng brain food, gagandin luman sa aton uto, rason, gagandami ang memorya, mag D3 Bio adlaw-adlaw, extend food supplement for men.
6: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko, pagkabate ko sa extend food supplement for men, ini akong gitiluan, bao kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema, na mawigid niya salamat sa extend food supplement for men.
5: Extend food supplement for men.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
5: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio DTX 500. Pasami ka pala nag-aumdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sa matasing kapag

0: Upo.
1: I-try ang Extend
0: Food Supplement Formula.
1: Kay epektibo ko no?
0: Akon gintilawan.
1: Abaw.
0: Gatok turaok gid ang akon man.
1: Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Supplement Formula.
3: Mga pinalangga namon nga sa gayon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatid mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kut.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
7: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: K5 News FM.
8: Yes, and it's 80 days before Christmas.
9: Ho, ho, ho. Merry Christmas.
10: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagtaton?
8: Kang himay-himayon, standby.
11: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
10: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
8: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
10: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
8: Sobra!
11: Objective and analytical.
10: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
8: Di pagprangka lang bala.
11: Informative.
10: Diretso naton, gibibaluan ang kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
8: Naiya!
11: No holds barred discussion on hottest issues.
10: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
8: De, ano nang resulta sa kaso?
12: Hulat-hulat lang!
8: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
10: Oh, come on! People of the Philippines!
11: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
14: Sa kamay na, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ng mga K5? Ano po, ganung adlaw sa ato mga presentation. Well, medyo...
15: How are you today?
14: I'm okay today. And then after a long...

0: travel. Nga naglagaw kita dito sa area sang area sang Antique, doon namin lang ni SCK5 Robert Aga pa.
1: Ako ay hindi na pabayaan niya. Sanyo ka na yung kami lakutan.
0: Si, oh, ano tabo doon ba? Takasubuhan lang ako.
1: Kagawatan.
0: Pero isa ito ka mga utod, kamusta ka mo tanan? And welcome sa inyo naman yung panatutunan. And still, we can feel the mascara fever kay Bangod ka Kipa Eric. Nagahilapit na, ha? K5 Eric, it's gotta be 5 days more to go.
1: Yes.
0: Kag makita na nilang season 5 sang K5 News FM League of Champions. Musta gali ka K5 Eric, kang aton ka mga palangga, ang mga ka-K5 singgan sa may bayon tungkol sa kamang. Ibabog sa kamukiran, hidlaw man kung gani sila, no? Actually, grabing travel na mo, eh, no? Alas 9 na kami sa gabi katapos dito sa City, Robinson's Antique.
1: Okay.
0: Sang travel pa, sang Sunday na burn out mo.
1: Ah, mo tuloy nga gabi na live ka ara.
0: Sige pa, then travel naman from Antique to Iloilo. Mhm. Ano oras ka bilas dusi pasado ro na kami to ka. Tigihininay kan duluman ka rasada.
1: Oo.
0: Nagkakaon pa kami along the way and then nagdesider kami na mapadong sa Ruro, no? Tigo kami nakaabot sa Bacolod alas 4 sa kagahapon.
1: Sang Monday.
0: Sang Monday. Diretso tulog ula tulog mo. Okay. Ligo noon na pawayan tining lawas ta kay budlay na kong piliton tani. Actually sa Monday ari na kami atong sa Malaga katulog. Pero okay. Tigo ko nagbugtaw sa Monday around 10 o'clock in the morning. Grabe gid ka.
1: Not bad.
0: Nami tulog.
1: Abi ko na big
0: bike. Wala, nagsakay slakyan ni Saray, ang lumalay. So, by the way, sa mga utod ta, di mga mga bayan sa kalibutan, updating kamo kung ano ka kalinabo, Bladris Bacolod, sa Negros Occidental, kag sa Mascara Activities, pagi sa ating official Facebook page, ang K5 News FM 101.5. And of course, ang ating K5 News FM, Negros Island. Puna ato mga istasyon, ang mga official Facebook page, nga pwede nyo kami makita ni Kipa Berika nga mong dyan mo. No? Nakasok-sok sa kay, karoon pa ako masok-sok sa akong nga itong mga banda.
1: Hindi ka lang, updante lang ka.
0: Ay, hindi, okay na niya. Karoon lang na skilid pa, unta lang ito karoon. Kamalok naman sa karasong ko nga. By the way, sa ato ko mga utod, ano mang ginhimo ninyo abroad? Kami ni Kipa Berika, tamiyo sa inyo sa more night. Good morning ka, good night. Sa mga utod na ito na abroad, ha? Hindi ka mo magkalipat sa Gihapon. Hindi ka mo makakanto sa ato sa official app sa inyo sa linga Play Store para at least hindi o pag maulihi sa mga balita sa Bacolod kag Negros Occidental. K5 Eric, sa mga utod na may klase, subong basi mas lang sila liday. You gotta be Tuesday. So, iba sa rusunggod kagapon kaya wala declaration nga may klase.
1: Yan yun muna.
0: Ay, ano, hindi mo na importante. Kaya pala na nai sa mga elementary. Ito, sa mga nagamari ko, tot patala dyan! Pagbarangon, duka mo dyan! Himos, duka mo kag magpararigos! Adlawundo dyan! Kami nga pa rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5 L. John Castanio. And nga, adlaw ka, K5 Eric, is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: Let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat sa sining adlaw nga Martes nga ginhatag mo naman nga regalo sa amon. Salamat gid sa bago nga adlaw, kag sa bugos nga grasya nga imo, ginadulong permi sa amon. Lord, please bless every home with love, peace and harmony. Himua ang tagsa-tagsa kapamilya nga maghinugpong, magintindihanay, kag magpatawaray. Keep our homes away from anger, misunderstandings and negativity. Punang amon balay sang imong presensya, kalinong kag kalipay. Give us in everything, guide us in everything that we do today. Give us wisdom, patience and a kind heart towards one another. Let your love reign in every home. May our families always choose peace, understanding and love. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen. Aran na.

0: Ang inyo nakita, hindi ito inaway, ha? Kundi singgita na ikang linabugayay sa natabo iyang kapag-question sa excise tobacco tax.
1: Yes.
0: For the past 20 years, wa ini mapuslan sa mga tobacco farmers dito sa yes. Ilocos. Atong nakita ninyo is Attorney Respecio, ang Vice Mayor sang Rina Mercedes dito sa Isabela Province, kag Ipamerik.
1: Yes.
0: Ginakantuan talaga lugar, isa ini sa matahom nga lugar nga may ara sila yung tahom nga mga lights sa ila sining within the city proper. Private ni siya, nga makita mo dami aras lang garden yung nagasiga-siga.
1: Sa Rina Mercedes.
0: Sa Rina Mercedes, tahom niya. December man ako hindi, nabisitahan na namon last time. No?
1: Namin guru, kantuan ni Kwan, SM Tining, naginamo ni Sarjan.
0: Di, ginatingwaan to
1: siya. Ang istasyon tag dito, no?
0: Ang istasyon na ton is in Santiago. Which is more or less, guru, mga 30 to 45 minutes away.
1: Ah, lapit man ang galing.
0: Lapit lagi nga, Santiago, Kawayan, and then Reyna Mercedes.
1: Baway ko, pwede tagin madumdum.
0: Lapitan ay na, no?
1: Totoo Irol, no?
0: Taking forward ko na siya ang gabi. No? Matapos nga, ang question, daw na aking ining Vice Mayor, bangod nga, abin niya wala pa mahit sobla, gali kay daw pananaw niya duging lipot sila, nanungod sining excise tax, kaya gusto niya tani, ihatag ini cash, cold cash sa mga farmers para magamit nila. Pero nang tabok kang ipamirik, doon ginimo nga sa project, na way kabalo ang mga farmers, do ang mayor lang kuno kag mga kapitan na nag-insindihan na hindi.
1: Kung muling
0: sila ka mga bagay nga to ni Baloon, dato naman niya pagpakalagad, kami ara, isa ka portion to kagabigin tanaw ko, nga kundi nagambal to siya pagkaaga, nagsapol sa to sa gym, para at least i-discuss ining problema nanungod iya sa excise tax, tobacco tax. Naku, gali ining K5, billion gali ining kwartada. Sa piyag kabahin mga ka-K5, subong adlaw do medyo mixed reaction na nakita. Number one, mixed reaction, magunang krudo, nubo 1.30. Ang diesel, ang gasolina, nagsaka sang 1.90. Ano ayan kang ipamirik ang reaksyon doon sa mga taxi drivers, no? Kung sila reaksyon, kasi sila ya, may saka sila sa presyo sang gatong, and then nubo ya ang krudo para sa mga jeepney drivers, di o?
1: Okay.
0: Pero tiya, bisa magnubo kita 1.90, lagan siya. Ang iba nagpangawat, ganaan, no? Ang nagligad 97, si 98 sila. Pag nubo 7, dapat tani 91 sila, pero 93 gapon. Di buinan mo ni sila 1.30, dahil lagan nila sila 92. No? Pwede pila ka mga bagay nga tutukan. Tapos sa piyak kabahin.
1: Nami naman.
0: Bisan pa paano, makapaganagan. No? No. Pero dali lang sa malampas sa gasolina, no? Kaya nagsaka 1.30, gamay di pa rin siya, 9.
1: Gamay di pa rin siya, 9.
0: Sa piyak kabahin, ginpataltal anay ni Mayor Greg sa taya ang mga sinstubangan sa nga Bacolod City Government Center. Kasi nga kalaw, ay gin. At tuloy ka gitpay, Merrick, kabudlay mag-celebrate ka, no? Nga ang celebration mo ara sa sting sa tubangan sa NGC, tapos ang tubangan sa NGC, may mga singga palibot, hindi makita ka tao na anong activities.
1: Si Carla kahapon, nag-convert siya from reporter to inspector.
0: Ah, naglibot naman siya?
1: Ginlibot ni Carla. Nagtahom na.
0: Actually,
1: okay na.
0: May pakita ko karun si mo nga picture.
1: Oo.
0: Ang project, ara mo amuna, ang problema is ang landscaping ginapektuhan, hindi kay Kumo hindi gali apektado, kay Kumo hindi, I don't know kung dala bala sa kontrata nila ang landscape dira sa NGC
1: or isa, ara karon may kwan, may ara kita bag-o nga figure nga nagsaka gali ang amount tungod kay ang landscaping dalas kamada
0: pila ng amount
1: nag-increase na siya ari sa kay Toto
0: kundi 220 million na mo
1: 300 plus na nag-increase by 100 million
0: 100 million ginang landscaping para sa NGC. Ay, pabaloon talaga ito mga tagpalamatiya.
1: Another repeat orders kung nung naging pag-adjust nila.
0: Dali lang. Para matagal ng tao, kaya basi mga king naman sila nga grabe, pangawat, syudad sa makulod. Yan muna pirming ang balila mo. To be honest, ini nga project mga K5, may kontrata kami karon pakita ni K5, Eric. Para at least why naduruga mo, no? Ang ini nga contract is between Tiesa kag Sang Amigo Entertainment, sila nang pirmahan ay kontrata.
1: Yes.
0: And ang contract kahambal, gati ang bili sa aton nga project na sa Bacolod City Government Center is 220 million pesos. Tanungunta ka nung estado yung subong, iti ang bal sa mayor, sige na kalaw, ayaw na yung nagamaskara kami, di may tabon yung asin.
1: The original contract was 299,863.
0: 220 original. May mo siya 299 because nalipatan nila ya ang electric power da.
1: Oh. Tisubong ang total revised cost, 328 million na.
0: So nagdugang siya mga more or less 30 million.
1: Variation order number 1, revised board of fence. Variation order number 2, 7 million.
0: Di ang matabod riyang at tondri kakipaberik. Ang gwa niya, si Secretary Lapid, isang kasama speaker sila, nga mo ginakdako ya.
1: Nga mo ginakdako.
0: Ano ginitsura yan sini? Muna budlay bla. So sila niya may speaker sa Tagabakulod. Ang ilang yan sa Tagabakulod, hindi nyo lang yan paghimuha nga daw Kiko ang Amon Plaza. Pero sa Amon Plaza, naulumpawan, bangod yung paninguhaan ang pagwapuhan kami yung sa Makulod. Naulumpawan
1: gamay, kagapon, ginlibot na ito. Kampiyon ng plaza, kampiyon ng tanan.
0: Kung gabi ka kipay, Eric, na may gid ma-appreciate mong suga. Ako yung mga, to be honest, no? Ma-appreciate mo gid ang suga, no? Tan i-forward ko ni Simong kontrata. And sa ato ka makakautunan, hindi na pagtugutan nga gawon sa nga ulugtasan niya project ang Tiesa. Actually, to be honest, happy kita dapat.
1: No.
0: Tanin attitude na ito, happy kita sila mo. Gagingaan ka sa Tiesa, sa project. Ang problema lang sa Tiesa, kabalo naging sila ka may Mascara Festival, nag-commit na sila at puso nila during the Mascara, subong atuig. Huwag nila matapos, plus, hindi ganyan mapuslan ang itsura sa plaza kung huwag nag-takeover ka nagbulig ang siyudad sa Bacolod.
1: Di kaya ang natapo, dogin pabayaan sila bla. Kay kumpiyansa mo nga dumayo man ang mahimo nila. Away, baldabid.
0: Ang natabo dre na baldagid, no? Pero at the end of the day, klaro lang, hindi iniya proyekto sa siyudad. Ang siyudad ya, tani mabaton lang sa sariling project. The contract is between Mark Lapid of Tiesa and the officer coming from Amigo, no? Ang tag-iagli sa Amigo nga napirma, di base sa record yung nakita ko kay Five Eric. Ang napirma sini is Jerry Tomas, authorized representative sang Amigo Entertainment Technologies. Isa-isa hunta ni karon ni Patpat, masahunta ni ang kontrato. And ang pinaka-latest ba? Mayari naman kita dring milestone kuno ni isang project.
1: Ano nagpagwa sila sa ilang milestone si isa-isa? Dalaban panumboy ka na itumboy pa ng Bacolod. Hindi niya amon sa layo sa laki niya, nagmaskara ka mo ng ligad, naguntat kami isa kamulan, nagamo ka mo ni.
0: Do sala sa siyudad. Actually, isang August 2026, agwa niya mangugas pa sila sa kamot. Sa lapi sa maskara nga ang imuya mga tao, paano mo ba na project mo ko dapat niya kamino gobrada? Ano abi kay damo, gandudas mo, nga ti laban lang kami sa kauti na sa Tiesa, no? Imbis nga dapat tani focus ka mo sa proyekto, nga madasig ang pag-ubra, paano abi matapos kung nagaway may gubra kung gabi itang pinamlang kabilo gubras plaza na? Kundi hindi mapuslan ang proyekto. But at the end of the day, kung magsiga ang suga kung gabi, dumaumpawan man ang kakibis na gabapulog. Pero at the end of the day, kung natong talawon mga ka-K5, ining sitwasyon nga kalinabok subong, isa ini koleksyon. Nga kung may mga project dapat, may arang ito yung composite team na mabantay ni sila.
1: Kay dapat may oversight kita.
0: Oh, actually, may arang na oversight. Galing kay kung ikaw man nabi, no? Galing ikaw ka, kasi malapakan mo man bulang.
1: Hindi ka daw ka kumpiyansa man ang Bacolod.
0: Hindi ka magkumpiyansa, kakipay, Eric, na nagpasalig na mo. Muli naging pungkuhan na ito sa nagligag. Huwag may nga gaw, nagligag niya maskara. Nagpungkuhan na, nagkanto naman din si Tiesa, anong ranggo yun sa Tiesa ni Mark Lapid, no?
1: Kwan siya, he is the Tiesa General Manager.
0: Chief Operating Officer.
1: CEO, General
0: si
1: Manager.
0: Mark Lapid is the Chief Operating Officer sa Tiesa. Yung istoryanay naman ito, ginasyon na Bacolod, yung nati okay na. Igo, matapos yung mga kipay, hindi po siya.
1: Tingnan ba niya, why sila ko naman late,
0: ha? Huh?
1: Inisubong? Ngayon January, ang nga tuntuon namon nga katapusan na sa obra, is January 2027, we are still in the framework.
0: We are still in the framework?
1: Oh, ambal niya. Why kuno sang
0: ti kung tanungon mo tanungon tabi kung pila kadlaw ni ding hambal nila o sa ila contract isa isa on talaga ron
1: oh may revise sila nga time nga milestones
0: ti nagrevise sila nagpabalos lang syudad
1: I would suppose yung pabalon lang syudad sino sa ila tanungon
0: dapat syudad. Pabalon mo na ang ila original price is 299 million 299.8 million kag ini nga kon sila man nagbidding gali ni tanan-tanan kumpleto gid
1: kumpleto na
0: sila ni kaya kita nang kubi kun ano kalawig ni
1: kaya may milestone sila nga kuno may ginliwat sila may gindugang ang may gindugang pa kunong Bacolod mo nga may gindugang pa kamo eh pating kuryente sa NGC ang connection nga gindugang yun na oh Di ma-charge kami da.
0: Hindi gindugang nasang syudad. Kaya nga, alangan man niya nga, but galing lang ba? Lumabot lang sa suga. Yang mabut, di niya mahalin ang... ang syudad piya galing malin niya. Tani ito sang power supply pagkanto to suga.
1: Kundi arang fountain.
0: Oh, waya collection pa, paano pa pangsyonon?
1: Ang matabos ito, sinya kung ari ng fountain, bahala, festival na kamuda.
0: Kaya sila lang yan dapat siya bahala mo. Ang mo tubig reklamo ni Mayor Greg.
1: Di ko di gin additional. Gindugangan nila to. Nga ti malaba nga.
0: Ibala sila kung pila'y dugang nila kang Gipay Birik. Mm-hmm. Because sila nga kwarta, hindi mo yung malis ka ba sa syudad. Iyan niya sang Chiesa. May pagusto ka muda kay nga, si Kuwa man niya gyapon ang masukot sa inyo kung overprice na ko rin hindi.
1: Correct, correct.
0: Kaya at the end of the day, ang Kuwa may mo na sa ginatawag na post-audit.
1: Yes.
0: He will audit kung bala nagsarinanto ang costing sa itsura sa proyekto. Kag sa bilya binga 300 milyones ka pesos. Te, would like to make it clear. Kaya kung kaysa hindi giklaro, may ibang nga daan niya masyado ka-drawing ko rin. No? Number one, ang ininga project, iyan niya gusto sang Tiesa nga i-offer sa syudad. Kung ikaw ang syudad, mamalibad ka operan ka sa kamarikin akong proyekto. Wala sang missing 5 centibos na nagwa sa kaban sang syudad sa sininga project. Except kuro sa pamuldos ni Mayor Greg to Sumagos Plaza eh, no? Ha? Ay, para maglimpyo ka magwapo. Ikatatlo, ang pagpili sa kontraktor, ang bidding tanan-tanan, wala diya papel ang syudad. Ang guwaya sa syudad tani, end user kag beneficiary lang kita sa nga proyekto. Nagkagulo-gulo, nagkagulo-gulo lang, nagkinagamo lang. Bangod nga mamaskara na tawag yapon mahuman. Kaya promisa man sila nga humano nila, gabawin mo bag utok yung nagkulo bag o. Nagkanto ko din, nagliga na promisa kung may gagawin yung maskara. Ito.
1: Muna pala ka mga bagay.
0: Sa iban pa nga mga balita, mga ka-K5. Tutukan taman, ini kaluluoy ka-K5. You know, if you have children, may mga bata ka mga babae, regardless minor di edad o dalaga, always yung gina sila yung i-remind sang safety. Imagine nun, may ning grade 4 student nga bata, nga babae. Sanggab, iginsulod siya sang isak lalaki, abi ako ng magulang, napakunakuno ng magulang, ging kugo siya, yung Gipay Birik. Galing nagkugo siya ang lalaki, pag murarat sa mata niya, laba, buhok, kag may piklas, pasagot, ginoy, hindi ko ni magulang. Masyagit, tani kang Gipay Birik, pati ano mo na overpower siya, nung kusog niya, abi sa karga tapat, power man. So, ginubradri mga kakipay, ang lain sa tanan, wala makontento nga ginimuan sang binastos kag binaboy nga hilikoton sang sining suspect ginlampusan niya pa bato sa ulo kag Gipay Birik.
1: Amo na kag way labot sina naginulsol sa kay interview sa ni Gipay Birik gahapon. Nagsambal siya papasinsyahon lang tani nila ko wa
0: pasinsyahon ka natunto kag nga kanami si mo ipakabit sa ibabaw sang kahoy.
1: Relax kay si Clarice Luxin kay pamati relax.
0: Ay,
1: relax
0: sa si Clarice. Si Tuto Clarice Luxin pero minsan sa chat sa ato no. Tuto Clarice may mga gasi mo pasinsya ka medyo masako plus.
1: Clarice yo relax bala.
0: Lubudlay ang sitwasyon.
1: Okay, isa pa na.
0: So, sa aton yung mga utod, gagaw po subong aga sa ano program. Mapost lang kami commercial break, mga pitanay.
1: Yes, yes.
0: Pagbalik na, including, grabe, gin-present kahapon sa impeachment trial, ang 4.4 billion nga transaction documents. Ginapaabot na kay Pemirik, basi before November or November, basi may resulta ng impeachment.
1: Daw may four strong wins na.
0: One by one yung away subong. One to win, one to be acquitted, kag one to be convicted. It's a one point away from the basket. Basketball.
1: Kapangimos na ganyan opisina to si Kwanto, si saka senador na to. Masailos dito, soto sa opisina ya.
0: Tingin pinangkaka, si Jinggoy.
1: Jinggoy, pinangkakas, pati Dornab, pati Suga, ubos.
0: Ang CR, dala, wala, inuduro.
1: Ubos, pati inuduro.
0: Kaya tiyan ako ng personal mo.
1: Oo, pati inuduro, pati ang lababo.
0: Grabe.
1: Uy, gijabilin nga ko, structure lang.
0: Ang gwa niya kang Gipay Birik, doon mo na nigaling sitwasyon sa Pilipinas.
1: May nag-atras na, ha? Sige na. Tibot si Ganon sina, why na siya, hindi na siya. Why na sa opisina mo?
0: Why na sa opisina?
1: Tiyo, mano ka pa?
0: Ikadua. Amo ni matabok, Gipay Birik. Si Loren Legarda, Senator Loren, mabalik?
1: Amo na na.
0: Pero sa majority pa?
1: Amo na na.
0: Subo.
1: Amo na na, balda na.
0: Ang oras sa K-5 News FM Philippines, mga ka-K-5. Alas 6:56.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Para sa dugang pa nga mga benefits ang silinga tandem, Dr. Ramil?
5: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tiyan na baloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sa cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag-sporebiotics.
6: Uy, amun ang teknik da, ha? Mag-pro-bio tandem, kids.
7: Yes, kanilang ilunggit kita sa hanggang natuwag... At D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin. No? Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may arakita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-bullying na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag... Ini nga vitamin, mga vitamins, mayroon ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, sir boy. Pero ma-absorb ni sa lawas na aton. Magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
2: Wow. D3 Bio! Gusto mo ba na? Dami imong mood! Kagpaminsaron at adlaw-adlaw! Mag D3 Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio! D3 Bio!
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka bla?
5: Ginabiring.
4: Ginabiring, sakit ka tama.
5: Kulang ka calcium.
4: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
5: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
4: calcium maabsorb gid sang tuon no so kun ako sinyo you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga sporebiotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
9: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Sporebiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
5: Correct. Tingala ko ang iban, sige inom ko. Inom sila vitamin E para kung magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
9: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko no. Anyway, ang vitamin E...
4: Vigor.
9: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginaginahin mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? kung puno na sang pero oxidation ng immune cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat amat guba. Pero kung ikaw naka D3 bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang immune cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin D.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. May Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. DTX 500. Makabulig sa pagtinlos ang imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500, panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang D3 ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. EDX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
3: Gah, ma-choy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
5: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan bigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500 Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulamas. D3 Bio. DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Ulch at trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Malaban mo, Mighty. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatid mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: K5 News FM.
5: The Beans Man kay K5 alas 7:13 sa aga. Well, balik kita mga ka K5 case Korea naman ni K5 Eric. Kling ko kay K5 Eric lang gid ako nang gaditribayo kag nagaditx. Oy labot ka nagahubin kang utok mo gabi. Why can't you labla? Inang gagata bla. Why some brain fog kag ipabirik? Kung ginafog sa do laing a fog ya bla. Literally sa gafog ko magsaka kay subukin.
9: Ay grabing pag subukin.
5: Grabe no. By the way, sa atong mga utod no. Kasi kung mga din ka dito, to, kung dito ka sa Lakasilyada, tanong, Ilakarlota.
9: Biyak na bato.
5: Biyak na bato, tanong. Oh. Kung na kuya may kampo, dito na lang kuya mabutang sa transluding. Ako ipahakot ko lang ito sa kilala ko.
9: Oh. Gwapo, pagtaho to.
5: Oo, oh, labot siya. Una ko ha, sa mga dra sa Biyak na bato, lapit-lapit, madeliver, gika mo sa layo, dra lang mo dagdag sa transluding. No? Usang lang, hapus pa, no? Hapus. Mas malapit, di mo magastuhan.
9: Kag, dako, pang imo nga, kwan nga partida, kung planter ka.
5: Ay, tood ka. 69% pa kuya maging planter para may partida. Ama ko ni Amat.
9: Ay!
5: By the way, sa ato ka mga kontrol, galingaw-lingaw lang yan kami ng K5 Erika. You know, sometimes there are things nga hipsan lang, pero ara lang yan. No? Kamu lang na yung pinaka namin.
9: Tubla.
5: No? Happy lang tada. Tubla ko. By the way, sa ato ka mga utod, kag K5 Erika, no, grabe, ang maskara, bisan grabing issue sa plaza kag Bacolod City Government Center, hindi man ato ni.
9: Mm.
5: Ang ako lang yayo, hindi tayo pagtugutan niya kawaton ang kalipayan ta sa maskara. Enjoy tayo sa maskara, ha?
9: Mm-hmm.
5: Kag ti ko mo maskara haga, doon tra maslang kay Pabere.
9: Garit-gariton
5: ta sila. Here we go, garit-gariton namon kamo sa ato naman. Official maskara na itan, ha? Ang official maskara music kay Baluson tani karon sa 2025 ng music sang K5. Here we go with official music sa maskara. Kag babatian ni kag K5 sa 101.5 FM sugod sa Domingo, sa third Domingo on October 18.
9: Okay.
5: Because we are the official Maskara Music Station.
9: Di pagtukaryas na, kitang...
5: Ang baliang guwanta na nga sa system, hook up niya sa 101.5.
9: Economy, you know.
5: Tapos nag-stinger si Tito Jack, no? You're listening to K5 News FM, the official Maskara Music Station 2026.
9: The official Maskara Carrier Station.
5: Nagamihan mo muna sa...
9: Muna siyong unangin.
5: Iban nga klase. Kagapasalamat kita sa salig sang Gugma Foundation.
9: It's happening.
5: Under sa leadership ni Sir Rodney. Ano na? Escalona?
9: Escalona.
5: Oh. Sir Rodney meets Escalona. Thank you so much, Gida.
9: That will be on 17-18.
5: Yes. Kag ang pinakadami, kag ipabiri, kabi mo na, no? Nakaready na ang lidwol sa Klinika de Alternativo Medicina. Kung di ba naawag ka sa SM?
9: Okay. Nang dulhog?
5: Dulhog lang sa plaza. Uh-oh. On the right side. Makita nyo na da ang mga feature about K5. Kag samtang nag-perform live, dito na to ya, makita mo na sa lidol.
9: Okay.
5: Iyan ni Dr. Rabil Uy. Kag Dr. salamat. By the way, na-enjoy ko siya in collaboration with SM City. No? Would like to thank all the merchandising people of SM City. Okay. Feel mo na may collaboration kag ipabarik.
9: Di, ara nga to ng lidol sa SM na mismo itapik nga...
5: Ara ya sa... Driya sa... Entrance ng SM.
9: Asa,
5: gatubang sa...
9: North Wing.
5: Drasay gadalan.
9: Makita mo.
5: Oo. Oh, ipakita. Tadang adahan ko din nga portion nila. Kaya punto si na kag ipabarik ka mo ni... Ang ibang hindi na to kadasok samtang drillan sila ya. Makita nila, no?
9: Nami man.
5: Ti Sabado Domingo na do kadlaw gid.
9: Oo. Hindi man malain na.
5: Ah?
9: Hindi man malain.
5: Not bad, no? Hindi ko
9: na. Hindi man malain nga you are being viewed by more than 300,000 people.
5: Thank you so much SM City Bacolod, no? Tamat gid.
9: Hindi man malain.
5: Ang ipakita mo da nga back to back number 1 kay 2024, 2025 Kantar Ed Nielsen Survey.
9: Ano mo ipakita?
5: Ipakita. Ipakita mo. Ipakita to yan nga sa 2024-25 back to back.

0: Ridi prima, io vi amo. Tieni amico, da? Mangaret garet kami!
1: Tutuwarin
0: mo
1: kung
0: makita yung kagilang pwede niya.
1: Thank you,
0: kagilang pinikara. Tutuwarin mo yung aga. Kala ko tuwarin. Sila,
1: Nolico, Postfit,
0: mga migo, tagi na official partner always ng K5. No nga events ng K5, ara gina sila. Kasi gambal, tuloy nga duwa, hindi pa batiyon. Yung matay naman itong tutuitan.
1: Ara, bandar yan. Ara,
0: bandar yan. Eh, bandar mo tutuitan. Love you lang datan, ha. Hidlaw ko misi mo, ha.
1: Lana siya.
0: Kita mo na mga saot, no? Iyan na sang kwano, granada ng mga mundo. As yan ang granada, timara sa tangod mo.
1: Subong din siya.
0: Takuling.
1: Muna manik. Basahan mo lang hambal ni Kulas Clio.
0: Anong balya?
1: Good morning and that's ang mga guwapohon ng mga angorman.
0: Kay, why ka lang binoting, sir? Ah, nagbinoting ka kailin subong aga. Tuluhan lang namun basa, binoting ka. Oh. Papatihon tali sila.
1: Papatihon tali sila.

0: na colorful sa ato ni Maskara, no? Katahom. We appreciate our own festival. Ato niya! Ano ka ba kalud nun? Ka dapat, si ni Bings and Bings, nice ang music ninyo, Sir Eric. Ang original na music, Ma'am Bings.
1: I think may-ari kagapong ipadala sa ako, Darita. K-5 Maskara, wow. Ang gamit yan.
0: Damo niya kang K-5, Eric. Ilang balang mga risk, credit kayo na whiskey park. Kapangagda na si Mayor Greg sa inyo, tara na. Matama, tamo ka nag-abli ka namin, K-5, Eric, huwag lago-lago. Peaceful, hindi makulod. Tamo, pulis. Kagsalamat makulod nun. Na nagbuluot ka mga na-entertain ta mayong atong yung mga, no? Huwag isang kasinabad, no? Salamat, no? Buligang tabi pa taong syudad, ha? Kamu ni gile? Tan by Carla, yun ay di lang si Carla dano ya. Sige, thank you so much. Tigitan, thank you amo na ning ato original. Balusan ta sa 2025 kay amo ning panghapbita. Kabalo ka blako di nang ga send of ceremony.
1: Oo.
0: Gatukar ang original Maskara music. Gatukar mo ng K-5 music to.
1: Oo, oh, gabirada. Subong ari naman may nagpadala sa akong gapon.
0: Taga?
1: A.L. Jaime Elementary
0: School. Ipadala mi kay Credit.
1: Aran na nakaitan. Ang tukar ng music, iyas ang K-5.
0: Abi, one time. A.L. Jaime Elementary School. Abi, one time, no?
1: Ipadala, ipakita.
0: Pero ay, good morning kay Ma'am Nanette Marquez. Kapabati sa ton, Lerma Lunday, Mitua, Mituda. Salamat, kids, sino mag-podcag. Hindi ka mo maripat, October 11, League of Champions, sa K-5 News FM Bacolod, headed by our station manager, Rod Spalma. Okay, here we go!
1: Red! A.L. Jaime Elementary School.
0: Ang video, Noy! Kita, pwede?
1: Pakita.
0: Para, sabi, iyan na niya isang ano, iyan isang K-5. Pero K-5 ang video, iyan sa A.L. Jaime. Ang ginggamit ka background, iyan sa K-5.
1: Iyan sa K-5, grabe. O, tira, itan.
0: Abitan!
1: Ano? Bulyong. Oh, ato music ko.
0: Wow. Wow.
1: Ato music.
0: Ano na? A.L. Jaime Elementary School. Wow. Palakpakan tayo ato ni ang music ko.
1: Very good, ha?
0: Wow. Di na sila man kay pag ginumuhan kin steps ha
1: ginumuhan nila oh
0: bagay gino wow magwapa na nga daan nagmi pa magsaot
1: dahil kong music
0: E.L. Jaime Elementary School
1: ang music E.L. Jaime mo. Imagine naman kaya, makontest na music.

0: Αυτό είναι music, λέει και γενό.
1: Αμόνι γαμί, τόνι λα, σε ήλανε drum.
0: Drum, you go.
1: Wow. Αμόνι γαμί, τόνι λα.
0: Wow! Τα πάμε με τη σύνα, ο πόντα με λόγι. Νο! Βυσίτα, πρέπει σπιλάνε, η Φεδρίκα. Τα πάμε με εγκανταλά, να μπάνε, έρχομαι με τη σύνα.
1: Αμή, imagine ο κοντές, λέει, να μην πιο προκορό, μη ούτε κοιτάγα το τέτοιο. A.L. Jaime Elementary School. Bo, bo, bo, bo.
0: Pugtaw niyo ko ng mga tao ko na muna yung music.
1: Wow! Kampiyon, kampiyon.
0: Mukha cute ka Inday, oh. Nakaka sa panahon, no? Why ka na kintra-intra na ibibirik? Ha, ito na na, pinsan na may pansan na niyan doon mga intra na, no?
1: Dama, yung smiley ko na.
0: Happy na na. O si Bings Del Pinara, kung apuya kay Ginablos na intra.
1: Tuwag ka?
0: Ma'am Bings Del Pinara, gali sila da?
1: Di niya ispilahan ni Ma'am Bings Del
0: Pinara. Ma'am Bings, ano man, ilag sa highway, gina? Ano mag-ibang music nila, o? Matihan mo sa system, no?
1: Di na, no.
0: Ang stepping mo ha muna?
1: Balo kasi yung nagbuhat na eh.
0: Oo.
1: Bong lumay no?
0: Ah, si Bong.
1: Bong kinatuhan niya kasi. Biro daon.
0: Kailan mo may freedom sa ako ng music gamiton?
1: Oo, oh, kita ko.
0: Okay, bagay kina. Amo na lang patukar na kadadlaw ha? Amo na patukar na kadadlaw.
1: Okay, dada. Ipikyo, dumingi, Eli, Min.
0: Hindi muna ito is, enhance ta, i-mute ang ilang music. Mm. Tapos sabayan to sa atong music para mang quality mas nami sa tulok ko no. Kay cellphone to nga quality but nonetheless si Ma'am Lira Olmido ga pamati sa aton in Ingenia Vlog ga pamati sa bong no. Si Don Solomon Recto, babiyahan to sa bong niya rin Solomon mapakawayan to no. Di ba kayo sa istasyon taga Bagum?
1: No.
0: Ano to tong istasyon mo?
1: K5
0: News FM Kawayan.
1: Isabela.
0: Isabela?
1: Oo.
0: Oh. At least doon ang istasyon mo. May ada ka Santiago. Isabela Kawayan. Kibot kailan doon gilgay.
1: Solomon, hindi ko na ipagbiyae. Ay, nag-andar na.
0: Ha?
1: Kay kaina, nag-blacktweet ang power.
0: Ate Ara, sinon? Sinon? Ginasukot ko aga pa.
1: Vlogger ko kaina.
0: Nag-vlogger ka?
1: Hindi kayo gumawa ng computer.
0: Vlogger ka gina sa kaga?
1: Vlogger, okay lang yan po na.
0: Actually,
1: hindi pulso.
0: Wala magkitaya. Amula ni sa ito mga tagpalamati. The distinction between the vloggers and ang K-Pi sa mga mainstream media. Kita ka pa salamat. Kali ko tanawin nyo gina, be careful ka mo. Ang mga vloggers more on entertainment na sila. No? Kag tapos, if they present something, may iban man yung may documentary type. Pero ang iban, hindi nyo gina sila patyan. Kaya ang iban na sila is parody. No?
1: Parody.
0: So that's why, nga siling ko ganita ni, ibutangan gina specification. Kaya kung kaisa ba si ibang kabataan nga nagatanaw, abin lang, pwede.
1: Tiyan mo nag-isa, tanahon mo. Basta masyado ka ni Kapino na siyang agin niya. Handa mo so, na
0: halong-halongan.
1: Halong ka na da, halong
0: ka na da. Kag ina mga informations, no? Kaya isang ginimo nila para to entertain sa inyo. And yes. In which, sila nga to niya partner sa entertainment
1: amigo,
0: world.
1: Tana.
0: Pero when it comes to information dissemination, ginayo lang namon sa inyo, nga drink ka mong mag-stick sa mga mainstream media. Tanan, no? Pero pag-abot sa entertainment, iyan na iyan sa mga amigo, tanga mga vlogger, plangga, tanga sila.
1: Kagtanawa nyo lang ang masaligan yung mga vloggers, ha? Ng amigo.
0: Inang may credibility sila. Hindi, ang ilang content, it's all about factual, kag...
1: Wala posible, ha?
0: Ang kaiba niya, like si Migo Tarquipilago, it's all about festival and travel, festival. Sila, yeah. Sila ni Couples Feet.
1: Dani Migo Tarquipilago, dani Brick George Blanc.
0: Oh, Brick George. Kung gusto niyo naman comedy, ara ka mo yung sigibis, of course, eh. Comedy na. Tandaan nyo, hindi niya tukod ang tananda nga ginhambal. These are parody, no?
1: Ikat loko. Sigibis, sa lumakot sa akon. Nga din siya kapitan, kawatan na siya galing. Kundi ah. Content na ni Gibis, niya kabuhot sila katao.
0: Content. Amo nang ginakulma ang epekto, sir.
1: Niya.
0: Ha?
1: Niya nun eh.
0: Ang gaya naman ni Berto, ya, iya ka Bombay na perme, no? Bert, good morning ha. Hindi na kami dumulog. Si Bert, hindi siya vlogger. Reporter niya sa K-5, no? I-check ko na si K-5 Carla. K-5, balik tanong, tabi na ng reaction sa mga taxi drivers. Sa mga nagabiyahi ng ating gasolina ay nagsaka.
1: Correct.
0: At the same time, may nubo naman niya sa krudo. No? I don't know kung nagnubo na sa subong adlaw. Check ko si K-5 Carla. Ara na naka-standby sa line number 1. Carla, good morning.
2: Yes, so kay Kipa Valjan, kay Kipa Very, good morning.
0: Oh, aras. Yeah, dumayo, aga dumayo. Pa. Matsagahan ko nakasaot kali sa mascara music. No, layo na. Abi ko, ano si Conrad gani ang imo interview? Sige, dai, go ahead.
1: Go ahead, Carl.
2: Yes, okay, kay Pebal Jan, kay Feveric, kay tungod nga nagtaas na naman ang presyo sang gatong gasolina, kay Pebal Jan, kay Feveric, from 1 peso to 2 pesos naman, kay 1.95, kay Pebal Jan, kay Feveric. Ang crudo naman is nagdubo, no, from 1 pesos to 1.35 centavos, kay Pebal Jan, kay Feveric. So, natapos na naton ng mga jeepney drivers naton. So, dali naman kitaya sa mga taxi drivers naton, kay Pebal Jan, kay Feveric. So, isa dali si Sir, no, isa sa mga ano na to, mapasayro na, mapasayro na. Bantayan talaga kay Pebal Jan, kay Feveric. So, dali kita sa Piyako, ah. Basi, kung may pasayro, si Sir Balahaw. Pero pika kay Pebal Jan, kay Feveric, ang ila sininga biyahi, ay dali subong tiperpigid akatumal, kay tungod nga ang gatong is nagasaka. Ini nga salakyan, kay Pebal Jan, kay Feveric, is gasolina, ini. So,
1: may makina na?
2: Nga problema, Master Sir, kay tungod nga
0: 1.3 na makina.
2: Isang gasolina. Sir, kamusta ang imo sini may aga? Kamusta ang imo sini nga pagbiyahe, supong?
3: Ah, di wala ni ma'am, wala pa. Sa Pilipina, isa pa lang na ni ka-trip.
2: Oo, isa pa lang ka-trip? Ano oras ka nagwa?
3: Alas 5
2: sa aga? At sa ano oras?
3: Magkakaroon sa ka-trip, ma'am.
0: Magpunta siya, Biday, sa Kadlaw. Pila ang iya magasto sa iya regular nga pabiyahe sa gasolina.
1: Gasolina niya.
2: Oo. So sa isa ka adlaw or sa isa ka adlaw mo nga trip, pila gyud magasto mo sa gato?
3: Mga 1,000 man, ma'am.
2: Pila man sa
3: bitin
2: 1,500. Mga mo na. 1,500.
0: Okay. Pilang arkila? Pilang boundary?
2: Pilang arkila gani na to?
3: 1,200.
0: 1,200.
2: 1,200.
0: Di mga pila mga income mo para may dalong kapuli sa balay nyo, no? Mga pila abing nito, ya, Permi?
3: Mga binilan nyo rin, mga 300, no?
0: 300. Pero sa 300, guro, may libre na nakaon kay tanan-tanan, no?
1: Nakadulong na si balay, isang kilo ba po yan?
2: Nakakita ko dyan, negative pa. Tiko kaisa, 300 lang, 500 lang ang mapauli niya sa ila sininga-puloyan. Taga Moises Padilla, pwede si Sir, no? Taga Moises ka? Support ka lang din?
3: Support lang.
1: Sino nga ala niya, Sina? Moises Padilla, sino nga ala niya?
0: Pero sa totoo lang?
3: Neil.
0: Ano pilido?
1: Ano pilido?
2: Ano
1: pilido yan ni Neil?
2: Ano pilido na to?
3: Padilla.
2: Redilia.
1: Ah, okay. Ati taga Magalyon gina.
0: Abala sa si Tito mo Eric, dan taga Magalyon man ni. Eh.
1: Abala sa regards lang kami ni Kay Five Jan kag ni Kay Five Eric tin refi siya.
2: Regards sa mana si Kay Five Jan kag Kay Five Eric. So tiya mo ni Kay Five Jan isa.
0: Pero sa totoo lang Carl, ang mga taksita, kung 300 da, hindi na sila magstay sa muna nga trabaho, no? Actually, guru mo, less ang pinakadubo na 500, ah. 600, no?
1: Mag-200 sa lamang, at yun lang na
0: mag-uuna. Hindi, may boarding house, mga dahil si Manong Budlayan, nasa ako na muna, no?
1: May
0: pero,
1: pa.
0: Sa isa ka adlaw, mga pilang maximum nga trip niya kay Bob Carl?
2: Oh, sa isa ka adlaw, pila ka maximum ang matrip mo, sir?
3: Sa
2: isa ka adlaw, pila ka ka-trip?
3: Hindi mo naman, ano, may pila ka-trip.
2: May pa-iti ka man ka-trip?
3: Hindi,
2: bro. Hindi kaya ang pa-iti. Kung kapag-iti, pala na makita mo?
3: Hindi, kung ano ka layoon, mami.
2: Okay, sir, may ano
1: inyo? Adios to, ah.
2: Anong pinaka namin nga trip na rin kung kaisa? Kung makakita, kagit ba na sa dako, mapamasahe?
0: Out of town.
2: Oh, airport, get ka capable.
0: Oh, ang airport, abis subong kay Feveric. Pwede na sila gamitro. Kontrata, ginalos.
1: Mga
0: 500 na.
1: Bawa.
3: Mitro na naman, magos na ba na mitro
2: lang. Mga pila, ang pa-pipi,
1: sir? Per head na na sila da?
2: 450. 450 to 500. Okay. 450 to 500.
0: Sa Galistubangan, sa Kwan, City nga mall. Ara ka Galistubong da sa Kwan, sa Tubangan, sa City nga mall.
1: Sa punta siya, lapit sa Taytay.
2: Oo. Nadari na siya, kay dari na di kalabanan yung mga taxi ka kay
0: Pebal Jan. Oo, kay Daslaga Parking. Mangkotabi na, tinaka-interview ko na sa mga jeepney driver na kina Carl.
1: Mayong yuhum.
0: Mangkotabi mga pasero, kamusta ka ng sakaplite?
1: Nagsakapiti, nagdubo ang krudo, okay lang?
0: Okay.
1: Hindi man siya mano, ah. Kung mag 4,000 a day siya, ang minimum abin ng short train siya kay Pebal Jan, kay Pebal Carl, at yung 200 ang PTS taxi. Mga 20 ka-trips, hindi naman mano.
0: Mga 4,000.
1: 4,000 magkitaon.
0: Sa 4,000, may 1,000 siya.
1: May 1,000 siya.
2: 200 na muntat lang.
0: At taling di ba yung nasinasubong kay Pebal Carl, out of town mga biyahe, kinakudako gawa niya.
1: Oo.
0: Kung mag-out of town, huwag nila sila gamit, Troya.
1: Mag-hambal ka, bika bang kalan, mga pilay.
0: At istorya na, yung huwag nag-robo, isa kalibo eh.
1: Ina siya. Kadi, sabi mo man.
2: Nami kong kontrata, kay Kipe Valjan, kay Kipe
0: Valjan. Hindi mo na sila mabaso, la. Kuya, hindi ko yung baso, mga driver, taxi, mga muna, kay tipigado, pang buhay sa mga. Pag nila sila patama, like, kakipay ba, Carla? Nagligag lang gabi, kung nag-taxi kami ni Inon. Kung mag-taxi ka, ang grab, kung mag-grab, halin sa bread ko, pakanto di, more or less, 150
1: pesos? Okay.
0: Kung taxi dito, masukot sa kontra sintos, nang kutay sobra na. Do, pero galing sobra, kay kung mga la, bulig na mon si mo, hindi ko magkatag 300 mo, 250, sobra na na kayo. Kay 150 malang nakipabiri ka lang to sa bread ko. Sa kahit permi mo, grab na yan. So, ang ibang subong, mas prefer nilang grab. Compare magsakay sa taxi kay mahal ang taxi.
1: Kay pag abot mo sa Grab,
0: example na lang, example na lang, halin ko din sa stasyon. Masakay ko sa Grab. Ang sukot sa Grab hasta to sa stasyon, mga more or less guro, mga 300 na, okay. Granada. Kung mag-taxi ka na yan, ibibirik, mahal.
1: Kay may istoryanay na na.
0: Oo, mahal.
1: So mag-Grab ka na lang.
0: So sa mga taxi ta, kung kaysa hindi nyo man mabasol nga ang Grab ang ginapili, because mas barato, gadya, Grab or in-drive, no? Barato. So, subukan doon ito nakita. Tapos, butol. Oh, butol.
1: Utol ride. Utol ride naman.
0: Carla, thank you. Gizimo, Carl.
1: Kampiyon, Carla. Very good.
2: Yes. Yes, at sika kipe mo dyan, kipe Verik, no? Amo na sa tasyon, tapos sa yung mga taxi drivers, 265 sa subong ang rate nila, kakipe mo dyan, kipe Verik, 50 pesos na sa Petrohan, plus pagin sa 15 pesos na kinadukan, kakipe mo dyan, kipe Verik.
0: Ilan ang flag, ay oo namin, nagalit pilang flag down, kasi una kipe Verik, dumdaman ko sa panahon sa Migo mo, gano'n nung negosyo pa, 45 lang ang flag down.
1: Okay.
0: Pag saka, mo lang automatic flag down ka, pag under sa metro, 45, subong nga pila, day?
2: 50 sa Metrohan, and then may ara lang ini sila nga gin papagwa nga papel from LCFRB, 15 pesos based ina kay sir.
0: So dapat taningin mo on sila amo naman yung problema sa taxi business kay Ipabiri. Kundi may increase ka, mapa-recalibrate ka sa imo metro. Kabalo ka ko pila bayan sa recalibration?
1: Okay.
0: 700 pesos.
1: Ikaw mahal isla?
0: Kung may ara ka lima kabilog taxi 3,500 kining imo bayad.
1: Iba na para sa ibang taxi din.
0: Pero ginobra subong para hindi problema, butang ka lang da sa kilid. Flag down, additional 15 pesos fare. Pabutang ka lang, may tricks mo na sa kilid.
1: Pwede.
0: Okay, mambasa, sir. 40, 15 subong plus 15, 65 ka na. Plus ang regular mo din nga, no? So, ang buwan niya, kung pilang imong patak kaki 5 Carla sa imo metro, plus 15 pesos ka lang.
1: Amo lang siya.
2: Yeah, so, na. Plus 15 pesos kay Kipa Valjan na kay Kipa Beric. So, muna, 65 pesos na ang flag down rate, no? Sa atos din ng mga taxi dali sa syudad sa Bacolod na kay Kipa Valjan kay Kipa Beric. Masi manini, no? Sa pagtaas ang gatong.
0: May matrix naging pagwa LT Parby, ha? Masunod man na ang mga driver. Maluoy man to sila.
2: Yes.
1: Pangabuhi mo na.
2: So, tiyan mo na. Para at for the information sa atong sininga mga kauturan man kay Kipa Valjan, kay Kipa Beric, kay Tee, kung kaysa baka taxi, gide, hindi kin malikawan, hindi kita makasakay sa taxi,
0: stand by
2: kay Kipa Valjan, kay Kipa Beric.
0: Salamat, okay. Kipa Carla.
2: Yes, so kay Kipa Valjan, kay Kipa Beric, ikantari yung po sa kay Kipa Vincent Coralde, hindi ka malita, nagulong sa inyong Salgiri X, provided by Kisikyo G3 Bayo, hindi sa kay Kipa Carla Dovalcour para sa kampiyon niyo balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Lego, K5 News FM.
0: Salamat, Kipa Carla, Defensor Lunga. No? Amo ning medyo mabulubudlay, no?
1: Dodo ba ko sa dyan, plug down. Singunas magalyon.
0: Pamagalyon ka, no?
1: Hindi, kasi una, magpamagalyon, nang magalyon, makantos bakulod. Singa, para nga hindi magmahal ang pliti mo sa taxi, kay plug down mo. Hindi ka magpungko, kasi tadlong, ginanan, hindi pa pabugatan ang pulo. Amo na si unang istorya, ngayon hindi mo pabugatan, kay kung pabugatan mo, nga kasako ang diyog sa metro.
0: Okay. Ira, di talang si Kipa Bread. No, for the meantime, kantuan, tari ka Kipa Ita, no? Pabati tabing tingog, liwat. Ang mga nakita talab la, kagipa Ita din ang tingog ni Vice Mayor Attorney Gerald Harold Respicio. Nga nagakonfronta, standby kay Red Nay, kasi wala boto siya, nagakonfronta sa pila ka mga barangay kapitan, grabe mo. Iniangot sa sasyon sa Sangguniang Bayan about accountability sang 66 million na tobacco excise stock shares. Pabangkot din ang kanto mo. Di nagsugod ang conflict rin. i-plastar tani isa-isa. But for the meantime, ipakita na mo ni Kakipabita at Kipabiyarik, eyes on the board, aring natabo. Imagine nun mo, pasalamat, ang tawag niya natabo niya sa atun sa Bakulod, no?
1: Bakulod daw.
0: Bo, grabe, kulungo na kontrobersiya ko na mo ni. Ari, o, ipakita na mo sa inyo si Vice Mayor Espicio, abogado ni, no? Kontra mga barangay kapitan ng isyu ng ginastoryahan, excise tobacco tax. Go ahead.
4: Tira. Ano na ang nagawa? Titingnan natin mamaya, huwag kang magsinungaling. Ano na ang nagawa? Kailan sinimula ang ginawa?
5: Yung bako ko ngayon yung road committee.
4: Hindi road committee, VHS ang tinatanong ko.
5: Wala pa
4: po. Wala pa pala eh!
1: Teka po, thanks lang.
4: Ulbot kayo amin! Order! Order! Kasi dito lang tayo nagsasalita. Dito lang tayo nakapagprangkahan mga bossing. Ito lang yung civilized forum. Ang salita, pwede. Pero ang pangaharas ninyo sa Tobago Partners na hindi pumunta nito, yun ang hindi pwede. Sino ang humarang sa inyo last time na hindi sila papasukin dito? Coercion yun. Yun ang hindi pwede dahil physical yun. Pero kapag language, okay lang.
5: Wala kami pinakas na ng apartment.
4: Oh. Pero para sa inyo yung pera eh. Wala pa palang nagawa. Ikaw, Mr. Snickpil, Kapitan. Isa ka ba sa mga nangharang last time?
5: Bakit?
4: Oh, tinuturo mo ako, dituro din kita. Oh, nga,
0: Bakit
4: ang walang nangharang last time? Paano mo sabihin na ang
1: Eyes to the board, eyes to the board.
0: Eyes to the board, grabe, no?
1: Grabe,
0: no? Very heated argument. Kung sesyon na, bastos!
4: Magdalakaw! Wala!
0: Grabe!
5: Bastos ka!
1: Grabe!
0: Grabe!
5: Akala mo siguro, takot kami sa'yo! Babae! Sino natatakot sa isa't isa? Wala natatakot sa isa't isa! Bastos! Magkakao! Bastos!
0: Grabe ka gibalik, no?
5: Now,
0: i-plasta pa ni isa-isa para may chidihan sa matag palamatita, naglabot sa abunin, no? Ang conflict na tabo ini during the council question sa may question hour sila ginbutang eh.
1: Okay.
0: Si Attorney Harold Respicio ginpabangkot siya mga barangay kapitan nga magimo sila sang hustong pagpaatag nanungod sa pondo bla previous budget sang tobacco excise tax allocation.
1: Okay.
0: Ginquestion ni Attorney Respicio, the Vice Mayor, sa diin nagkadto atong 66 million kakipabiyarik.
1: Okay.
0: Singa kung pwede tani transparent tadi. Kagadri na nagsulod ang iya question nga gin gamit hindi husto ang paggamit sa mga barangay kapitan. Siya lang ang pag-intindi nga imbis yatag tani sa benepisyo sa mga manguguma daw lain ang nakantuan kay Kipabiyari kay manti share ini sang mga tobacco mo to mga tabako lang mga manguguma nga talong tabako to. So singa di nagkanto na nga dapat tani diretso tani hatag sa mga manguguma nga talong tabako na linyo na dinala na sa open forum. Ibalik to wala kang ipabitan. Kwan lang. View lang. Pakita lang ng view kang ipabitan.
1: Wala lang audio. Tan.
0: Wala lang audio. Lang audio no? Lang para makita nila.
1: No. No. May question hour.
0: Amo na ginalinan. Now, nagsugod ang open forum.
1: Sugod si Puno Tan.
0: Naglala ang tensyon.
1: Na, araw.
0: Kay nagsiningitanay, nagtinudloanay kang ipabitan. So, ang background sa tobacco excise tax sa Boni. Sa inalom sa government guidelines, ang porsyon sa tobacco or tobacco excise tax collection ginabalik ina bilang share sa mga eligible local government units para nga panamiun pag ginabang programa nga nagasuporta, nagapaayo kaya nagabinipisyo sa mga local tobacco farmers. Tiambal ni Attorney Respicio dapat direkta ngayatag na sa mga mangunguma kag sa mga beneficiary sa multi-million peso fund. Mm. Mga barangay kapitan niya daw hindi sila bala gusto kakipabirik. Kahit may mga implemented projects kung sila da, ti ano ba yung mga project? Amo nang ginapamangkot sila ni Atty. Respecium. Nga ti ano ka mga project kinubran nyo? So may mga infrastructure project nga last year pa, way pa kanima sugdan subong kakipabirik. Amo nang ginakaking ni Respecium to. Nga ka binutig ka mo, kung magsugid sakto. Ti pamangkot, di inagkadto ang isa is tobacco fund. Amo nang ginalinan sang kinagubot kakipabirik. So, kadako ng lisining kwarta.
1: Ang inisya, ang excise tax na ton sa Real Jan, kag sa itong tagpalamati,
0: buhis.
1: Duha ini kalayi ang nagagovern. One is Republic Act 7171, 15% of the national excise tax sa isa ka brand sang sigarilyo, nga dragi na tanom sa Reyna Mercedes, dapat may 15%. Republic Act 7171. Another, Republic Act 8240, mga K5, ang tanan nga mga native nga mga sigarilyo nga ginagamit sang iba naman nga mga manufacturer, may 15% man ang Reyna Mercedes. All in all, 66 million. Sa idalom sang ruling sang Department of Budget and Management, mga K5 or DBM, ang kwarta 66 million or ang excise tax allocation share sang aton nga mga kauturan specifically on Reyna Mercedes, hindi mo ni Sir Eljan pwede gamiton nga kwarta sa general fund. Correct. Hindi pwede. Dapat ibalik mo siya direkta sa mga farmers through fertilizers, farm inputs, kag iban nga mga
0: support,
1: actual support programs. Hindi pwede.
0: Iban yung hindi mo nila budget sa barangay nila?
1: Hindi na pwede because it is the taliwas ina sa order sang Department of Budget and Management that excise tax given to Reyna Mercedes farmers should be given to the farmers directly and not to be used as projects kagamiton ibalik sa general fund. Hindi na pwede. Amo ni ginipangakig ni Respecium.
0: Correct. No. So ang guwan niya, gusto niya tani, nga ihatag ni direkta ang mga proyekto sa mga mangunguma.
1: Yes.
0: Sige, mas mayo tani, cold cash yata. Tag nyo, hindi kay... kung ano nga doon din ginapagi, kaya nga ginalikawan kag ipamirik, kaya imbis makakadto sa mga farmers, basi kung diin-diin bla makadto, kag ma-misuse or mapailabtan ang kwarta. Imbis mabuligan ang mga tobacco planters na makabinipisyo de, palibutang mo na sa infrastructure, hindi mo lang makasupport kag ipamirik sa mga infra-project sa barangay, di ba inialabot na sa tobacco excise tax?
1: Kag wala nila ginabutang, kaya dapat bastaga ni excise tax budget. Halip pareho sini no sa ila kaso nga may ara nga party sa sigarilyo or tabako, dapat kung ano nga project ang ibutangan sang excise tax money, dapat nasulod ina siya sa annual investment plan AIP. Kung wala sa AIP, hindi mo na pwede hoy limo-limo lang. Amo na gina pangakigya kay way sa AIP, ang mayor do ka paggusto lang kuno himo na sa 66 million. Di amo nang dako
0: nga ang gwa nga AIP annual investment plan. No, amo nang ginapangakig niya at amo nang ginapangita ko isa ka portion gagin pertigayon bala on the next day na nagmeeting na siya a day after nga natabo na. Ginapangita akong video niya nga dito ginpatag niya gin-invite siya ang mayor ang mga konsyal hindi sila magadto. Upod sa mga farmers. Huwag sila napakita. So si Atty. Respecium lang napakita at dito pa gusto naman si Ambal. Di kaluluoy naman to ang mayor. Ang ato lang talipunto mo ni while it's acto man ang punto ni Atty. Respecium, pero tandaan niya nga Vice Mayor siya, kakipabirik, no?
1: May decorum tani.
0: You should always observe decorum. While two things, lawyer siya, may kakipabirik, no?
1: Two things here.
0: Ato number one, niya, ang ginapakibato niya yung tsakto.
1: Tsakto to.
0: Pero ang manira nga ginapakita mo, you are sending a bad message to your constituents. Nga ang isa kabagay nga pwede lang pungkuhan in a diplomatic manner, na-escalate sa isa kapag siningitan na ingat proses ng sigad ka mo dalam because sa sunod sa session hall dapat gina-observe ta ang parliamentary rules.
1: Correct.
0: Nah, because it is a seat of the government. Well, whether we like it or not, ang issue is very clear. Na wala magamit insaktong pundo. Pero maglabot sa punto nga pariyosin eh, kalaw ay sa matas ang pumuriyo sa Reyna Mercedes. O, ito kasi nga sala, but hindi manami nga ikaw nga public official ang imo gawi nga magsiniyagit kada kag magduro-duro. Mga barangay official, they are also elected official kag ipabirik.
1: Honorable.
0: Ang panawag sila, honorable man mo. Pariyo sa imo. Yeah, but mayor is also honorable, elected by the people. But this barangay captain are also elected people, mm-hmm. no? Elected officials of their own constituents.
1: Correct.
0: So you have to give them a degree of respect.
1: When sanggit pamangkot sila ni Attorney Respicio, parte sa kwarta kung di nagkadto, valid ato.
0: Mm-hmm.
1: But when sanggasinggit-singgit, do kiplanto primero.
0: Mm-hmm.
1: But when he accused someone, kawatan ka.
0: It's a different story.
1: Dako na nga diferensya. Kaya bugado ka mo. You have no proof.
0: Ang matabo sina kay Iberic, gwa sila gani is slander.
1: Unsubstantiated. He can even be, ang kakulbaan ko ni Cheryl Jan,
0: madismar.
1: Basi i-filan siya sang
0: disbarment.
1: Kag,
0: on the grounds of?
1: Sang kanda can becoming.
0: Of a lawyer.
1: Of authority.
0: Kag bilang,
1: slander.
0: Nakulbaan kita kay Iberic because, slander. Kung tanawunta, kalaw ay abi nga you are in irregular session kasi kita na to gani mo po diyan sa SB singa
1: kwaon sa
0: i-suspend ang rules i-suspend na ay kag ma-recess sila
1: kung nag-suspend siya namin tani galing kay on record to
0: kay wala yaging grant
1: ang suspension
0: na notice ko wala yung makontrol ang iya emosyon
1: tina siya pwede gani na siya nga filan siya sang administrative case he can be suspended
0: for grave abuse of authority
1: and something da damo na mga kandak and becoming for an officer of the law or something
0: kag kung magsiling ka ng grave abuse of authority this tantamount to
1: dismissal from service
0: and forfeiture
1: of all the benefits
0: including
1: running for any public office. Dala na
0: perpetual
1: disqualification
0: para
1: yes,
0: sina.
1: Yes,
0: so, legit dihan tani mo, no? May punto man siya actually. Pero damo nag-react siya, wala ay problema, punto kay Ustosya. Ang manera sa iya pag, kay presiding officer, tani ko na ako sa iya, nagpanaog siya.
1: Kag siyang
0: nag-appoint siya somebody who will sit down as a presiding officer.
1: Amo na dapat.
0: Kay kung nanaog siya, kag siya nag-deliberate,
1: sadya
0: okay lang tani. Na pwede mo ng Vice Mayor magpanaog kag
1: Iberic? Pwede. I-relinquish mo imo position in favor of the other so that you can participate in the floor discussion.
0: Ibalik kag Ipamitan ang portion sa pagsiyagitay. Ari may portion dere nga ipakita tani ano ni man nga naghambal gani dere ang isa ka kunsyal nga babayi, no? Kasi ari tan abi ipakita ta kay dulo ka nami ni tanong nga portion. Naghahambal ipamati taliwatan go ahead Dan Will Ojo go ahead
6: bako ko kayo yung Lord of Meeting
7: hindi Lord Meeting hindi VHS ang tinatanong ko wala pa pala
0: amo nang budlay kipa Berik kaya lubo tong tingog sa barangay kagawad kapitan no
7: order order, kasi dito lang tayo nagsasalita. Dito lang tayo nakapagprangkahan mga bossing. Ito lang yung civilized forum. Ang salita, pwede. Pero ang pangaharas ninyo sa Tobago Farmers na hindi pumunta nito, yun ang hindi pwede.
0: Post.
7: Sino ang humarang sa inyo?
0: Daw medyo nag-init ang ulo niya kay ang mga Tobago Farmers dapat maging part to sa sesyon. Wala kakadto kay ang aligasyon, ginpunggan magkadto. Pero din nagsugod ng tensyon, kinagtunutudlo-tudlo siya kay Pamirik. Yun ang kalaway, no? It's not good, aming mag-itudlo-tudlo mong imuisigata. So, hindi nami, no? So, ma-pause kami, commercial break, mga K-5 pagbalik ta. Ang report na ni K-5 Eric, ni K-5 Red, kag ni K-5 Balzon. Live sa government center, kag report din ni K-5 Red. Grabe, kabugat. At itong isa ka minor di edad, grade 4 student. Yes. Nga ginabusuhan kag na endanger pang kabuhi subong kag ipaberi.
1: Yes, yes.
0: Agiling oras dala na sa Mighty Sinyo Alkaline Vitamin C alas 7:52.
1: Standby.
8: This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: TGX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
11: 470.
10: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
9: ako. DTX 500.
12: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
13: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang nagapagamay sang risgo ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na Sir GP nga in recent years, grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
12: Gusto. Sunod sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag 75 year old. Tiyamakon mo kung ikaw ang isa da. Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
13: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babae tungod sa ining problema, breast cancer. Husto. Kisa bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may TC kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer o mga bukol da, amo ni ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag may TC ad adlaw, specialist ka babayenan.
12: Oo. Hindi tanan Dok Ramil nga bukol sa suso sang babayi ang cancerous.
13: Correct.
12: Pero
13: may mga benign man ah.
12: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babae. Una, may ara kita ginatawag breast cyst. Magamba ka cyst ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-cancerous. So, okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag-detect fever kag may tisik kadadlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babayi.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uha.
9: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
9: Masi may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
14: Garantisado.
9: DTX 500.
13: Ang fibrocystic pressure GP ang benign man kag wala kasang dapat kadlukan. Kay kaangay lamang inisang palaba abla nga bukol sa imo nga suso. Kun gainom ka DTX 500 kag Mighty C, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dughan. Kay bisan pa hindi cancerous Sir GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
12: Siyempre.
13: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka. Nagdugang pa no ng problema. Tiba si mag mastectomy ka pa, kakaso na imo dughan bangod sa nagatubo nga bukol.
12: Ang bag-o bata nga babae, Dok Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod. Kag ini usually ang harmless, kag madula lang man.
13: Madula malana sila. Amo man, Sir GP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign, tapos wart-like nga growth. Ang tubo niya bla sa milk duct.
12: Daw kalunggo?
13: Oo. Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kay siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posible gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na Sir GP. Gani Sir GP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kag may TC. Kay nga aman, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant. Malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, ti hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahimo mo bala nga ginakao mo, wala ka pa cancer.
12: Amuna da.
13: Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na, mga tamis, guy. No? Nya, tapos huwag kag-inom DTX 500. Kung lakas, ano ka nga mag-decided na? May bukol ka na.
12: May bukol na.
13: May cancer na. Amuna pag-inom mo sa DTX, kag may TC.
9: May family history ba na kamuusang diabetes?
14: Mag-DTX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DTX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
9: Yan ang kapanubo
14: sang imo blood sugar!
9: DTX!
14: TTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
15: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon ng kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang D3 ang mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX 500. Ginaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500
17: na. Nagapangita ka bala sang affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
14: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inhimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawong a pimple-free.
14: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Superman. Superman.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman. For Men. DTX 500. Pasami ka pala nag-augdas. Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasig ang pagtimulat. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburigon malimta. DTX 500.
20: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
14: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang D3 ang mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tension
3: at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
20: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre